0: ati nga nag-expect sila nga ang mga boxing sa tibok boxing fans sa tibok kalibutan di lang mo witness sa diya sulod sa Tokyo Dome mo mutan-aw usab no sa mga gi-stream gi live broadcast no nga pay-per-view sa maong away karong adlaw. Arita sa NBA may abanti na sa second round sa playoffs no ang Minnesota Timberwolves human lagi pakaging kagahapon ang Denver Nuggets sa score nga 98 bisan pa man og depleted kayo sa lineup ang Wolves apan gikaon gyud nila ang Nuggets no si Jaden McDaniels may nangu sa opensa sa Wolves pinaagi sa iyang 32 puntos na pulo ka rebounds mitampo usab si Terrence Shannon pinaagi sa iyang 24 puntos murag na sorpresa ang Nuggets nga bisan og mga second liner ra ang gipasulod puro man namuntos no unya wa gyud nila mapugi ang Wolves og gikaon gyud sila ni ini og napildi sila sa game 6 no sa maong tuwa og miabante ang Wolves alang sa second round diin nagpaabot nila ang San Antonio Spurs ang naparot nga Nuggets gipanguluan kinini Nikola Jokic pinaagi sa iyang 28 puntos siyam ka rebounds og napulo ka assist. Sa NBA gihapon gilubong o gidispatsar usab sa New York Knicks ang Atlanta Hawks no dito mismo sa tugkaran sa Hawks gipildi sila di lang ordinaryo nga pagkapildi kundi gilubong gid mismo sa New York Knicks ang Atlanta Hawks wa gyud nila hatagig kay gayunan nga makapanuktok kini sportahan diin ilag yung kining na nasirado og maayo ang gilubong pagani kini no sa paghuman sa first half ang score 83-36 kini maoy pinaka grabbing deficit o grabbing pagkalubong no sa kasaysayan na sa NBA ang Knicks nagpaabot na kung kinsay ilang makontra sa second round sa playoffs dito sa Eastern Conference Division. Kining atong balita sa sports, gatul kanyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag-DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula, apil na ang mga nadaot ng mga skin cells o gipagrabi kini sa polusyon, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress, kini makitaan sa mga wrinkles o folds sa panit, mutumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million orac units sa antioxidant. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa'y imong gipaabot, mag DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sikreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP, Tatak, Arimen.
1: Salamat kay kasama ni Edward Ligas para sa itong balita sa sports. Mosay, nagkompleto sa itong mga balita nini mga orasa. Yes, standby lang karong taon-taon, alas pagbalik ni Attorney Rufiel. Bala ko din sa control, kasamang cases many, Nems Quiñones o Gerald Albios. Ako sabi ni Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw o maayong buntag.
2: Radyo mo nationwide.
1: At oras karon alas 8:04 na.
3: This time check is brought to you by Joy. New Joy Suwakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.

0: White Rose Papaya.
1: Na ay double whitening sa papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use.
2: Puti ka, White Rose Papaya.
1: Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
5: Same nutrition, half the price.
4: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
6: May triple advance power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
5: Same nutrition, half the price.
4: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
7: Pakakasama ako inyong Radyo Man, si Paul Lauro. Doon at tayo balita, ang Life Extension Vitamin D3 na kugmatabang sa atong panglawas, kay makatabang kinipagbalikon sa atong immune system o kabugugan. Kanunay nga abdik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo, ilabi na sa atong mga tao, na doon na yung mga maintenance medication. Daga mga sakit ka mo tumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali sab tantakbuyan og mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3, igo nang protektahan ang imong lawas. Unya kung magpakonsulta ka mo, adto lang ang ato mga Life Extension Clinics. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, naatamay mo tang sa Osmania Boulevard, anang paingon sa Kapitulyo, dool sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Branch na to, naanata sa EDM Building at ubangan sa Jollibee, Barangay Kansaga, lungsod sa Consolacion. Alang sa inyong dugang mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City branch na nato. O sa mga taga-konsulasyon, tawaga lang ang 0917-318-1175. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for Longer Life!

0: nababaso.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
2: Sa gunso ng OT, ay buhi.
3: Kaya pa na ako.
2: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
4: Kaya pa na ako.
2: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immuniplus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung nakaani, wala kay pildi.
5: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.
6: That portion was brought to you by Downey. Rock the rub, bango bango.
7: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwas ang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 capsule, dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Be extraordinary with MX3.
10: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
11: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at PagCor.ph.
12: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No!

0: Downy Rock the Rub Bango-Bango. New Downy, even better na versus previous formulation.
1: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, Tanduay.
2: Drink responsibly.
1: Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, Tanduay.
2: Drink responsibly.
3: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
4: Same nutrition, half the price.
3: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
5: May triple advance power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
4: Same nutrition, half the price.
3: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
6: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
7: Atong takna may galas 8:14 na sa atong pagbanuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Atong hatagag pagtagad mahigala tundugang mga hisgutanan rong buntaga mga kaigsunan o niya aritas tundugang pa mga issues mga sukit ng paminaw karong buntaga mga higala. O gakini nga portion sa mga kaigsunan hatod sa kanato mga kagalaan sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pagsuplemento sa Life Extension Vitamin D3 makatabang pagbalig-on sa itong immune system dipin sa usab sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa itong dugo, magka-function sa pagmayong atong mga cells, magka-produce mga panagang, magka-patay sa mga viruses, sa di pa nimusulod sa atong mga cell wall. Busa inom kada adlaw sa Life Extension Vitamin D3, recommended ni sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, og number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga dool sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic dinhi sa Cebu City nga himutang sa Osminya Boulevard dool sa Cebu Doctors Building o giguman sa Consolacion Branch sa may ADM Building Barangay Kansaga Consolacion fronting Jollibee.
6: Straight to the point.
7: Og of course, may gala, kinisag niya portion ito gala to sa Super Fiber. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber, makatabang paglimpyo sa itong tinai o kulon. Kiniaro malikayan nga magpundo mga hugaw, nga may makaingon. Ano mga kulon polyps, o na'y mutubo sa itong tinai o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining, o kaalabing seryoso, masakit o kulon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sa atong kulon. Labing maayo nga imnon kini sa buntag o baka sa gabi. Sa upat nga to sa walo ka oras lang, human sa pag-inom sa Super Fiber, imo na mapagawas ang hugaw sa atong tinae, tiyan o sa kulon. Mao nga makahatag din kini kahupay sa atong panglawas. Ang Super Fiber mo ang number one nga colon cleansing product karon og rekomendado kini sa mga doktor. Ang pagis pag-inom, magkala ka ko sa kasasye sa Super Fiber, imong isagol sa kabasong tubig, imong kutawon mayo, ishake o mayo, og unya imong imnon. Mas epektibo pa yun kung imong tulakan sa Life Extension Vitamin D3.
6: Straight to the point.
7: Okay, ato tagay pagtagad mahigala. Aro tas to mga issues karong buntaga makiksunan o niya ato sad niya kwa ano na ang mga reports sa mga kaubanan nga to sa gawas. Kadali, no? Ato pang i-check kumusta ang gawas nga bahin karon labi na sa natad sa kriminalidad. Ugo niya ato sa hatagag pagtagad mahigala kay kinini ang ato mo interview si Senator Amy Marcos kagahapon nga nibisita diri personal sa atong sibianan mga higala. Doon natin mga punto sa dito nga atong i-discuss mga kaigsunan karong taon-taon, no? Sa dili pa mahigala ato sa kuwaon ng report sa mga kaubanan. O gano'n na pag-aninaw na to mga kaigalaan sa atong palibot o niya dayon maritas to mga issues mga sukin ting paminaw. Daghan to mga topics nga gisgutan si Senator Amy kagahapon o niya miingon man to nga mabalik pa to siya kuno mga higala. Sige. Basta kay doon patay daghan mga pangutana nga wa na to mga higala ma-tackle pa kagahapon. Pero at least doon ay mga pipila po nga ato na take up mga sukit ng paminaw. O inguman mahigala abot na sa atong mga problema sa ekonomiya o of course ngadto na sa natad po sa politika. Pas dili pa mahigala to sa check magbalik si Rajiman Pulauro kay usa ang patay duha ang naangol humanak kurintihan dito sa lungsod sa Tabuilan. Paminaw ang detalye sa report kasama mo sa balita Rajiman Pulauro.
6: DYHP Tata RMN Report.
8: Radyo man, Attorney Rupil, nagtaod ni sila og solar lampos kining totoo ka mga trabahante unya ang ilang gigamit nga bakho masabod ni sa high tension wire o line sa Cebico to hinungdan nga naprintihan sila na itabo ni diha sa National Paho Barangay Poblasyon Tabuelan, Cebu mga pasado ni Eras 4 ang takla sa kahaponon. Ang atong medical team nga nakadawat sa mga alarma dali na yon ni dagan dito sa area unya miila ni ini nga nga angol o nga paso o kining namatay radyo man Attorney Rupil no ang atong kapulisan ni himo pa og dugang investigasyon nining maong nga insidente kay matod pa sa report nga kining nga duha ni o kining totoo gamit din sila ining bakho pag isa sa bakho nasabod ni sa high tension line sa kining gitawag og high voltage primary line sa Cebico to nung dad nga nakorintihan ni sila si Rodelio Ramos nga mayong pagka tagak bilang tulog yun, no? O iyang kauban sila si Gerson Ramos, anak niya, o laing kauban niya si Jimmy Magdadaro. So, gidali ni sila pagdadayon sa atong rescue team sa Tabuelan, yan to sa Tuburan na hospital, apan subo palandongon nga kini si Rodelio Ramos, maoy gideklarar na dead on arrival. O niya, kining duha agi atiman ni sila pero out of danger na ni sila kining laing duha pa kakauban sa maog nga insidente.
7: Asay dito na rival ni Paul ang amahan ng anak.
8: Ang kuan maning kuan at ang kadito ang attorney Rupel kini Rodelio maoy kuan maoy di deklara nga dito na rival. Kini si Rodelio Ramos no. Oni ang gideklara radyo man attorney Rupil nga namatay yun, no? Wa na gyud din siya maatiman sa mga...
7: So, ang amahan may namatay? Ang amahan may namatay? Ano ni sakay mo sa ang bakho, Paul?
8: Ang bakho, attorney Rupil, mauni ay lang gigamit pag install ining solar panel. Lamp, no? Unya, kung sa pagkaitabuang na sabod man noon siya, attorney Rupil, si ining sa high voltage sa line sa Cebico to.
7: Uy.
8: So muna yung bahay yung pagkakuha nila ato ni Rupil, bahay yung pagkakorintian nila, unya nga itong...
7: So kung saan nila, manauray ni sila o kwan, solar panel, Paul?
8: O sila mo ay nanaod niya o solar panel, ato ni Rupil, no? Unya, kuha ni sila, under ni sila sa WTG Construction, kining mga biktima. Ini mga biktima attorney Rupil unya ini pong gibakog kontrata po ni og private person lang po.
7: Kay atong ni presume nga suito sa ini mga kurente kay mao man ilang trabaho na pag-instalar og mga solar panel.
8: Pinood na attorney Rupil no aksidente lang yun, no kay mao ni ang giingon sa atong kapulisan aksidente pagliwag-liwag siguro baka nang operator ana kung kuan bakho kuan kanang timing ba? Irog-irog niyo alam, kalit na siya irog, pagsaka, sus, naabot ng diretsyo dito sa kining gitawag o high voltage primary line sa Cebico to. So dito sila, ang uban, dito sa bako, ang grounded niya to, nerpil kay utaw maya. So kining matay, maungi ang naa dito sa ibabaw, maungi taod dito sa suga, sa solar lampos, siya mo ay nagrabihan dyan ang Tony Rupil na kuhan dyan siya, no? Tagak ni silang tulo dito sa ubos, makita niya sa atong video, na atiman sila, ligtas lang ni impahan sila diya sa Ayuta, so atiman din sila sa atong responding medical team, kung itagan dahil yun ang tali silang tulo sa Tuburan District Hospital, apan si Rodelio, Ramos maoy namatay yun, di-declarar ka di doon arrival, no? So, muna itong nga report, ito na Rupil, na ipostpon sa kapulisan sa Tabuelan. Ako inyong radyo man, Paul Lauro, DYHP, Tatak, RMN.
6: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
7: Okay, salamat. Radyo Man Paul Lauro sa mga report. Alas 8.23 na sa tapabalik. May ganitong sigutan ang kadaiyang mga isyo suman lamang sa pipila ka mga pahinomdom.
3: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
0: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
9: Alang sa komportable nga pagbati ni Lolo ug Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis aron likay rashes ug deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod nga pagigugma mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
0: When you love, you caress.
10: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3, tunay, natural, at orihinal.
13: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue. GSM Blue.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Pata Cap. 45 pesos lang. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. This newscast is brought to you by iBerry.
3: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
4: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
6: ACS. Maulan man? No worries. Naamoy ko lubang damit.
7: Charm. Fabcon. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob. Sa bango ng charm.
8: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangong kumbaka bloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
9: ACS.
10: Kidney care time!
11: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naanang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minorgi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og ni agi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
12: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
13: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
15: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
16: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gyud 320.
15: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
16: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
17: Ang kinis na niya?
18: In fairness, nag-glow up.
17: May budget.

0: plus papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We're all by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya.
0: Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator. Best Newspaper Columnist. And Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyog. Sa Straight to the Point.
4: Atong attack na may gala sa 8:29 na sa atong pagbanuban karon ning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
4: Kini nga portion may kaglaran tud grato sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagulini ang rose hip nga dunay pain relieving properties ug anti-aging properties. Mutabang sa banolibuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa rose hip, doon sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kini ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free, maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1, mapalit sa mga butika o mga grocery stores, duol sa inyong mga lugar.
5: Straight to the point.
4: Okay, mga kaigalaan, alas atas itong dugang report gamay ha, kay doon na mag-iusa ka batanon. Gika na duwag basketball mga higala, skater din dayno niya. Unsa bang hitabo ang mga kaigalaan nga sa ilang pagpanguli na kalit ning napunggit mga sukit di paminaw sa usa ka modern jeep, ha? Duol ni sa Maytisda ning Dakbayan Sugbo, o nakabsan din taon sa kinabuhi. At usang i-check ko nung iyang CCTV nga nakuha dong be. Ato nga kuha na report sa amin kasamang Arnold ani. Kini mo din eh. Dapit sa Tisda, ha, be. Isus, ginoo ko. Grabiha kong pagkakuan na gud. Grabiha ang pagkapunggita gud. Grabiha, oh. So modern jeep ni mga higala nakakuan, nakapunggit. Uyawa. Sus, ginoo ko. Ano niya kuan na mga higala? Nga naman eh, usapan niyo, usapan ko ba sa mga higala? So, ano sa manin? Ngano manin driver sa Russia kakita bisag guwanan eh? Na nagbaktas mga higala sa Dublin, o niya napunggit mga kaigalaan. Paitan ang sitwasyon na mga sukit ng Pilipinas. At tukhaon ang report ni kasamang Arnold Bustamante. Namin ko ang panghitabo mga higala. Yes, kasamang Arnold.
6: D-D-D-Y-H-P. Aha! RMM Report.
7: Kasa mga Atty. Rufiel Patayguid ang usa ka 14 anyos nga lalaki humandaruha sa usa ka modern jeep alas 2:30 ni sa kadlawon nitong Huwebes diha sa kilid sa flyover sa Tesda sa Dan Archbishop sa Priyes sa siyudad sa Sugbo. Ang biktima nga giila ni siya nga si Zairin Reyes sa Labra, 14 anyos taga English Birama, Barangay Guadalupe sa Dakbayan sa Sugbo. Sa
4: babae ni Nol, babae Nol.
7: Lalaki actually.
4: Lalaki.
7: Lalaki sa kasama Atty. Rufiel.
4: Zairin may ngandon. Zairin.
7: Ah. Zairin Reyes Labra.
4: Aha. Uh-huh. Okay.
7: 14 anyos, taga English Birama ni siya, sa Barangay Guadalupe. Sa investigation sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office, na samtang nga nagbaktas ng biktima, doon sa sidewalk, kauban siya ka mga higala, nga gikan matutay siya nagduwag basketball diha sa dapit na kasama Atty. Rufiel sa may Kabantan, no? Kanit lang ni nga gidaro sa kusog nga nagpadagan nga modern jeep kasama ng Atty. Rufiel nga panungunta sa IT Park. Na doon ay plate number nga NIU o November India Uniform.
4: Kaya ilang ang gisugat nun, di ba na sugat man ni sa ito pa makakita siya sa kinini ang modern jeep nga approaching niya?
7: Pinood na kasama ng Atty. Rufiel, nasugat niya, nagsugat niya actually, no? Ilang, panung siya dali sa ibabaw, panung kamanta ni siya, o panung sa EIR ni siya kasama ng Atty. Rufiel. Onya kining jeep nga modern jeep padung ning ato sa at Kwan IT Park kada bitong nag gasoline station duha man ka gasoline station diha sa kasama Atty. Rufiel kining petron og kanang usa nalimot ko sa panganan ang usa ka gasoline
4: station. Okay, so atong na picture out ha kining maong kwan kining maong matawag nato og flyover nga naa diha sa Maytisda upat ka kwan nag-crossing na diha kasama Arnold. So dili na sa ubo sa flyover kining mo panghitabo a pero kining modern jeep asa kuno padung dai ni
7: Padong IT Park.
4: Padong IT
7: Padong
4: Park.
7: Padong IT Park ni.
4: Diin man nagikan.
7: Gikan ni Oguan. gikan siya og kanang dapit sa may Ayala kasama Turtle Hill.
4: Gikan sa Ayala, so padung sa IT Park.
7: Padung sa IT Park, pa left turn unta siya padung ngadto sa IT Park. Pero pag abot ngadto sa junction, kanang eskina din ha.
4: Kini okay.
7: Dapit sa may kining nga gasoline station.
4: Mm-hmm.
7: So, pag ang kining nga mga biktima o kining biktima uban siya ang mga barkada, nagbaktas ni pero wa siya mo sakay aning agibito sa sidewalk kasama Turtle Hill. Nakakartada dapit. Pero kining motor, kining modern jeep, kusog kayo nga nakapadagan. Wagid sa kabantay nga dunay tao sa kilid sa karsada kasama Turtle Hill. Ang problema, kapag kaigo na niya, ang kining nga bata na diritsong nga to sa gutter, unya nalatayan sa ligid.
4: Sus, ginoo ko.
7: Nabali niya nga kuhan kasama Turtle Hill, kaya ang spine. Unya, ang gimaniho ni ang maong modern jeep ni Junel Cordinesa Uman, 28 anyos, taga City Mahayahay, Barangay Apat, sa Dakbayan sa Sugbo. Niya, ginali niyo yung tapagdaog. Ang istorya sa inahan ni kasama sa Turtle Hill, ni sutoy ni sa pagparagan ng driver, kuman siya makabantay nga doon ay siya na igo nga tao, wala ni siya muhunong dritso. Gani ang sutoy sa iya mga barkada, nga ang taxi nga nakakita na nining insidente, mo ay nagbabag sa iyang modern jeep unit kasama sa Turtle Hill. Dito na sa Atbang yun sa kanapa doon na dito sa Kuan, kanang Waterfront Hotel. Musunog ito sa IT Park.
4: Dito so hit and run niyang himo, Nold?
7: Hit and run yun kasama sa Turtle Hill. Hit and run, no? Niya. Dito na sa Kibabagan, o gagi, nanawag na yun o mga sakop sa Traffic Enforcement Unit alas 2:30 sa Kadlaon. Tungod sa nahitabo, nagayo po silang tabang sa mga mga sakop sa Traffic Enforcement Unit aron nga mada sa tambalanan ng biktima. Nadapan din siya na ingon sa inahan nga buhi pa iyang anak pag-abot ng Cebu City Medical Center apan pag-abot sa pagkagabiin na yan ang huwibis sa gabi nakabsan yun siya sa kinabuhi kasama ng Turtle Hill. Di na po makaistorya sa pamahayag pa sa inahan. Ngunit ang ihimuro sa TIO kasama ng Turtle Hill di paubos siya sa mandatory alcohol testing. Ubos sa kamanduan sa Republic Act 10586 ug nirekomendar sila ngadto sa LTO nga suspendon ang lisensya niini. Kay dunay mga impormasyon o dunay pasangil nga hubog ang kini nga maong driver ug nakatulog matod pa kini samtang nagmaneho sa iyang sakyanan.
4: Okay, ang kalainan ani Nold, kung hinumdum tas dakong incident katong kang Kingston Cheng, no? Dito man to sa may Manila Nold, ang kadto nagbaktas siya, ang kadtong si Paharilyo katong malditong bata.
7: Kasuluyo.
4: Diya sa likod. So na-target siya, wa siya sa kabantay. Gito kinaglakaw siya, wa sa magdahom nga, doon ay mo target niya sa likod niya sa kinan. But kini, na. Nag-atubang siya. Approaching ang sa kinan.
7: Oh, nag-atubang siya. Pero dali siya sa kilid nga bahina. Panong na nga to sidewalk. Pero sige, pid-pid yun din na kining bus kasama ng Turtle Hill sa right side, sa kilid, moto nga naigogid siya kasama ng Turtle Hill. Bisag tanong na siya nga tanga mo, likay ba? Na kuangit abtan sa aning bus ka kusog nga nakapadagan.
4: Kay kung ato imagine ha sa ato pa kung ato imagineon kanang gasoline station na kanang maong 14 anyos nga biktima padung sa dito sa may BIR Arnold.
7: Oh, padung sila sa BIR. Tunga sila sa BIR kanang eskwelahan dia kasama Turtle Hill
4: sa
7: kuan kining Barilos.
4: Oh, so kanang maong kuan modern jeep padung ni Waterfront padung nito sa IT Park sa ato pa padung nimo mo left turn sa unahan.
7: Mulifton sa unahan.
4: So kung atong tanaw barong lifton sa unahan, nganong di amasas da plane sa Pikas nga da plane dapit sa may gas station. Dapat ato siya sa Pikas. Inner nga road kasama Arnold.
7: Inner lane unta siya kasama Turtle Hill.
4: Moto
7: mo ini pasangil niya nga nakatigpilaw ko ning driver, mato pa ni gining driver kasama Turtle Hill. Tug-an man siya sa investigasyon sa TIO nga nakatagpilaw siya kini si kuan si Uman, si Junel Ordinesa Uman. Nga natutungura murag na murasag na nagduka niya nakatagpilaw gyud kasama Turtle Hill ba. Nakabantay na lang siya nga nasa na igo nga tao pero ang problema kay ni hat ni dibo man siya muhunong diretso. Ipadagan siya diretso kasama Turtle Hill ang taxi driver na moy nagbabag niya dito sa atubangan na sa may waterfront.
4: Bisa pag maayo ka natagpilaw kasama Arnold pagkatagpilaw na igo niya natagpilaw gyapon siya iyang gituyo pagdagan hit and run ang iyang gihimo. May gani kinatangan siya sa unahan.
7: Oh, bonay nigawa sa investigasyon sa TIO kasama Turtle Hill. Ni suway siya pagkuanggit, pagsibat kay ang hatag sad og advice sa driver kini po iyang konduktor nga sibat, sibat na ta, sibat na anak ko no ba. Ang istorya aning konduktor kasama Turtle Hill. So maniron, mag-atubang niya o kasong reckless imprudence resulting in homicide o niya akin yung magunang biktima ka sa mga terror field. Kung aman siya, karabitang mag-skate-skate, bitaw. Kasi si Anios niya mag-skate na, si mga barkada nga mag-skate-skate. Pero atong tura, gikan sila nagduwa og basketball diharapod sa kabantan kasama diya sa mga bariulos kasama sa terror field. Uban sa mga barkada niya na nakadlaunan, lugay tingali na human ang ilang basketball, moto nga panungan sa sila mapauli. Kato sa may dirama.
4: Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Pila man kamog sa barkada, kuyo, gani?
7: Urang upa, lima na sila kasama sa terror field. Lima. O sa team.
4: Oo. Nya kay kusog mga impaka, nol. Sugas paka ito, mabati mga impaka.
7: Nalagpot din bata ka sa mga Tornorville. Nalagpot o niya natamakan sa ligid. Nalatayan sa ligid.
4: So, kanto, butantag na.
7: Wala na siya kalihok na. Humansa na nalatayan.
4: Sus, ginoo ko. Grabihan pagka, kung ano eh. Brutal lang ang pagkaigo. Neo? Balik-balik ano kadali nung may. Murug yung paka man kasama names. Kana-kana. O, kana. Oh, grabihan pagkapunggita. Sus, ginoo ko. Tingkusuga. Niya ang nakiparat, wasa mo hunong, nipaturato isang panagan kasama Arnold. Oo, oo. So, kining driver nga nagpatubil, money ang nagugod.
7: Kasama tayo na napil?
4: Kining driver nga nagpatubil, di asa kwan, nagpatubil nga taxi.
7: Bil ka sa mga sorbet ni Gukod, basta kinakinay o sa kataksi nga ni Gukod, boto siya ni Bapak.
4: Oo, oo, oo. Naay mga pasayron sakay, kinimaong modern jeep.
7: Na, naay pasayron na sakay sa mga sorbet.
4: Grabihan, no? Asta mga pasayron, maka sulti, guto nga, hinahinay, o hunong ito kayo na nasbagan.
7: Wala. Pero bagay na, nga ang katong

0: kung doktor mo ay nagtibiyong hulhul sa tiger, nakibat ka lang, kaya nakaigo, nakadakto man ka.
1: Tanawin ni Nold, siya man na paubos na yun o Glicor test niya, kaya basing malangan pa itong paharilyo dugay kay Glicor test.
0: Ah, na paubos na yun sa Glicor test, kasama ang Tornofil, human madalangan to sa Cebu City Medical Center, kining nga mga driver kasama ang Tornofil.
1: Or baka ha, doon na ba kayo, o baka ni makasuyop kay kadlaw na mabuntagay man ang ilang biyahe. Na naiuban na nga kwan kita mo. Alas 2 sa kadlaw na kasama Arnold niya. Doon na may mga taga IT Park, mga call center agents nga manakay. Mo nang siging biyahe na sila. Importante lang unta nga makapahuway. Ang problema na kung may pahuway. 24 hours yung nagbiyahe, Nord.
0: Pinood na kasama Tornor Phil. Oo. Tumana kasama Tornor Phil ang atong ang kanasuspek na paron sa kustodiya sa Traffic Enforcement Unit alang na sa tukma pagpasakang kasong reckless imprudence resulting in homicide karong Lunes na kasama.
1: Unsa man ning bus anak kakwan modern jeep? Unsa man ana ning modern jeep?
0: Na sa kakwan wa na ko masuwat kasama sa Tornor Phil unsa ning ana ning kakwan modern jeep na naliban ko ani kasama sa Tornor Phil. Nato diri ako lang tong ikuan kasama sa Tornor Phil kasama Ken.
1: Okay.
0: Nan sa modern jeep kasama sa Tornor Phil.
1: Okay.
0: Okay, kaya rin sa gawa sa Arnold Bustamante, DYHP, tataka rin.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one. Rush Boy,
1: Nationwide! Okay, salamat kasama Arnold Bustamante sa mga report. Gikan dito mahigala sa crime scene nga ato mahigala ang gi-describe sa report kasama Arnold Bustamante mga sukitig paminaw. Ngilingigang pagkahitabua mahigala. Katong kang Kingston, inaynad to itong pagkahitabua dahil pero nagtalikod to siya. Nagbaktas ba? Mabitaw na nga maingon ko bitaw din nga o mga lakaw tas kalsada mas mayo nga atong sugaton na makakita ka sa approaching vehicle. So kining iya nakakita sa approaching vehicle, ang problema lang kaya napunggit niya po siya. Wa po siya kalikay, mga sukitig paminaw. No? Ato siya ang tagag-pagtagag. Kaya ito si kasaman Jane Galliado na asahaya sa panimay sa 15 anyos din yung mga bata din mga kagalaan, no? Sa may biktima din sa may English V. Rama. Ato nga kuha ng report, mga higala, kasaman Jane Galliado na suli niya karoon naman lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Standby. Alas 8:43 na.
2: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.

0: Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulay na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
1: Wow, alang sa naa'y katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
4: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
5: Ahoy! Kidney Care time!
6: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
7: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
8: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care!

0: status of cooking power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
1: We are one by the power of two.
0: White rose papaya.
2: Kuting sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White rose papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washy!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
9: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
10: Atong attack na may gala sa 8:49 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
11: Straight to the
10: kini nga portion ato gala may gala sa SED na panyawan liniment oil. Mga kapanyawan, pait ang kahimtang sa panahon karon apan dunay maayong balita, gikan sa pait, kana ang SED liniment oil nga may muhatag o kapayan sa itong giantos nga mga balatian. Sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, mga katul-kitul sa panit, biri-biri, hubag-hubag, buni, mga pinakan sa gagmay mananap o mga insekto, bisa nalamok, dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga ringgay malikayan usab. Busa gamit na mga kapanyawan sa SED liniment oil ang imong katambayayong sa kapaitan. SED liniment oil ginama sa SED Pharma o giapod-apod sa SED Marketing. Basta SED Marketing, tatak magaling.
11: Straight to the point.
10: Now, ni mga ulasa mga kaigalaan, luoy sa nimbataa mga sukit di paminaw nga 15 anyos pamanday in taon ni mga sukit di paminaw, napunggit ni mga sukit di paminaw ni modern jeep, no? Luoyan ng hitabu, mga higala, ay, gitabangan lang nila o tabang. Wagod magkuhan god patay di da yon oh kaigo mga sukit di paminaw paita so mao ni no nang lakaw sa The Prince Calzada unya napunggit ng usa mahigala sa modern jeep

0: ni sa tagtungod mga kagalaan. Muna atong dakong pangutan na ron, no? Kaya sa disgrasya man ang hitabo ang higala, pero i-check sana nila ilang mga drivers po, no? Kung unsa ba. Nasakto po man ilang mga drivers. Basi po niya, guwa na po yung mga tulog ng uban na kasamangki. Nay uban mahigala nga, mubiyahe yun mga kagalaan o 24 oras. Kapoy naman sa ginakayo, no? Ato nga balikan, may galas kasama nga Jane Galliardo sa dugang report niya ni mong orasa. Yes, kasama Jane?
1: D-D-D-Y-H-P RMN Report.
2: Yes, Rajman Atty. Rufil, live ka karoon din sa may Virama, Barangay Guadalupe, Lindak Bayan sa Subo. Diin na gihaya na ang kakaing lawas niining 14 anyos nga batanong lalaki nga napugnit gid intaw ni siya Atty. Rufil sa katong modern jeep nga subo kay pamalandungon gid intaw na Atty. Rufil nga inato ang iyahang nadangatan niya. So sa pagkakaroon, anaana ni siya Atty. Rufil sa ilahang kanimalay gihaya, naabot ni siya kagahapon po din sa ilahang balay. Din sa una na pong impormasyon na gikan dai ni sila gaduwa kauban ng iyahang mga higala Atty. Rufil og basketball. Nga paingon na untan siya muuli at sa iyahang lula sa kamagong mamyo, sa may kamagong niya, wala niya kaabot in town at inirofil sa balay sa iyahang lula tungod sa maong disgrasya nga mikutlo ugit in town at sa iyahang kinabuhi. Gani, makita po nato ang iyahang mga barkada at inirofil nga kuyog niya ni Atong Higayuna nga 40 po in town nga nigukod sa katong jeep kay mo bisibat man sa ato at inirofil disradaan sila matod pa sa konduktor nga giabog sila at inirofil nga ayaw na lang lagi dong, ayaw na lang lagi dong. Magani kay nay nakatabang katong nay ni babag na taxi at ni Rufil pero ang iyahang mga higala nakauban ni Zairen atong Higayuna ni unong pod gid ni at ni Rufil hangtod nga naabdan gid nila ang katong driver sa jeep. Pero karong Higayuna at ni Rufil atong paminawon ang inahan nga naa karon din ni nagbangutan pagidintaw nato ni Rufil pero suwaya nato siya paminaw para pod mahibaw-an nato ang tinatibok ang istorya at ni Rufil. Ma'am Christine, live ta karon sa DYHP RMN Cebu sa IFM. Kauban nato si Atty. Rufil Banyok.
0: Hello Christine.
3: Hey, good morning.
0: Among pasubo no gikan sa DYHP og sa IFM anang hitabo karon. Sos Ginoo ko. Unsa may pananghid sa imong anak atong panahuna nga mulakaw siya kauban sa mga barkada?
3: Patumagong panahon na kay nagkuan ko na ako sa hospital. Sige kong panawag ana niya. Anara siya nara siya sa kuan kabantan. Sumara na kong kabantan ko. Nakaarap ako sa hospital na kay nagkuan si kuan ni imong ang uyuan kay nakuan sa gani kabilya.
0: Oo. Oh.
3: So nauli ko dito mga alas unsi alas busi. Yung kuan ko na, asa pa naaral gaya sa kabantan, maay lang sa kuga pasak, naaral ko sa mga amigo.
0: Oo.
3: Oh. Yung gingon ako. O, ito nga, niapas ko niya kung wala, manibata ako, tikati ka, asa kay kadapit. Naaral ko sa kabantan. Ana sa lagi siya.
0: So, pero ka muna mo mamuyo sa may Virama?
3: Oo, oh, nako sa Virama. Uli di ko dito kay kung sinaran may nagkuan na niya, nag-atiman, kapila na, di pa uli na din na sila. Uli, kauban sa damo lang, ay dapod.
0: Oo. So, iyang balay...
3: Kaya na sila sa mo, ah.
0: At doon mag-ulian sa lulas, Kamagong?
3: Hindi mo.
0: To sa ubos yun, sa Kamagong, kanan na ikapilya? O na yung basketbolan?
3: Dili, sa may Grand Con.
0: Adapit sa Grand Con? Adool na din tato, hapit natin sa magkakuan na yung ta, makauli?
3: Oo.
0: Oo. Oh. Kinsa naman nagpahibaw ni mo ani Christine? Ani hitabuan in town?
3: Ako una nga no, uli. Ari diri.
0: Sus, Ginoo ko.
3: Ari siya diri.
0: Oo. So naabdan pa ni mo sa ospital, nga buhi pa ni bata?
3: Naabdan. Kung buhi pa ang bata, uli, sus, buhi pa diri. May pa na ko, ugla ako na, kumunta ko, mamumuti nga niya. Ito na nang hira pa ng bagay. Nagiyog ni Antil, hibdan ko niya,
0: kinsa naman nagdala niya sa ospital?
3: Nagdala niya ang kuan daw sa barangay sa kuan. Barangay daw sa barito.
0: Bariolos.
3: Sa CCMC, nagdala. Disgust siya dito sa may clay ubi.

0: sa tiklas, ato nga sa Socorro, diretso nga nung siya, diretso mag CCMC.
1: Hmm. Oo.
0: Nga na ay doon ng hospital nga nung ato dyan sa CCMC, nga wa man ay ayo ng hospital na in town.
1: Hmm. So,
0: magkabaw ka na, pag-abot ako sa CCMC, o tinuod, di ating man nila. Pero, maulagi, napulipulili, ilang, di, nilagpang katambag. Kung ako, eh, inawas akong anak, ma, makuan ako, usap ko ba na kung gibot na ma, na ma, ma, ma, kuan na si Engin Hawa, na ginawa pag ako,
1: mm.
0: Na adjusti, magdab ako ang ginawa, masabay na nilun, sa, eh, pump na ako, isap ko na kung gibot, nurse med, sabangi ko, hindi, mm. Na siya sa anak mo, kuan na sad, down na sad.
1: Oo.
0: Na huwag nabukunan, Duk, tabangi ko ninyo yung town. Kini 60 na po ng kuwan sa kong anak. Mato, sige, sigliho. Anak, ayun, ipagliho. Sige na, kalma. Kalma ha, magpanto, tas ginoo, sige kong ino. Tas ginoo, kita mo ha.
1: Hmm. Naka-istorya pang bata ni mo, wala na?
0: Hindi na siya ka-istorya, kaya ano, kuwan man siya, nano man siya itubo.
1: Agitubuhan?
0: Ano, ako na, huwag mo akarabiya, tiko kumuta ko kamukumot rin siya.
1: Oo.
0: Unya, inigaro ko na, kung gusto ka mabuhi ka na kumata, di siya ka makamata, pero, ang mailahan din mo, gusto siya mamata, pero,
1: mm.
0: So, nagpapan dyan.
1: Mm-mm.
0: Nabangon dyan ni siya.
1: So, at least mo respond siya ni mo, maminaw siya ni mo.
0: Mauwa pa man siya, makita mo, iyang, private part.
1: Oh.
0: Tinapos din siya ni Mukot Ato. Mumata ka nang gusto siya mumata. Diyan maglihok pa man siya. Sige siya maglihok eh. Sa kasakit lagi. Nakabangon pa siya yun. Nakahag pa di ko niya. Kuan sa di ko niya ko na. Ayaw pag kuan. Kay damit ang inyong ulo. Magkailangan dito mag mag-ampo dito sa Ginoo yun. Wadi ko yun. From the start until the end, wadyo ko'y undang niya sa pag-ampo. Hindi ko panawag si Noo, bisag kinsa na isang puso.
1: Mm.
0: Mura na kong mabuang ato, wadyo ko ni. Hindi ba sa kong anak? Wako naghilak, anang adawa, wako naghilak. Dutik, tungod, ni-trust niyo ko sa kong anak na mabalik siya. Sabaw ko, fighter siya.
1: Mm.
0: Ni-trust niyo ko niya. Niya, yeah, mauna, nadugay lagi ni tungod sa CMC lagi, kinugay lagi ni naka-adto, nakabalin sa soto.
1: Mm.
0: Kung sa mga sagi-abot sa namo sa soto, nga kami mag-happy, ipapampi noon nga, wadi nurse nga, kuan na mo, sige kung kuan sa doktor nga, Dok, nasa naman ni, ka ng OCG, nasa naman ni, sa mapabuta lang, nagkuha pa to sa kanang kuan machine.
1: So, kamo mo yung nag-pump ni Do sa pag-abot sa hospital?
0: Oo, kami mo yung nagpampamba itong kuan nila. Kung unsa naman ni, manual pa man sila, kung unsa naman ni, sige kung kuan ko, Do, kung unsa naman akong anak, Do.
1: Baging, gabaging mo dito? Gabaging mo dito sa oo, hospital?
0: Oo, mato, pagkahuman ato, nakuha na nag-machine. Mato, kung Do, kung unsa naman akong anak, ilapang ikuan ko. Kuman, inyong anak, magbino mo, response ko. Nakuha pa na ginaduking, ano, nakuha pa na ganina, pag, before kami nga rin, sige pa na siya niyukliyok, sige mo na siya, kuha sa akong kamot, sige pa nagpangumot.
1: Hmm.
0: Nito na siguro niya mo to bisitiskan siya. Ang katong pagawa pa si tiskan. Iduol ko sa doktor, nagkaon man to sila.
1: Mm.
0: Sila nag-meeting pa to sila. Usa siguro to sila nangaon ako ni kon doktor ko. Dok, unsa naman dok? Magpasitiskan ta. Bisultian ko sa ila sa kong bisultian. May nana ni ni tabok. Dok, ko bahala dok. Basta magpasitiskan ta dok. Paayo nga may bawaan na to unsa. Kaya mo ba ita din akong anak? Ikuan. Na-fight na ginakong anak.
1: So, dito pa sa CCMC, kamo po mo yung nagbaging dito? Sa CCMC niya, gibalhin sa Vicente Soto, kamo rin po yung nagbaging dahil sa bata?
0: Oo, kami nagbaging mo ito. Ang nurse dito sa CMC na, ang mga estudyante mo yung naa dito, pag katungisibol na si Siren dito sa CMC, nasibol na, ang kuan na hinoon, ang mga estudyante na hinoon, itabang na mo.
1: Mm.
0: Laliman ka, igwa rin sila mo sila sa doktor.
1: Hmm.
0: Doon siya buhatan. Doon niya atong una, ibong ni. Paspas kayong kuan sa, paspas kayong baging. Na, mabalik mo siya. Magsigig kuan o ginawa akong anak. lain na po nga doktor niya, ana na po na. Lain na po niya, i-ernes na si doktor, doktor, ambot, unsado siya.
1: Moto nga gibalhin sa CCMC asa Vicente Soto?
0: Oo, oh, sa kuan, sa CCMC, yan, ingon siya nga. Ayaw ginanapag kuan, paspas kayo nga, lahi lagi dikstruti ni kuan, sa katong ganiha. Ingon sila, anak ko no, 1, 2, 3, pa, kuhanan, ya, karun kay, kuan na po, hinayin na po. Ito mong dyan, ganiha, paspas, karun, kuan na po, anak ang mga estudyante, intang ko, ako na nga, hindi ko nila pasalamat sa katong mga estudyante. Kaya hindi ko nila biyain, ma'am. Kailangan dito magkaita, ma'am. Tabangan ko nila pray ang mga estudyante. Kaya dyan ang naalit doon. Ang nitaban na kong ampu in town. Ma'am, kini mo anak, puruhan ni kay. Puruhan ni nga, makuan ni, mabuhi ni. Kaya, kung umubang, mumata dyan siya. Mumata nga. Mauumsong kita sa iyong utin. Uy, ana dyan, ana dyan ang mga estudyante dito. Pero wadyo, but, wa i-earnest niya. Kuan, ika nang, nakuan lang ko kay kining, kuya kayo ang kining CCMC mo daog kuan. Uy, di ba tangan dito na nilag-report niya nakainom mga kung anak ko din nakainom, wawa man ang utanak sa barkada, wawa man dito sila nag-inom, why inom nga nang itabo? Nga, mauto nga, kay siguro lagi ang tanak ko sa ipabalhin, kay una sa sinta, uman ko, surgery man daw, dapat 100,000 na.
2: Sa insurance.
0: Sa insurance lang na nga kuan.
2: Una insurance wala na i-down. Hindi ka down po ng insurance. Na sa pangunod sa katong kuan. Sa nakitaano ka ng kuan. Nakainan ko na ba? Nahanay lang kuan na rin. Barkada, wala man daw sila nag-inom. Wala din na kain ng mga kami. Gumi kung anong inanapay din sila. Madaan at tatunaw sila kuan kung wala tong report niya na kayo nung kay ang itsin mo na mo. Hindi mo tumasangit ang akong itsin mo kung wala to. Patong ito, tanya na mga dali ang kuan, mga batada niya kung nakulisa sila dito, kung nag-inom. Wala man daw ano, wala man sila nag-inom.
1: So, mga unsa orasa naman naabot sa Vicente Soto, gibalhin sa Vicente Soto, yun?
0: Alas 9 pa, ni anak na kung Soto na lang tamo ba ni Dugay kaayo. Na-aptan mid alas 11 o saan siya na-approve. Na-accept dito ko. Namang kadugay man lang nga si akong Paris niya ni Dali siya.
2: Wala pa na-transfer lang yun kay Wea Bulan siya. Nagtawag niya Bulan siya. Wala na-transfer lang yun kay Wea Doktor niya. Pakailangan kong pabot. Bakit nila. Kung na makalarga rin sa Soto.
1: So, dito na sa Soto namatay?
2: Oo, Soto na.
1: Unsang orasa namatay sa Soto?
2: 6 ang gito today.
1: 6 o'clock na sa gabi eh?
2: Oo.
1: So, taas-taas na yung oras at gikan sa kadlaon sa pagkadas mag alas 2 pa, dako na yung oras sa unta, padong sa kong alas 6 naman sa hapon anang Thursday day na declare.
2: Oo.
1: Taas na yung oras ang na kuan day eh. Taas na oras day unta ang buhi pa siya.
2: Oo.
1: Oh.
0: Wala naman ko nagmatay sa unsang orasa ko lang ako. Wala na ko biyay ang akong anak din kay gusto ko na ara ko permintin niya kay mo laban man siya nga na ako. Laban man siya.
1: Sumona wa gid mo biyay eh, dali gid ka skilled.
0: Mo mubaro gid siya lang na ko la. Mo ko ang laban din si Sirin. Sige ko na kailangan maka laban ka kay isag mo, sige, os-os ang iyang ko, sige, sabi ho. Sinilaban din siya.
1: Ikapila man yung mga anak ni si Siren?
0: Kinamagawa nga ni Naku. 10 years ang gap nila sa iyang manghod.
1: Oh. Okay.
0: Sabay ni sila Lucky, Paris na unta ako ang mga anak. Anak pa gani ko nga, hindi na ko magpunuan kay Paris na ni sila.
1: Iyang mga barkada, diha ra, paghitabo, diha ra, iubanan ka sa CCMC. O sa Vicente Soto?
0: Wala na ako sila natagad. Nagkuhan lang kasi kung anak ka masave din ako. Nagkuhan siya mo, us-us naman mo, stable. Stable na po. Sige ko pa na ako, Dok, ayaw. Sabangi, intawon po ninyo. Okay, akong anak 60 na po ang pulisyo. Sabangi, intawon po ninyo. Sige ko, ingon, wadid. Muraragway paki ang mga tao dito. Ang doktor, asang mga ER nurse.
1: So, ni-fluctuate na, ni-fluctuate. Ni-fluctuate ang pulse rate. Okay. Unsa may injury gyud sa imong anak?
0: Sa
2: kwan, head traumatic ang kwan, na pamitikal niya. Head traumatic ang jabi.
1: Oh, sus, Ginoo ko. Usang graduhan na ni siya, Kati? Usang graduhan na ni mong anak?
0: Grade 7.
1: Grade 7. Unya, unsa man inyo na paubos o utopsi ni bata?
0: Wala, dilimi mo po utopsi. Kaya loon na kayong bata ko. Ako, ako bang ipa-utopsi?
1: Oo.
0: So, nakita.
1: Oh, anyway, naanaman ang ebidensya. Naklaro naman po na tanan.
0: Maling dito na lang ba? Sa mga parawan niya, huwag kang sakit po. Kuan dira, kaya ka nang tambal ba dyan na, sige, kuan lagi ni ma'am, ito yung gingan ni CG, para huwag lang ko nung sakit sa kuan sa bata, kay masakitan lagi ko na, pero huwag lang ko nung sa pain.
1: Unya, kini niya mga barkada, unsa may sulti nila nga nagduwa sa basketball, unya na mauli sila, nga naman to dito sa kalsada, unsa may hitabo ko no?
0: Lagi ko nga, boom lagi sila nga, karong pa kuno kayo, o dagan ang kuan, kining bus, ibong kon sila nga nung niliko. Kaya naman itong usang sabiring, happy sa dyan na, appeal ko no.
1: Oo. So sila mismo mga barkada, ilang gigukod ni maong kwan, bus, kami hit and run eh.
0: Oo, gigukod nila, hantod na abot sila sa Andok.
1: Oo, dito na dapit sa may waterfront, sa may IT park na.
0: No, nanakani ng mga bata, lagi nanakani ang mga bata. Nakin yung konduktor, sige, ingon nga. Ayun na, dito ngayon na, mauni ingon nga, mag-vaccine na sila.
1: So kumusta man ang katong... Oo.
0: May gani, naitaxi nga, ni-blocking nila.
1: Unsa man ko nung nga kwanto, nga jeep tong nakadasmag? Unsa man nga modern jeep?
0: Ito daw, Naga IT daw.
1: Naga IT? Ni-reach out na ninyo ang operator, anong maong jeep, modern jeep?
0: Wala palagi, karon kami mga ito.
1: Okay, nagsabot mo nga mag-abot nga to sa police station?
0: Wala dyan sila nag-reach out.
1: Wala dyan. Ang driver ano yung naapa sa TEO, no? Sa Traffic Enforcement Unit.
0: Oo, naroon kami mo ato dito kaya napaabot na mo ang
1: police. Investigator?
0: Mm-hmm.
1: Oh, sige. Sige, aron niya maabdan sa ninyo dito ang investigator. O niya mahimuan mo affidavit ano para mo pasakan na mo kaso ano eh. Niining mo ang panghitabo.
0: Oo.
1: Sige, Kathy, no? Sa unta man ang hitabua mo, mga pasubo ni mo, ni ining hitabua, unsa may imong dili ni mo malimtan, ining imong anak?
0: Nagkano yung kanikangan, doy akong anak, good. Nagkano pa ni siya nga ko, an? Nakapil pa siya atong skateboarding nila. Kaya ko, ano naman siya, hapit naman siya, so, ko, anan, sponsoran. Nanudlo na gani siya, ang saong pag-skate. Siya nalagi mo niya, hindi paabot niya, sponsorship. Para, gili na siya kay halos beta gabuan siya, magpalit ang kanyang sapatos in town.
1: Kaya maayaw man mo skate ni imong anak?
0: Oo.
1: Skater, man tanong imong anak?
0: Yung support, hindi ko sa kong anak, basta sa nalay sport, tunak. Pareha lagi na sa una, ganaan sa kong skate, ikaw yung Jimmy, kuhan sa kong ganaan na skate, dude.
1: So ang driver, ang operator, wala pa mo reach out? Pero ang driver, na istorya na ninyo? Initially, wala pa?
0: Sukad na hitabo, wala yun. Wala, hindi contact na mo. Ano na, naubos din ko, yung anong wala din sa... Wala din sa sakuro, yung nagali ko, ang tatak kong anak, ginawa ko. Sakit yung ito, matay yung sakong anak, galing kay Bunog. Wala pa mga, kani yung mga bunog nung wala niya nakita.
1: Oo.
0: Kato nang kuan na siya, kanang nindahi na ba, kanang, bila nakauras din na nakita yung bunog, na din sa may hawak, din sa may kuan niya, shoulder niya. Dito na nakita na dagat pa na siya kuan, bunog, pati yung kamot. Pati may hibong ko nga, pero sa kinalasan niyang kuan yung bila ko na bugto na bagay sa siya. Iya siya kung gikumot. Gikumot din niya akong luha sa samot.
1: Sus, gina ako.
0: Sino ako naging niya ay akong dahil wala kanila ko sa gibar sa maldayon kay Dad. Nag-expect ko nga mabuhi ko sa siya. Sige ko pabot niya sa kailangan mo balik ko sa'yo.
1: Sos ginoo ko.
0: Oo, ano ko dito wala din siya ni balik.
1: So, ato ano niyo ron sa traffic? Oo.
0: Sige, karamdam. Ag-unlig dito sa ko ang mama at uli iyang kag. Ikparamdam dito.
1: Oh, unsa may yung mga pagparamdam dito sa iyang lula?
0: Ano mo magkandila dito na. Siguro pa ni na kuha ng iyang, pa ni siya kay Bao na namatay. Na siguro siya Bao. Pumisik kita siyang pateng lawas.
1: Oo. Oh, oh.
0: Kaya, naman siya dito sa mga, o siya dito sa ko ang lula.
1: Oo. Oh, oh.
0: Eh, yung lula, wala mo. Sige, nahibawang sila nga nung basa ang, yun akong mama ko, nga nung basa man yung kuwan nga, ang muso, diri, ako rabayaw akong anak, dito sa kwarto, dito sa luyo. Sibawang sila nga nung basa, na naligo, din yung mataw, may tao diri, wala may kuy gipaso, diri, ano na, dito, naligo ko nun, ako nun, naghilak.
1: So, murag ko ane, sige, paramdam dito sa pikas.
0: Maghilak. Oo, oh, ito na paramdam dito. Nalimahok ko na pirmig kandila dito.
1: So, itong klaruhon, Mrs. Kati, naga IT nga sakinan, dito mo itong lahog, kwan? Apas Transport?
0: Naga IT daw.
1: Naga IT? Ah, sige lang. So, susihon na ito sa mga polis dito sa TIO karon o maadto ninyo ni, para nga maklaro taning maong insidente o ma-preparar po, mahikay po nila ang mga importante nga mga kaso nga ipasaka batok sa driver o sa operator. Okay. Sige. So, unsa man mong urasa pa doon?
0: Karoon, malakaw na ni sila karoon. Akong paris na akong padoon.
1: Okay. Sige, Kat. Salamat kayo sa maghatag panahon na mo sa DYHP o sa IFM.
0: Ah, sige, sir. Thank you.
1: Okay. Okay, Jane?
3: Nirofin Mauto si Ma Catherine ang ginahan niya ni Jairin ang kaparis po ni Atty. Rufil kay mo ay mauto sa buhatan sa TEU kauban po sa mga barkada ni Jairin at kung higayon na nga kauban niya kay andam po sila nga musaysay good Atty. Rufil kung unsa good ang nahitabo o unsa po nga giabog ra sila dihang nila unta nga pahunungon Atty. Rufil kay na ligsan maning si Jairin pero giabog sila. So, kuyugo ni siya ron sa kapuyo ni Ma'am Catherine ang tingiang mga barkada nga naagid karon din ni Atty. Rufil, no? Nga mga minor pagidin taon po, da, mga kariparihara po. Da.
1: So, kana mo yung mga kauban din? Kana mga barkada mo na yung mga kauban ato panahon na?
3: Naadari Atty. Rufil. Unong give down sila, mutabang give sila Atty. Rufil na makahatag po sila ng statement. Nga to sa ato ang mga kapulisan para po nga makatabang sa investigasyon nga inako gid Atty. Rufil. Kaya ilaha po nga pamatudan na wala po sila nag-inom ni Atong Higayuna. So nagkuan na give sila Atty. Rufil, nag-basket ra give sila Atong Higayuna niya. Mono to ilang nabantayan niya, kalit sa ayaw nga niliko ang katunga G. Pero ang ilahang nakita na Atty. Rufil kaya naga IT ang maong jeep na nakaligis ni Jairin kay gigukod manggidi nila sa kaning iyang mga barkada ato ni Rufil.
1: Sige, pangutan ako ng suway din. Kaya i-blur talang gamay kay mga minors mo nila.
3: At ito atong istoryahon na ni Rufil. Katog yung ligukod. Kanihan niyo sa konduktor na pahunungon kaya dunay naligisan. So na ato din ni sila edad atong Daniel sir. Ay dong. Ha? Kinsi po? 14 mo. Pila may edad ninyo? 16 ka? Ikaw dong? Kinsi? Ikaw dong? Kinsi po? So, pareha ra gid ay mo. So, naandan gid ninyo nga mag-basket gid mo kauban si Jairin. Ang saman ka na gabi gid mo, Marikuan?
4: Nagsara niya. Nagsara. Skit.
3: Ah, mag-skit. No, pero atong gayo nag-basket mo. Basket
4: niya doon. Nabili naman doon.
3: Mga unsa man yung orasa nagsugod ato nag-basket?
4: Mga
3: alauna ka film. Mga alauna ka film. Nanguli mo mga kapit na alas 3. Ang sinabantayan ninyo ako doon? So, kamo ang nauna sa ato. Nila nakikakita. Kamo ang nauna. Kamo ba natin si Atty. Rufil sa DYHP? So, kamo ang nauna ato ni Zairin?
0: Dapat yung nabantayan ninyo ato nga time.
4: Kusubiso pa dagdan. Mato, nalikaw lang sa kalit. Nego ang migo.
0: Pero kani si Zaire, naman sa siya mura giling sa Luyo, kato nakita sa CCTV, yung sama na ay tawag ato niya.
4: Wala nang mura giling niya itong gulo sa silip ko dito. Yung mga pagtanong niya sa tabangan, nego niya sa ulo.
0: Pero kamo kay padung man pud mo dungan manggid mog uli ato sa kamagong pud mo uli.
4: Sige, gira sa kabantan.
0: Ah, sa kabantan. Ikaw to do. Ang edad ni mo? 14. Ikaw to ang nigukod sa konduktor. So, live na karoon sa DYHP and sa IFM yung nga niya. Mabinaw lang ni kung unsan inyong nabantayan ako sa katong konduktor. Ang siya gisulti niya katong gigukod na ni mo.
4: Sige ba na ako sabi? Ngayon nalagi doon, ngayon nalagi. Iko naog niya, si Chisay Tokmo daw. Niya ko, ang tawag ko. Bagla sa tawag, itokmog na niya. Kasi niya ang tokmog, lulo si Radtan ni. Yung driver, sige lang sa ni Sirin.
0: Kasi may nabantayan niyo mo sa driver, o saan? Kailangan mo po ba? Ang konduktor, nakatibakong ba? Ang buko, nakainong ba?
4: Wala ko. Sige lang ito ng Sirin.
0: Ang konduktor, nakabantay na doon ay nalistan. Walang dito siya niyo. Kung wala niya ganyan ang driver, makakunong lang.
4: Wala na lang, lost. Bagan na lang.
0: Ah, di na niya ang driver. Attorney, na kay Dugang Pangutana, attorney.
1: Sige. Okay na lang, Jane.
0: Salamat, dong, ha. Maunit sila, attorney Rufil. Pero kila mo kabuka itong higayon na, dong? Daghan. So, puro mga barkada, gid mo.
1: Sa mga classmates na sila? Ano nagkabarkada man sila? Tungod kay silingan, tungod kay classmates, o unsa man?
0: Mga classmates mo? O mga silingan lang? Classmates mo? Ah, barkada. Silingan mo? Sa kaning balay sa lula ni Zairin?
4: Kabantan mo.
0: Kabantan. Pero unsa man nga kuan na nagkabarkada mo? Ah, okay. Dugay-dugay na sa gid mo nag-skate. Mga kailan man katuig mo nag-skate?
4: Ano?
0: Duha ka tuig. So, nagkabarkada ra mo tungod sa skate. Tungod sa skateboarding at yung barkada ay nagkabarkada ni sila. Sa mga minor pa ni sila at ni Rufil, pero bisa na ka hilaw pa o nabata pa sa ilang una na at ni Rufil, nawa nila biyahig yun. Ija yung gayon na. So, ilahag yung lagi padangan doon. Nga nila at ni Rufil na makahulong po ito ang maong jeep. Bisa na risgo pa yun. Nagigod ni mo. May nasa mong huna-huna ako, anong gigutod mong gito ni mo? Pero ano yung si Zairin kay nahigda naman ko pero nakasulti pa siya ninyo?
4: Wala na. Wala na yung ginawa no.
0: So, ano yung ilang mong meron mukul sa buhatan sa tiil para mong atagpod statement pod?
1: Sige, aron makakuyog lang sa si Tio sa Dajin, aron nga makatabang sa sulti dito, sa tinuod nga nahitabo yun. Kuhaan po sa affidavit dito, inigabot.
0: Yes, Atty. Rufil, maupod ang ilahang lakawon karon, kauban po ang live-in partner ni Ma'am Christine, ang katong amahan po sa bata, Atty. Rufil, mao ang ilahang proseso karon kay wala pa manggid po ni reach out dahil nilang operator. So, basin karon po, bato po sila sa PEO, Atty. Rufil, na magkaabot po ni sila. Kung unsa po ang plano po ani nila, kung padayon ba po kanin sila o pasaka gid sa maong kaso gid at ni Rufil. But so far mao na ni Rufil no na dongga na ko ang kinatibuk ang istorya ni ining maong panggitabo nga nakakalas gid og usa ka kinabuhi sa batan-ong lalaki tungod ni ining nga nadagit gid sa usa ka jeep dinhi sa may Barrio Lodge at ni Rufil. So nagika na lang dinhi at ni Rufil sa may Virama sa panimalay ni ining Zairin Labra. Kauban ako sa itong Oraman Patrol at Speed Pilot, Rajaman Jesse Sumampong. Ako sa bangin niyo, Rajaman Jane Galliardo, DYHP. Katak, Oraman.
5: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one.
1: Okay, salamat Jane Gallardo sa imong report. Atong attack na migala sa 923 na kining portion to grato sa sugar troll. Daghan na karon adunay gipamati, dunay mga baratian sama ining insomnia, constipation, high blood o diabetes. Kung ikaw na anini adunay herbal food supplement nga para nimo, kini ang sugar troll. Ang sugar troll food supplement dunay kini A, B, C, D formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti ug D para sa duhat. Then gikan gyud sila mga dahon ang gihimo isip herbal medicine. Mo na nga epektibo ug makatabang mahigala sa mga naglisod sa pagkatulog sa maining insomnia, constipation ug makapugong pagsaka sa blood sugar level nga maoy mamahimong hinungdan ining diabetes. Maong sama kanato matag adlaw nagsugar troll.
5: Straight to the point.
1: Tong tagapagtagad mahigala tong duga mahiskutan karon to standby human lamang sa pipila ka mga pahinumdum. Alas 9:24 na.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. Ako si Cherry.
7: Usa ka full-time nga virtual assistant.
6: Halos 24/7 ko sa trabaho.
7: Mao nga walay tulog og stress
6: kada adlaw bisan sa balay.
7: Hibaw-an ako nga tungod sa stress.
6: Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas.
7: Mao nga
6: stress tabs akong gainom.
7: Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo,
6: nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide. Aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan kung ang usa ka VA mabug-an. Busa, sulay usab ang stress tabs.
8: Vitamins plus iron is a generic name of stress tabs. It's simple to persist. Consult your doctor.
9: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
2: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang. Pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
3: Ayaw hulatan mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
6: Balita! Ipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
7: Kanindo di SAACD man no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business. O libre pagyod ang Senior High School sa ACT.
8: Si Kuya Rick, si Bitoni mo, ni-graduate sa ACT na ko nakaigsundo sa Singapore. Basta tata Asian College of Technology, respetado sa Asia o abroad.
9: Gusto po nako si Junior mag-criminology sa ACT.
10: Sige ma, pa, di kami magtugay. Mo ato namin ni Junior sa ACT.
11: Oh, ang ninyong baby ay kalimpi.
12: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
13: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
14: Isip ko sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
15: Mas klaro na ba bisan gabi?
16: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
17: Unsa pay gihulat ninyo? Pangita ana ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
18: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
20: Mga ka-senior, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
21: Same nutrition, half the price.
20: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko,
22: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
21: Same nutrition, half the price.
20: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
23: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
24: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
23: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
24: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado.
23: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
24: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
23: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
25: ECS.
26: This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti Silka in as early as 7 days.
27: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
25: ACS.
27: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
25: ACS.
28: That portion was brought to you by Joy.
1: New Joy Swakto, now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
2: Si Bianca de Verani, matag lugar nga akong sudlan, mutan-aw yun sila. Tungod na kay akong skin na muingon, nga ni ako. Kay I use Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitan kaayo ang kutis Silka in as early as 7 days. With Silka Green Papaya Soap, kitan kaayo ang kutis Silka that whitens skin in as early as 7 days with regular use. SRP 22.25 lang per piece. Palit na sa inyong suking tindahan.
29: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
30: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
31: Ang galing-galing mo.
32: Smart,
31: Smart Dishwashing Paste ko.
32: Smart Tudo.
31: Pritong ulam na masebo.
32: Plato
31: at kaldero.
32: Smart.
31: Ang galing for everyday.
30: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
31: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
0: dishwashing paste.
30: Heavy duty linis bawat pahit.
3: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS.
5: Maulan man, no worries, na amoy kulubang damit.
6: Charm, Fabcon, bangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bango ng Charm.
3: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulub causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulub.
6: Bangong kumakabloom sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS.
7: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
8: Atong atak na may galas ut, alas 9.31 na sa atong pagbanuban karon ining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
8: Ato tagad pagtagad mahigala kining atong dugang hisgutanan karon nga buntaga unya karon mga kagalaan natay mga complainants nga ni karon sa tong sibianan mga estudyante ni sila no kini unique ni mahigala nga reklamo ato na ni mga kagalaan gi kini ni ang gitagad no aro klaro lang ako gyud sa kahanginan nga kini nani nga reklamo sa mga estudyante mahitungod ni mga kagalaan silang grado unya tungod mga doon sa mga scholarship sad ba no nga ilang gi-maintain dili nila limsad no nga inani muna nga mga teachers sad nga naminaw nato karon mga professors nga naminaw nato karon kay balota of course kay balota do nay academic freedom but kinahanglan sad ato i-balance no unsa mga kagalaan ang panginahanglan sa mga estudyante unsa sad mga higala ang ilang i-balance po sa transparency o uban pa kay kinini ang magtanaw ka mga kagalaan kaugmaon sa gunay sa mga estudyante no unya kung imo nang ipangtagak lang kalitinha or bisa dili matagak mahigala hatagan nimo grado nga dili na maka-maintain sa lang scholarship so that's something sad nga medyo sakit pod no sa ilang nga kabahin labi na nga naasa lagi maintain mahigala nga scholarship pero ang nahitabo mo gud ani kung panalitan fair lang gud ang paghatag sa grado wa man sa problema kay it doesn't mean nga scholar ka kananang depende ba gina, ikaw naman gina sa imong performance, pero ang naka-unfair sa kung naningkamot ka, pero tinimong paningkamot, unya, kahit bawag yung ka nga, makamot ulit, maka-evaluate man kasi magkagalingon, unya, huwag magkadimao ang competition, kaya huwag ganit kakakita, o giunsa. So, doon na mga higalay, katungod sa mga estudyante, nga mo, mangutana sa aning napita, no? So, mauna yung mga kailangan ng itong reklamo, mga college students sila, nga ni akaron sa sibianan daghan ra ba ni palihog adjust tong aircon rald kay ubay-ubay ta ni akaron sa analysis booth mga college students mga kaigsunan unya kinini ang mayo man nga eskwelahan in fact nakatudlo sa gani nga eskwelahan na Cebu Technological University nya naka-arisa ko sa inyo pagkahuman so mo na nakasabot sa ko unsay bation sa usa ka magtutudlo kay naagi man sa daana. Of course, nagi sa tag-estudyante, mo na kasabot na mahigala on sa ma-feel ba ni mo, no? Importante mga kagalaan nga kuan, kaya kini ilang giapas masagod, nasa mga scholarship nga ilang gimintin, mga mantigo ni mga bata. Ah. So, with all due fairness, panalitan og maugin na ilang grado nga dili giyod maka-avail sa scholarship because maugin ang grado ha, niya fair ang competition, transparent mahigala magtutudlo sa pag-compute, di, what time mahimo okay. Aton daw aton. But, ang problema kung doon ay kakulian. Kaya ilang reklamo mga kagalaan nga, nga nung sa manimong grado, mura man og na, nga nung mani. Nga di po mo pakita ang mga magtutudlo sa ilang exam result. Ang problema ron, kay doon na mga anggol sa nga kini mga bata, medyo gidumtan, inig mga magtutudlo. So, mabutang na ito na i-bias ang pag-grado ani. Di man na pwedeng imo lang matamatahon sa napag-compute o grado. Ha? Kaya nasa nga doon na kay basis. Ha? In fairness, mga higala ni ining mga estudyante. So, munang niya karon sila sa atong sibianan, ato ning taga-agpagtagad mga sugit ni Kuminaw. So, ato ipaklaro ha nga, kini among gi-on-air ni karon dili ni first time nga ni-anhi sila. In fact, si kasamang Arvi Veloso, nga may itong in-charge dire sa itong Complaint and Action Center, iyan na ning atubang, nadto pang milabay nga mga adlaw kapilan na sila balik diri hangtod nga ato ning ipaningkamutan unta og himo og aksyon nga kung mahimo sa off-air mahigala, masitol ni nila dito, apan medyo wa man madagyod. So muna atong gidala des kahanginan mga higala. Atong kaubanon ang mga sudyante, niya niya po si kasamang RV Biloso, atong usa sa mga in-charge sa atong Complaint and Action Center. Kasamang RV?
0: Yes, maayong buntag. Kasama Turner Feelingon man sa atong mga suking tigpaminaw, maayong buntag ninyo din ha. Ingon man sa atong mga kaubanan karon nga mga estudyante kasama Turner Feel, gikan sa Cebu Technological University. Kani sila kasama Turner Feel, mga graduating students under ni siya sa College of Education, major in science kasama Turner Feel. So, si usa sa ilahang leader kasama Turner Feel, which is ang ilahang mayor, ni dangop ni dinhi sa ato ang stasyonan sa DYHPRMN Cebu ni adto pa ning
8: Marso
0: sa mga Atelier Field March 19, 2026. Sayo kaayon ni sila dinhi kasama Atelier Field.
8: Imagine ka ang atong aksyon nga atong gidas kahanginan March 19 ngani ari. Karon pa ta naka-decide nga ato na sa i-on-air unsa man taron May 2 na gud ta. So for the whole month of April wa na to ni ma kuano kay ato gitagad chance nga kumahimo. Kuan na lang ninyo. In fact, istorya na to ang din sa dani nga. Panikamutin ninyo nga makuan. Kadaghan namang sugunin mga estudyante ha. Abi man na to gudok. Usalang kabuok. Duha na. Pero ani, pila man. Sige, padayon na sa day.
0: Yes, yes, mga Attorney Phil. Actually, 28 students ni sila ang involved. Pero sa pagkakaroon, kay tungod kay gihilantan ang uban kasama Attorney Phil, 20 ra ni sila ang naadiri karon kasama Attorney Phil. Ang usa sa ilahang nahimo nga concern tungod sa grado nila kasama Attorney Phil nga nahimong questionable alang kanila gumikan kay wala sila makakita sa proseso sa pag-check kasama Attorney Phil even if kana bang mahimo man unta nga iuli sa ilaha ang ilahang papers kasama Attorney Phil. Although we have academic freedom, pero katungod sad sa mga tinun-an sa imong giingon kaganiha nga mahibaw kung unsay proseso sa pagpaagi sa ilahang paggrado og sa ilahang grado usab kasama
8: tinuod na.
0: So kini sila kasama Turner Field, mga scholarship grantee ni sila sa DOST, Sugbo Scholar sa Cebu Province, sa TES og sa Gokong Way kanang sa SM kasama Turner Field. So
8: alay ng SM. Alay po ni si Gokong Way, Robinsons man eh.
0: Sa Gokong Way ni sila kasama Turner Field. So ang purpose ani nila kasama Turner Field, tungod kay kapasar man gyud sila. Scholar good sila since, no? So
8: yeah, naka-maintain po sila sa grado. Kini usa ka subject lang mo ilang problema.
0: Kining usa ka subject kasama
8: duha ka subjects,
0: kasama Turner Field.
8: Duha ka subjects, the same teacher, the same professor? O diha nang problema ron.
0: Kaninga subjects kasama Turner Field mo ni ang anatomy and physiology lecture, ang ikaduha ang cell and molecular biology lecture. So ang gihimo na nila nga actions kasama Attorney Rufil, una, ilang giadto ang ilahang professor, ilang giduol, which is maugid ang sakto pod nga himuon sa isa ka estudyante. Unahon yun mo ang professor kasi may nahibaw sa unsa giun sa niya paggrado. Ikaduha kasama Attorney Rufil, tungod kay wala man na-address sa professor, adto nila giduol sa chairman.
8: Okay.
0: Ikatulo, tungod kay wala gihapon na resolve kasama Attorney Rufil, ni adto na sila sa dean, unya dito na sila sa SAS, sa Students Affairs and Services. Unya hangtod dibalik na sad sila sa dean. Unya gi-transfer na sila ngadto sa campus director, ngadto na dayon sa president, sa VP admin, hangtod nga ni-resort na sila og adto sa CHED, sa ombudsman, unya legal for demand letter kasama Attorney Phil. Unya kay last resort na gyud nila, wa na gyud sila paglaom kay bali. Diri na gid sila sa atong stasyonan kasama Attorney Rufil.
8: So, kapila sa magbalik nila dai atong March 19 mao na first nga pag-ari nila, ang second nibalik ni sila pagka
0: ni adtong dili to gahapon.
8: Tuo sa kadlaw.
0: Oh, ni aging adlaw kasama Attorney Rufil.
8: Oo.
0: So, mao man toy Tuesday.
8: Okay, okay.
0: So ni anhi to sila unya kay even if wala sila ni anhi at that time sa April kasama Attorney Rufil, kita sad sa DYHPRMN Cebu ni send sad ta og letter. Ngadto sa ilahang dean, addressed sa ilahang dean, addressed sad sa kaning specific nga professor kasama Attorney Rufil. At that time sa April kasama Attorney Rufil, constant sad ang among communication sa ilahang mayor aron nga mahibaw ta kung unsa nay developments. Sa ilang pag-ani ka sa maternal refill, ato ipahibaw sa kahanginan nga atong gisuwayan pag-settle ni siya off-air.
8: Yeah, oh.
0: Gani, ato paning gisuwayan nga tawagan ang ilahang dean, ang ilahang chairman kasama
8: atong refill. Pero professor, wag din mo tubag, no?
0: So far kasama atong refill, since gikan sila din hi, anto nag-April, nag-senta og email sad, no response gyud kasama atong refill.
8: Okay, no response. Kinsa ni nga professor? Singan ani?
0: Ang maong professor kasamang attorney Rufil ang giingon nila sa atoa si Esperanza Del Fierro.
8: Maoni Esperanza ang, Del Fierro, kinala bang pulong Esperanza Spanish nga pinulungan na nga ang atong in English na hope, paglaom, ha? So, doon na ba katay paglaom aning kalakiha wa ba? Sangaan palandaan mahigala paglaom god. So kanabi tay uban mingon nya wa ta Esperanza na. Ang ato ani nga naa gyud ta Esperanza. Atong niya agi katawa-katawa mga kagilaan pero money no ang nahitabo. So good morning nimo Professor Esperanza Del Fierro. Ambot pa sino kasugat-sugat kami ani dito sa una kay nakatudlo mo ko nagganang isitiyo kadali. Niya agi kan isitiyo mo to ni ari kog si inyo. Kadugayan wa na lang gyud ko muda kay di na mada sa oras no. So pero karon muna ang kasabot ko unsay feeling sa estudyante kay naagi man ta kasabot sa taon say ma-feel sa professor man akong gikuan nga kung mahimo isitol ta na sa ni sa off air. Pero wag yung magka sinabot, no? Kay doon ay kakulian. Sige, atong hinabion ang ilang mayor ba o president? So may tawag ni sa inyong kuan?
9: Mayor.
8: Sige. At ilang mayor sa ilang classroom, mga kagilaan. Sige, sa to'y complete name ni mo?
9: Dan Duenias, attorney.
8: Dan Duenias. Sige, Dan. So, fourth year na ka, no? Hapit na ka. Hapit. Kanos aman yung graduation, unta?
9: Ang graduation, attorney, kay karong June 30.
8: Okay, hapit na gyud no.
9: Hapit na jud kay.
8: So nagfile na mo og mga kuan?
9: Oo, then karon kay president so, po sa kuan sa co-ed sa College of Education and president sa council.
8: Mm-mm.
9: Then karon kay nagfiling na mi for kuan Latins.
8: Mm-mm.
9: Then ang amo kay wala pa jud mi ka submit kay ongoing pa man ang kuan gud ang issue.
8: Mm-mm. So sulti ko no maybe. Unsa man ang hitabo a? Kana na ang duha ka subjects ning iyang gidaon. Unsa man ni? Unsa man mong graduha aning panahon na kay fourth year naman mo ron? Kining anatomy and physiology lecture o kining cell and molecular biology lecture?
9: Sa two major subjects ka attorney kay ang anatomy og cell kay amon ni siyang course pag second sem, third year.
8: Okay. Third year second sem. Importante ni ninyo nga subject because ang inyo education mo but major in science man, no?
9: Yes,
8: so importante ni nga subject. So third year second semester.
9: Yes.
8: So, atong panahon na kay second semester, padong mo fourth year, unsa man hitabo adani, unsa man inyong reklamo? Isulti ko no, kay naminaw na to ron sa kahanginan, of course, kini atong mga daghantag mga listeners sa CTO, even ang ilang mga professors niya, o kwan, naminaw na to, no? So, unsa man hitabo adani, unsa man inyong reklamo, aning maong subjects?
9: Ang issue di diri, attorney.
8: Sa agamayan, nagdungan ni maong subjects, no?
9: Yes, attorney.
8: In one semester, so pa second semester or third year, dungan.
9: Yes, major subject.
8: Okay.
9: I mean, yes. Nya ako na attorney, ang among concern ani kay with regard sa among grades kay kato nag-take mi og final exam kay nag ang among gyan siya lang jud kay yellow pad katong paper.
8: Mm.
9: Then paguman na mo og kanang answer sa exam is among gisubmit ang papel.
8: Okay.
9: Wala mi nag-checking, wala na giuli ang papel nga human na og check.
8: Mm.
9: Then the moment nga submission na for grades kay nagibong na lang mi nga na-upload na attorney ba sa portal ang among grades niya moto kay nagul mi kay daw pasar siya.
8: Mm-mm.
9: Pero tagak ang
8: grade sa scholarship bitao,
9: sa scholarship and sa Latin kay mobe na mo giim attorney
8: nga
9: ma Latin honors jud
8: moto ni kamot pinakamutan sa guna
9: niya ako na attorney moto na nag-upload siya sa portal then moto pag-upload niya sa portal kay ako siyang pag-gabi ato.
8: Sa hagamay, katong maong exam ninyo, final exam nga nagamit mong yellow pad?
9: Yes, attorney. Yellow pad. Dili siya test paper.
8: Nga naman, nga di man test paper na nagamit?
9: Wala sa may kabalo.
8: So, yellow pad lang?
9: Yellow pad lang.
8: Okay. Unya, mga pila ka-items man itong mong exam? Final exam to?
9: Oh, final exam.
8: Pila man to ka-items?
9: 150.
8: So, final exam.
9: Yes,
8: ang midterm attorney. Exam ninyo, pila man ka-kuan? Kinumdum mo, pila ka kwanto? So, okay, sa midterm exam ninyo, ang papel, gay, pakita
9: yes,
8: mo.
9: Na,
8: actually, ako, nag-teach mo ko sa una, ako, inighuman og take, panalitan, midterm na. Yan, na-chika na ang papel ako, ibalik nila, para magkakita sila. Yes, pagkasabot sa sila, yes. Ka-answer mo na. I-discuss ko pa magani ng, kanang, kwan? Kanang, okay, number one ha, morning question, morning answer, kana. Para, kwan ba? Human o checking mo, discuss ko ikaw na RV, kaya nag-teach mo sa ka, unsa may style, imong iuli ang exam, or dili?
0: Actually, attorney, naaman sa amo ako ron sa CNU is online man ta, so mabalik sa ilaha ang feedback sa ilahang papers. And usually, sad sa amo ako ron is activities. So, makita sad yun na nila kung...
8: Kita sa sila performance, no? Ang masidyante.
0: Kita sila sa battery field. And even sad sa amoa, bisan pa man sa Department of Communications and Media Studies, open sa gihapon mi if ever nga naay mo question sa sa way of grading namo sa mga professors.
8: So ang importante nga kwan, ako kasuwag sa guwana, bisan sa CTO sa una or sa inyo, ako nga ipakuha nila midterm exam, human na iulit akong test paper, no? Para nga magkasabot sila ba, mas diyante nya magkakuha sa nganong na mistake, kung nganong na wrong, magkuha na pita. Explain ako na. Na ko'y usa ka, kwan na, usa ka, kanana ang meeting nga, igahin nga meeting for that nga i-explain mo after sa exam na. Okay. But kiniiya lahit niya. So nitabo pag submit sa papel, final exam to ninyo, wala na mo makahibaw adto nya na submit na tong kuan sa tong tabo.
9: O nya after ato attorney kay pag ko ay nag-upload siya sa portal sa mong grades kay pag July 4 to 5, 2025 kay na ako man to na post na ang grades, then ako as a mayor syempre na concern man sa mong section attorney, so ako siyang gi-reach out mo kay ni PM ko niya private message sa group chat kay wala jud siya musin pero delivered ang message.
8: Yeah, kay kamo no na ano mo group chat no yung teacher no kamo tanan ana. Okay, so na deliver gyud, wa na niya basaha.
9: Wala jud man ako an sige kog follow up niya, di siya musin mao kabalungan no. Yeah, mga to attorney, pag July, kuan, pag human ako, July 4 to 5, pag 6 to 9, anak, kay, nagsigin ako, follow up, check up chat niya, so what is your response? Mga to kay, naka-decide me, pag July 7, 2025, nga mag-submit og formal letter of concern, nga among address ni Dean.
8: Pero wa ni mo maduol ni sa personal?
9: Katong kuan, attorney, pag human na ako, og kanang update, kay, si available man to siya sa campus mo to kay nakita na ko siya, ako siyang giduol mo to kay pag agto na ko ni attorney, wala pa ko ka raise sa concern jud. Pag open ako sa door, ana siya nga di na biya ko muusap siyang grado
8: mo yan to bagday niya,
9: wala pa jud ko ning ba sa akong concern, like daw ni chat ko niya pero the moment nga nakita mi balik mo to yang giingon balik mo to yang giingon dayon nga pag open sa door siya nga di na biya ko muusap siyang grado.
8: Okay, nya so sunod ni tabo adto.
9: Pag kuma ato attorney kay nagtalk mi ato digto nga if pwede ba kanang ma-fix attorney ba if nabasay kanang ipabuhat ingan at least man lang makatungtong mi sa maintaining grade sa co-ed kay 2.5 man ang maintaining grade sa co-ed man.
8: Okay.
9: Moto kay siya nga kung nga ma bisag project na lang siya sukad-sukad kay wala pa siya ka-try nga magpa-project daw.
8: Pero kamong tanan pila mo sa usa ka classroom?
9: 35 attorney.
8: 35. So 35 mo kabuok nya ang kamong nang reklamo 20
9: karon na 20 kay 20 pero ang nataga ka 28. Attorney kay ang 30 ang 5 is pasar mo nang questionable kay attorney kay silang lima 2.5 ngano wa may naka 2.2 2.4 2.3
8: so kining lima 2.5 ning grado.
9: Yes, so 2.5
8: at isa sakay sa silang scholarship o nang maintain sa yes, okay. Scholarship ang problema kamong tanan nga 30 walay so, nakakuha ninyo.
9: 2.6, 2.7, to 2.9, yeah, the rest kay INC.
8: So muna nga, of course, muna akong kuha nga, muna ba kag ma-alarm nga na in the RV nga, dako man kayo ang number sa nga, wapasabot hagbong ha, pasama mo, but, ang di naka-avail sa scholarship ba? So natural, of course, imo tong katungod as estudyante, o ikaw may mayor sa inyong klase, nga imong pangutanon siya.
9: Yes, attorney.
8: So, sa sunod na itabo?
9: Yeah, after ato attorney kay nagtalk na mi ato, then nag-submit ko og letter, like formal letter ni Dean, matogi gi-refer mi ato sa mong chairman, then gi-try og fix moto kay wala man jud na fix, so nibalik mi ni Dean, then moto nagpatawag og kanang conference attorney dito sa multi-purpose moto kay pag agto dito kay ang among gi-expect nga like transparency kay kanang bitong makita kay giun sa pag-compute. Ingan na niya, lahi man ang iyang way. Ang iyang gipakita sa ako ang part, kay iyang gipakita ra is, ang ako ang midterm nga final grade o akong final, among final grade sa finals. Wala tong mga raw scores. Wala niya gipakita niya. Wala mo po siya naghatag if pila ka percentage ang kani performance, ang written. Inga na, like, nagpasugod mi atong ka ng whiteboard na dako.
8: Sige ha, gamay lang ha. Atong balik ka na nga punto karong taon-taon. Standby na sa human lamang mahigala sa pipila ka mga mahinundanong pahinomdom. Atong takna na, 9:50 na.
10: Anang sa komportable nga pagbati ni Lolo o Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, o deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod nga pagigugma, mabati sa pagkatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
11: When you love, you caress.
12: Sa gunso ng OT, ay buhi.
13: Kaya pa na ako.
12: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
14: Kaya pa na ako.
12: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.
15: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.
16: Zed Health Testimonies.
17: Health Testimonies.
16: Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
18: Idagan ako siya sa ospital, na-check git siya ang diabetic git siya. Pagkuhan sa dugo is 485 git ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
16: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabang. On.
17: Zed Health Testimonies.
16: Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
19: Kasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong Zed. Wapagin po nabi. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na din sakit akong tiyan. Effective yun kay siya Ami Duyag Pakarat o Pagadian.
16: Maayo gani kayo nigamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
20: Balita! Di pa si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
21: Kanindo di SAACT man no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business. Og libre pag ang Senior High School sa ACT.
22: Si Kuya Rick, si Bikami mo, ni-graduate sa ACT. Dako na kay sundo sa Singapore. Basta tata Asian College of Technology. Respetado sa Asia o abroad.
33: Gusto po nako si Junior mag-criminology sa ACT.
34: Sige ma, pa, di na may magdugay. Mo ato na ni Junior sa ACT.
35: Oh, ang ninyong bebe, ay kalimpi.
36: Vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
37: Uy, DJ, tinuod gid na. Kumusta ka ang akong blood pressure? Mosabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
36: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
37: Oo kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
36: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
38: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
39: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
40: Ahoy! Kidney care time!
41: Ako si Terry Robles, 59 sa una.

0: Terry Robles, 59, sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care, nakatabang gyud sa akong kidney.
1: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
2: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyog sa Straight to the Point.
5: Atong attack na may gala sa 9:55 na sa atong babanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
6: Straight to the point.
5: Atong balikan mga higala ng mga estudyante no, sa Cebu Technological University kay kini-ani gud mahigalang naka-imintain nga scholarship, porbida. Importante sige na kaayo nga kung ano eh. Labi na mga kagalang anak tao nga pubring ginikanan. Ha? Maningkamot sa mga kagalaan kay at least natay mga kuwan eh, ha. So, kinisla, ningkamot lang sila sa mga higala kay doon ay gimintain nga grado. 2.5 ang pinakaubos. Oh, so, nag-maintain sila anak mga higala. Kung mahimo, makakuha yung taas-taas ang grado. Basta kadili mo ubos og 2.5, bisan og ang ubang subjects panalitan og nakay usad duha nga nag 2.5, kaya pa basta kay ang uban naguno-uno sa dekas uban no, kumbati pa kayo padayon ang imong scholarship. So muna inana ka mahinungdanon muna nga concern sila nini ilang grado. Ang problema kay kining ila mga kagalaang professor nga si Esperanza Del Fiero. Good morning mo diha ma'am, I hope makatubag ka ining maong problema ma'am. Kaya ni-reach out minimo sa off-air sa dugang higayon, di magigamutubag. Mas maayo ma-explain ni mo ni, no? So, atong balikan ng mga estudyante, but we are willing to listen your side kung mo tubag ka na mo. No, amo kang tawgan aning maong sitwasyon para maklaro tani. Kaya daghan naman sila naadtuan, kining maong mga estudyante, no? Atong balikan, mahigala si Dan Duenas, ang ilang mga kagilang mayor, daghan pa ni mga istorya ron totoo, but ikaw lang sa kong giuna, ha? So, Dan, sige. Nang nahitabuan eh, kay ikaw man mo ay kuan, ya kamo nagsuwat na mo og letter address to the dean, gischedule sa dean ang conference niyo so mga July 15 to atong last year ba ni, no?
7: Last year
5: nga July 15. Yes. So pag schedule conference, diin man dapit gi-held ang conference.
7: Kuan attorney, sa multi-purpose, third floor.
5: Third floor sa multi-purpose. Okay, so dito ni Tambong atol sa maong conference kinsa man?
7: Ang kuan din, ay din. Kuan attorney, ang among associate dean, dahil kami, Saxon, og si ma'am.
5: Okay, so hintambong dito si kinini ang Esperanza Del Fiero.
7: Yes.
5: Okay, so unsa to, nagpasood mo og whiteboard, kaya abin ninyo mo explain siya.
7: Yes.
5: Wala din mo explain ni sa pamaagi pag-compute sa grado?
7: Wala attorney. Wala po siya nag-present og syllabus nga. Supposedly, before mag-start ang semester or ang class, kay imo siya na i-discuss.
5: Mm.
7: Siyempre, aware good man na attorney kay future teachers, may educators.
5: So, wala sa maka-present og syllabus ninyo?
7: Wala, attorney.
5: Okay, wala mo ma-discuss eh kung unsa pilaman ka-present din eh, pila ka-present din eh, para kasabot na ba nga? Usahay, pilaman ka-exams tanan ninyo na agianan eh? Like usa sa midterm, usa sa final, yes. Or naa pa moy pre-final or do na moy
7: wala na prelim attorney.
5: Prelim wala na.
7: Wala na.
5: So duha ka exams lang, a major exams?
7: Oh, duha ka exams nga after sa mong final.
5: Duha mga quizzes.
7: Na quizzes.
5: Okay.
7: Kuanto attorney, after sa mong exam, final exam kay after sa exam kay nag-quiz me.
5: Ha? Mao ba?
7: No, supposedly mag-una man si quiz.
5: Oh.
7: Kay if ever gamay mabawi. Mm-hmm. Yung kato kay finals, then mid-kinang quiz na yun.
5: Kay humans final, final na.
7: Oo.
5: Okay na. Yung next na niya, no, humans final exam, nag-quiz mo.
7: Quiz.
5: Kung sa pagkaugma mo nag-quiz?
7: On that day, after sa exam, final exam.
5: Mao ba?
7: Yeah.
5: So, karon, wak mo kakita sa inyong, kakita mo sa grado, but wak mo kakita sa paper. Resulta na itong ilupad niya inyong
7: yes,
5: gigamit.
7: Attorney.
5: Sa final exam, how about ka itong sa quiz? Diba, kakita mo?
7: Wala, sad.
5: Oho. Okay.
7: Among concern na attorney, no, kay, during sa conference, kay, kung man to, kay akong classmate gani o sa Nadri, si Miss Onika, kaya pong gitarget, nahilak ko doon siya digto, Jud.
5: Noon siya magpagkatarget?
7: Giyon sa ka ito, miss.
5: At, sige, pa, ikaw ang microphone.

0: ipasa lang. Ito.
1: Ay, kato higayo na attorney kay, katong to na conference mi attorney kay, si Madam attorney kay, iyakong giinsulto, attorney ba?
0: Gusto mo kapag insulto?
1: Gi-compare ko niya sa akong usaka classmate attorney, nga dako, mas dako og score na ako. Then, in fact, kulabi mikita sa among papil, Jude. Ano siya nga, basta din, mula tayo sa attorney.
0: Di na namin masulti yung air. Oh, sige. Basta kayo mo ito mo nag-insulto nga pagka-istorya ni mo.
2: Murag ko ang attorney.
0: Oo. Sige.
3: Kanang halos kami tanan kay, ignon sad mi nga, deserve na niyo nga mas color di ay. Like individual, hasta kami, ako sa classmate nga wala din, gainan nga. Deserve na niyo makadoto ka ng kwarta sa scholar. Ngayon nga na yung grado.
0: Sa problema eh. Kinalan mo yung scholarship. Mauna nga maning kamot gib eh. O, hagbong, way problema.
3: O, ako sa gainan.
0: O, pero kung pasal mi, nga nung di mami mo, kuan, of course. Kay lahi maning anak ta sa pobre. Yeah. Maning kamot man ta nga maka kuan. Grabiha sa nang istorya ha. Oh, deserve mo miskala, deserve. Simple. Naning kamot mi amo nang gitun-an. Pero og panalitan kung hagbong mi diha sa imong competition, pakita mi ako na aba. Katong among papers una ka-cancel bigyo ko kuha. Ako dawaton kay ako manang kuan. Atos di ka makamahay ba? Oh, nya imong kuan. Moro gyud ning grado ako mag-compute nimo dong kay mo man imong score. Wa gi ana mo.
3: Wala. Ako sa ginan attorney sa during sa among conference ko nga. Kaya nag-demand dalagi may sa mong papel attorney. Ginas na ko siya kung nga, ma'am, basta makita na mong papel, ma'am, di mo reklamo sa mong grado. Amo na dawaton, basta makakita may sa mong papel.
0: Okay, mabana-bana mo ganyan mo, naka-cancel mong ikuad to. Kasi na kong tuon. Mahibaw, am na ginato nga, nagtuon ka. Nga, pag-exam, more or less ka, maka-evaluate nga mo rin nindot akong exam. So, karon na, wala ka masatisfied, mga grado na rin nahatag na yun, manguta na lang ka. Oo. Wa pasabot nga kung hagbong may, dili na may mag-avail sa scholarship because ang grado was computed fairly nga, wa yun may, di okay. Pero, kanang ang dakong question magulong kay, wa mo pakita yun.
3: Wala, attorney.
0: So, katong final exam, nga resulta, wa mo kakita, hasta tong quiz, kaya nag-quiz siya ng adlawa.
3: Yes. O niya, kung pa-funny kay attorney kay, di ba, kita students kay, mudi man bisitag transparency, attorney. Mato katong during sa mong conference is, ginamin niya nga, so, posibly, di na biya ko matubang ninyo. Iyo, yan, mag-iinan niya. Siyempre, dili siya matubang if sakto ang among grades, if kanang among nadawat, attorney ba nga grades. Siyempre, di may mareklamo. Walang 2.5 pa na, among nadawat ton. Basta kayo nakatungtong, minya. Kato, kayo wala may transparency nga gipakita. Na gina-insulto.
0: Masa may ingon niya, pa iyon, ma'am, pwede mo makakita sa mong final nga papel, katong sa
3: wala, dili
0: final
3: siya,
0: exam. Masa may insulti.
3: Ang iyang iman niya, attorney, tulo ka katong on that day kay usa ka reason iyang gihatag. Dili siya dili niya iuli ang papel kay na siya gisuwat.
0: Unsa may gisuwat?
3: Wa mi kabalo. Mato kay katong naabot mi sa legal, nagstorya mi sa attorney sa legal, tulo na ka reason iyang gihatag. Ang first nga reason katong na siya gisuwat sa papel, gipangutan na siya if unsa ay ang gisuwat. Wala siya kwando na di siya ka na mga suwat-suwat pero kabalo unsa. Ang ikaduha is iya daw na dispose.
0: Na-dispose ang papel.
3: Na-dispose ang papel.
0: Hay man kunya ang dispose taga asa man siya.
3: Wala kami kabalo, attorney.
0: Kaya ba siya minsan nga, nana, nakuan man na, anod man sa barigyong tino. Hatulay, kaya dito na yung katakatawa, mahiga na. Kaya valid reason ba sa gamay? Pero inyan mo nga, na-dispose na.
3: Oo, nang ikatulo, attorney, kay, na-dispose daw, kay na ay nang limpyo siyang office.
0: Mm-hmm. So, permiro na agi na i-swat siya. Dili niya kapakita, unsa ka to yung i-swat? Basigib.
3: Kabalo.
0: Unsa ka yung i-swat, ganit man niya pakita, no? Basigib, tangan to nga, pinidan. Tangan to'y tiknot ni bataa. Di ganyan, pakita to. Second, maingon na siya nga, na-dispose na ang papel. Niya, sunod?
3: Na-dispose daw, kanya yung nalimpyo siyang office. Patog, inay na ko si attorney nga, sa sasipiyan ko nga, si attorney, tulo ka reason, na ganahan pa ka nga mutuo siya mga rason. Kaya ngayang gidiman attorney to retake the exam. Na di dyan may retake. Ako siya ganyan na, ama siya ganyan nga, muritake me, ma'am, if makakita me sa mong papel. Kay, if ever attorney, muritake me, di me ka tongtong sa passing score, so ma-justify iyang claim, nga, gagmay siya mig score sa iyang kan, siyang quiz, siyang exam.
0: Pwede sad niya iyag yung lisurong umayo inyong exam.
3: Mausad, mausad na ang mga factors.
0: Masa mag-inasukan ano niya ninyo? Nga nung inanaman?
3: Kuha na, attorney.
0: Ha, kamurad doon naman to'y gamay background, good, babe? Nga naman, nga nung inanaman siya?
3: Kay, katong kuha na, attorney, katong padong ma-end ang kuhaan, ang among klase kay, nangita siya as a
0: student anong, assistant.
3: Oh, assistant niya. Dili man ni kay gamay ra man nagkuan niya. Pila to ka oras?
0: Patrabahoon mo. Is a.
3: Oh, niya. Nani mi gamay ra man ato ni kung may pag mag ESL na lang ni. No, wala may ni sugot nga mo kuan mag SA niya. Basig maupo to yung nalainay.
0: Muna siya na insulto, nga wak mo musugot. Oo. Kay, patrabahoon mo na may gamay nga kuhan Japon unta, pero ang inyo, at least kung sideline-sideline, pwede mo sideline o lain. Oh sige, sige, sige ko no. Ikaw mo ay sekretary, no?
4: Yes, attorney.
0: Kasi name ni mo gani?
4: Si Miss Bianca Puza.
0: Bianca, sige, sige Bianca.
4: Kanang sa ako ang part attorney as the class secretary sa akong section kay. Since first year gyud ako ang mag if siya among professor, kay ako ang mag record sa among mga scores, sa among mga absences or participation sa among klase.
0: Ikaw tiglista di ay.
4: Ako gyud tiglista na niya. Witness ad ako mga classmate na.
0: Mm-mm.
4: And sa katong time kana lang gyud duha ka course na mo sa pag third year kay kato nga time attorney pag end sa klase kay na busy jud ko kay of, nagkuan na may mato election na busy ko wala ko ka kasubmit din sa record niya unya next week ana daw kay nakadungog ko nga submission dito ka di na sa mga grades so kato pag Friday kato nga time kay ni ana nag record na ko nagtotal na ko niya akong gisubmit niya through messenger and then pa natingalan ko attorney kay pag submit na ko through messenger sa duha ka record sa duha ka subject ni ana na siya nga human na daw siya og buhat og grades so nakuan ko nga how come nakabuhat siya og grades nga ako may nagunit sa record
0: So ang tanan nga mga score ang ana ni butani mo
4: yes attorney
0: pero yang style
4: na ay
0: secretary mo kunon.
4: Pero na ay uban attorney nga mga papers, mga works na mga activities, wala na ko kay nay kasagaran sad nga on the spot may maghimo niya ipa-submit niya. I-submit dayo niya ba. So nay uban nga activities nga naara gid niya. Ang ako ang i-record kay katulang kung isugo niya.
0: Oh, malagmit na pressure dahil tayo niya. Sabi, sige, pa-submit na dito niyang record kaya na-busy sa kanta panahon na wakon yung mga kuhan. Actually, in the first place, di ba? Puna imong obligasyon yun. Yes, janti man kang ano himuon man kang kuhan, no? So na busy ka to panahon na pila man ka kwanto nga wa nimo ma-submit pila man ka adlaw. Pero dili kong pagkasa nimo ha kay ang estudyante ra man ka di man puna angay gyud ta ana.
4: Dili man jud to ingon attorney nga kanang deadline na nga deadline.
0: Mm-mm.
4: So murag kuan lang jud kanang mara pila ra ka days ba.
0: So ikaw may gisaligan dai niya nga ikaw tiglista ana.
4: Yes,
0: so kun na exam ana nimo ihatag. Siya mo checks papel. Kamuray pa chikon.
4: Kamira attorney. Usahay gani kay kanang sa assign mga assignment na mo. If we'll talk about assignment, diba in the next day inyo na checkan as a class. Mo usahay attorney kay ako'y mag-check kay malimta na mo og check. Usahay kay di siya musud. So ako ang part as the secretary ang mo-check sa ilang mga assignment sa akong classmates. Nya ako na pud nang i-record. Usahay gani kay makapano.
0: Yeah, okay ra sa ana. Okay ra sa ana. Inana nga ikaw lang mo-check.
4: Kay kami duha as secretary attorney kay magpuli-puli gani mi kay.
0: Asa ikaw po sa name nimo? Si
5: Melvick Lapas attorney.
0: Melvick Lapas. Secretary sa ka?
5: Yes attorney.
0: Associate secretary.
5: Yes attorney.
0: So kamo itig lista?
5: Yes attorney.
0: Kamo po itig check post papel?
5: Yes attorney, since first year attorney kay to section man mi kay gi-merge. So first year ako pud iyahang secretary. So mao sad na iyahang way attorney nga ako'y mo-consolidate sa tanang grades then i-submit na ko niya kay naka-records na dito tanan.
0: Gitagaan day magtrabaho hinuna ning kalagiya. O lahi sa niya no. So tanan quiz na hatag. So kamo mo das papel?
5: Oh, kami attorney. Is kami mo record mismo. Yan pa ngayon kay ang Excel file na mismo.
4: Bali ang summary na
5: sa summary na tanan sa score.
0: Record. Uy, sana all din eh. Og maohon, ha? Ay kani actually mao bitan nga kun dai kanang lingaw magtudlo nya ako gitan-tan abo murag di naman ko maka kuan kay kanang pag lecture dali ra man kayo. Labi na akong subject media law sa man to. So ako naman ang kuandaan. So ako naman expertise, so okay na kayo, pero kanang yung ni-compute sa grado, kanang inighimo palandaan sa exams, o niya, kanang pag-check, anak, kay, kuhan, magod, pwede po imong i-pa-check sa mga estudyante during sa klase, pero kanang uban na, labi ng mga essay na ARB, kita mag imo check, anak, ang mag-imong ikuan. So, ba't kining inyo, kamunduhan nga sekretaris, kamo'y tig-check lang.
5: Yes, attorney.
0: Tagaan mo niya, o kanang K, kuhan?
5: Answer K. Wala, attorney.
4: Wala, attorney.
5: Dili siya mahatag.
0: So, unsa man yung kanina may correct, kwan lang, basil lang sa inyong kwan saan? Mabasin, but-buot na sa bonito nga.
5: Ay, dili po.
4: sa amo mo gu mga assignment attorney kay kanang ang pamaagi na mo sa pag-check kay ang kasagaran sa assignment na mo kay mga definition, parts, ingana. So basically makabaw jud mi kay amo man ang topic nga na discuss or amo ang kanya.
0: Ya pila man score ato? Kamo mo tana mo ma'am, pila man tong score ani ma'am na saktong definition na. Ina or kamo lang magbuot lang.
4: Ana ra man siya attorney nga ang perfect score ana 15. Pero dili mi mag-check kay maghuwat ra ba mi unsay hang sugo. So basically ma ang ubang assignment ma kuan gani ma left out gani, so ato na po the next day ka hantod katong pag time nga at the end na nga ting record na so kami na lay nag check kay wala wala man din na check na to together ni ma'am no, so kami na lay nag initiate ba duha nga para lang nga ma, dili to ma left out to nga activity nga mong himo assignment kay gihimo beto na mo
0: na additional hin on trabaho na ninyo maohon ha estudyante gud mo nya kanang puntuha nga kuan. Mahimo bago ng kalakiha? So, ikaw, sa una pag first year niyo, sekretary na kanina daan? Kamu,
5: yes,
0: duha?
5: Attorney.
4: Yeah. Oh, duha man may ka-section pag first year attorney.
0: So, ikaw sa pika-section?
4: Ako sa pika-section.
0: Si Juan Biancas pika-section o si Melvick sa pika-section?
5: Yes, attorney.
0: Okay. Duha ka-section sa imo pag first year? Pag second year?
5: Gimerge na.
0: Gimerge na. So, nahimo ng secretary, associate secretary, ana? Ikaw may secretary, ikaw associate? Sa third year mausad?
5: Yes, attorney.
0: Hantod ron?
5: Yes,
0: sa fourth year?
5: Yes, attorney.
0: Oh ba? Okay. Pero kanang pagka-sekretary nyo, kamo'y nagpili ana sa inyong eleksyon, sa inyong classroom. Oh. So, iya pong ano, gamit sa muna nga kamo'y tig-record, kamo'y tig-guan di atanan. Yung ato panahon na malagmit, usa sa ato mga theory ani, number one, nga, nag-offer siya kinsay mo, mangita siya isa within ninyo, why ni sugot ninyo? Student assistant lahi na dili na sa so, wala ni labot sa inyo kun ha aron makahibaw ang mga listeners ba wala ni labot sa lang eskwela nang gusto siya mangita og student assistant of course sa eskwelahan iyan ang bayaran eskwelahan gyud kay bayad pero medyo gamay ra ang bayad ana SA no so wala ni sugot ninyo kay busy good pusad mo kay kuan man unya na pud mo yung mga lain nga sideline na sad unsa man tudlo mo mga kuan
5: ESL
0: okay call center o bitaw kay mani kay sikay yun, no? Inana, kanyang mga bataa, na sila scholarship nga gi-maintain, plus na narbaho pag gini-call center ng uban. So, kung narbaho na ka-call center, di na ka mo dawat ulain trabaho kay bunog naman sa taga-anag maayo, no? Okay. So, kana, posible nga, marunalain siya ang haway ni sugot ninyo na mag-SA. Kay, nganak naman tayo mabana-bana, kaya di mangisa mo tubag na to. Pero ato sa ang gitawgan, atong tawgan siya nga kung mahimo makatubag sa ane. Ikaduha, ikaw nga sekretary si Bianca adtong panahon na humanar to sa inyong final exam, humana sa inyong midterm mo, pero sa una nga mga sa first year pa mo, second year, third year astang final exam kamo mo kwan mo record dili
4: sa major exam attorney kay wala mi hold
0: sa major exams
4: mga raw scores sa mga quizzes mga
0: okay.
4: Activities maura okay. To ang na pero sa major exams nga mga scores kay wala mi hold up to.
0: Oh, so siya na bahala sa midterm exam o sa final exam. Okay. But kiniimong wa masubmit kadtong panahon na nga kuan nga usa may imong trabaho di atong panahon na busy man kag maayo.
4: No, kato nga time good before pa jud nag-end among semester kin ang kasagar na mo nang apply na og mga trabaho.
0: Mm.
4: So ako sad ato attorney kay naman sa kuy marag nag part-time sa ko sa akong kuya ato nga time ba so na busy jud ko but dili man gyud to ingon attorney nga deadline na jud ko nga nag-submit niya dito sa dean para isabit niya mangrado sa dean so ako ato attorney kay kanang adlaw nag-submit ko nya murag sunod adlaw ana or mga
0: sa messenger nimo submit
4: yes attorney
0: naka na mo messenger diha nara
4: na
0: ay preserve na ha kay og magdako tani kun ba yang mga ebidensya ani kana mga ebidensya man ato na nga nag-submit ka niya hintubag siya nga nahumanan siya nag-submit na siya dito?
4: O na nagpa-print sad mi ato attorney sa mga kuan.
0: Oh. So mo na tingala ka ano kasubmit man sa ma'am nga di pa man ako ning mga
4: yes attorney and niingon na pud ay ni chat pud siya nako ato nga nganong naa daw mga laki ngang uban so nangutan ako sa among GC sa among classmates so nga please submit mo ani kay naguna-una na ra po ko bang aba since siguro wala pa yung deadline kay nangutan na siya so akong gipangayo niya nag-send na pud ko niya sa mga katunay lacking so ang basically so wala naman siya ni response so gatuon ako nga okay na mo to kay na wala naman siya kanang say about ato, so nag-expect na ko ba nga okay na to tanan.
0: Mm.
4: Kay wala wala basically sa mga attorney kay dili man gyud ingon nga dili mo comply.
0: Mm.
4: As in jud kanang kumpleto gyud mi sa among mga activities and quizzes.
0: Mm-mm-mm.
4: Sa mga nga section.
0: Okay. Sumo din ha. Kay ngano man kon magudi kayo. Okay, balikan nato ang conference. Atong pagka na conference na mo dito sa multipurpose, na insultuhan ning usa ninyo ka classmate unya dayon kamo wala dai sa mo discuss sa whiteboard, gipatawag mo tagsa.
3: Yes, attorney.
0: So ang gipakita mo mo na yung imong grado.
3: Oo.
0: Inana.
3: Nung katumato ako siya gi-question kay dili naman sa akong case attorney ba kay ni pag one on one na mo kay sayop ang akong grade nga naa sa portal og katong siyang class record.
0: Mm.
3: Kay ang nasa akong midterm kay 2.4.
0: Mm.
3: Nya ang akong sa final kay 2.6.
0: Mm.
3: Nya if grading system attorney kay i-add man ang midterm mm. final so 5
0: divided by 1
3: divided mo 2.
0: So, upakas 2.5, unta.
3: O, 2.5 na, unta.
0: Oh.
3: Pero, lahi man na ni Gawas, ni ko nga, ma'am, lahi lagi ni siya, ma'am, di ba, 2.5 man ni?
0: Mm.
3: Na, ang nasa kong portal kay 2.6.
0: Mm. Ni, unsa
3: so,
0: siya?
3: Ano siya nga, di pa doon na siya sure.
0: Di pa sure?
3: Oh, pero naka-upload na sa portal.
0: Uy. Kuya, ano?
3: Muna, attorney, kay... Dili, basta among gi-kuan ng judge attorney no kay mabalik among papel maura.
0: Mm-mm-mm.
3: Nga daghan na kay siyag kuan, nagkuan na siyag iyang lawyer.
0: Mm-mm.
3: Nabot na siyag kuan ana.
0: Kay mo na ako itaga ang chance bayad ni nga masitol. Kamo kay bawo baya mo.
3: Yes,
0: nga ko di na santo inon ni dayon, no? Atong taga chance nga basi bag mo okis ma'am nga isabot na ninyo sa off air, di lang to ni dadon sa on air sa ana. Kay labi pa ina nimo di hado man sa ning kalakiha nga astang mga kamong duha si Bianca o si Melvick, gigamit pa mo nga sekretary, kamo mo itig record, kamo itig kuan sa'y, kamo mo checks papel.
3: Yes, attorney.
0: Hindi naman kuan saan lang kuan na.
3: Sa college level pa lang, attorney, mm. with Dean, kay, gitry na dyan siya fix, ginaan si Dean nga mag-meet halfway.
0: Mm-mm.
3: Unya karon kay nabali man noon,
0: mm-mm.
3: si Dean iyang gi-filean, summon ba to, or murag case nga, from, gikan siyang attorney,
0: mm.
3: na naka-state digto, nga, gi-pressure daw siya ni Dean, nga ginan daw siya ni Dean nga kanang paritika ang mga bata paritika gipresya siya ana to ni Banito kay repeatedly nga paritikon daw mi which is dili mao ang giingon ni Dean ang giingon ni
0: so,
3: Dean
0: so nakabangi na inod po sila sa Dean ani kalaki ha
3: yes attorney ang giingon ni Dean attorney if moritik ang mga bata unsi assurance nga makapasar maura ang mohat ingana siya mohat og grado ani ba lami siya motudlo
0: untong mo thumbs in siya thumbs out punch in punch out siya dito niya kwan
3: nga na,
0: di siya masunod sa klase?
3: Yeah, if mag-klase yung magani mi, kay laptop rin na doon.
0: Mm.
3: Laptop, malingkod, ang PPT, isayan sa GC. So, when nag-discuss siya kami, nag-phone mi, nga, alauna, bina attorney, nga, lecture, nga na ang style of teaching niya, simpre, dukaon, jug ka.
0: Mm-mm.
3: Alauna, nga na, magkahuman, mag-discuss, maabot og politics, maabot siyang life, kinabuhi niya, maabot siyang mga professor.
0: Oh.
3: So, uy. Ang topic nga, pila ka slides, mahuman on that day. Nga, 1 hour ago daw mong klase sa lecture.
0: Mm-mm.
3: So, dili ba ka na madigest na mo tayo ng attorney?
0: Oo.
3: Nga, natukuan pa siya na major subject, anatomy and physiology. Molecular, cell and molecular biology.
0: Mm-mm.
3: Nga, sige siya ingon nga, integrity mo niya. Ingon, integrity daw niyan. If yun tag-integrity, yung ta-honest po ka sa teacher.
0: Oo.
3: Di mo siya honest. Kahit nagkaman ka siya grason.
0: Mm-mm.
3: Dili mo siya ingon if, asa ang papel, ang siyang gisuwat.
0: Oo. So, niabot na mo, ani, so, nandun yung conference, atubang dito siya, niya, dito ang associate din. Ang sunod niya, nahitabo, sa ito sunod, at sa gitan, ang step by step, sa nga, inyong gihimo ba, at least, within the campus, inyong nang gihimo, tanan, una mo ni Gawas, diri sa,
3: yes, attorney.
0: Kuan, no? Within CTO, inyong gihimo, ang tanan niya, kuan, proseso dito. So, gikan sa din, diin mo sunod?
3: Kuan, attorney, from professor to chairman,
0: okay.
3: Niya, dean.
0: Okay.
3: After sa dean, kay nagtumi sa SAS, sa Students Affairs, mo to kay gi-instructan mi sa ni dean dito sa SAS nga moduol mi sa OIC, ay sa kanang dean of instruction.
0: Oh.
3: Mo to, si dean of instruction, kay niana siya nga pag kuan mi, kana mo rin, kana ganing conference gapon attorney nga, naa si dean, naa mo party, naa po si ma'am. Unya, kay wala man siya nito nga, kay on leave daw siya.
0: So, asa mo tunga to?
3: Okay, on leave man daw siya, dili mo daw kahilabot ana basta on leave si teacher.
0: Mm.
3: So, importante bini nga matter attorney untag. Nga na ba sa katong mo ta maghang niya unta ma-attend siya para ma-fix within the college level.
0: Mm.
3: Unya kay wala man jud mato. Gi-elevate na mo nagtimi sa CD.
0: Mm.
3: Moto pag-abot sa CD, wala magyapon na fix. Moto kay, moto nga time nga naka-decide mi nga

0: mag-send na og letter sa ombudsman kay nagpagawas man siya.
1: Pero nanto pa mo sa president wala na.
0: Pag human na mo og kwan attorney, pag human na mo og kanang ag pag human na mo kanang send og letter sa ombudsman og said, ang taga-ombudsman kay naghatag sila og letter through the president. Katong ka Sir Pipito pa nga time.
1: Oo.
0: Mato ka so ang gibuhat ni ombudsman kay mga ina na sag update if unsay action nga gibuhat ni si Tiyo. Mato kay katong nga time attorney kay nagka-issue beto an si Tiyo. So ang among issue nga naa sa president's office kay na-hold digto. Mato kay for pila ka months mo di siya na-actionan. Doon na mag-i-action kay sige man ko balik-balik dito katong napay attorney ni Sir Pipito sa una.
1: Oo.
0: Nga wala pa daw magpaabot pa sa unsay update ni ombudsman. Naglibog ko ngano magpaabot sa update ni ombudsman nga gihatag naman ni ombudsman ang decision sa CTU. So ang ombudsman na lang kay mga nalag updates if unsay action gibuhat ni CTU. Nga katong attorney sa katong nga time kay wala jud moto nagtime sa CED naghatag mig letter
1: and yung asama ng CED po yung asama sila
0: gibalik gihapon sa CTU attorney ang among case.
1: Okay.
0: So sa ombudsman og sa CED balik ka si Tiyo. So si Tiyo gihapon lang mangita og way if unsa fix. Nya naabtan na lang by next week attorney mag 10 months na mong issue nya adlo kay ba kay nagfiling na nya graduation na namo padung.
1: So mura ni og kana kalakiha unsa may lain ka nga kwan mura nga si kasuko ning ibutan ta lang ba nga inaning sitwasyon actually sa inyong gipanulti no wa man ta makabati pa ko sa iyang side kay atong tawagan di man basod motubagod but hearing from your side medyo dihado siya ani ba mo ni gitagaan ako sa chance nga isitol ninyo na kung masabot na ninyo na sa off air kay di man gud ta makakuan dili ta mo konsentir og unsay grado but inani mo gud makakwestiyon na gud ta kay ngano di man niya ihatag ang papel. Kana naman simple ra man na. Ikaduha, out of 35 students, kung 30 ang dili na maka-avail sa scholarship tungod anang sitwasyon na 30 ang argabyado, 30 ang medyo na tagak sa scholarship, pila man na? Mga 85%. 85% sa mga estudyante, dako ang porsinto. Dako nga porsinto nga na kuha na ni, nadihado. So muna magka-question yun ka. Bitan lang tato kung out of 35 unta, na usadwa ka estudyante nga ni reklamo, makaingon ta nga medyo, sige lang, basig ko ane, basig ikaw po'y sayop ane, baka ha. But kini mas daghan ang ng reklamo, 30 is what percent of 35? So 85% ang ni reklamo. Unya, so ato may duel nga to sa deep dive. We have to deep dive what happened. So karon maoday ning hitabu ah. Dapat ni nga makuan, no? Kay unfair man sad kayo in the part sa mga estudyante nga nasalay giapas nga scholarship. Dili mo ko na simple lang gud nga imong matamatahon lang na diha sa pag-compute o grado, labi na og kuan ang man og mag-agad lang ka diha sa tiki og unsay isulti. Kay naaman isa mga dunay dakong kahulugan ba? Nga ngano nga imong gi-maintain ang graduha kay dunay tay scholarship nga atong gi-maintain, ha?
0: Nya ingon na mi attorney nga bawa na naman sa board exam.
1: Itap
0: na naman ang board exam. Nga, ay, kung nga, mga nang diinganan na lang di ay, so amo na
1: lang pala pasan. O, di sa na maon na inana. Of course, manikamot mo sa board exam, pero di sa na inana. Grabihan, no? Dair, Arby?
2: Yes, kasi mga attorney Rufil.
1: Atong gitawagan, no? Manikamot atong, tagtawag. O sa may mga prosesong atong gipanghimo. Gawas anong liter atong gihatag.
2: Atong gitawagan kasi mga attorney Rufil, wala magyud sila yung response kanato o niya gani, katong din hipasad silang dan, na istorya gyud nato mismo ang din kasi mga attorney Rufil, o niya ni, saad sila, nga ilahang arigluhon in their part. Pero sa among conversation ni Dan, akong sige follow up po, o niya siya po, sige pangutan na din hipod sa ato ah, akong gipahibaw sa iyahang kanang kami nagsubay mi aning inyohang issue. Ug unsa man ang inyohang ariglo didto, mo respetar sad ta sa atong sesyonan. Apan kung dili gid gani mahilot ka sa attorney Phil, abli ang ato ang sesyonan nga maminaw sad sa ilahang mga reklamo.
1: Pag istorya naman sa din, niingon man nga pantuon lamo sa may nahitabo.
0: Kwan.
1: Bay sige kuno.
0: Kwan kanang attorney, katong first na mo ari kay, di ba gitagam tog chance nga hindi sayo on air. Moto kay gipatawag may digto kay pagtuon mi sa City Legal. Muto kay gitagana mig assurance ni maniman kay wala. Muto siya kay
1: atong tawagon ron ha? Abli ang City ron?
0: Open na ito.
1: Okay. Atong tawagon sa ng inyong teacher. Haman, naan si si Kwan ron? Naan sa City ron kini si Esperanza Del Fiero?
0: Wala mi kabalo, attorney.
1: Kaya kung atong tawgon o di madagtawgon, atong nanawag na si Indayken, nanawag ka dahi? Sige ko no. Nanawag si Indayken sa cellphone? Okay. Ato ko nang i-on-air Indayken para makasabot ang mga tao nga naminaw ron nga we are fair enough. Ha? Dito sa DYHP. Aday, Indayken, kung na ko no dahi ba? Ha, Inday? Isulti lang ko no dahi. Kumusta dahi? Para nga
2: attorney ako nang gitawagan two times ang cellphone number aning Professor Esperanza Del Fierro mo ring raman siya attorney Rufil walay mo tubag atong i-on air ang iyang ring para
1: masulta
2: na to basi na yung mataghapan matubag niya galit
1: mm.
2: Ako ang i-dial attorney Rufil
1: sige daw be atong tawagon sa to lang ang din in the RB ito itong istorya ba nga pagtuon mo saan may result
0: kuhan attorney katong after na mo diri kay ni agtum
1: gamay lang okay sige dai tawagon sa to dai ato sa paminaw ha

0: Come on, get. What, man? What, again? Tuana? Unsa kalakiha wa man gi motubag dai ken? Ato lagi tawgan gyud ba mga kagalaan kay ko magud ni, na? Ang din sa dila aton tawgon ubalik, no? Kung unsang kalakiha be? Kada usa ninyo ba ako lang sa mong kuan ba para makaila-ila lang sa tagamay, no? Nya unsa nga scholarship imong gi-maintain? Ikaw dan be, una dan. Ikaw may mayor, unsa man nga scholarship imong gi-maintain?
1: Ang kuan attorney, DOST.
0: DOST. So at least do na kay sa mga libre sa eskwilahan, ana, doon na po'y gawain allowance, ana. Oh, mamagina, no? Kaya magkapas man ta scholarship kay nagutang gimintin, no? Ako, kasabot ko, anay, nana, ha? Kasabot yun ko perfectly, nga, no? Kining anak ta sa, kining aspo ta ba? Anak sa pobreng O. Kaning kamot kita sa ito pamaagi nga, makasikay-sikay tanin ato pag-eskwila. So, ikaw, DOST, si, ikaw, kinini ang Melvick.
2: Cebu Province Attorney CP Gifts.
0: Cebu Province. Uh-oh. So maogya po na ilibre sa eskwelahan na po ginagmay ang allowance.
2: Yes, attorney.
0: Inana. Oh. Sunod si Kuan, ang sekretary si ikabe sekretary be si Kuan Bianca.
3: Actually, wala ko eh kanang scholarship attorney but sa amuang nga Cebu Province kay naay kanang usahay every yearly siya.
0: Mm.
3: Per yearly siya monthly. Per scholarship lang gihapon jud siya.
0: So Cebu Province mo nga Kuan, asa man dapat day inyo?
3: Sa Badjan.
0: At taga Badjan ka, ikaw?
4: Taga Aluginsan, attorney.
0: Aluginsan. Okay. Sunod, si?
5: Wala na ko yung scholarship, attorney Brett.
0: Oo. Okay. Sunod?
6: Wala na sad ko yung external nga scholarships, kan, attorney.
0: Pero reklamo lang ka itong ingrado nga gamay sad.
6: Oh, no? In behalf of our classmates. Bakay, wala sad ko napil sa mga nahagbong ba.
0: Mm-hmm.
6: Pero since kanang asa class man namong concern kay kuyog gapon Manila.
0: So at least kuan ang imo. Ang uban, kisap may uban nga kuan, naay scholarship nga gi-maintain or
7: Cebu City scholar.
0: Cebu City nang imo.
7: Yes, attorney.
0: Okay. Kisa to yung name nimo?
7: Jonelyn, sir.
0: Jonelyn, asa man ka sa Cebu City?
7: Cebu City scholar ko.
0: Asa man napit niyo sa Cebu City di ay?
7: Da sa misa punta.
0: Sa punta. Oh, okay. So maog hapon do na puy kanang libre sa eskwela. O kuan naman ni kay government man day no. So okay man. But yes, do na mga allowances sa inana, no?
7: Yes, attorney.
0: Oh, mo ni tong giapas. Oh, kisa pa. Kisa pa ilain. Okay, kanang uban mga sympathizers ni og nga siyempre gawas nga bisag wa kay gi-maintain nga scholarship mo grado dihado ka mo reklamo sa ka. Ikaw da kuan.
8: Good morning.
0: Sa name ni mo?
8: DOST, sir.
0: DOST. Kisa may name ni mo?
8: Carla.
0: Carla, kisa pa ilain?
9: Good morning, attorney. Si Krija, sir, from Lusaran nga, Cebu City Scholar, sir.
0: Cebu City Scholar. O, oh, kisa pa? Oh.
9: Good morning, attorney. Krija, CP Gifts Scholarship.
0: Saan na siya? Saan na siya?
9: Sa Cebu Province, attorney.
0: Cebu Province, okay. Kisa pa?
10: Good morning, attorney. Cebu Scholar, attorney.
0: Sugbo.
10: Cebu City Scholar.
0: Cebu City. Okay, kisa pa. O, katong uban. Sige na lang, ikuan lang sad. Kisa yung name, eh.
11: Kuan, Elmi attorney. Wala ko scholar, pero nag-call center ko para makaskoy lang.
0: Okay. So, kisa may nanarbaho call center din, eh. Pila ka buok mo nanarbaho call center?
12: Active attorney.
0: O, ang active. Pila ka buok active? Pero pila yung nakasuway trabaho? Call center? Oh. Sa pagkakaroon, dili na lang sa mong active, kahapit na mong kwan, no? Kanya, ma-prepare mo sa inyong board exam. Muna, importante. Okay. So, muna, no, ang atong mga kwan, atong i-try ang number o balik in the RV, no? Sa, balik ko no, day. Nya, before tamo tawag sa din, dekin. Ato tawag balik, day. Okay na, dekin? Sige. Gamay lang kay mga kagilaan. Atong gitawag si Ma'am Kwan. O kinsa may nakaila ni Ma'am Esperanza Del Fierro. Taga-asa man ni siya? Wapon mo kay Bao? Basta di rin siya sa CTO sa main campus. Okay.

0: Lagi mo tubag, ha? Asa ka na siya. Kapila na mo itong tawag ni Arvin, nga di mo matubag, you know? So, una pag pinamirong abot na nila rin.
1: Yes, sa maternal field, kapila kahigayon ta ka sa maternal field, mitawag sa iya ha. In ana sad ang nahimo response, mag-ring lang, o say, mututot lang yun siya ka sa maternal field. Nag-text sad ta sa iya ka sa maternal field, ganit taas kaayo. Text sa iya ha, pero wala sad yun siya response ka sa maternal field. Even sa ato ang gisend sa iya ha nga email.
0: Okay.
1: Personally, ato sad siya gipaybaw nga nakadawat mi og mga reklamo regarding sa grading sa, nga imo pagpaagi ingon ana and then we want to hear her side as well tungod kay kini nga estasyonan patas man ta dinhi kasama maternal field atong gidawat ang ilahang reklamo apan ato sad gustong madungog ang mahimong response usab ni Professor Esperanza kasama maternal field atong hinumduman usab nga although kani sila mga estudyante pa ni sila pero naasad ni sila yung mga rights nga gihold
0: yeah,
1: sa maternal field
0: of course.
1: Naasad ni sila kanang manual nga gifollow according sa mo'y gibutang din ha sa Cebu Technological University kasama maternal field and hopefully no madungog sad ni Professor Esperanza kini kay ila na magyud ning ginadin hisa ka sa kahanginan kasama maternal field unya na public na mangyud ni ang maong nga issue kasama maternal field hopefully matagad niya ug mutubag siya karon kasama maternal field.
0: Oo. So okay, kisa president ron sa city oh, bag-ong president.
2: OIC ra attorney.
0: Oh. Kisa may OIC ron?
2: Si kan.
0: Si atong iyon din, kisa tong din ki istorya dai. Ato sa unahon sa to, kadali. Natay number to daikin. Katong taga-ekonos in the Ken in the RB. Naatay number ato, atong balikan og tawag to, kay inyong mga guto permiro nga kuan. Sige daw. Kuan nasa ko no.
1: So far, kasama to your feel, ang bagong gipahibaw ni Dan sa atoa is ipaagi na sa Dean through the legal office sa CTU. So, nasad tay number ana kasama to your feel aron nga matawgan sad na to.
0: Kisa man si Dean.
1: Ang legal office na daw ang patubagon kasama maternal field.
0: Legal office may matubag. But unahon sa itong kwans din kasama itong ika-istorya. Sa may ika-istorya na ito primero sa kwan. Mangutanan na ito si update atong gitawgan niya ato sa nge-refer dito. Kami mga sa DYHP na yung mga reklamo dari dinlit na mong isa lang dayon. In fact, kinis na ha? Naman yung mga estudyante, March 19 nila ni Ari. Yaon sa nagunta ron, May nagunta ron. Nga naman, hatay kong chance nga kwan ba? Kana na ang nanawag me na kumahimo masitol niyo din ha unsa ning kalakiha because ako mismo medyo kon magkagod kay kadako nga porsyento ni 30 students out of 35 anang reklamo tungod aning pagka-compute sa grado so 85% something ang nang reklamo mo na no okay sige kuno day ang katong number sa day natong gitawgan sa ilang din sa kay mangayo taog update labot ani og naunsa ang kalakiha di man ni kuha na. So, niya ang ombudsman, kumusta man, ni, wala na mo makakag-update sa ombudsman? Mura man og...
2: Kuan, attorney, katong pag-ari na ko ato, miss, kaya nag-send ko og kanang email sa ombudsman, update, then mo to, acknowledge siya, but wala pa yung action. Ako tong gisendan ang CHED og ang ombudsman, then ang ni-acknowledge siya kaya ang ombudsman, ang CHED, kaya wala pa.
0: I-follow up na ni-appeal sa ombudsman, day? Kay mura man og ganang kuan ba?
2: Yes, sir.
0: Oh, sige. Gamay lang kayo mga kagilaan ha. Ato ning tagapagtagad kay pwede ba sa mga interview? Kuha na sa kuno. Sige.
2: Wala si Dean attorney, secretary.
0: Secretary rin na. Oh. Unsa man di pwede nito ma kuha dito?
3: Iyang man ang messenger.
0: Ah, sa iyang messenger. Okay. Ang secretary lang ni Dean may na.
2: Hello sir.
0: Okay. Asa man day si Dean kuno? Sige ka na, on-air pa, basin og kwan.
2: Hello sir, naka-on-air ni sir.
4: Hello attorney, good.
0: Yes sir, good morning.
4: Good morning attorney.
0: Wala si Dean diya karon?
4: Mag-contact personal na kwan si Ehang White attorney.
0: Oh, okay. Kasi
4: sila sa doktor karon, oo.
0: Oh, so kisa pwede na ito ma-interview ani sir? Kining reklamo sa mga estudyante katong among gitawag niya ba unya atong tangi pasitol sa off air ama ni madagot ug kwan
4: kini gud nga issue attorney sa mga estudyante ug kang professor Del Piero amo na mong ganing gipasaka dito sa legal office ug sa CD yung mo to nga ang kuan ginamo ani para mausa ang tubag ang taga legal office kay tubag ni attorney.
0: Ah sige, so kinsa may inyong legal kuan dia? Legal counsel.
4: Si kuan man ang lang head sa legal office si attorney Medali attorney.
0: Attorney Medali, na kay number ani? Na kay number ani? Pwede mo matawag ani?
4: Kuan attorney. Ang kuan sa sana dire sa city o unya i-course na bitaw, i-agir na bitaw sa ilahang office yung local number nila, attorney.
0: Okay, sige sir. Kisa president na to ron sa CTO?
4: Si, kwan attorney, si Dr. Junita, kwan, literatus attorney.
0: Okay, narapon siya karon, no?
4: Di sa kusyo, attorney, kay katong nagpa-perma, migahapon, marag on travel daw, attorney.
0: Okay. Unsa may local number sa inyong legal?
4: Sa attorney ha, okay ko kasaguhan ng mga sa local attorney kay, pero ang atong number kini sa city is 40246 ni attorney.
0: Okay, sige. Amo lang tawagan ang legal ani sir.
4: Sige. Salamat attorney.
0: Trunk line nila na. Oh, sige. Tawagan na mo. Salamat kayo sir. Kisa ni palihog sir?
4: Wait pa yan. Salamat pa attorney.
0: Kisa ni palihog ni sir?
4: Randy Mangubat attorney.
0: Randy Mangubat, ikaw may secretary sa din.
4: Yes, attorney.
0: Sige. Salamat kayo, Sir Randy.
4: Okay, waste pa yan, attorney. Salamat.
0: Mayong buntag ni mo.
4: Mayong buntag.
0: Okay. So, mo to, no? Wala dahil din doon ay personal nga kuan. Sige lang. Ang legal ninyo dito, may atong kuanon ko nabi, atong hinabion ko nabi ang legal on sa may ilang aksyon. Ining sitwasyon na karon, no? Atong balikan mga higala. Natay number? Local number sa legal? Sige ko no, aron niya itong makontak mga sukitig paminaw. Dako ni nga kuan ng ilang kuan yun, no? So, ano in the RV, ikaw, sa imong kabahin ba? May isuriahan taman lang yun eh, kaya hantod ka ron na maka, nag-teach maka. Ako lang kang advice ang gamay, nag-teach mo sa gusto una, niya kuan, ay lang siguro anang mag-contact secretary, niya mo'y palikod.
1: So far, kasama Attorney Rufil, sa ako ang own experience kasama Attorney Rufil, gani ang ato, ako am na si Janti silang Raymart o si Jane. Mm. No, product man na sila sa CNU. So, kaibawag yun na sila kung unsa ko sa klase. Mm. O kaibawag na sila kung unsa po ang paagisan ako sa klase kasama Attorney Rufil. Maghatag ko o quizzes, unya sila ang mag-check po kasama Attorney Rufil na ay mga key answers nga akong ihatag. Mm. And then, sila ang mo-check, akong i-return sa ilahang paper, ilang ipahibaw sa ako ang scores na kasama Attorney Rufil. So, inana ang ako ang paagi kasama Attorney Rufil. Unya, so far, tungod bisan og ka ng kita kasama Attorney Rufil, kay ba magitaana nga, nagtudlo ka, nagtrabaho, sad ka. So, nasad kay lain nga mga sidelines kasama Attorney Rufil. So, bisan pa ni Ana, wala man sa yud ta magkuha og sekretarya.
0: Sa una noon, mamaliho ko ni Pops, nga, nabangi ko ni Pops, sabi, kalabi na PowerPoint ba, na, morning, undang yung kadugayan, kay di mamadaan ako ni. Pero, isod man kayo ng within sa estudyante mo, imong pakuanon, no? Hindi mo, tagaan mo additional trabaho ba?
1: Mauna siya kasama Attorney Rufil. Dili pasabot nga tungod kay natay academic freedom ang ato na pong estudyante mo ay ato ang, although, mo respeto sa ito sa maestra
0: na asa siya. Academic freedom. You cannot invoke academic freedom all the time. My goodness.
1: Ginood na kasama Attorney Rufil, no? So, ang ato mga estudyante, kung mapamalihugan ni mo sila, maayo, kung magkuan lang, mag-check. Pero kanang pagtali na sa record unya sa ilahang mga kabahin ka sa material field, sila na ang maghimo sa Excel sheet. Which is, mauna ang trabaho sa usa ka professor, usa ka maestra. Siya yun na ang mutali diha sa imong scores. Siya sa nang muhimo sa Excel.
0: Ayahay kayo, magtudlo tanya, na kay imo ni estudyante si Kwan, ni sekretary ni mo si Bianca o si Milbit. Oh, mura di na kayo.
1: Di na ginunta kayo, hassle.
0: So, inyo i-submit ka to ng sa Excel na nga, Kwan? Yahaya din, no? Makaingon sa tag sana all.
1: Sana all yun kayo kasama Attorney Rufil. Kung ingon, ana na lang ang proseso kasama Attorney Rufil, no? Pero tingin untang hayahaya. Pero kita, nga responsible nga mga teachers, responsible nga professors, no? Kanang mahimo gyud nato na nga buhaton bisan pa og sa kadaghan sa atong estudyante kahibaw ni sila kay mga future teachers ni nato sa ato ang nasod kasama Attorney Rufil kahibaw ni sila kung unsa sad ang angay nga proseso mo na nga dili sad nato ikalimod ngano nga duna say pagquestion sa proseso kasama Attorney Rufil which is ilaha po na nga right kasama Attorney Rufil.
0: Yeah, of course. Mo na kung ingon lagi nga ako naagi ko pagka naagi mo kita tanan pagka estudyante naagi ko pagka professors anang inyong eskwelahan gyud si Tio. o sa inyo. Yan mo na nga, ingon dyan ko, nga tagaan to chance nga, kung mahimo ilan lang isitol sa off-air lang, tagailan ikuan dito, kung sa'y mahimo ka, kung makuan, kidaghan na magkakaayosan. Kadi ko ganahan ang taba nga, mada na to nga, mudako ginig maayo, kay masugdan ta ni, medyo mo, kuan gini, kaya masugdan na to ni on-air na. I-follow up na to ni ombudsman o gang Ched aning kalakiha. Unsa may ilang aksyon, like sa kuan. Kay nga wa na mas na justice nga makuha dito sa sulod. Unsa may himuon sa ombudsman ana. Nga considering nga kuan siya, kinini ang public teacher siya. Under magkas jurisdiction sa ombudsman. Unya kung dunay grave abuse of discretion, din the more nga dunay jurisdiction ng ombudsman ana, unsa may ilang gihimo. O ito nang tagag-pagtagad mahigala, pero kumusta man day ang atong ilang kuan? Ilang legal indikin? Mutubag sila day?
5: Atty. Rofil, atong i-contact ang ilahang katungihatag ni Sir Trunkline dito sa ilahang school. Mauna nga, inigtubag Atty. Rofil, ipalid ta dito sa local nga number unta sa office nga gusto nato nga i-reach. Pero unfortunately, wa magutay local number sa kaning legal office.
0: Mm-hmm.
5: Okay, mas dali unta to nato, kay pindot nato sa local number, opisina man dayon ang makatubag. So, gitry na ko ang ilahang number nga 1 nga mo prompt Attorney Rufil nga isumpay na to ang local number nga atong i-wish unta nga i-dial.
0: Mm-hmm.
5: No, pero wala man ta ana. So ningari ko sa 2 nga mo prompt sad nga medical. So ako lang gingi paabot Attorney Rufil kay hopefully naay mo tubag kay pwede ra man mo ingon ta nga ipa-transfer ta dito sa atong gi-wish gid nga office nga kontakon.
0: Mm-hmm.
5: Wala say mo tubag. Dirita na pod sa ilahang security concerns which is number 3. Wala gihapon siya'y motobag, Attorney Rufil. Mahurot na lang ang ring. So, arita sa number 4 nilang katong sa ilahang trunk line, campus number sa to, si Tio nga lain-lain nga mga campuses. O niya, mo, ang katapusan nga kung wata kay balo kuno sa local number nga atong gustong kontakon, mo adto ta sa operator nga 0. Kay mao man na siya'y mubutang unta sa particular nga offices guto na to nga ikontakon.
0: Mm.
5: Pero wa po'y ang ilang operator Attorney Rufil which is supposedly mo ring pud na siya hantud na imo tubag kung available ang operator mudiretso ra siya og tutot dayong kaputol sa linya. So tingali kani nga mga numbers nga akong gidayal wala ni mga available nga tao nga makatubag sa ilang linya. So mara Attorney Rufil atong i-contact ang ilang campus get through sa ilang trunk line nga 402-4060.
0: Okay sige, so mo ni mga tigila ano tingali og tungod sa atong oras nga murag hagipot naman gyud ta, ato lang i-follow up ni RB. Bisan sa off air ato lang ning tawagan og dugang kay mahurot man tong oras gyud tinawagan ay nga wa man gyud, no? But anyway, kuhaon ako ang mga numbers pod atong ninyo og katong mga importante nga kuan kay kuan sa taninyo sige balik-balik diri anya amplite pa og uban pa. Kinini ang ma-follow up lang nato ninyo, ma-contact mo na mo, no? Kay ato ning i-follow up og dugang. Ato lang sa ning tagagpagtagad mahigala. In fact, nakapadaan na mga tag-liter na ni Day. Wala ito baga ni atong liter nga gidala? Agi pada?
1: So far, kasama Attorney Rufil, walay response nga nadawat na to gikan sa Dean's Office kasama Attorney Rufil o gikan sad sa kadtong kang Professor Del Fierro kasama Attorney Rufil. Muna, no, nga nang hinaot unta mi, adtong panahuna nga matubag yun nila ang ato ang concerns po regarding ani ilahang dano sa kaning tibuok nilang class kasama Attorney Rufil. Naay ni response diri ang ilahaning secretary gi-course through sa ilahang dean si Raymond Espina. We respectfully acknowledge receipt of your letter concerning the issues raised by the fourth year BS Ed science students of the College of Education, Cebu Technological University main campus regarding the alleged discrepancies in their final grades. We sincerely appreciate you for bringing this matter to our attention. Please be assured that this concern is currently being carefully reviewed in coordination with the campus director and the legal office of the Cebu Technological University main campus.
0: Mm-hmm.
1: We are committed to ensuring a fair and thorough evaluation of the matter. Rest assured that we will keep your office informed of any developments and provide an update on the progress of this review at the soonest possible time. Thank you for your cooperation and understanding. Respectfully, Dr. Raymond Espina.
0: Okay, so si Dr. Raymond Espina mauni ang dean sa College of Education, no? Kaya kini ila Bachelor of Secondary Education major in science. So, at least itubag si Dean Espina ani, ang problema lang kay carefully, na matubag carefully reviewing ani. How long will the review? Muna'y dakong pangutana. Naabay timeline sila ani kay wa naman, graduate naman ba ikuan? No? Atong, sige, ang number sa ilang legal na day, basigway abli ang ilang legal pag kanong adlawa, Sabado? Atong yun, erkono ba? Para maibawaan na to. Ang legal office, mga higala. Check na to ang legal office sa CTO, kaya mo may patubago nila para maibawaan na to, mga kaigsunan, no? Okay. Gamay lang kayo, mga kaigsunan, ha? Gamay lang. Ato na yung tagad-pagtagad, mga kaigalaan. Kay bitaw, kasabot sa gasa ilang kasaman na isulti? Sige daw. Legal office, eh?

0: Wa gyon, murag wa gyon. Sa tay mo insulte? Oh, isa. Awa lang wa gyon Japan.
1: Good morning, attorney. Na lang ko i-add bitaw sa katong kanang reklamo.
0: Oo.
1: Kaysa in my case kay ang ni tatak sa portal is incomplete ko or INC.
0: Mm.
1: Where in fact, kay baw ko mismo sa akong kaugalingon, even ang secretaries nga, complete jud ko sa tanang activities, quizzes, even exam, ni-take ko sa exam. Pero, incomplete ang ni-tatak sa portal.
0: Pila ka buk na ka-incomplete dire?
1: Pero, oh. Kuan, magduha.
0: So, ngano na incomplete man ka? Imong istorya sa ma'am, ngano incomplete man ko, ma'am?
1: O, nag-istorya may na attorney during conference. Unya, ang iyahang rason is na ako noy kanang murag score nga wala siya ma-record. And then, ang usap po sa rason ngayang giingon is mo ko nung na-incomplete kay bagsak daw ko no mi. Katong na-incomplete, bagsak ko no mi. Iyalan ko nung gi-incomplete para na ay may chance nga mupasar daw among grades.
0: Asa nya ibaw apa nyo asa may nabagsak ma'am nabagsak dai ka sa may mo na
1: wala wala jud ko nabagsak attorney kay bis ako sa imong kaugalingon makakonbya ka maka-attest biya ka maka-assess biya ka nga
0: sa imo tan asa mo ko nabagsak ma'am
1: di mo ang iya ang iyang reason kay kuan kanang wala gito nabagsak daw sa exam same sa lang ko sir nabagsak sa exam pero gi-ask na ko siya asa mong paper para makakita, wala siya ikahatag.
0: Kay liman ka inyo, muna yung muglado, kay bagsak, ha? Anong bagsak mo? Pwede ko kakita, ma'am, asa dapit nga bagsak, para nga ma-correct sa ko ba? Basig asa dapita di ko na sayo. Pagtabang man ka aning ato, ano matabangan ni mo nga, kwan, akong dawato na kung nasayop ko pag-answer, pero hindi kay ba ako asa ko na sayo, asa ang asakto. Ganyan lang ka nga bagsak, pero wa ka pa kita.
1: Oh, then during pag-conference food attorney kay Fanny Kaayo, kay pag given by one nan mini atog tawag sa so pag time na sa kuha kay Marsha na shock siya ha INC day kaday inana iyang kuan first reaction jud na na shock siya bang anong na INC ko
0: di unsa man niya yang grado gi bana bana lang niya baon pero sa na shock nimo pag kuan asa imo bisag idan pasulti ko no dan atong microphone asa po ka
2: oh attorney katong gidoon ako sa katong nagtuko sa office attorney siya nga pila day mong grado. Hindi ko nga 2.6 mo siya nga. Ha? 2.6 day ka? Hindi ko nga kasi yung quarter ni ba, ikay gabuat sa mga grado ma'am or daily?
0: Mm-mm.
2: Kaya nga nung, if ikaw teacher gabuat sa grado, syempre aware ka, attorney.
0: Mm-mm.
2: Anong na-shock man siya?
0: Wala no?
2: Niya, akong usa ka classmate attorney, kay 3.1.
0: Mm.
2: Niya, niretake siya. Niya, funny ka ayaw kay, nisaka raw 1 point.
0: Mm-mm.
2: Na 3, from 3.1, niretake siya na himon 3.
0: 100. Maybe pero speaker po no. Pero sa banto ni retake siya.
2: Oh. Kanya kay hagbo mo sa internet. 3-1 man yang grado.
0: Mm. Unya pila yung score?
1: 95 over 100 ang yung score then ni Sakara og kan. Murag 0.1 ang yang grade which is the 3.
2: So, 3.1 to 3.
0: Mo na nga interesting kay tang mamina unsa unya pag compute ni maohon ni di ay?
3: Actually attorney.
0: Oh.
3: During sa time nga nag conference kay ni admit din siya nga. Di siya kabaw sa katong kaan. Excel. Unsa on pag-compute. Nagpatulo siya.
0: Ah.
3: Ini-admit siya nga.
0: Di mo admit na siya nga. Actually, di ko kabao aning kuana, ana. Kini nga mga bago magunang ipang-tuslok din eh. Umay mo, ana. Nga kuan. Panalitan ba? Kaya maamong hinunang kuan. Naman ko tayo strength ang weaknesses ba? Kani magtuon pa kuan. Basta pag-tuslok tula. Mumanin yung gawas. Ngayon mo na lang gijas niya. Basta mauna na. Okay, ni-admit pa kasi nga dili sa suito atong yes, katong kuan?
3: I-admit din siya ato at time. Then, naato'y assistant nga nag-kuan po operate man, patabang siya rito. Then, my classmate po na kata na, if kabaw rin ka mo compute sa grado ma'am, if kabaw ba ka na nga ka ng system siya, dili.
0: Mm-hmm.
3: So, mga ka-question po ni attorney, yung sa ganyan pagkuha ang amo ang grado. Then, it happened po, ay, amo po tumong attorney, nga nung garami makakita sa mong paper sa finals, tukod po sa iyang sayo sa midterms. So after sa among pag-exam ng pag-midterms, nag-checking me. Then among nakita nga amo ang score gamay. Di among gita na ang papel og asa mi lapitan na sayop. Nga murag ang answer gani sa katong question kay di gid mao. Di among gi-raise ang concern and then we found out nga ang answer key nga gihatag dili mao. So yung answer key.
0: Di ang iyang answer key mo ay sayop.
3: Yes, attorney.
0: Sa midterm.
3: Yes. Mong garan mi makita sa among papel.
0: Oh.
3: makita na mo ang final paper na mo sa finals.
0: Mm-hmm. Kay basin kamo secretary, wa mo adto panahon na kay di man sa maglabot sa mga exams ano, pero katong quiz mo, wa na mo niya hilabte. Katong final quiz na quiz after the final. Basin nangita na sa glain dito maka-check ba nga? Tangalan na dagoan. Di ba dai? Ikaw dai, RB.
1: Ano ang kasama, Attorney Rufil? Pertaining sa kadtong Excel nga, dili makamao ka sa mga Attorney Rufil, marag common knowledge yun na siya. When you enter a university, kung mag-maistra ka sa mga Attorney Rufil, you have to learn sa mga basics, bisan sa Excel file o sa Word ka sa mga Attorney Rufil. And prior sa pag-start sa klase ka sa mga Attorney Rufil, even sa amua sa Cebu Normal University, na ay mga teachers training nga ipahigayon, aron nga mahibaw gyud ka unsaon pag-operate. Even in time sa karon nga, daghan na og online classes ka sa mga Attorney Rufil. Kana ba yung mga Google Classroom, very new ba kayo na sa ato ka sa mga Attorney Rufil?

0: sa maternal field, labi na sa bagong nga generation. Pero kana siya ka sa maternal field, hatagan yun na og pagtagadsad sa university, hinungdan nga naagi yung mga trainings kay ipahigayon ana. And even sa kanang college yun mismo, hatagan sad yun na og time nga matudluan sad yun tong mga professors, labi na kadtong mga late na, and then kadtong bag-usad ni sud, aron nga makahibaw yun sila on saan yun pagproseso sa system. So, kung ikaw mismo nga maestra, mao'y gikatunan ana, unya imong gihatag ang trabaho sa imong estudyante, syempre ang estudyante, wa man na siya'y authority and capacity nga mo appeal adtong kanang training nga sa teachers kasama sa maternal field. So muna ang usasad sa ilang theory kasama sa maternal field nga posibleng naagyud siya ay gisugo ani kasama sa maternal field nga moy mo kwenta sa grado og moy mo basin gani ang pagplaster pa diha sa pag-encode pa diha sa system kasama sa maternal field kay nganong wala man siya nahibaw kung unsay grado sa mga estudyante.
1: Oo. Namoy ko na ni ombudsman kanana ang case number. Ato i-follow up dai? Ato i-follow up ni sa ombudsman? Okay. Tungod sa atong wana dai, suman ang wana dili mo kuan ang lokal. Dayto pasultian sa Daiken bay. Sige kuno Daiken.
2: Attorney Rufil, mo na to ang atong gi-contact kaganina, ni balik ta og contact silang trunk line sa school. Unya nakakuha naman ta gisandam ta kasamang RV og katong local number gid 1149. So mo na to atong gi-contact kaganina ang atong gipabalik ipabati on air nga wala gihapoy motubag, Attorney Rufil.
1: Okay. Sige Daiken, salamat kayo. Ato na ning hatagan og kuan, among kuhaon ang ubang mga numbers ano nila Daiken. Anytime pwede ta makatawag na nila. Nya atong i-follow up ni ang atong sunod nga mga kuan ani. Og maistorya naton din anytime bisan og off air na ta ato lang gyapon istoryahon. Rest assured nya mo i-follow up ni ha. Kay tungod sa tong oras ron murag perting pagkalapas naman ato, no, ato na lang gi kuan na lang kay tungod ining problema ha mga sukid tig Baminaw. So, dai. So, sa pagkakaron, salamat sa inyong pagsalig sa DYHP og IFM bata himo lang gyapon tag constant nga communication namo sa DYHP. Unya mo follow up lang taon sa dugang kalambuan. Keep us informed also kung dunay mga dugang update sa inyong end, ha? Oh, sige Dan. Okay ra ka Dan?
3: Sa ako ang part sa attorney kay pressure din siya kay mi attorney kay padunong bi ang graduation niya for filing na ba. Nya ginan mi ato nga if ma resolve siya nya maabtan lugar ng graduation day, attorney, dili may ma-acknowledge sa ceremony, pero matatak siya sa TOR. Pero lain ka sa feeling, attorney, ba nga, kanabi itong sa ceremony, di ka ma-acknowledge, sa papel na lang. Nya, ang ubang isang classmate, attorney, kaya naka-decide na lang, di na lang ma-attend sa graduation. Kaya mag-unsam ito, mahilak na lang,
1: Sige lang, no? Istorya lang tagdugang anaon niya sa off-air, ha? O sa mga kuan. Kuan lang yapon mo. Taas noon lang yapon, kaya di man kamuman mo yung nasa sakto, no? Okay, sa so far sa atong pagpaminaw ang di man siya motubag nato ang atong itawgan. So dili ma bati unta nato ang iyang side, no, with all due fairness unta ni ining professor Esperanza Del Fierro aron nga ato siya mapamati unta nya ma-explain niya ang iyang side ani. Pero di man. So sige lang, atong balik-balikan nagtawag ning maong professor og ang ilang mga kadaguan sa sitio nga ma-follow up nato. Ato lang pa ning kamutan ni RB. Sige, so ana lang sa ha.
0: Okay. Yes, kasama Atty. Rufil, pasalamatan nato ang ato ang mga students sa sitio kasama Atty. Rufil sa pagsalig sa mo adinhi sa DYHPRMN Cebu. Ingon man sa mga naka-istorya pod nato from the past kasama Atty. Rufil, even sa katungkang Sir Randy nga ni responded nato kasama Atty. Rufil. Hopefully no ang university mo take action ini kasama Atty. Rufil og ato sad ning follow up na sa Office of the Ombudsman kasama Atty. Rufil aron nga ma-follow up sad tong ilahang kaso nga gi-file kasama Atty. Rufil.
1: Pwede man og by next week Monday for example or kuan na anytime pag natay kuan nga time nga kuan na ato tawgon ilang president sa sitio o ingoman ang unsay update ana nga action la sa ombudsman kay may ani wa may nahitabo ani nga kuan
3: no nga delaying tactics na lang ba kay paabot na lang mo graduate nunya kay luy kay attorney if sa next batch same case amo so may ani ra gihapon
1: wala siya unsa may action sa sitio the same teacher na ani gihapon na so another victims by next year
3: nunya
1: ang amo di sa mo take og action ana.
3: Yung questionable lang kay attorney kay maabtan na lang 10 months ba wag yung progress.
1: Sige, kay kato ba yung inyong mga gipanulti? Akong ikuanto, imong evaluate ko na delikado siya ng kalaki ha. Mauna,

0: kung taga ang chance nga kumahimo makuan ninyo na din ha. Kay og makapakita sa papel, okay. Pero guay papel nga mapakita kay nalabay na niya or naunsa, na naku ang problema ang kalakiha. Okay, sige. Salamat kayo sa pag-anhis itong sibianan. Istorya ng tagdugang niya sa gawas, ha? Okay.
1: Yes, kasama Atty. Phil, ato ning aksyonan o atong paabuton sad ang tubag sad sa ato ang response ni ini kasama Atty. Phil o mo-follow up ta ni ini padayon ta nga musubay ni ini nga issue kasama Atty. Phil. Daghan kaayong salamat ingon man sa ato mga suking tigpaminaw kasama Atty. Phil. Kini yung Radyoman RV Veloso Tatak, RMN.
0: Okay, salamat kasamang RV Veloso sa imong sa atong complaint at action center, pero ato ning i-follow up mahigala bisan sa off air no aron nga mapadayon nato mga kagalaan og kuan sa ni. Okay, so kini ni ang wa na tayong oras mga sugiting paminaw no, nilapas ta mga kagalaan mga ilang may dispensa wala pa salamatan ni atong mga estudyante nga ni adere but sige lang amo lang gyapon i-follow up sa off air og sa on air matag kanon og unya para nga among mahibaw-an unsay dugang update kay ang ilang Dean, ato lang follow up na mas may mga istorya na ito. Balik si Dean Espina kay nitubag man siya na ito nga ingon niya ilalang ko nung kuan gi-review ni. Pero problema niya kay nisukul man siya si Dean din eh. No? O ang ilang presidente. Oh. Inay nga ilang isito lang gusto gisa magdako gid ay kumaon. Mm. Oh, nga kikinigon mga estudyante mga higala pa doong paningkamot paningkamot mo ha nga sa inyong graduation o sa inyong board exam. Paningkamot mo. Bisan naan yung problema ha pero sige lang. I-compartmentalize na ninyo gyud, no? Aron nga, di sad makuan, di sad maapiktaran na inyong pagpangandam sa board exam niya pohon after sa inyong graduation. Sige, okay. Salamat kayo, kanatong tanan. So, istorya na tagbalik sa gawas unya, ha? Okay, wala tayong ulas mga sukit. Tignan mo na, portion to ganito mga higala sa the original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement doon na kininagkadaiyang mga vitamina o mineralis nga haom sa pagpaligon sa panglawas o sa atong immune system. Doon na kini vitamin A, E o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Nakipusap sa mga ingredients nini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o luya. Ang the original Koi Herbal Dietary Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company o gidistribute kini sa Belgian marketing o FDA approved. Bisan sa bagong karton o mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. The original Koi Herbal Capsule. Wala matay kong oras mahigala ang dugan to mga isyo sa Lunes na lang pupuhon. Sa nga nalang skinitibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Manamilit ka ninyo pinag-ispag-ingon sa tanang panahon o sa tanang higayon. Dalaygon ang Diyos, mayong buntag Pilipinas. Tatak RMN.
2: Not just number one. Simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocesan Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
3: With 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
4: Tata RMN!
5: All the time, RMN kami!
4: Tata RMN!
3: One radio is favored by all.
4: Tatak RMN all the way.
5: Loyal kami sa RMN.
4: Tatak RMN.
3: One radio network conquers all.
6: Number one.
3: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one. Number one. Radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming maraming maraming salamat po.
7: Bang imo blood sugar. Ato na ka may diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, nga kapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
8: Sabihin na bulong ipatigil sa sugar.
7: DTX 500.
9: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang as kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
10: Dua ka kapsul buntag sa gabi.
9: After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar.
10: Aktibo, jud kayo yung DTX 500.
7: DJX 500.
8: Pumali sa mga butika.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents Kuin Ako ang Pasultihon. Pasultihon, ako moingon, nga kun adunay aso, adunay koy kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
2: Kun ako sa pagpasultihon, ako sa moingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
1: Kuin ako ang pasultihon. Tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang munghuna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kuin ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
0: Sa paragis bila-bila, dili.

0: The original Koi Herbal Capsule.
1: Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 10450 MJ Quinco Avenue. Sa wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule, nga akong gibati kay usam ko ka hubakon, sige ang sool sa hubak. Pero pagkasway na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiagan ako nga aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then, na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So, moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
0: The Original Koi Herbal Capsule.

0: said, health testimonies. Health testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nag-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
1: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal na pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng said liniment oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
0: Ang said liniment oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
2: Beaver Sandal!

0: sandal, ang super sandal.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Kapuy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapuy kayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taloy sa Diyos. Niangay mong ko. O ano, maninda ko niya. Niasaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mong ko, kapuy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Karang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa, magyuni ka, kapuy ma.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
4: Hi! Hello mga kasama! Kinigapan ninyo Kuya Joel Bense, kauban sa kong partner Randy Tayad. Mangumusta ka ninyong tanan? O sa tanang mag-eksunan mga kasama, awhagong ko kamo nga magamit good sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Gugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, atong magtatampo karon pinadaso sa kababay nga nagpatago lang sa ngan nga kuni. Kinigibotag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kagalaan nga tumutatampo si Kuni.

Kini akong bana, ambot og sakit bagid kahani, pero wapaw kadungog nga naay sakit nga ingon ini. Nga kada bang damguhon pirmi ba? Unya murag damanunon pirmi. Mao ni siya, damgo og daman. Kung nganong na problema ko, ingon mangod ini ang mga panghitabo.

0: ang lubusan.
1: Panindutan ganyan iya ha, kabang nindot na siya.
0: Upang ako'y iyong
1: singit gini siya eh. Kanahan maginis Fredo eh. Gisumpayan pa ganyan akong kanta. Nagtuon na siya makakuha siya sa kunting. Oh, pita! Giguba lagi na akong kanta. Mamay man unta na kayo to. At tuon din ako. Bita gini tawahan.
2: Kasalanan ba ang malin ka ng lubusan?
1: Hoy! Masama ng imo, ha? Parigla ni, copyright ng imo da. Ako'y gaon nagkanta. Isumpay d'yo ka di ha? Kanta d'yag lain. Ayaw nang ikanta na ako kay mga copyright.
3: Ha?
1: Pero? Di mongkog. Natug naman ay ning kagwang. Gidaman di nga, Lidia ay ni. Ala no, isumpay gidaman, kidort.

0: Ay, sabtalag una nang imong bahna o ikone. Nagtrabaho ko da panggabi eh.
1: Gisabot bitaw na nai, pero murag sige naman sagod. Wabag ka na niya tuyo ano? Basig nagpakaaron inglon na siya nga natuog siya nai.
0: O pangutan ak, natuog ba yun siya?
1: Ako bitaw gipangutan no?
0: Nga? Yeah.
1: Mutando raman sa ganagago.
2: Huh?
0: Saba ka niya eh.
1: Lagi!
0: Binuang man ang imo ko eh.
1: Ay ambot nai, naglibog na pa na akong banag yun. Ambot og sakit makahana. Pero, sukat masukad, wa pa man ko kabati nga na ay sakit ingon ana, oy. Mas may pang patulon. Eh, maklaro pa nato nga sakit na, pero kanang iya ang buto sa itawag na sakita.
0: Ay, di sa tingalin ang matawag o sakit, oy. Kay normal man na staw nga damguhon nga daman nun.
1: Normal lagi, pero ang magsigi na mong pugdaman, hala no, kabiha. Unya, muray damanunon nga updated kaayo.
2: Huh?
0: Say updated.
1: Asa ka kakitag damanunon nga mutubag ni mo?
0: Ha?
1: Nisumpay, basa akong kanta?
2: Huh?
0: Ba akong kasabot ko ni?
1: Ay, nagkatakanta ko. Pagkanta na ako, nisumpay siya sa akong kanta, nay. Abin akong iyang gisumpayan, niduwit siya na ako. Ay, ang akong gikanta, mom sa iyang gikanta. Ako pa nga nangikasap ang copyright ang iya, ha? Naun sa pagduol na ako, naghagok naman ang dimungkog, nay.
2: Huh?
1: Lagi! Awa, bantay, ragod na siyang matuog na siya, nay.
0: Ay, tungod tingali na sa kakapoy, oy. Sa imong bana ko ni. Panggabi, ko na iyan trabaho. Suwa na say, kuan tuog tibok gabi, eh. Kapoy kayo na, oy.
1: Ay, ambot lang, nay. Ako ka na siyang ipa-check up, nay, no?
0: Ipa-check up!

0: ね、やっばっけで、やっぱチッカーパンコリモンクシャキ。
1: ああ。セグルカンはおそらくドクターか
0: いくドクターのリバーをこうシャキってこうわば。あ、ビダ、あこぎてぎやんがわざこしんぷり。あこよなまいばお。ビリアンドクター。
1: おにゃでらんかまっぱチェックアップ。
0: Ang duda rin sakit ang ngay, chika po, no'y no'y.
1: Ay, na, bahala ka, ay, bahala ka. Bantay bitong manawa ka na kuha mo, bakuyo ka na kuha.
0: Asa mo ka bakuyong?
2: Asa pa sa ospital, kaya doon na kayo sakit.
1: Manawa ganit ka, kay magpahatod ka o magpakuyo ka sa ospital, ayaw na lang yun, Fredo, kay adto ti kay ihatod dito sa punerarya diretso.
0: Pagkakidorting! Pagkakidorting!

0: Salamat sa myotrope herbal capsules kahit nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
1: Salamat sa myotrope herbal capsules kahit miubos akong blood pressure.
2: Salamat sa myotrope herbal capsules kahit mikunhod na ang akong blood sugar.
3: Salamat sa myotrope herbal capsules kahit nagkahiyos na ang akong guiter.
4: Myotrope herbal capsules.
5: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
4: Mapalit ang Myotrope herbal capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
6: Myotrope herbal capsules, the wonderful supplement.
0: Salamat sa Myotrope herbal capsules kahit nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
1: Salamat sa Myotrope herbal capsules kahit miubos akong blood pressure.
2: Salamat sa Myotrope herbal capsules kahit mikunhod na ang akong blood sugar.
3: Salamat sa Myotrope herbal capsules kahit nagkahiyos na ang akong guiter.
4: Myotrope herbal capsules.
5: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
4: Mapalit ang Myotrope herbal capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
6: Myotrope herbal capsules, the wonderful supplement.
7: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
8: Unsay alip yung imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bila-bila herbal oil?
9: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Daganam-anam na tong akong pamanhod og kanormal.
7: Sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa.
10: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pabrito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
11: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilid yung kogdo. Mautong nakadungman kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko. One way, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibatid. Nakaantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Naayon ako. Hunikan sa Cogon o Panyawan. Pabrito Simudlan. Amon isa sinta nakapin. Sabay na bispa.
12: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension of vitamin D3.
7: Si Nanay Bene Galacio, sa 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
13: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsina og balik-balik pa medical pa ultrasound, usan lang diya naghangay og bati, taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang takoy gipang bati tanan daghan jud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo ra pag inom na bisag unsa pag paragis na ka. Sisay yon, gisuwayan na ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa malay. Pero pag sugo na ginom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Armayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
7: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
14: Para sa manipyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsugatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
15: Ako si Jay. Saking gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo gino ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay TTX 500.
14: TTX 500. Mabalik sa mga butika.

0: Mao ni akong bana. Dahil kay oo. Di ko siya magpa-check up kay lagi wa ko nung siya ay sakit. Pero sa nakita ang manggod na ko, murag lisod kayong tuhuan nga wa siya ay sakit. Kay pirmi ni siyang daman nun. Why tug niya nga dili daman nun? Unya? Psst! Nay! Nay Sinyang!
1: Oy! Nanog ako ni.
0: Nay, awas Fredo nay. Natug nga murag nagkibot-kibot ang baba. Pero why tingog nga ni gawas?
1: Unya, usa ba problema, ana?
0: Basta ingon, ana, kanina siya, nay. Padong na siya daman.
1: Mau ba?
0: Awa, awa, nay, awa, nay.
2: Gali.
0: Awa, awa, nay.
2: Nay, daw. Siya, siya, siya, ana.
0: Awa, kadungog ka, nay. Gidaman, asan?
1: Ay, pasagde, oy. Normal ra na, oy.
0: Normal lagi nga daman noon. Pero kanang updated siya, murag dili naman na normal.
2: Ay, gali. Bungol ka? Naitaos gawas,
3: susiya
2: ko sa
3: ito yun!
1: Mayo! Ha? Kiunsa man niya pagkaibaw nga naitaos gawas, nga natuog man na.
0: Mao.
2: Ay, ibo pagbuo!
0: Awa, ito mo ko, normal pa dahil nanay!
1: Alaw eh, murag nalibaw taman hinoon yung balhibo na ako, oy.
0: May gani ng imo na kay balhibos ilok, ang ako ugin ang balhibos akong bugan.
3: Ha?
1: Pagkakidot!

0: Tay Ponso, paamin na ko, Tay.
1: Mayo kay na suroy ka din, Hikuni. Fredo Herman.
0: Nato as bahay, Tay. Matug lang ko na siya, kay wa siya itug tibok gabi
1: eh. Ano man?
0: Ay, duty bayan na siya, Tay, pang gabi eh.
1: Usa ba na trabaho anang bana mo? Call center?
2: Ha?
0: Call center ba, Tay? Uy, sikyo man na.
2: Ha?
1: Pwede ay habila ko call center.
0: Kining Tay, ni alagi ko Tay ba? Kay kaning iyang kahimtang nun ba nga, pero may ganing daman nun Tay? Kung sa dekos, anak Tay?
1: Ay, natural nga permig yun ang daman nun na imong bana. Kay wago na itong tibok ka bi eh. Hago kayo na, ha? Karang tao nga permig lang daman nun, tungod na sa sobrang kakapoy sa lawas. Hago kayo ba? Pao nagkasagara ni anak nila, daman nun yun ka na sila. Ang uban nga ni Uromon ba?
0: Mao ba, Tay?
1: Oo. Ang ako na eh, ha? Ingo mo kuha na sa una. Pero may gugong malamparuhan ni nanay ni mo tungkol sa kundam ko. Niya, Uromon ko.
0: Ano da, Tay? Unsa da trabaho ni mo sa una sa diay?
1: Mag-uprasay. Una, nagdamgo man ko nga, nagbuakos bunot, nagbunot o lubiri, akong gilaksi ang bunot. Ya damgo mo na eh. Ha? Giurom na ko. Og, ay, nakamata ko glinang paro ni nanay ni mo kay ang akong gilakse ang iyaman na yung bra.
2: Ha?
0: Ah, magbra na ito sa nanay tay nga waman to'y bra-bras nanay?
1: Sa una, magbra to. Magbra, magani na bisag matum.
0: Nya karon, nga nang waman na magbras nanay?
1: Ay, nahurot ko na maglakse yung bra.
2: Ha?
1: Oo, kanang karoon, nili na na siya magbra. E maumang gihapon, lakseon, maghihapon ako, hindi katubra ko.
0: Ah, liwag ito ni Mas Fredo, Tay, kakidot ko dahin ni mo.

0: Ay, adoro ko.
1: Nanay mong baon diha. Sa man, okay ra imong paminaw?
2: Okay naman. Ano di?
1: Di ba, basig, naunsa ka. Kuha ra ba ka permistong?
2: Ay, kuha ang taon. Skartir na di. Sige, arin ako.
1: Sige, amping. Paulig sa iyo, ha? Ay, napaglaag-laag, ha? Wara ba kayo tog?
2: Ay, kablaag ka, day. Why blima?
1: Sige, bye-bye! Ay, kaloy ito sa kumbana. Nagkadaman-daman na lang in town tungkol sa pagpanrabaho. Wa pa ka town ni siya masakit, no?

0: Salamatan. Off na tao. Alay sa'yo eh. Ay, ang manager. Patay sa pagsaban sa dugoan niya.
1: Rido?
2: Ay, sir. Muli na ka?
3: Mularga ko karon Rido sa Manila. Kay doon ako'y palaupon dito para sa problema sa atong kumpanya. Karon na kumplit. Asa man ang atong driver. Magpahatod ko niya sa airport.
2: Ah, sir, sir. Masamayo, kinagisgut ka na sila.
3: Ano man?
2: Kining mutuo ba kagdam ko?
3: Mutuo man. Ako gani, damguhunon ko usahay. Nga may kwarta nga muabot ako. Pagkaugma, na ay nga anha, naningil.
2: Huh? Bali din ang imo, sir. Imbis ikaw, kang kwarta ka, paninglay hinon ka sa mga utangan ni mo.
3: Dili, bali. Eh. Kwarta gyud niya pang miabot. Kay, gyanha man ko sa maningil. Nga impas naman ko, gyanha ko kay, ipangutana ko, dili ba ko nukumrin niyo?
2: Kwarta to, una?
3: Aw, kwarta gyapon kay murin niyo man ko. Yun na, ano nung utana man ka na ko?
2: Tungkol kay lain kay akong damgo gabi, sir.
3: Usa may damgo ni mo, gabi?
2: Kuan, kaning nagdamgo ko, nakras ko nung imong sakyan ng aeroplano. Nga karon, miskot ka mo larga ka Manila. Aeroplano ka, diba? Iyay, kuyawan ko, basing matinuuda.
3: Mo ba? Matay. Kuyawan, mahinong kong
2: basta sir, maugin ang damgo na ko, sir. Basta maugin ang damgo. Anari mo to ka, pero ingno, tika nga to lang, sir. Pero, misulti lang ko ni mo ani, kay, para magkabantay ka.
3: Pero,

0: Haladong, tanawa ko sinihitabuan ng balita, adong. Usa ka eroplano nga gikan diri sa atoa na crash. Daghan kaayong nangaangol ug naarabay patay.
1: Hala! Sino ko sanay?
0: Laki, tanawa una. Nabasa-basa-o.
1: Oh, hala. Mao ni akong damgod ay.
2: Ha? Sure di ay?
1: Oh, sakay na ba mo manindir na ni? Ambot mi na yun, mga singgar ka.
2: Saingan?
1: Basta, mao ako siyang gignan eh. Damgo ko nga, makras ang gisakyan ng eroplano. Hala, nagsakay ito! Patay ito!

0: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likayi ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Alina, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Said Marketing Incorporated. Tatak magaling.
1: High blood. Usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis. Bila-bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Pausos. 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo. Ngayon na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang bila-bila kape, masig maulian ka. Basta ang kainong ko, dahil nagbaglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis, bila-bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
3: Breast cancer, ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
4: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
4: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang Iberry.
6: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
8: Ahoy! Kidney care time!
9: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay koy problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapo yon. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang, nakadungog mong gugwa na nang ni kidney care nga mo akong gisulayan, sir. Action mo sig minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
10: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
11: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
13: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay. Nga ang kalipay, maura ang mga apo o mga tanom. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon. Sa akong pangidaron, maong adlaw-adlaw, permi ko gainom o Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon o pag-exercise. Nabalaan ako nga ang Centrum Silver Advance, kompleto o vitamins from A to Zinc, nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Maong habisan di na ko pareha ka-abtik, sama kaniadto. Sinati gihapon ako ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka na ako, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom o Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon o exercise.
14: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult to your doctor.

0: Sa ato pa dong Fredo, ugwa makasaka imong manager, ikaw may nakaluwas niya.
1: Abot na kami. Kay sa pagsulti na mo, mura matugadlo sa dia, pero wala siya masulti nga, di ba siya madayog larga? Kay, huwag na yung siya, patay ka siya!
2: Aladong!

Ay, pato, kung siya sa opisina, kung mauna, pasalamat siguro siya na ako. Ako, sinsulti yan sa akong damgo, magpasalamat siya kay... Huwa siya magpasalamat ako, ay akong ipatawag, basig, na ako'y premyo. Bahala na ako, tagaan ko niya kwarta, o dili ba, ay importante, nga, kuan, mapromote ko. Ha, di na ako mahimong gwardiya sa bangko, basig, mahimor ko, impistor. Ay, inspector siguro ba, ni, parbida. At ako sa pisina, be. Kaya basig naguwat, nito na ako.

0: Di anak ko sa pisina. Manoktok na ko.
1: Suod lang!
0: Sir?
1: Dali, suod na rin. Isa na nagbalik ang portahan.
0: Oh, yes, sir. Sir? Sir?
2: Ipatawag ni Caprino. Kay magpasalamat ko nimo nga imo kong gisultian sa imong damgo. Ugwa ko mo dayon og larga gahapon. Akong ako lang sang gipapuspon ang akong biyahe. O, naibaw ka ba nga ang replano nga ako untang sakyan gahapon? Nakras! Og nadayon pa kong sakay gahapon? Posible! Kining katubang imo ron, awa na. Kaag na ni.
0: Sir, salamat kay ikaw maoy nakaluwas na ko. Okay, sir. Matunda na ako ang pagtabang kutob sa akong mahimo, sir. Tami nga lang, damgo taon kong sa mga paghitabo ba? Kanya, o mga nakaluwas taon ni mo, nga waka mga dayog larga.
2: Pero wa ako madayon og larga, kay na-cancel lang akong biyahe. Pag humanat ng istorya, pero ang ako lang, nahibaw ka ba sa memorandum nga way matog, nga gwardya, while on duty?
0: Sir.
2: Usa ka na ka-mortal sin sa atong kumpanya, ang usa ka gwardiya matog din sa duty. Delikado kayong bangko kining imong gibantayan.
0: Sir, kuan kining
2: mangutan ako. Tugani ko tinuod ha. Natug ka ba sa imong duty atong panahona o wa?
0: Giyahak na mi.
2: Natug ka ba?
0: Wa si Roy, wa ko matug ato. Nag-duty ko ato.
2: Kun wa ka matug. Giunsa man dai nimo pagdamgo? Kun wa ka matug.
0: Ako, sir, na may damgo nga magbata.

0: Adi man ko, hindi man good makalimod ko, dahil kay natubog ko pagjuti.
1: Nga naman!
0: Ako sige nga nga, damgo ko atong gibiyon na nga makrasang yung sakyang aeroplano. Mautay sakyan eh ba? Ugusan mo na si Bilin siyang natubog ko. Malasay. Abi na ko na-promote ko na. Gipot mo na noon ko! Pagkasidjort pa!

0: Merry sa
1: mga adlaw sa tanan.
0: Ah, Bam, good morning mo niya, Bam. Ate Jen Jen. Good morning. Good morning. Ate Jen, may isulti ka.
1: Good morning mga mama. Thank you kay mga mama sa inyong padayong pagpalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy, happy, pirmi ang mga bata. Unya, palit mo sa Don Pepe Dark Chocolate. Ugum-ugum sa Diamond Yema. Ubi Yema Special Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch.
0: Okay, salamat kay Ate Jen. Oh, mga bata, ha? Kinanglan nga, inikabuntag sa iyo, apaisodo yung tiyar, padung miskilahal, inungudod pipi tablia, lami kayo na yung datangin nun. O diba, inikuman yung kaon, inungudod pipi tablia, pwede rin ninyo isa, inyong kaligisua sa inyong kanon, nga namoy sudan gamay, dun pipi tablia, imna kay kondisyon kay mo, anak mga bata, padung mo sa inyong iskwilahan, ma-absorb sa, ma-absorb sa atong utok, ang klase sa atong maestra, ang lesson sa atong maestra, o nga, o gumugum sa buong OBM, espesyal, o Diamond Yema Special. Nindot kayo na nato. Nindot kayo na. O niya, mga dagkopod. Ato isumsum kanang Paulitos Macaroni Crunch o Tasty Fish Cracker kung mag-inom mo. O niya, sa tarang mga tao ni Kuya ni Pipito. Good morning ni mo diha, Kuya. Sa imuhang mga tao diha, sa imong na opisina. Basta tolido, Kuya ni Pipito. Nga ang imong ipagamit ang atuwa pong kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Sid Panyawan Coffee Mix. The best kayo na nato ipainom sa mga tao, Kuya. Nindot kayo na diha sa mga tao ni Drug GR Pipito. Mag-driver ba na yung mga tao doon? Paim na yun ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Sid Panyawan Coffee Mix. Labi na yun sa mga tao ni Inday Sinsi ang Broom It's Beach. Kaya trabaho na ba na ila? At huwag yun ang paim noon o kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Sa mga tao ni former Kapitan June Ramos na nagbuhat sa iyang Miguel Pulyar Pertenes. Good morning mo diha, Kap. O sa mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar. Sorry Kasnar, si Ryan Kaki, Ma'am Kasmer Arraraw, nga ang gipagamit asad, ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Sid Panyawan Coffee Mix. Salamat kay ninyong tanan, Ate Pres!
2: Oot kayo gago sa pasalamatan, ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karo ng Sid Panyawan Herbal Capsule, Sid Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Sid Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katotas ng sugar, ingon man ka ng bukul-bukul nato sa itong lawas, at unang imna ng Sid Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katuloy sa usay ka adlaw inom. Sa buntag, unay kamukaon sa imang pamahaw, inom daan ng usay ka kapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule. Ipaniuto ni mo, magyapon, usagyapon ka kapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule, imong imnon unay kamukaon sa imang paniuto. Mausap gapon sa imong pagpanihapon, inom na sa daan ng usay ka kapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na ito na problema aning kidney o UTI, ayaw na magkagool. Tugod kay doon na makatambal ana, kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. Ug kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas, bas Kugon.
0: Okay, salamat kay Ate Presong sa tanan na itong mga kaigsunan nga may gamit sa tuwang Liniment Oil. Thank you, you kayo nyo tanan. Kamu ang nagimong number one sa tuwang said Liniment Oil Martinoon nga huwag tang sa itong panuot pamahol para kita sa kalawasan. Varicose veins katul-katul kutu sa kamataan ilikay pagyutan sa diki. Kung mga plasta sa tuwang said Liniment Oil nga narama palit sa butika ni Barwin.
3: Pero na sa butika rin kita makapalit pero na give Facebook page ang Sid Marketing Incorporated ang Panyawan Herbal. Ilan lang itay pang Panyawan Herbal niya makita lang ng produkto nito sa Sid Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sid Element Oil o Celebrity Beauty Soap, labi na ang Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kaya na nagitas kabukira nagpuyo, pwede rin kita maka-order sa Shopee.
0: O, Shopee na lang, kaya para ihato din na sa inyo, ha? O niya, abang! Hi, Bam!
4: Oh.
0: Ay, anong gusto mo kanya?
1: Di ba, namig-pig pa?
0: Namig-pig
1: pa siya.
0: Bam!
5: Good morning!
0: Good morning, Maria.
3: Kumusta? Oy, ay ko makalimutan sa ato ang nilata sa summer. Happy na ang summer niya. Mga ligo kita. Usahay po di apam nagpabilin po ng mga uwan-uwan. Maligo sa uwan. Okay na. Ayaw lamang sa dagat, ha? Sa celebrity kojic beauty soap with glutathione and papaya extract. Kumusta ka niya? Sister Dini Tormes, brother Jomare Tormes, sister Asion, sister Edie. Kini mo niya, brother Edie. Ingon mo sa mayang nga. Inumdum ko mayang pagpaminaw, Mr. AD and Mom Edet Lim. Dinadapin sa my women enterprises. Salamat sa inyo pagsunod sa tong tulumanon. Ayaw ka mo kalimot. Sa celebrity Kojic Beauty Soap, magpabilin kitang batanon. Younger looking, cutis artista, cutis porcelana. Punta na naman sa butika, ha? Para original ang inyong mapalit, ha? Sa celebrity Kojic Beauty Soap. Okay. Thank you!
0: Thank you, ma'am. Salamat kayo. Nya kita mga kaigsuna na to. Kita nasayod yung tanga. Kining... Kinig yung toxin, mauni mo dag sakit sa lawa sa tao. Kay kaning toxin, mauni mo dagot sa itong blood cells. Ang atong blood cells, importante ni kay mauni tighatod sa oxygen, nutrients, yung tubig sa itong kalawasan. Kung madaot ni, madaot na itong blood cells, kay daoto na ng toxin. Amustiki or mula po tatong dugo, munang masakit ang daghang sakit, cancer, diabetes, hypertension, arthritis, arthritis, tugubang pa na itong balatian. Constipated ka o ingon man nga ito ang kidney problem. O nga, kinanglan yung kamo inom o G-detox. Kaning G-detox, usa ka natural nga detoxifier. Natural nga remedy. Tigwagtang sa balatian. Puno sa nutrients nga mawi makapalikon sa ato vital organ. Aprobado kini sa FDA registration number FR80715. Busa kung gusto kang mawagtang kini mga toxin sa iyong kalawasan nga mahinungdan sa iyong balatian. O garoon ligon ka nun na ito vital organ si inom yung tam, matagad laog. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog kay number one kining mutang-tang sa toxin sa tuang kalawasan. Ati boss?
2: Okay, I send her na to karong adlaw.
0: Sinday Kuni.
2: Kuni?
0: Problema na si Kuni taon kay yung bana security guard. Kalinga tugon si Damgo ba niya? Ang Damgo, murag makibaw siya ati pres mga pangitabo. Isang tugon siya. Mag-una yung Damgo. Anton nga, na sultian niya nga mo kay Largab ng Amerika. Sir, ay Largab sir. Kay, listen kayo. Nagdamgo ko nga, nakras ang aeroplano yung masakyan. O di, wa Largab yung amo. Pag gipatawag siya sa opisina ati pres, kay nakras ang aeroplano. Tawag siya, chab, lipay ko nga kung ano ka, kanang imong gi konsultian nga mo na imong damgo, pero kay bawa baka nga dako na ang mortal sin na nga ang mortal sin ang imong gibuhat nga natuog ka while nag-duty ka. Ang mahitabo ni mo, football ka.
2: No football nung siya. Kaya natuog siya.
0: Luya taon. Luya. Mga ni problema ko ni Ron, football niya ba na taon at depres? Mga niya, saon din ako ba saon din ako ba na football ng taon? Luoy ko sa kubana. Ako rin nyo ba ito Ron kay mga akong kuyawan kay basing rumon siya. Siya sa ibantay siyang bana kay basing rumon sa goal bang na football siya trabaho. Luoy kayo. Ah, dili na. Rumon, dahil ko na eh. Hindi na problema.
4: Hindi na na, magbantay na na siya siya kato, kaya rin naman.
2: Pero, oh. Pero napahawa gan siya?
0: Napahawa gan siya, ati pres.
2: Nakaluoy, no?
0: Kay brutal scene mo kuna na nga bato ka while on duty. Kay bangko yung ibantayan.
4: Barta ko na.
2: Mo ba?
0: Luoy kaya taon. O na nga, ah. Okay.
4: Mag-apply lang lain kay bawang ko ng mga lisensyado.
2: Buta siya masulti nga. Katong pagdamgo niya dito siya sa bangko na tog. Iyon, nag-ingong dito sa ila.
0: Mulig eh, what's
2: that? Iyon, tas siya nga, dito ko sa amo.
0: Ayan, sulti, sir, ay larga, sir, kay damgo ko gabi.
2: Bura ka daot, gabi man.
0: Mulig eh. Basta, bam, arigod, bam, o sabi ay mong katambagan ni bam.
4: Sabi ka, damgo ni mong bam.
3: O sa to'y mo, o sa to'y pangunta na gulyat. Draw, asa to'y yung question?
4: Na problema lagi yung asawa, kay basing ko nukuro mo, nasad mong yung, sige, kung daman ang yung, yang bana
3: kanang lai po na maglakaw gulyat nga kuan lai po nang maglakaw ang singan
0: karang kuan slipok
3: kanang maglakaw bitong ra to lai po na
2: lai po na
4: lain sa
2: siya lain sa daman damgo
0: lain po na kanang kuan kanang sara
2: di ba kanang daman mo tingog mana
0: mo mao na mo daman
2: kanang sa imo ra
0: pero sa kanisya daban nun siya mo Butubay magali siya, kanta siyang asawa, Tris. Si, si,
4: Damon.
0: Oo.
4: Kay ba siyang naitaw sa gawas?
0: Ano yun na to? No, hindi yung mga damgo, Tris. Pero, problema ano niya, kay gipotball lagi siya, kay... Wala na siya trabaho ba?
5: Mabarabay kayo katarungan sa manager. Mababapi kayong katarungan sa manager Gulyat. Buto na naon, nakasalbar biya siya.
2: Mao.
5: Oo. Oh, kanyang naitabo Gulyat, no? Pero prehatong sugilanon ba itong Joseph the Dreamer?
0: Ah.
5: Oo, oh, magdamgo niya. Nagpasamat yun ng hari. Kaya nga naman sa mahinungda na ni Kwan, muni-muni siya. Kwan man na, Senyor Hari, maitabo, muni-muni-muni. Gihin mo ko to siyang Kwan. Da kuno granggo sa gingharian.
0: Oo. Oh, siya naigipa, kay siya maigipa, bantay ato sa mga pagkaon, di ba, Bam?
5: Oo, oh, mabaro kayo po ni katarungan ni Manajera. Oy, kanang naang-unsinga ni Ong. Ingon mo siya nga, naman sa magdamgo nga. Giputa na tatino sakto tungo ni Mate Press kung ang iyang pagdamgo dito ba sa duty atol ba sa duty. Oh, pero panalitan og ingon ana mo na hinungdan, do na my first offense, suspension, ba di man ma football na dayon Gulyat. Oh,
0: dili bitaw tinuod bitaw.
5: Lai sa ting to manager oi.
0: Ako ato lai batasan to manager ako ato ingon to niya nga sige sige. Ayon lang usab to.
2: Ay usab.
5: Lai sa manager, ay mas manager pa magtingog ang gwarda sa manager.
4: Gitagaan tatu niya kranggo.
5: Puro mo tuk, taga-katabako, manager. Ani na lang, ma'am, dangaw lang tayo sa pag-ampong at taga-akapis kay sa panlawas sa mong banan. Kabisan tinuod, huwag ingon anan sa duty sa panggabi eh. Pwede man siya mag-security guard yapon, ari sa Adlawan.
0: Adlawan.
5: Oh, ayon siya pa-assign o gabi eh. Aron eksaktong yung tuwog. Adlawan lang. No?
4: Aron di naman nun.
5: Oh, unya.
2: Unya kay, di man ikay makabuot. Di ba?
4: Manager
2: mo yung buot. I-apply ka pa ka security guard.
5: Oh, pero kasagar
2: na. Di ikay makabuot si man time.
5: Pero ka naman, ang ako na ibawan dati press, kaya ako ang may gagaw na yung mga operation manager sa gwardiya, katusan akong tiyo.
2: Ah.
5: Kuan man na sa lili, man na sa permanente nga gabi eh.
2: Ah,
5: marotate man na sila.
2: Oh,
5: marotate man na sila. Ani na lang dahil, ang imong buhato na ni kanina diyo pag-ampong at taga-agmay panlawas imong bana, mm-hmm. taga-kapiskas panlawas imong bana, o gumingo na niya manager nga ikiportbol sa tungkol kay nakatuog siya. Wala pa ba na itabo nga gikawatan sila? Nga ka na natuog nga usahay para na uban Gulyat. Ang kanang mga supervisor o kanang manager mo surprise inspection na sila sa mga security nga giposting dito. Muna usahay ang guardiang natog ang iyang pistola kawaton.
2: Mm-mm.
5: Pero nagkawat ang supervisor ha. Ila tong gisukod og dili pa kay kay natog ka man. Gikawat imong arwas pero sila ra mo nagkawat kay mo na usa na pagsukod og hingatugon ba ang guardiya. Ani na lang dai. Ampulan ta nga maayog panawas imong bana kay panalitan og mo apply sa usab og security guard. Paminaw nako dili makayo bugat nang iya kay syempre mangayo man nag kuan Gulyat kanang usingan anang moral, good moral. Kano bang gamit? Pangayon mo dito sa imong gitrabahoan. Kung sa imong record dito, pagwardyanin mo dito ang bangkuha, walin ka din rin. Kung sa may trabaho mo dito, kano ipotbol mo ka? Pangayon mo dito, kagayunaan na. Oh? Pero ito nang apply ng driver. Driver sa Manila. Na-apply siya driver sa Oslo. Gamay lang tantindahan. Gamay raman na yun sa may driver. Kung ano dito, sir, kano mga truck. Bagyo.
0: Bagyo kayo.
5: Inoy, Vaisiha. Tsaka din yun sa Oslo, dinira, atos barangay tanawan, atos kuan. Pag inguro nga nang nakaligis na ka, siya, oh, tulong patay, siya, oh, dawat, oy!
2: Siya, sa?
5: Puta na, sir, ka. Nakaligis na ba ka? Nakaligis na ba ka, siya, mga pagka-driver, siya, oh, tuloy patay.
0: Pero kanain na, nabi, abam, kanang makaligis ka, makadisgust siya ka, mao na inindot nga driver na.
2: Nga naman.
0: Kay magbantay naman na. Kabao naman siya mo, kuhan siya yung kugulingo naman magbantay. Kanang mga bagong driver, mao di pagyo, di gina maayong pa driver.
4: Mas nindot ang nakapatay, oy.
0: Di ba, Dok?
6: Prera, kay Christian, kapila na kamo krinti, eh.
5: Kaya sa di patang musima, katiwasong ng iya.
2: Ang anda ka na makaligis, may...
0: Mao na, magbantay naman, ma'am. Mao ang profesional ka driver.
2: Mao, may nga na, kuha ang pabanto.
5: Bale, at ato na tiwasan ron. Bale, okay, sa ta. Ma'am, kanang, ay mong buhato na ani areta sa Matthew 28 verse 18.
0: Okay.
5: Ang pulanta, kay matupan ng Ginoong Jesus, ang tanang gahom, gihatag ka rin sa langit o yuta. O sa gospel reading sa Karuadlawa, katong usak ka opisyalis sa army, may siguro to nga, ang iyang anak masakit. Pag ingon ni Jesus, uli na dito, kay mong anak na ayun na. Ang abot niya sa ila, Sir, imong anak na ayo na. Sir, nasa alauna siya. Alauna na kung ginan ko itong tao nga maayo ko na kong anak. Because, gingo dito nga, pungra. White tambal nga gidapat, gipainom, gihuyok, wa. Pungra sa gino, na ayo na. Ang pulang ta, romamayo, balik ta. O sa itong ama yung driver?
0: Ama yung driver, kanya ang makadasmag na.
5: Kanya makadasmag, kanya makapatay na. Lahi itong ako.
0: Nga naman.
5: Papa ko gusto ko nung drive, patay na yun.
2: Ito na ko ang Parcel Tihon.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
8: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo nin Lain Sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Ispares.
9: Abay mo dyan! Uguay mo siyagin! Haba! Lahag dyan ang gwanta sa manggo! Magdali! Ang gwanta! Grip! Ha!
8: Nidagsang ang tulisan.
10: Grip!
8: Kidnapping, kahilayan.
11: Joy! Joy! Ato ang kalibutan! Kana!
12: Wow!
11: Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano!
12: Yes! Oh, yes!
11: Oy! Oy! Nganong ipaw ng musika? Kinsoy!
12: Wala! Down, down, down, maskara!
8: Maskara! Sugilanon nga nagulag.

0: Maskara. Sugilanon nga nagulagway sa mga dautang binuhatan, gumikan sa kahakog, ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara. Director Francis Iliaga Espares, musical scorer Randy Nakurda Tayan, soundman Alduin Nakurda, audio editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin niyo sa RMN Drama.
1: Kidney Care time!
2: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
3: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
7: The original Koi Herbal Capsule.
8: Nanet Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong gipamati sa lawas eh. Hapitan na na, napaku-kidney. Pagkabati na ko aning koi, ako yun isang giswayan. Lugay doon kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na niya akong ginainom. Ako na yung giswayan ba? Ya mo na akong ginainom. Kanara yung koi. Eh, basin pa, mamasingan ka ba? Sagaan pa dahil tagataas pang kinabuhi. Dagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
7: Original Koi Herbal Capsule. Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
9: Kinasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong sir. Wapag yun po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh. Kaya siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
7: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian.
10: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
11: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom. Naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako. Tong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
10: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
12: Heart disease, pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
13: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
14: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dagong pirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dagong.
13: Wow, alang sa naay katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
15: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw.
16: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang Kidney Care. Kuman sa pipila ka bulan, na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
17: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care, makatabang sa pagatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
18: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
19: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Reklamo ka! Ha? Bugo ka! Utara ka ba? Kung magpatubil ba eh? Bugo! B-O-G-O Bugo!
2: Bira, pagunta na rin rin tanon sa mo eh!
1: Matubag pero gusto ka! Ah, kuwang pa! Ni apap! Sagang nila ang akong kumo!
3: Sakit ang kumo, sir. Busa, ayaw.
1: Ah, galit, sir! Gusto kong ikaw ang matilaw!
3: Ha? Ayaw, sir. Ayaw, sir. Maluoy taon ka. Ayaw, sir.
1: Amo ba? Maluoy! Gisanta limo ang gusto kong buhaton. Busa, gusto ka nga ikaw! Gusto ka ikaw matilaw sa kong kumo!
3: Ayaw lagi, sir. Sakit ka na, ha? Sakit magkanina mo. Paakanta, gulmigas. Kana pang kumo ni mong kusog, kay na?
1: Baya, speaker pag ang buang nga ka. Kinipdab!
3: Ops!
1: Animal! Animal! Nilihay ka!
3: Sakit lagi ng kumo ni mo, sir. Muna ulit kay taon ko. Ay, ilang taon?
1: Yamata! Gipalagot ko ni mo! Mga kakibot!
4: Kakibot! Kibot! Kibot!
1: Tagigliksyon ng tawahan ang mga kakibot!
4: Aring klaro! Basta ikaw! Kakibot!
1: Ah, o sa pagkipaabot mo, kakibot!
4: Ako'y ura!
5: Kinip!
4: Fap! Oops!
1: Ay! Magbuang! Nagkumay na yung kumuang!
3: Sorry, kakibot! Niho po siya, kakibot!
1: Buang ka! Kinip! Fap!
4: Oops!
3: Aray!
4: Kumuy na igu! Kakibot!
1: Habuang!
3: Sorry, sir. Diyan na mo.
1: Oh, uy! Oh, bida ka na! Balik na eh! Hanggang! Balik!
4: Balik na eh! Balik! Di na tumubalik, mga kakibot!
1: Uy!
4: Usaman, patubil mo, mga kakibot!
1: Murar ka tagigol, buangag ka! Patubil milits eh!
3: Aray po!

0: Sir, okay na, sir. Nauman na ako ito bilang upat ka motor.
1: Sultihi itong kauban mo, ha? Sulti!
0: Ah, okay,
1: dumot
0: sir.
1: Ko na yan! Nagdumot ko, leche!
0: Sulti, ate. Ako itong sultihan, sir. Huwag man taon ito isa taon, sir. Ay, asta ko ang kuisa. Hindi mo, dapatan.
1: Hey, hey! Bro, hindi ka kakigol buang eka na. Ha? Huwag, tingali mo makailan ako.
0: Oh! Isa na ikin, sir.
1: Huwag ka makailan!
0: Huwag, sir.
1: Ako si Federico. Federico Trillionis!
0: Federico Kakibot!
1: Ay! Ay, Kakibot lang!
0: Federico Trillionis?
1: Oh, buang, buang. Dili Trillionis. Trillionis! Trillionis!
0: Oh, Federico!
1: Trillionis!
0: Okay, sir, okay.
1: Anak ko ni Don Rafael Trillionis!
0: Kamantay ka?
1: Iyay.
0: Bo ba, sir?
1: Ha? Kailan ka ba kung kinsa na si Don Rafael Trillionis?
0: Ano ko rakuan na, sir? Pero huwag ko kita na kung kinsa na siya.
1: Si Daddy Rafael Trillionis, tag-iya o mga skinan. Jeep di pasiruan. Kaya mga jeep di pasiruan. Nga, kamantay ka? May... kamantay ka na bang may marka ba?
0: Oh, marka lagi.
1: The King!
0: The King, sir?
1: Oh, The King. Marka.
0: Inyo rin na, sir, kanang The King?
1: Kanang taxi. Ha? Sabantay ka? Nga, usar ka gatos ka taxi? May marka nga, The King! Amo na!
0: Oo, dauto din ninyo, sir, no?
1: Daot. Darto, darto.
0: Dato! Ah,
1: dato! Oh, kabantay ka? Kabantay ka? Baya ni Moy. Aksa magkagawa kabantay na.
0: Datuang yun din sila yung mga kakibot.
1: O niya. Napanggin may kanang...
0: Sa kalubihan, sir? Nawi kalubihan?
1: Dili, dili. Huwag yung kakabantay. Huwag yung kakaila. Mga tubuhan. Mga tubuhan. Kabantay ka?
0: Tubuhan?
1: 10,000 hectares. Tubuhan pala na.
0: Mau ba?
1: O sa bang? O niya, pobre na yun, dato.
0: Dato, dato. Yung kayo mo, sir.
1: Nasaan may kalubihan?
0: Naibungan.
1: Kalubihan na mo. Naibungan. Natural nun sa mga... Mga tuluka. Mga tuluka barangay. Amo na, amo!
0: Datuhan ninyo, sir, sa!
1: Mau nga, kamo. Yun na. Nasaan
0: po siya po? Ay, mo, sir.
1: Pobre kayo, Grington. Nagsil po na. Palayo, palayo.
0: Tiyan.
1: Kadato rin yung istorya. Mau nga, kamo, kamo, kamo. Ikaw.
0: Sir.
1: Ayaw mo pabuang-buang na ko, ha? Lihay! Baya, likay gin mo! Kaya mahimong paliton tamo! Paliton tamo, ilawag tamo sa among mga piran, ha?
0: Nako, ayaw taon, sir.
1: Ha? Mau na, kisingan ako, kisingan ako.
0: Inting butikol mo nga, sir.
1: Bali, dali. Ikaw mo inting butikol. Yabag ka na, kamantay ka na. Butikol di ay, ha? Butikol gina'y kang dako na'y.
0: Hindi butikol.
1: Kina'y tagway ni mo. Butikol man, butikol. Tagway pa lang daan, butikol na.
0: Ayaw sa ni taon sa bayan. Tamayo ni mo akong naon, sir. Nakini akong naon. Hindi pa frutahan eh.
1: Matay ka? Unsa?

0: off na si Abel anong orasa. Hapitan ko lang siya. Huwag tumangkong to siya sa amo. Ay, nara ang gasoline station na nagtrabaho si Abel. Na may mga customer. Mga dagko motorsiklo. Uy, si Inting Ramon ang nag-atiman sa mga driver sa motorsiklo.
1: 1,200 o 2,250.
2: Hello, beautiful. Pretty woman, kuyog na mo. Tagaladigal 50,000. Mukuyog ka lang. Nako!
0: Unsa?
3: Ako si Cherry.
4: Usa ka full-time nga virtual assistant.
3: Halos 24/7 ko sa trabaho.
4: Mao nga walay tulog og stress.
3: Kada adlaw bisan sa balay.
4: Hibaw-an ako nga tungod sa stress.
3: Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas.
4: Mao nga
3: stress tabs akong gainom.
4: Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo,
3: nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan ko nga usa ka VA mabug-an. Busa, sulay usab ang stress tabs.
5: Bottom stress iron is generic name stress tabs. Is simple. Consult your doctor.
6: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Gusto mong mag-enjoy? Kamantay ka na? Kumansa akong mga takibot! Oh, mag-enjoy me! Ngita kay Jits! Nga, ka namang muling nga unang mo. Kamantay ka na? Nga, hatagyan ka namang 50,000!
5: Sorry, sir. Di lang ko.
4: Wow! Balibad ka? 50,000 pesos? Balibad ka? Oh! Oh, paya, no? Huh, just a matter of 3 hours. 50,000. Kamantay ka na?
5: Sorry, sir.
4: Okay, imuuri kong 100,000.
5: Sorry, sir.
4: Oh, paya. Huwag ka mauwaw. Nga, mabalibad ako. Look at my face. Oh, proud ka. Nga, dapit ko ni mo. Mori mo ato ni mo.
5: Sir.
4: Tanaw na ganyan mo. Ha? Marun, nalimaho ka lang tono sa lobby.
5: Oh.
4: Swerte kayo ka na si Federico Trillones. May imbitar ni mo. Ha! Fuck you!
5: Oh.
4: Ah, mga kikibot! Tara ka mo!
6: Oops! Kikibot!
5: Kahilas ka pati niya.
6: Kahilas ka niya. Tapalong ko ito. May gari, kanya si Bayabil. Si Bayabil tayo ilang kinit, pero sos. Clever mo kaya kong amigo. Mura mag si Ala Villamor. Ah, nag-una is nag-bunog.
5: Unsa?

0: Kalimalang, anong gutog na unang yung sultigot?
1: Gisakitan ko. Nauaw ko.
0: Mahilaw lang ta. Pahilaw lang ta mga pobre.
1: Grabe naman sa to siya, we.
0: Laksan lagi. Pahilaw lang. Sikam ni magluha tao na eh.
1: Anak ko na siya dato.
0: Mag-unsam na ng kadato. Kung malaglag ang imong kalag sa kangilan.
1: Abel.
0: Ang importante, magkamaot mo pailom. Pero kung iduotas, mukawras na. Sama si Iring. Na kunwa na'y kasibukan, andam niya panalipdan ang iyang kaugalingon.
2: That Time Check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi.
5: Hello, Mommy.
4: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy. Easy ang labada.
4: Mula noon hanggang ngayon.
6: All you need is Pride. All you need is Pride.
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue. GSM.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay niya itong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwa itong gubus sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Nganong daghan pa man itong pills sa medicine cabinet?
3: Wala ko mag-pills kay gusto na ko pamilya.
2: Di na mahimo!
3: O sa dili mahimo?
2: Di pa ko anda mo atubang og responsibilidad.
3: Gusto lang day kaglami? Then you're not worth loving and you don't deserve my waiting. Magbuwag ta. Wa ko magkinahanglan og tao nga mahadlok og responsibilidad. Get lost!
4: Taas ang ako respeto nimo. Hinungdan nga wa ka na nako sa muka sa imong love life. Dili man ko makamaumukulit sa pital, pero andam kong ihalad nimo ang akong kasing-kasing.
3: Gusto ko mang angkonon nga nasayop kog pili sa lalaki nga gitugyanan ko sa akong gugma. Pero mando manggod ni sa akong kasing-kasing.
4: Andam kong magpaabot nga ako na imando sa imong kasing-kasing, Nikki.
2: I'm sorry. Dede ko mabuhi kung waha ka.
3: Nagkinahanglan ko kauban sa kinabuhi. Nga kanang tinutanay nga nahigugma na ako. Nga andam nga mahimong padre de pamilya.
2: Mahal pa ba ko nimo?
3: Ikaw, mahal ko nimo.

Ikaw, mahal ko nimo. Pangutana sa usa ka binuhat nga nahikugma apan gitiawan sa kapalaran. Ikaw, mahal ko nimo. Laing sinuwat og ubos sa direksyon ni Baby Farida Salgado, Musical Director Ariel Arriba Mangkaw, Sound Engineer Jumel Arizo, Audio Editor Lloyd Gabiana. Speak softly, love, so no one hears us but the sky. Dalit kaninyo sa RMN.

0: Downy Rock the Rub, bango-bango. New Downy, even better na versus previous formulation.
1: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, Tanduay.
2: Drink responsibly.
1: Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, Tanduay.
2: Drink responsibly.
3: Sa gunso ng OT, ay buhi.
4: Kaya pa nako.
3: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
5: Kaya pa nako.
3: Patong-patong ang projects. Sige lang. Kaya pa nako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B vitamins, turin, ginseng ug inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.
6: Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.
7: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
8: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
9: Ganyan ang Pinoy!
10: Ang Pilipino may isang salita.
11: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
12: MX3. Dito ako, believe.

0: May gisulti na ako ang akong anak. Kung magpakasal ba si Renz niya? O kung makasal man, andam na bang muatubang yung responsibilidad si Renz?
1: Andam na ko, Mama Miding. Nagbasol na kong dako dihang nagkabuwag kami si Nike. Karon nga nagkabalik na mi. Di ko na siya buhian pa. Pakaslan ko na ang imong anak, Mamiding.

0: Unsa dul po?
1: Mao kan ako nadunggan ba yun? Pakaslan ko ni Rin si Nikki.
0: Oh. Wala na gini ko'y paglaom sa akong gugma kang Nikki.
1: Wala na gud ba'y? Saun? Nakabalik naman sila. Unya, pakaslan pa yun si Nikki ni Rin.
0: Dawato na lang na ako ang tanan, Rolpo.
1: Aw. Dawato na lang gini mo, bay. Dawato na lang gini.

0: Ang sanasag kang gating si imang ka?
1: Happy lang.
0: Happy si mo kagaral?
1: Happy yun kaayo. Mahimo na magunti kang asawa.
0: Unsa?
1: Ayaw so, nag-unsa-unsa na tiray kabuhi ko. Kay humansa na hitabo na tong duha. Mananghid ko nilang mama ug papa nga magbinyo na ta.

0: nga anong dili man ka musugotiray.
1: Manang, di lagi na ko feel na nguyo-nguyo.
0: Dili ni mo feel?
1: Oo. Oh.
0: Nga anong nagpahilabot man ka?
1: Gihubog man ko niya, Manang, be.
0: Hilom di atiray. Nagmatngon ka unta kay kasagaran sa babae nga mahilabtan og lalaki, hubgon man na aron matuman ng ilang gustong mahitabo.
1: Ah, tabangi ko man ang mide.
0: Abo, uy, saan di ka pagtabang ko nubitiray?
1: Kanang, kanang, tingnan si Wapa kong nis nga hatagan ko niya kwarta pi aron makabiya ko din sa atong dapit.
0: Unsa? Anong mubiya mong ka?
1: Aron makalikay ko sa nguyo-nguyo man ang mulayas ko din eh.

0: Nikki?
1: Oh. Jorin, palihog lang. Ayaw, nagduol na ako kay...
2: Basta po si Rince. Naibawa na ko, Nikki, nga pakaslan ka ni Rince.
1: Kinsa may nagsulti ni mo?
2: Si Dulpo. Nakabati ko na siya dihang nagsulti sila sinang Miding og si Rince. Tinood ba kini, Nikki?
1: Oh, Jorin.
2: Paitan ako.
1: Sorry, Jorin.
2: Abinagog. Padayon na ang kalipay nga akong gibati. Nga natagamtaman dayang. Nag-uban ta, nag-overnight sa resort. Dito raman dito kutog. Mahuri dito. Putol man din dayon nga maong kalipay.
1: Sorry kit kayo, Jorin, ha?
2: Mahuri nga. Huwag ko na yung sugta, Nikki. Kinaglaong pamaday ka nga magkabalik mo.
1: Nipatigbabaw yun ang gugma nga akong gibati ni Rance, Jorin.
2: Dili-giday ako ang mando sa imong kasing-kasing, Nikki. Pero, ikaw nga akong gigugma, Nikki.
1: Ihatag na lang sa laing babae ang maong gugma.
2: Ikaw rin gusto na kong... Hatagan ini. Ikaw lang.

0: May mong maikstorya ta, Nikki?
1: Bahin saon sa Manrens.
0: Misunod ko ni mo ganina nga may dos merkado. Pero ako nila house kay nakita ko kamong duha ni Jory nga nagsulti. Nagkauyab di mo samtang nagkabuwag ta, Nikki? Tubag ako.
1: Nanguyabsen ako pagbalik. Pero...
0: Pero unsa?
1: Wa ko siya sugta. Tungod kay naglaom pa ko rin sa magkabalik ta.
0: Mau ka na, Nikki?
1: Mau ka na, Renz. Dihang miapas ka na ko din sa probinsya. Nasuta na ko nga love kida ikunin mo.
0: Oo. Manit noon. Diyang huwag ka, mura ko mabuang. Sige rin ko ginom. Sige rin ko kahubog. Namistik ka. Nakarealize ako nga dakong sayo pang gibuhat sa pamimong mga abdos. Karoon nga, nagkabalik na ta. Di natin ka pagamito ng pills. Kay andam na kumuatubang og responsibilidad.
2: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay. Drink responsibly.
3: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
4: Anang sa komportable nga pagbati ni Lolo ug Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, ug deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod nga pagigugma, mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
5: When you love, you caress.
6: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello! Beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service! Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tunay, natural at original.
9: Nakasulti ka na sa wapa kong mismo nang nga mga yu ko gwarta niya aron makapalayo ko din hi aron dili na ko mapakita ni Gabi sa kadus a
10: ay wa para bati rayda nakalimot ko
9: hala hala ha si manang kasayo gi Alzheimer
10: ay sagdi lang god kun mo gawas ni kay sa iyang kwarto konsultian bahin ana
9: sige baya man nang ha tabangi baya gi ko nga makapalayo ko ini napita
10: ay oh lagi pero nahibong jud ko nimo oy
9: Lagising
10: ka naman. Magpalayo, mangka.
9: Ay, magpalayo. Lagi ko nguyo-nguyo.
11: Unsa? Magpalayo ka din yung dapita, tiray ka buhi ko.
10: Nakabati ang nguyo-nguyo. Ay, si Gab.
11: Asa man ka paingon tiray ka buhi ko?
9: Mulayas ko yun na dapita. Aron di ka na makakita na ko forever and ever.
11: Oh, no. Dili ka na mahimo, tiray ka buhi ko.
9: Mahimo.
11: Kung buhato na ni mo, mamatay ko, tiray.
9: Ay, kamatay lang, may noon.
10: Ano?
11: Tiray ka buhi ko.
9: Hala.
11: Namiding.
10: Uy, nagkupot man kasi imong dugan, Gab. Ngano ka, uy?
11: Tiray.
9: Ha?
11: Ang ahong kasing-kasing, kalit nga may sakit. Ug lisod ko. Sa pag-inaw.
10: Uy! Ay, pag-inawang diya, gabi ha?
9: Tinood ni?
10: Gabi na.
9: Ha? Hoy, tinood na. Yataki kas kasing-kasing. May hinoon!
11: Ay, kabuhi ko. Am I gonna die?
10: Ginoo ko, ginoo.
12: Unsa ni tabo ni Gabma?
10: Ay, galit lang ko nung kasakit ang iyang kasing-kasing. Ay, kini magusti, Raygon. Si Tiray.
12: Unya, unsa pa may itong ipaabot? Dato na lang nato si Gab sa ospital. Ate Terry, nga nung mura na makagawa di ha? Unsa man?
13: Best actor.
12: Ha? Unsa, unsa best actor, Tiyo? Yan ang luspad naman gani nagmayo si Gab, oh.
13: Best actor. Ay, nag-inartista lang na siya. Waf akong miss.
14: Pero murag, wala mo siya nag-inartista?
13: Inartista na siya.
14: Wala, ay, nawa. Tininuod nga ni Paki na nas Gab. Nandang na yun siya sa ospital, oy.
13: Tungit lagay ka ni Harvey.
10: Gab!
13: Ala, si Gab na lagong. Ay, Gab! Gab, tinood na ni. Wala ka nag-inartista, Gab.
14: Magdawag mo sa kailan.
10: Ay, ginoon ko pala si Gab.
15: Uy, nga nung nasa si Nang Miding o Tiray? Mura mo nag doon na dekong problema?
14: Bay! Bay! Ikaw lang yung makatama nila, Bay!
15: Ha? Nga naman? Unsa may nahitabo nilang Nang Miding o Tiray? Ha?
14: Bay! Ano ba yan? Pagkinawas ako yan. Nagkidahan lang sila sa kinan, Bay!
15: Para sa asa man, Dulpo?
14: Arong madada yun sa ospital si Gab!
15: Ha? Unsa may nahitabo ni Gab? Ha? Unsa, Dulpo?
14: Kita kayo sa kasay-kasay si Gab, Bay!
15: Oh, uy, kung mauna, akong sakyanan ang ako ipagamit nila. Kuha ang yawi sa sakyanan, Lulpo. Pagdali, sige na, kaya ko mo drive.

0: Pakusgi balihog ang babadagan sa sakinan, bay. Kay nilagom naman ni Stab.
1: Relax mo. Ay mo kratol.
0: Isugmat na sa nangyayang sakit.
2: Kaya nga naman, Terence. Unsa man sakit ni Gab?
0: Doon na ni sakit sa kasing-kasing si Gab. Nga kung doon na siya problema o iyang iloom, atakihon ni siya.
3: Unsa? Pastilan, gid ka ni Steray. Siyagi mabasol ini.
2: Kaya nga naman, Dayma. Nag-away silang doha?
3: Wa man. Pero may nabati si Gab nga mo ay nakapasakit niya o giatake na hinoon siya.

0: masigap na ikarga nila sa sakyan na. My God!
1: Ano mo kamukuyog ni Joren? Nga mo ay mihatod kang gab sa ospital dun po.
0: Nahadlo ko, Tiroy. Uy!
2: Ay, halalo! Walang may kawas na hindi mo pagkabayort.
3: Sini abas, uy.
2: Hala, uy.
0: Uy, bayot. Ano mo kamukuyog kong hatod? Nila, parang kapusagdaman ni mo sila si Nikki, Renz, o sinang Mideng.
2: Ay da! Naging artista na tos gab, oy, bayot. Wakto atakiha, oy, nag-acting-acting lang to siya.
0: Musa nag-acting-acting ba?
2: Lagi.
0: Nang lagom nga ito siya.

0: Стречет Валеон! Стретеч!
1: Нино око! Не ке! Сега!
0: Валеон, се беше нде! Дали ай дао ниньо?
1: Дали ай ниньо?
0: My God! Walang untay mahitabo niya! Walang unta!
2: Si Bianca de Verani, matag lugar nga akong sudlan, mutan-aw yun sila. Tungod na kay akong skin na muingon, nga ni ako, kay I use Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. With regular use, kit-an kaayo ang kutis Silka in as early as 7 days. With Silka Green Papaya Soap, kit-an kaayo ang kutis Silka that whitens skin in as early as 7 days with regular use. SRP 22.25 lang per piece. Palit na sa inyong suking tindahan!
3: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue. GSM.

Mga kasama at tangi ang mga sumpay ng atong sukilanon. Ikaw, mahal ko nimo. Writer-director, Baby Farida Salgado. Musical scorer, Ariel Mangkaw. Recording editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Jumel Arizo. Laing dalit kaninyo sa RMN.

0: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines. Headlines.
1: Uluhan sa itong mga balita, konseyo sa syudad sa Sugbo, nagtinguhang mabutangan o mga CCTV cameras ang mga flyover o taytayan sa Dakbayan. PRO 7 mupatuman o gun ban alang sa seguridad sa ASEAN Summit sugod karong Lunes. Pagcor mutukod og dugang classroom sa Dakbayan sa Mandawi. Samtang health officials ni pahinumdum sa di maayong epekto sa grabing kainit. Mokad to headlines.
0: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
3: The Wonderful Supplement.
4: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: Ako na tudayo na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule ni Lugwa ang dako na pato.
1: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Balita! Ipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology. Isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
3: Kanindo di SAACT manu? Barato ang tuition fee? May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business. Ug libre pagyod ang Senior High School sa ACT.
4: Si Kuya Rick, si Bitami mo, ni-graduate sa ACT. Dako na ka-extendyo sa Singapore. Basta tata Asian College of Technology. Respetado sa Asia o abroad.
5: Gusto po nako si Junior mag-criminology sa ACT.
3: Sige ma, pa, di kami magdugay. Mo ato namin ni Junior sa ACT.
6: Oh, ang ninyong baby, ay kalimpi.
7: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Gusminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 ito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
8: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
9: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
10: Same nutrition, half the price.
9: Versus. Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
10: Same nutrition, half the price.
9: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
11: May triple advanced power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
10: Same nutrition, half the price.
9: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
12: Ganyan ang Pinoy!
13: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
14: Be extraordinary with MX3.
15: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Supla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mahalit sa mga butika.
16: Oras alas 12:45. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, maayong udto. Sangan sa kinitibuk ang puwersa sa DYHP RMN Cebu kini ubos nga laga the Rajuman RV Veloso. Adlaw Sabado na sad makasama Mayo 2 na 2026. Kumusta man ato ang pagpanikay-sikay karong higayuna mga kasama? Pirti mang yung inita na gyud mga kasama. Na igong taod-taod mo padangat usab ta og impormasyon gikan sa ato ang pag-asa ato ang mga weather specialist Unsay kahimtang sa ato ang panahon karong semana, ilabi na sa pag-arangkada na sa ASEAN Summit. Ang dako kaayong kalihukan sa Sugbo. Ipahigayo na karong semana mga kasama. Diin ang 11 ka mga head of states sa nagkalain-laing mga nasod. Ubos sa ASEAN. Mobisita dinhi sa Sugbo. Alang kini sa mga importante kaayong hisgotanan mga kasama. Una usa sa dakong panawagan usab sa atong kagamhanan ngadto sa atong mga Sugboanon nga mok operar ta sa tanan nga mga lagda nga ipatuman ni ining kalihukan ingon man sa maong mga higayon ilabi na kadtong mga areas nga apektado usab sa trapiko unya sa paghuot sa trapiko. Tungod kay aduna tay daghan kaayong mga bisita karong semanaha mga kasama. Muna usasad sa pahinumdom nga pabilinon nato ang kahinlo sa ato ang palibot mga kasama. Ingon man ang ato ang pag-ambit sa ato ang tamis kaayong pahiyom ngadto sa ato ang mga bisita mga kasama. Bueno, kumusta ato mga tindero, labasera din ha karun, mga drivers. Arang-arang na lang karun, ni ubus-ubus na ang presyo sa lana. Pero hinaot pa nga muubos pagyud. Ato na sa sunod semana. Unya, makakita na unya tag-improvements mga kasama. Pero sa pagkakaroon, padayon lang sa taas sa ato ang giingon nila nga kud-kud. Aron taon makabayad sa taas ato mga bayro nun. Mayo na gyud mga kasama, di na gyud kapungan ang ato ang mga dugang mga programa usab dinhi sa DWHP RMN Cebu. Yani kagahapon adunay gipahigayon usab nga kalihukan dito sa Barangay Hipodromo. Daghan kaayong salamat sa inyong suporta mga kasama. Dili na ta maglangay pa ngadto ta sa unang detalye sa atong balita. Ang konseho sa syudad sa Sugbo nagtingwa kining mabutangan og mga CCTV cameras ang mga flyover og taytayan sa Dakbayan. Ani ang dugang balita kasama Rajman Eli Bulonos.
17: DYHP Tabak RMN Report.
18: Kining maong balita, hatod nato sa Life Extension Vitamin D3. Gitinguha sa Konseho sa Sugbo nga mabutangan ang mga CCTV camera ang mga flyover o taytayan sa Dakbayan. Kita na makita o dili maglisod ang mga otoridad pag-imbestigar sa mga vehicular accident niini. Ang Cebu City Transportation Office kung CCTO mag-iawag sa City Council pag-instalar ang mga CCTV camera. Sa samahing ngayon, ang Konseho natinguha usab nga mapikayon ang road safety audit sa kadalanan sa Dakbayan na naglakip usab sa mga flyover o taytayan. Ang Department of Public Works and Highways kung DPW pag-iawag sa City Council pagpagayon nini na magtutok sa traffic accident prevention. Kinitukod usap sa sunod-sunod yung mga aksidente sa kadalanan sa Dakbayan nga nikalas o mga kinabuhi. Mga kasama, ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, makafunction sa umayo ang atong mga cells, makaproduce o panagang, makapatay sa viruses, hindi pa nimusod sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw, duhagad to sa tuluka soft gel sa Life Extension Vitamin D3 recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika og sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, duol sa Cebu Dock og Cebu Gospel Church o sa Consolacion na naa sa ADM Building sa Barangay Kensaga sa Nasbutang Nungsod at sa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-11 61 samtang sa Dumaguete City ana kini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street Barangay 8 duol sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3. 3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong radio man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
14: RMN, Radio Mo, Nationwide.
16: Dagang salamat, Radio Man Eli Balones. Mubali kita sa pipila ka pahinumduma kasama, standby.
19: This time check is brought to you by iBerry.
20: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
21: Hello, Washi!
22: Hello, Mommy!
21: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
22: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
21: Mula noon hanggang ngayon!
23: All you need is Pride! All you need is Pride!
24: Pride Detergent, manufactured by ACS. ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
19: ACS. This time check is brought to you by Downy. Rock the rub, bango bango.
25: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Pabalit sa mga butika. PTX 500.
26: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og PTX 500. Halos tanan ako silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
25: DTX 500!
27: Mabali sa mga butika.
28: Ang kinis na niya?
29: In fairness, nag-glow up.
28: May budget? So

0: Downy Rock the Rub Bango-Bango. New Downy, even better na versus previous formulation.
1: Mga kasama, ako si Radyoman Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls, o ang paglapot sa imuhang dugo, o sa kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo, ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug, ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
2: Oras, alas 12:55. Ngadto ta sa laing balita, mga kasama, ang PRO 7 mupatuman kini og gun-

0: Nakasama ang PRO7 mupatuman kini og gun ban alang sa seguridad sa ASEAN Summit sugod karong Lunes. Ang dugang detalye hatod ni Rajman Arnold Bustamante.
1: CYHP Tatak RMN Report.
2: Sa mga aviso sugod karong Lunes, Mayo 4, 2025, kasamtangan niya isuspinso sa Police Regional Officer ang permit to carry firearms outside the residence code na 54. Ang ipatuman ng total gang ban sa pinili ng pagkarapit sa subay tugot na paghatag sa siguridad sa 48 ASEAN Leaders Summit. Doon sa kamantuan ni PNP Chief General Jose Melenzo Narcates Jr. Ang total gang ban mo epekto kini alas 12:01 sa puntang karong Lunes o matapos kini sa alas 11:50 sa gabi sa Mayo 11, 2025. Bilang cover kini sa mga syudad sa Lapu-Lapu, Mandawi, Cebu City o Cebu Provincia Subo. Ang suspension na gangkong kini sa permit to transport firearms alang sa mga sakop sa gun club, permit alang sa gun manufacturers, dealers of retail services, permit to carry firearms outside the residence, permit to transport and purchase explosives and explosive ingredients na kitanini, ang pagsira sa mga fire ranger o firing range o suspension sa manufacturer o manufacturer o kapagdaligya sa mga firecrackers o pyrotechnic devices. Katibok kalihukan sa ASEAN Summit ang karanasakot lang sa Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, o gabang nga mga pinagyanan sa manahon na pong-perform sa trabaho na naka-uniforme ang itugutan ng magandalang armas. Si Acting Director o si Acting Director o Piero 7 Director, Police Regidor General Arnold Amad, may pasabot na hanggang pagpatuman sa gangbang kabahing kini sa ugot ng siguridad ugot sa Enhanced Managing Police Operations sa pagigalayon sa ESP o urang tirugyanan sa panood. Niyaw ang hinura Piero 7 sa publiko na pabilin niya magpabilan tayon kung mo-report kalayon sa laring buhol ng police station kung doon ay ginudahan niya iligal na kalihukan sa ilang dapit aron mahatagan dahil nila kini sa pagtagan. Kasama mo sa Police Regional Office 7, inyo Rajman, ang butuhan sa DYHP, Tabak, Carmen.
1: RMN Radyo Mo Nationwide.
0: Dagang salamat kasamang Radyo Man Arnold Bustamante. Mabalik kita sa pipila ka pahinumdum mga kasama. Standby.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
4: unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max talaga. Max Protect talaga.
3: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protektado pa unique.
3: Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
4: ECS.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Unto palauna ng mga kasama. Ngadto ta sa lain natong balita, ang PAGCOR mutukod kini og dugang classroom sa Duck.

0: Bayan sa Mandaue. Kasama mo sa balita ang Radyo Man Ken Galilea.
1: CYHP Tatak RMN Report.
2: Ang musulong na balita tungkol ato sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix dunay kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga dunay powerful nga mga anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress ug mga free radicals. Bong atong kumpletohon ang atong adlaw pinagis pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Sa detalye sa atong balita, usag dakbayan sa Mandaue sa magkabenepisyo sa school building project sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Ang kadaguan sa PAGCOR midoa sa botan ni Mandaue City Mayor Jonky Uwano para ipadayag ang katuyuan ni ini pagtabang sa syudad nga matukod ang dugang classrooms alas sa mga tinun-an. Base sa recommendation sa Mandaue City Schools Division, ang Tawaso National High School may unang magkabenepisyo sa plano nga tukurong dugang classrooms ingon man pasilidad. Subay ni ini gipasalig ni Uwano nga andam ang syudad pagtuman sa tanang mga requirements kag gihatag sa PAGCOR. Kauban ang City Planning and Development Office sigun man ang Department of Education para mapadali ang pagpatuman sa maong proyekto. Kasama mo sa Nakbayan sa Mandaue, ang ini Radio Man Ken Galilea Tatak RMN. Ang mga balita tungod kanato sa Super Fiber, number one nga pangontra constipation, irregular bowel movement ug number one nga magabatok sa mga colon problems, sigun man ang colon cancer. Sayon ra kayo pag-andam sa Super Fiber o sa ni siya ka sa shea, isago lang sa imo sa kabaso ka tubig ug pwede siyang imnon 15 minutes before ka mamahaw or before ka matulog inig kagabii. Para mas nidot ang epekto sa pag-inom nimo sa Super Fiber, dungani usab kini og Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber mapalit sa mga butika pila usab din sa Life Extension Clinic.
1: RMN Radyo Mo Nationwide.
0: Dagang salamat Radyo Man Ken Galilea. Sa laing bahin mga kasama ni Pahinangno ang health og health officials sa publiko nga mangandam sa dakong risgo sa panglawas gumikan sa grabing kainit sa panahon sa gayon nga magsugod na ang El Nino. Atol sa gipaygayon nga makikinabi ni Dr. Shelby Blanco, ang pangu sa Regional Health Emergency Management Services sa DOH-7. Gipaubos na sa Code White ang mga health facilities aron pagpangandam sa posibleng nga heat-related emergencies. Nagkanayon si Blanco nga sagad sa dali nga maapektuhan sa heat exhaustion o heat stroke, mao ang mga edaran, mga bata, ilabi na ang mga bagong na tao o mga infants o dili angayan nga magbuwad o dugay sa init. Iyang giawag usab nga kanunay nga muinom og tubig, magsulob og light-colored clothing, mogamit og payong og kalo og likayan usab nga magbuwad sa init gikan sa alas 9 sa buntag hangtod na sa alas 4 sa hapon.
1: YHP Abroad ngayon.
3: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tiga-mautiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Pugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, padayon ang pagkumbati sa kabumbiruhan sa Italia sa maigo nga dakong forest fire sa Tuscany, sud na sa pipila ka adlaw, gumikan sa kusog nga hangin nga daling mikatap sa ubang bahin sa kalasangan nga nipugos na sa pagtabakwit sa gibanabana, 3,000 ka mga tao ang sunog ni Katay na sa sobra 800 hectares sa Mount Faita, subay sa mga probinsya sa Lucca o Pisa. Tulo ka mga firefighting planes ang gideploy na isip abag sa anaa sa ground nga maoy muhakot og tubig gikan sa suba o dagat o gibubo ngadto sa nagkayong nga kalasangan. Kasama mo sa abroad ngayon, gini Radio Man Marisa Abadies, DYHP Tatak RMN. Katong mong balita, hiatot ka na ito sa SED Marketing, ang tigamauti ka po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI, ubang balatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawas sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sa masara rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine ug ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayos ang kalimot sa paghaplas sa said liniment oil. Mga higala ang naila ng kayong epektibo nga liniment sa masa nga said panyawan liniment oil kani adto said liniment oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninor, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang said liniment oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga chikiting ug said liniment oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang said panyawan herbal capsule plus mangosteen, said panyawan garlic capsule ug ang said liniment oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: RMN Radyo Mo Nationwide TYXP Una sa lahat Weather Update.
0: Sa dili pa ta mo hadtol sa unahan mga kasama ato unang i-check ang kahimtang sa atong panahon. Kauban nato si Sir Manny John Agbay gikan sa Pag-asa Mactan. Maayong hapon sir.
4: Yes, mga hapon sa atong Marbil si mo ang mga sugintig paminaw mo kun atong latest weather update. Para karong adtoha ang Mr. Lees ang mao gyud pinagpadayon nga nagpasalapid din sa Bisayas ug sa tibuok nasod ug gawasan ni Mr. Lees wala kay monitor nga low pressure area. Ay sa sulod o gawas itong Philippine Area of Responsibility. Ang tungod ang Easter List, Tibuk Central o Eastern Visayas, sa sunod 24 oras, karon hantod na o mamaks na titawag. Madagumon nga kalintan nga ng mga katag-katag ng mga pagulan o mga panod ng pilat, labi na sa udto o gabi. Ang para sa kamitang sa hangin o karagatan din sa Subo, in terms sa hangin, maks na titawag hinay, nga ito na sa kasarangan ng hangin nga nagagikan, sa silangan, nga ito na sa amihanang silangan, din ang balulit sa tuwang katagat. Hinay nga doon sa kasarangan ng mga pagbalo. Dini sa Subo at ang dagat ni Taog ganyang alas 11 sa buntag muna sa alas 5.54 karong hapon. Temperatura sa Subo 26 to 32 degrees Celsius. At ang maximum heat index ganiha ng record sa 38 degrees Celsius nga nasulog niya po sa extreme caution category. Sunset na ito din sa Metro Cebu karong alas 5.56 sa hapon. At ang oras, alaw na city na sa kahapon. Nagmawalang ka na itong latest, kinisi Marjo Nagbay, may ulto sa tanan.
0: Dagang salamat Sir Manny John Agbay gikan sa Pag-asa Mactan.
1: TYHP. Una sa lahat. Weather update.
0: Ang kahimtang sa atong panahon mga kasama mo ay naglangkob sa atong mga updates karong higayuna apan sa dili pahatagan atong pagtagad ang inyong mga greetings ug ang panawagan. Ani ay nanawagan ko kung kinsa ang nakakita sa driver's license ni Willie Malinaw. Palihog ko og hatod diri sa DWHP RMN Cebu og palihog lang ko og message ni Terry Maunaw sa iyang cellphone number 0910-847-1621. Asa kaha ni siya na tagak nga ID pero og mabasa man na diha no sa driver's license. Ang full name ni anang tag-iya mao si Willie Malinaw. Palihog kuno og hatod dinhi sa DWHP RMN Cebu. Alang sa kadtong mga makapunit sa maong driver's license kay importante kaayo driver's license dito sa US mga kasama. Unya kay mo larga naman sila karong hapon. So, moto nga, nagikinahanglan yun nila ang maong driver's license. Ako malikon, ang tag-iyan ni Adtong driver's license mo si Willie Malinaw. Samtang, maayong pagpaminaw ng Adto ni Bosamante versus Verhel, maayong utugikan sa Balisong, Argao, Cebu. May pagpaminaw mga kasama. Lorena Miranda, maayong pagpaminaw. Prima Alfanta Abelia, Mama, maayong udto shoutout diri sa Sapangdako Riverside sa mga silingan. Sige gyud og paminaw gikan buntag hangtod gabii. Maayong pagpaminaw nyo mga kasama mga idol. Eduardo Ambrosado, adyong udto ma'am. Uy, adyong udto nag-uwan. Nag-uwan diri sa tubigon. Uy, maayo kay nga balita nga nakauwan gyud sa tubigon kay ang atong mga umahan diha, atong mga lagut mon mabuubuan og mabisbisan. Maayo tag-ani-ani sa umaabot, no, mga kasama? Maayong pagpaminaw sa shoutout nila ni Kagawad Ramil, Michael o Reggie o Chairman sa Lupon sa Venerando, Cosare, gikan ni Dodo Azombrado. Gikan sa Tingnangnan, Tubigon, Bohol. Maayong pagpaminaw. Chacha Boylas at Chea, please ko greet Nanay Eri Boylas og Vanessa Peralta Buslon og Amari Van Nicolette Boylas og Ola Boylas og Minique Boylas from Ubay Buhol. Salamat kaayo sa pagbasa. Hika ni Randy Artiaga Santisas, maayong hapon. Jemery Kasipong, maayong udto. Valia Hermoso Negros Oriental, please ko pa shout out sa akong mama nga si Wilma Kasipong nga kanunay gyud nga naminaw sa DYHP RMN Cebu. Maayong pagpaminaw og daghan kaayong salamat mga kasama sa suporta. Robert Langido, good PM ma'am, naminaw mi og dagtan-aw mi sa live diha sa Sudlon 1, Sitio Batang-Batang, Cebu City. Daghan kaayong salamat. Anas Pakira, maayong pagpaminaw gikan sa San Carlos City, Negros Occidental. Pa-shoutout nga doon sa akong manghod, Rolando Pakira. May pagpaminaw. Reynaldo Canada. May pagpaminaw sa Dog Maniudto ta, ma'am. Ni Ami Diri sa Leyte. Uy, may pagpaminaw sa itong mga kasama diha sa Leyte. Romnick de la Serna, happy fiesta sa Sitio Kapasanan nga First Throne sa May 2, 2026 Sparta sa San Jose Barangay. May pagpaminaw og happy fiesta. Maayong pagpaminaw usab ni Joselito Bintoy og Eraso Canix nga naminaw karon diri sa Tipoloville from Ikoy. Rexon Marie, maayong hapon gikan sa Sitio Campo, Barangay Bunbun, Cebu City. Og Dennis Omipon Amparo, please go greet ni Ma'am Alicia at Chikoso Tolibas sa Purok Size 1 sa Sabang Divisoria, Buntok, Southern Leyte. Daghan kaayong salamat. Lagi po sabi ni Ryan Palag, gikan sa Kutkutan, Valencia, Bohol. Maayong pagpaminaw o Girly Azucenas. Dinhi sa asabay siya dapit. Iag-greet day ang iyahang igsuon nga si Girly diha sa Dakbayan sa Danau. Si kaning Girly Azucenas gikansad sa Gihulngan, Negros Oriental. Maayong pagpaminaw. Jasmine Angob, may pagpaminal usab, ingon man kang Jambi Nunez Orias. Napupusama na atong oras mga kasama. Daghan kayong salamat sa inyohang paday nga suporta kanamo diri sa DYHP RMN Cebu. Ingon man sa atong sister station ng IFM, mapungan pa ni. Daghan kayong salamat sa sunod na sad gayon ug sa sunod na sad gatulumanon mga kasama. Kauban ako diri si kasamang Nestor Humisilio, kasamang Gerald Albios, ingon man sa transmitter side, kasamang Robel Boysem. Kini na lang inyong ubos nga alaga, the Rajoman RV Veloso. Stay safe and God bless mga kasama. Maayong hapon! Oras sa 1:13.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
6: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
7: Kini sab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
8: Kini ang akong suliran.
9: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlaong panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan na ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga itong tulumanon na naguluhan. Kini ang akong suliran.
5: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
8: Ang akong suliran.
5: sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: tuition fee? May 100,000 pesos ka scholarship agyud ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism, o business. Libre pa gyud ang senior high school sa ACT.
1: Si Kuya Rick, si Bikami mo, ni-graduate sa ACT. Dako, nakaigsundo sa Singapore. Basta tata Asian College of Technology. Respetado sa Asia o abroad.
2: Gusto po nako si Junior, mag-criminology sa ACT.
0: Sige ma, pa, di kami magtugay. Muato namin ni Junior sa ACT.
3: Oh, ang ninyong baby, ay kalimpis.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. Pirmi ka pangihi,
6: hanap ka paranaw,
5: ug pagpaminod sa mga tiin.
6: Basin aduna kay diabetes.
5: Mag-DTX 500.
6: Epektibo sa pagpamubo
5: sa blood sugar levels.
6: Di kaya ang diabetes.
5: Mag-DTX 500.
6: Karun dayon.
7: Mabalik sa pinakadulong butiki sa inyong lugar.
5: DTX 500. DTX 500.
8: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
9: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
8: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
9: tulo pod ka kapsul sa gabi.
8: Simana lang nawala jud ang sakit.
9: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
8: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
5: DTX 500.
7: Mabali sa mga butika.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS. Said Health Report.
11: Health Report.
12: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kabutag os kabulan. Ba sugar ko usog 170 na lang akong sugar. Kanina akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Zed, health testimonies. Health testimonies. Ma'am Jean Fuentes at Dunay, hyperthyroidism.
3: Namagong ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murag perminti. Kung madunlan, ilgaon. Magpa-check up na ko. Mau na din ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko'y take atong Zed Panyawan Capsule. Kaya karoon, hindi na kayo kung magpalpitate. Ay effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
2: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pag-normal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
1: That portion was brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: At ngayon, ating pakinggan si Bernardo Bailoses. May problema sa prostate.
6: Gusto lang po namin, sir, ma-confirm kung kumusta na po yung karamdaman po ninyo ngayon, sir.
7: Talagang okay na talaga ang pakiramdam ko. Kasi ang Life Extension Vitamin D3, nagamot talaga niya yung prostate ko. Talagang hindi na masakit. Ang sa akin lang, ginamintin ko.
6: So nakatulong ba talaga yung Life Extension Vitamin D3 at yung mga opo products ng Life Extension sa inyo?
7: Opo, opo. Pakiramdam ko sa pag-inom ko ng Life Extension Vitamin D3, talagang bumababa yung blood sugar ko. Maraking tulong sa akin itong Life Extension Vitamin D3. Nagtulong talaga.
6: Oh, hindi na sumasakit.
7: 100% to.
6: First name po ninyo,
7: Bernardo Bailoses.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.

0: Kining oras, hatod ka na to sa Biotroph Herbal Capsules.
1: The Wonderful Supplement.
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
2: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
2: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
4: ACS.
5: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
6: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
7: Mm-hmm.
6: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuha. Namang po yung mga melasma sa face.
7: Mm-hmm.
6: More dark spots siya, anak.
7: Mm-hmm.
6: Tapos naglighten siya. Dati mango daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose the pit. Karun, wala na kay. Wala namang punti ah.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
8: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
10: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawa sa aning Paragis Bilabila kay pertigyong ninduta.
9: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: bath soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pambilin protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ninga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
4: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. Maayong buntag sa tanan ng paminaw. Kanimao ang inyong helpline segment.
6: Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
7: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
8: Mas klaro na ba bisan gabi?
7: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata. Mas klaro na gyud bisan gabi eh. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
9: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa anumang uri ng sakit.
11: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
12: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We'll walk by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
5: Ang galing-galing mo.
6: Smart,
5: Smart Dishwashing Paste ko.
6: Smart.
5: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for every day.
4: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to,
5: tanggaling galing mo.
7: Smart dishwashing paste.
4: Heavy duty linis, bawat pahit.
8: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
9: ACS. Bayutro Herbal Capsule.
10: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
9: Bayutro Herbal Capsule.
10: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
9: Bayutro Herbal Capsule.
10: Mapalit sa Majestify Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
9: Bayutro Herbal Capsule.
11: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
12: Naluhoy manggug ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na pud ang iyang hubak ug rayoma, mitaas pa gyud ang iyang blood sugar.
11: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Bayutro Herbal Capsules. Sigurado kung dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Bayutro, bantugan na kaayong makaalim sa mga naglain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
12: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Bayutro Herbal Capsules. The wonder food supplement.
11: Bayutrof Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
13: Goodbye.

0: Mayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ining tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo, Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi nining akong suwat suliran. Ako si John, taga Magay, Compostela, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta sa akong ginikanan, nga giangkon sa lain. Aron inyo hisabtan, ingon ni ini ang mga panghitabo.
1: Ay, may kinauli na kadung. Dinibeto ka niya stiya ni mo.
0: Mao ba? Ngano mo kuno day?
1: Nangita man to ni mo kay may importante kuno siyang isulti.
0: Bain saan sa man?
1: Dung, naaman day kuno mo yuta sa badyan?
0: Mao ba? Kung kinsa mo kuno ng yuta gikan?
1: Sa imo kuno ginikanan?
0: Hmm? Ulagi ko mahibaw, ana.
1: Aw, may pasmarites ng imong maguwang, nahibaw pa.
0: Mao ba?
1: Liho ka, gid na, dong. Pasig malkansi niya ka, ana. Nahibaw biya kas batasan anang maguwang ni mo.

0: pangani marites maoy niya.
1: Unsa? Nganong siya raman ma?
0: Ay, katong panahon na nagtuo man may si marites rang among anak. Kay usa raman kabuok ang among planong papa ni mo. O na siguro na mausab ni papa ninyo ang titulo bisan og naan among mga manghod niya.
1: Unya, wala na din may katungulan na yuta, ma?
0: Ay.
1: Ha?
2: Unya, unsaon ta man na dong? Ako man maoy gibinlan ni papa na. Ako ra maoy na ay katungod aning yuta.
3: Pasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
4: Kanindo di SAACD manu? Barato ang tuition fee? May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business. Ug libre pagyod ang Senior High School sa ACT.
5: Si Kuya Rick, si Bitaw ni mo? Ni-graduate sa ACT? Dako na kaisundo sa Singapore. Basta tata Asian College of Technology. Respetado sa Asia ug abroad.
3: Gusto po na ko, si John mag-criminology sa ACT.
4: Sige ma, pa, di kami magdugay. Mo ato namin ni Junior sa ACT.
6: Oh, ang ninyong baby ay kalimpi.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
12: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
13: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
12: DTX 500.
14: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
15: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
16: 2 weeks pa lang
15: may alibyo na
16: pag 1 month kape
15: naayo na ako.
12: DTX 500
13: mabalik sa mga butika
17: para di madaling masira ang ipin ng pamilya ngayon pa lang.
18: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
17: Dahil lang unique toothpaste may Max Protect formula.
18: Ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
17: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
18: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
17: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
19: ACS.
20: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
21: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
20: Ang Set Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangato.
22: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa Saya, Plus sa Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
20: Said Health Report.
23: Health Report.
24: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Tawa ko kabtagos kabulan. Pa, sugar ko kusog, 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.

0: Polycoffin, Samanchat, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Seth, Health to 70s.
3: Health to 70s.
4: Ang edema o pagpanghupong adun ay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Sed Panyawan Plus.
5: Kung sa kabulan ko nga di ka baklay, kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung gumirme. Kaya gitulog na ko, hupong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ako, Sed Panyawan with Bagusin. Dahil na mga doon kasimana, pag nakabaklay-baklay na ako sugod. At nakarecover ako, Danilo Diximo Jr. Taga-poblasyon na kunoy Davao del Sur. 40.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
4: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
3: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
5: Kapoy, kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukid duro ay gani ay sa tiya nga nagmintin ko ana ay pwede na iya
6: pwede na mamakas bilay mo
5: ito ana ka no binta na ka
3: sa Paragis Bila-Bila tili na ka mag-agwanta pa
7: ang kinis na niya
8: in fairness nag-glow up
7: may budget sa

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
2: ACS.
3: Seth, health disabilities. Health disabilities. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katul-katul sa panit.
4: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Seth liniment oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kati ko sa katawan. Sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
3: Ang Sed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
6: ACS. Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
7: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
8: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
9: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
8: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
9: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
8: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Dunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
12: Ganyan ang Pinoy.
13: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
14: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
15: This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Tang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
16: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3. Dito ako, believe.
18: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
19: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng Pagcore? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
20: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Visit responsible gaming at Pagcore.ph.
21: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
22: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
23: Ang galing-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko.
24: Smart
23: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
24: Smart.
23: Ang galing for everyday.
22: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
24: Bahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
23: Tanggaling-galing mo.
24: Smart Dishwashing Paste.
22: Heavy duty linis bawat pahit.
25: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
24: ACS.
26: Balita! Di ba si Dunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
27: Kanindo di SAACT manong? Barato ang tuition fee? May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business. Og libre pagyod ang senior high school sa ACT.
28: Si Kuya Rick, si Bikami mo, ni-graduate sa ACT. Dako na kag-sundo sa Singapore. Basta tata Asian College of Technology. Respetado sa Asia o abroad.
29: Gusto po nako si Junior mag-criminology sa ACT.
27: Sige ma, pa, di na may magtugay. Mo ato namin ni Junior sa ACT.
28: Oh, ang ninyong baby ay kalimpis.

0: Sa tinuod lang, sa muka na sagay ko bahin ini mga yuta-yuta. Pero ano gun kay dako man day kuno ning yuta ah? Unfair masad kun akong igsuon ra mo ay makaangkon nga lima mami kabuo ka man nagsuon. Pero ang uban akong igsuon, maayo na mga pagkabutan sa laing nasod. Kami na lang duha ni Ate Marites ang niya sa Pilipinas. Maong wa na ko isurrender ang akong katungod. Ug-on niya.
1: Unsa man day gusto nimong mahitabo dong? Di man ka makasabot. Ako ra lagi ng pangan ang naa diha sa titulo. Nganong mamugos man gid ka?
2: Ay nalangkod mo paglalis. Sabuti na ninyong tarong.
0: Yun ani na lang nang ay. May pagkining aduon na to ang yuta. Danaw na to, asa na dapita, o saan na kalayo?

0: pa. Maokunan ninyo ta. Pero, time pa. Ano na, amay bay?
1: Ay, unsay ato.
2: Boss, mangutan na ta, mikin siya nagpuyo din eh.
1: Kami. Ano man?
0: Amo man ning yuta, kuno din Hinoy.
1: Ha? Ay, kadugay na namong nagpuyo din eh.
0: Oo. Kay dugay naman sang namatay ang among papa. Ang tag-iya ini yuta ah.
1: Kami man mao'y tag-iya aning yuta ah.
2: May mo bang mutan ang may kung naamoy titulo, boss?
1: Sige. Paabuta ko.
2: Uy!
1: Ako nang panganang naadi ha. Dugay na nang napalit na mo. Gibaligyan naman ni sa una.
0: Unsa?
2: Pero, boss, kami doon naman sa may titulo sa yuta nga nagkapangan sa kong igsuon. Mo'y gibinlan sa among amahan?
1: Ayaw na lang may hasulan ninyo. Kay dugay na kayo may nagpuyo din eh. Dili gyud din namo i-give up ning among yuta.

0: dili man sa pagunsa ha. Pero wa ba yasad ta kay bao kun fake o legit matong titulo nila, di ba?
1: Mausad lang.
0: O sakay ato nalang ipacheck kung kinsay legit nga titulo, ang ilaha ba o ang atua? Para ihatag na lang nila nato ang yuta.
2: Dili ka mo maalkansi nga photocopy ra maningian nato. Pagkuha sa mug original nga kopyaan ni Day.
0: Ha? Dili di ay ni original copy, ma?
1: Huh. Maproblema gid ta ini.

0: Murag nagkahanap na gyud hinoon ang chance nga makuha namo ang yuta. Pero dili na ko biyaan ang ako magawang. Kay nahibaw ko nga kung mahusay na ning bahin sa miangko ni ning yuta, kami nasab sa ako igsuon maoy maghusay. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Tinuod ba di ay nga kung si kinsa maoy kinamagwangan, maoy numero uno nga naikatungod sa kabilin sa ginikanan? Ikaduhang pangutana. Dili na mag-apil-apil ang among inahan bahin sa yuta kay tiguang na. Ug ang naa sa titulo sa yuta, pangan sa among kinamagwangan. Wa na ba gid may mahimo kung gusto gid niya ang kunon ang tibuok yuta? O basin og naipaagi nga makakuha mi sa among bahin? Ikatulo pangutana. Pag-check na mo asan napita ang maong yuta, tuay din nagpuyo dito. Ug mao'y miangkon nga ila pod kuno ang maong yuta. Ug duna sila gipakita nga titulo. Unsay pinakadali nga proseso sa pag-check kun unsay legit nga titulo? Ikaw patog katapusan. Photocopy ra sa titulo ang nianamo. Kay mao ra may nahipo sa among inahan. Unsa may paagi para makakuha mi og original copy? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, John.
1: Mayong adlaw, mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan, og ako karong adlawa ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto legal, personal, emotional nga mga pangutana, mga problema ayaw na yun ninyo dugaya, ipadala ang inyong suwat sa suliran _ 612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa third floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta man ang ato ang mga suking tigpaminaw? And atong quote for the day ni ingon, find your authentic self and make sure you get the opportunity to live it. Karun ba, daghan kaing fake, fake news, fake post, scam, scammer, kanay lang mga ingon nga make believe sa Facebook, kibaw mo nga no, nagsige naman tag-apas, ug pahibaw, kanang sa lifestyle sa uban ba, nga no na, suya. Envy, discontentment, no? Failure to accept, no? Kung unsa ang ato ang kahimtang, unya wa nato na maximize ug unsa ug kinsa ta. Nagtuo mo nga mas maayo sila kinabuhi kay mas malipayon sila over ninyo, dili na garantiya, no? Ayaw mo pagpangandoy sa kinabuhi sa uban, ayaw po mo pagpretend of life that is not true, nor pretend to be somebody you are not. Kay di man na ikaw, di man na imong authentic self, no? And imong gideprive imong kaugalingon to be genuinely happy. Suwayi lang, no? To be yourself, to accept who you are, and surround yourself with people who love you for what you are, and surround yourself with people, no, nga mudawat nimo or same nimo og kahimtang para di sa kamatagbawg apas. That way, you can live your life to the fullest, no? Keep thinking positive lang yun, mga sukinting paminaw. Letter sender nato taga Magay, Compostela, Cebu. Murang karon pa ko nakasugakod ug letter sender nato dihang dapita mo na a big shout out ninyong tanan, no, dinha sa Compostela, Cebu. Ako sang greetings, no, sa ato ang 5th district nga representative si Deputy Speaker Duke Fresco kay sakop man niya dihang dapita, no? Kinsa pa maning mga naa din ha. But anyway, ako asan pasalamatan, no, ang mga nag-like ug nag-follow sa Attorney Elaine Tantengco Bathan o Elaine Tantengco Bathan on Facebook na to. Palihog like ug follow sa mga wala pa para makakita po ko ninyo. Pag-post lang mo mga greeting dito ako niya ng hatagag higayon nga basahon ang inyohang mga ginapost sa comment section. Salamat sad sa mga nag-like ug nag-follow sa DYHPRM in Cebu na Facebook account. Of course, more than 1 million followers ta ani nga account. Nga naman, sinaligan man. Nga naman, tinuod man ang balita. Ngano pag yun, lingaw, nindot, no, na ay makatunan sa mga drama nga mapaminaw nato sama sa ato ang programa nga kiniyang akong suliran. Now, si June, ningsuwat ni siya kay naani sila yuta, no, marang iyang parents or iyang pamilya, nga murag naangkon og lain, di man tani siya ganahan anang mga yuta-yuta, pero muramang good og ang namintahaan ni iya ra pong kapamilya murag ang iyang ubang igsuon kay murag naa namang good kuno sa laing nasod ang ubang pod ning igsuon basin dili pod interesado, no? So unang pangutana, tinuod ba di ay na nga kung si kinsa maoy kinamagwangan maoy numero uno nga naay katungod sa kabilin sa ginikanan, mo ginay dakong bakak, mo ginay dakong sayop, di gyud intaw na tinuod, usahay ang ilang ingon ang kamanghuran pod, usahay ang kamagwangan, usahay ang ilang ingon kung kinsay nigam sa ginikanan mo naay dakong bahin. Uy, tanang anak equal share, tanang anak eredero, bahala sala baday po nas manghud nga manghud siya unya anong makabintaha man ang maguwang kay abisay na una kay sa may gusto mag ilog baday ning shows pagpanganak di man, no? So as long as ang ato arag yun anak mo, then you are an heir and you have equal right as your other co-heirs, as all the other children regardless of your rank sa pagpanganak. Ikaduhang pangutana, dili na mag-apil-apil ang among inahan bahin sa yuta kay tiguwang na. Ug ang naasa titulo sa yuta, pangan sa among kinamagwangan. Wala na bagyud di ay may mahimo kung gusto gyud niyang angkonon ang tibuok yuta or basin ug na ay paagi nga makakuha mi sa among bahin. Now, magdepende gyud ni kung giunsa niya pagkaangkon ang yuta, no? Kay usahay ilaha manggod ng gimaniobra, pero you'll have to show and prove nga you have to show and prove giunsa pagbalhin ngadto sa iyaha nga buhi pa man ang imong ginikanan, no? I think buhi pa imuhang mama, no? Sa ako ang pagsabot sa imuhang suwat, buhi pa man ang imuhang mama, so apil pa man gani ang imuhang mama, no, sa pagbahin-bahin sa yuta nga bilin sa imong papa, no, og naa man gani or tag-iya pa siya, apil pa siya or wa pa man gani na bahin-bahin, di pa buna basta-basta makuha unta niya. So giunsa man niya pagpabalhin kay kung naay mga gi-falsify, gi-maniobra, no,

then pwede na nato manalify adto tag korte kuha tag abogado para mabalik ngadto sa original nga tag iya pwede kang imuhang ginikanan and then mag extrajudicial settlement of estate mo as heirs para mahimong patas ug equal ang binahinay. Ikatulong pangutana, pag-check na mo asang dapitang among yuta, to ay dugay nang nagbuyo dito ug mauy ni angkon nga ila pug kunutok maong yuta na napoy ni enter. Ug do na sila gipakita nga ni titulo unsa man ni unsay pinakadali nga proseso sa pag-check kung unsay legit nga titulo, Register of Deeds. Ang katong iyang gipakita nga titulo kung rehistrado na naa gyud nay kopya ang original nga copy ana naa sa Register of Deeds kay ngano kanang atong gikuptan ang gitawag ana owner's duplicate copy ang kopya gyud mismo ana naa gyud sa Register of Deeds if naa na didto inigpakuha nimog certified true copy didto sa Register of Deeds mo certified gay sila naa gani parehas ilang ipakita for all intents and purposes Sir John sila gitag iya anang yutaa no ug ato na po nang susihon giunsa na po nila pagpanag-iya nang yutaa ug unsang kalakihan nganong nahimo man silang tag-iya ug giunsa nila pagpatitulo nang yutaa. Okay, so i-check na nato. Ikaupat, photocopy ra sa titulo ang niana mo kay maoray na hipo sa among inahan. Unsay paagi para makakuha mi og original copy? Okay, kanang makapatitulo na ganita naa na gyud nay kopya, dapat kita ang tag-iya. Muna akong giingon ka ganina katong owner's duplicate copy. Ang usaa na ang original copy na agi na sa Register of Deeds. Nung kagyun na nga way kopya ang katong tag-iya. Now kung nawala na siya, no, ang kopya, di na ninyo matrace, magpa-affidavit of loss mo, unya i-annotate na nato sa titulo, unya mag-file yun ta o reconstitution of loss title para maisuhan tagbagong titulo. No, ang unang importante ninyong buhaton, magkuha kag certified true copy sa titulo ngadto sa Register of Deeds. Pagpamatuod nga kamo pagit ang tag-iya anang yutaa or pwede man di man na need no kung patong akong giingon nimo nga mo file ta og panalitan gi man ni obra gitus imong igsuon ang titulo mo nang napunta niya nahimo nang siya mo'y naangangan sa titulo, iahangan ang naas titulo, unya gimaniubra, giforge, gifalsify, giilad baro ng imuhang mama, imuhang ginikanan sa pagpirma o dokumento, maski di mao, then pwede ginto na to mapa, nalify ang title o ibalik dito sa katong original nga owner, which is your parents, para bahin-bahin and equal sharing na mong tanan nga managigsuon. Ang importante, matrace na kung asag yun ang titulo. Kay usahay ra ba, no? Appeal to sa pagpangilad, no? Kung giunsa, or pag-appeal sa pagpamaniubra. Kay di man po na mailisan ang titulo nga naa sa imuhang maguwang kung naamang ganit na i-title, niya nga na niya, kung wa niya gisurrender ang katong owner's duplicate copy sa title. Okay? So, ana magyun na ang proseso para lang yun ninyo masabtan, ha? Mga suking tigpaminaw, hinaut-unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa tuang programa, kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide, Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw. Thank you.

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon, kininyo Radyo Man Marisa Abadies. Sa tuwang balita natin ka sa said marketing, ang tiga mautiga para po sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugon, nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, nilambo ang inventory sa bugas o mais sa naso na itong Abril tungod sa taas ng stocks gikan sa household o commercial warehouses. Sigun sa PSA, ang total rice stocks niabot nga ito sa 2.64 kamilyon ka metrikong tonelada na itong Abril nga 12.8% nga mas taas itandi sa 2.34 ka milyon ka metrikong tonelada nga natalaw sa mambuhan na tumiaging tuig. Katong mga malita, ihatod ka nato sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma kundi puno sa

MN Drama presents Hondu Manan So Sa Ka Awe. Ano pa daw sa iyo ang kaagi karoon? Mukhang usa ka babae nga nagpuyo sa Cebu City. Agad matatampo, nagdasingan nga Jessa.

0: Taas pa ang imong blood sugar? Ato na ka may diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, gagapang mo po sa glucose, visine, controls blood sugar, polypeptide, kaparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
1: Babalik sa pinakabulig sa yung lugar.
0: DTX 500
2: Kuday si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang taas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayo yung DTX 500.
0: DTX 500
1: Pumali sa mga butika.
3: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
4: Charm, Fab, Con. Pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
5: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Bangong kumbaka bloom sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
6: ACS.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
7: Life Extension Vitamin D3.
9: Ang Life Extension Vitamin D3, de kalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
10: Alang sa komportable nga pagbati ni Lolo og Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes o deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod nga pagigugma, mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
11: When you love, you caress.
12: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisanding sa Sir Kogon Herbal Capsule o Sir Panyawan Plus. Siya naulian.
1: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit dahil ko. One way, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibatid. Nakahantog karo. Nagminitin ako. Antog karo. Naayon ako. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta nakapin. Sabay na bista.
2: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
3: Tunay Natural at Original.
2: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

0: Kay Jessa, nang regards ba to si Miguel ni mo?
1: Nanasad ka na, Dayan. Sa mukhang kiki ko ang tawahan na, uy.
0: Ay nga naman, gid mo, uy. Kontra ka din yung each other.
1: Haambot ba? Misagwa na gibuhat na ako, no? Pero musurok akong dugo niya.
0: Kalma lang. Kaya basig mahay blood ka, uy.
1: Tood di ay ba? Any day off na to ba? Kuyogi ko, ha? Upat kog cellphone.
0: Wow! Rich na sung akong friend, uy.
1: Daghan naman ang bagong gawas ng model run. Katong na i-camera na gud ba? May na lang. Aron dili ta maihas.
0: Sige. Mag-lunch? So, tuoy kay gutom naman, queen.
1: Sige.
0: Halatay. Naa si Miguel.
2: Hi, Ann.
1: Naanasad? Sige, patagad.
2: Kung sige na di sa? Patagad ito. Ikaw na gila kong taglon. Niaramang ko ni Hai. Sa? Ikaw ay noon. Patagad ka na ko. Regards pa ka na ko.
1: Huh? Excuse me? Ako mo regards ni mo? Ikaw ka inoon. Regards na ako. Murgib na ikaw pang hambog. Hambugiro lang kang dako pero wakay ka pang hambog.
2: Hindi sakita sa inyong nulti ay.
1: Ang ayos mo pasakit ang sulti, uy.
0: Uy, kalma lang ko na mo. Muragid mo, iring ikwiro ay dinis trabahuan. Miguel, pasensya na ko sa kong amiga, ha? Ah, sige ha, una lang mini mo, bye!
1: Ha? Makasapot.
0: Kalma lang ko na, Daipi. Naunsa di ka?
1: Makalagot, manggut.
0: Ako ba, wadyo ko makasabot ninyo ni Miguel ay kung nganong kontra, gud kay mong duha. Murag maghilak ang adlaw kung dili mo magkalalis.
1: Dili lang ko ganahan niya, sa puton, gud kong.
0: Narabay panultihon, nga the more you hate, the more you love ko, no?
1: Love ko, town. Luod-luod lang.
0: Na, di lang ta mag-una. Kay wag ita kahibawon sa'yo mahitabos unahan, day.
1: Never gud hinoon, day.

0: ano? Abot langit ang ngiti nga naka-cellphone? Klaro ka excited kay ka.
1: Siyempre, day, uy. Ako pag ginigitiguman sa kong sweldo nga, makapalit ko og cellphone. Excited ako insert na SIM card inigabot sabay.
0: Nala, sige. Unya, kayo manaman sa tuntuyo din, eh. Maglahit na lang tagpauli, ha? Salamat kayo sa libre pa lunch ni mo, ha?
1: Salamat sa kayo sa pag-uban ako, Runday, ha?
0: Uy, kaso, uy, basta ikaw. Hatagin ako si mong number, ha?

Nasave na nakita ng mga contacts ng importante. Oh. Uy. Kasi may nag-text? Number man? Hi. Pwede text mate. Kapag open niya akong SIM card, niya, naaday niya sa aga number? Kaya ako magod ani. Replyan na lang ako, B. Pwede raman. Kinsa ti ay ni. Oh. Ako di ay si John. Ikaw? Isulti baka na ako kung tinuon nga pa nga, no? Eh, nilinti nga liwi. Dagkano bang binuang run? Ah, kay baon ako. Ako sad, D-I-C-T-C.

0: Nakita-text mate na dyan ang Ann?
1: Oday, magawa na ka si Mana. Ang naganahan lang ko niya kay consistent kaayo si Agud.
0: Wala no, duha pa gani ka si Mana niya, mayingon na kang consistent na kaayo. Oh, may kitingin naman na pinatawa na kay nadaman dayon ka.
1: Dayan.

0: taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Nagkara og tambal ipanginom, nagsina og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: That portion was brought to you by Downey. Rock the rub, bango-bango.
3: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
2: That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
4: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
6: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
8: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
9: Goodbye.

0: Masabi dahi ha, ayaw gud intawon og kumpiyansa kay delikado na ang panahon ron, daghan ba yung binuang?
1: O day, salamat.
0: Mas maayo nga magkita una mo ng tawhana o nakamusalig niya. Oh, para ni mo, oh. Flowers and chocolates.
1: Ha? Huh? Di yung manigikan.
0: Basta, ang card!
1: Oh. Ay, Chessa. Unta mapasaylo na ko ni mo. Ug unta, dili na sa tamag-away. Peace, Miguel.
0: Oh. Ay, kasweet ni Miguel.
1: Ay. Apology accepted.
0: Lo, ko na, ro?
1: Ano sa mati ay?
0: Manhid ka o nagpakamanhid lang, Gyud?
1: Nga no, lagi?
0: O, hindi mo makita nga dako gusto si Miguel ni mo?
1: Dayan, una sa tanan, wak ko'y gusto niya. Ikaduha, bisan pa og peace na may karon, wak yapon ko'y gusto niya. Kinangayo mo siyag sorry na ko, di okay na mi. I think deserve man sa siguro ng mong duha ang peace of mind, di ba?
0: Ay, nako. Kadigat ragod. Unsang gidi ay real score ninyo anang imong ka-textmate?
1: Ang tinuon? Ganahan ko niya. Bisa nung wapay may magkita, pero gaan akong buot niya.
0: Unya, nga nung dili naman lang magkita.
2: Hi, Jess. Coffee?
1: Para ako ni?
2: Oh, giapila na nanti ka. Nakabantay po ko ni mo nga busy kay ka. So, naguna-una ko nga basin o ganahan kag coffee to keep you awake.
1: thank you, Nathan.

0: Unsa? Nagduda ka nga si Nathan imong ka-textmate?
1: Oleg kitay. Kabantay man kun niya nga magsige na si plat na ako. So kadla ato nag-start na mag-text-text ani akong ka-textmate.
0: Unya kay abi nagpasiplat, siya na dayon. Hala no? Unya, di ba niingon masad ka nga dyan mo ingan si imong ka-textmate?
1: Nagduda masagot ko nga, basi naglahi lang nga pangan yung gigamit. Kay ako bitaw. Di ba sa tinuod pangan ako kung gigamit?
0: Ha? Aun sa gudi ay uy. Aw aron mahilo na ka, mas may pagbakikita ka ng imong ka-textmate.
1: Unyag mo sagot. Kayugan ka nimo.
0: Hala no, kalain sad. Mag-third wheel ko ninyo.
1: Eh, siyempre, dili. Malakaw lang good ka kung maabot na siya.
0: Sige, ikaw, kwid. Sige, ingnan niya lang ko.

0: Asa naman na yung mong ka-textmate? Uy!
1: Naana daw siya.
0: Aw.
1: Miguel?
2: Jessa. An? Niya sa demo?
1: Time paragod, ikaw ba? Kuya, pag inyong sundan ko?
2: Ha? Uy! Ako'y ipagkikitaan din eh. Come on, anong niyamasan mo?
1: Nasa ko'y pagkikitaan din eh. Ay, kupa, nahinun akong adlaw da.
0: Nasugod na sad mo, Ana. Abi, bala akong peace na mo.
1: Ay, tawagan na rin ako kung kakita, bi. Pangutan una kong asa ni siya. Kinsa man ang cellphone?
2: Uy, ako mo ron. Oh, tepa. Oh. Ikaw mo, Stacy?
1: Ayaw kong ina. Nga ikaw sa si John.
2: Tepa. An, di ba ikaw may naghatag na kuan niya number? Ingo kay gagawin ni mo.
0: Gituyo to na kogsulti ni mo nga igagaw na ko aron mo text kit ka. Malay ko pa nga waday mo nagpailan sa inyong tinuod ng mga pangan. Aw, di masayo sad unta ninyong nahibawan nga. Kamura di ay na.
1: Sa ato, peday. Giset up mi nimo.
0: Giset up ta mo aron magka-okay mo. Pero feel na ko gitabangan na jukos kahigayunan nga mas magka-okay na kid mo. Anya kay ni ana mangkid mo ha. Biyaan lang una ta mo ha. Pag-istorya lang sa good mo diha. Okay?

0: Ay, nako. Until now, di mo ko katoo nga ikaw ready akong... Ikaw ready akong katek.
1: Tako si Gani.
0: Tingali pa agi na ginis kay Gayunen. Aron ma-okay itong buot sa usag-usa.
1: Mogi, Jis. Pasinsya na dahil ka nagawa sa una kung sungugan kayo kunin mo ato.
0: May kaso, eh, Miguel. Pasansya na sa kaayo ka na ako sa una kung takad kong mga storya nga nabuhian na nakapasakit ni mo.
1: Okay, Ray. Di ba kapasad ko nga diligito ni mo tuyo na masakitan kong storya? pero, Jess, seryoso. Unsa ka kung tinudunan ako?
0: Ha? Time para good? Nangoyab ka na ako?
1: Kana kung way masuko. Okay ba ni mo?
0: Let's see.

Human sa hapit o sa katuig nga pagpanguyab ni Miguel nako, ako dayon siyang gisugot. Og sawa magdugay, nagpakasal ming duha. Karon, 20 years na ming minyo og may tulo na sad ka mga anak. Dinhi na lang kutob, daghang salamat, RMN.

0: Downy Rock the Rub, bango-bango. New Downy, even better na versus previous formulation.
1: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylic menthol tocopherol acetate camphorate, the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sa king protektado. I-shield mo. Pambilin protektado. I-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
2: ACS.
3: Mayroon ka naman ngayon ka lang, kaagi ni Jessa, nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayon, kapag ngayon, awit nga rikulahan, bakit di tutuhanin?

0: Among kagi gibuhatan nudo sa radyo ni Jelly Haka, gubus sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalainlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usag kaawit. I-address lang nining tulumanun, handumanan sa usag kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpanginan.
1: Kini nga portion dalit kanato sa GDetox Plus Herbal Capsule. Ang GDetox Plus Herbal Capsule o sa natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas o sa natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toxin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian ug aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inumatag adlaw og GDetox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
2: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o guban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom tamatagadlaw o G-Detox plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: Subay sa makusog na dagan sa modernong panahon, diin padayon na pagsulbong sa kaalam sa natad sa siyensya o teknolohiya. Namugna kining pinalahi nga sugilano na si Andre o si Ethan.
5: Yes! Milampus ko! Nagmalampuson ko!
6: Ana, mibling na ang iyong mga mata. Kumusta, Ethan? Mayong pag-abot sa tawhanong kalibutan. Ako si Andre Martin.
7: Salamat, Andre Martin. Gihangop ko ang pagmugna mo kanako.
6: Ikaw ang buhing kamatuoran sa kong kalampusan, Ethan. Ikaw, busa hinumdumi, nga ikaw mau ako, ug ako mau ikaw.
5: Usak ka lang kay humanoid robot, Ethan. Apan kay milagpas ka sa imong limitasyon. Angay ka lang na gunobong ka sa himpit aron mahalaw sa layon!
8: Ikaw na, Andre! Gusto na! Nagpakiluoy ko ni mo! Ayaw akong gignan ni Eni! At lagi akong higayon nga magpabilin! Buod ko magpakabuhi nga normal sa susama ka ninyong mga tao! Buod ko mahigugma! Ug mahal ako si Fiona!
9: Ayaw! Ayaw, Ethan! Ayaw!
8: Ako ka lang, Fiona! Ako ka lang! Ug walay Andre Martin nga makakuha ka nimo gikan kanako! Wala!
4: Si Andre ug si Ethan. Si Andre og si Ethan. Unsay kaugmaon sa kalibutan kundili kapugngan ug magpadayon ang paglambo sa artificial intelligence. Matod pa sa mga batid sa natad sa siyensya, sa tuig 2300, kontrolahon ug dominahon na ang kalibutan sa mga robot pinaagi sa artificial intelligence. Kung mahitabo kini, unsa man ang atong kaugmaon? Si Andre og si Ethan. namugna og gipanuki-duki sa tagsulat, Glenn Pino. Ubos sa direksyon ni Dino Birungan Eliseo. Music scoring and effects, Engineer Ariel Arriba Mancao. Sound engineer, Ricky the Savage Garing. Media production specialist, Lloyd Gabiana. Laing dalit kaninyo sa RMN Drama.
10: Para sa manipyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butihis sa inyong lugar. TTX 500.
11: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kadungog nako sa radyo. Naay TTX 500. Ako gitrayo gino mga kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks.
12: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
13: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto nga imong mapalit. Pangitaa lang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
14: Ang kinis na niya?
15: In fairness, nag-glow up.
14: May budget? Sus!

0: O karon, ano yung aking sumpay sa atong sugilanon? Si Andre o si Ethan?
1: Ethan, utang buot maluwi ka. Ayaw ko gingain eh.
2: Fiona, my love. One and only love. May surprise ako kanimo. Pamatiya siya.
1: Fiona! Oh, Candice, ikaw ba na? Sige, buhat niya, tanimo! Unsa!

Ani agring katriplayer. Bisan usalang kalinya sa kuryente ang akong maputol diya sa kwintador. Kawagtangan ang supe sa kuryente ang tibok kong pauna. Huwag mong ngit-ngit na ang tibok palibot. Huwag kini makahatag na kanakogi kayon. Nang baka penetrate ko, baka suod siya na kong bay, aruluwason si Fiona. Huwag ganda mo sa kining akong handgun. Nag-caliber 45. Nagkargado ng taan sa mga bala. Aniyosab sa backpack sa likod ang magnetic gadget. Gamoy magkapalya na ng Bravo o ni Ethan. Kung ako ng ikatupang. Pero sa dili ko pabuhato ng pagi na akong naunulan. Maniinog siguroon ko na naway bisan usak kanila ganiya sa kawas na mahimong makasanta sa buot kong buhato. Dili pala magkagabi yun. Apan mingaw apalibot. Kana tungod kay atuwa silang kanan sa soda. Gawas kang Ethan, gawa pa mabalik. Huwag maayo nga, pahimuslan ko pinigil kayo na, gawa pa siya. Muinahinig ko pa doon yan ang CCTV camera na nagatubang sa main door sa mong bahay. Tabunan ko kinis sa akong panyo, arong dili ko nila makita sa soda. Huwag humanini, di na kong maglisot sa pagduol sa kwintador. Huwag putlon ang wire nini. Aron di na ang function ang tanang CCTV. Huwag sensor na nagka-install sa palibot. Mukha mo niyo!

0: kun piili pala rukut si bravo ga kuskan kayo kuy kun siya napatay pinaagi sa pag-igo sa mga fighter points sa uskataw apan kay rubot siya ako din ang mapigi o posibleng panigmapatay at pal si Provisor Charles usap wa siya magpadaon ako kung nagkabanta niyo siya sa kung ano patok niya pagpuhay. Ano murag iyakin nga niskitaan? Kayo ay kumokon maniguro. Di nalang yung kumkumpiyansa pa ni Kerni Pichi. Ulis siya o praktisado. May katakos pagpakigaway bisan sa manumano. Lisod na akong iya kong maabike. May gitaguan ang tuod kong kutsilyo sa kung hawag na mahimo na kong magamit batok niya kung magkinaunsa. Apan mas maayong andam ko sa tanang higayon na labi na magpaduol siya nako. Gisayangan ko sa higayon na nuwa si Ethan. Maunong takini ang hustong panahon niya makaiskapo me. Kasi bravo na lang ang among problema. Apan kay traidor si Colonel Beachy ug buot muluib nako. Bahala na lang niya ko din eh kaysa masood sa iyang giplanong pag-blackmail kanako. Oh, si Ethan. Siya na ka nagdapaingon din eh. Kung aniya pa lang sa ako mga kamot ang gadget nga akong nagdapa pinaagis konseptong ihatag ni Nikolai sa iyo na lang kayo ang pagpuka ni Bravo. Bisa na mismo niya itong Ethan.
1: Charles!
0: Oh. Imo kong gisangpit. Og, yano na lang kainin mong pagsangpit ka na kong Charles. Human mahimong sugoon ni Ethan. Og ngan nga ako ang nagamak kaniya og mauunta ang ilhon nga Diyos. Ako naman hinon karon ang iyang giulipon. Damn it!
1: Epic. To na ba sa pasmo ka nang wa mo pagtubag sa kong pagsampit ni mo, Charles?
0: Ha? No. Dili, bravo.
1: Pabuto lang ninyo ang pag-abot ni Ethan nga nagpaingon na balik din eh. Kay may kauban siya nga mauna-un niya ang muatiman o maulaw ka ninyo ni Benji din eh.
0: Ha? Unsa ka nang imong ipanulat, bravo? Bullshit! Wa ko na yato baga. Bullshit! Nagpahingon na di ko nabalik din si Ethan. Pero may kauban ko nung kininga mauwi mo at iman, ugulawag ka na mo ni Colonel Beachy. Ha! Mulawag na mo? Unsa'y pagtuon nila na mo? Mga mananap nga lawgan! Ha!

0: Usak itu, Prabu. Si Kandis o polis ofisir Gomez ba ang imong gipasabot? Nga nakuha ni Ethan, ug dalun din niya aron mo imo atiman na mo.
1: Siya, Kandis. Siya si Kandis, Biji. Dili lang kay mo atiman ninyo. Siya na usab ang maglawganan ninyo.
0: Usah, maglawganan na mo? Bullshit!
1: Unsa ka to? Bullshit!
2: Bravo!
3: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
4: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, naging siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, dahil nauli anak ko din pagkaugman ni duty jud ko.
3: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Seth, health testimonies. Health testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
7: Mas ayaw akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong said, wapagin po nabi. Dahil pagpag-abli, mauto siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na din sakit akong tiyan. Effective yun eh, kaya siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
6: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
3: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
8: Kapuy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapuy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Kung anong maninda ko liha, may asa sa bukat. Sulay mo liba, mawala mo ko kapuy. Ako bitong bata, lapo ng umah. Karanggi ka sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa man yun ni kakapuy.
3: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwan.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
4: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
5: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
4: Wow, alang sa naa'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
7: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
8: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod, pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
9: Ayaw hulatang nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
10: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
6: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.

0: Kasi-kasi kong kalawasan. Umani mong kitsa, Bravo. Shit. Pulis, Bravo.
1: Ayoko dito, Vicky. Hindi ako ninyo ulit po ni Charles. Tamamoy ako mga ulit po.
0: Damn it. Bravo.

0: Mayo ang imong ibuhat, Bravo. Aron nga magmatngon ka ng Charles o BJ. Dili ikaw ang angay nga musunod kung unsa ilang gusto. Sila mo'y angay nga musunod kung unsa imo ipabuhat kanila.
1: Sa akong kalagot, Ethan, diliyot ako mapatay si BJ.
0: Basta nakasupak sila sa atong gusto. Bisan unsa imong buhaton kanila, bahala ka. Bisa pagpatyon mo silang duha.
1: Oo, Ethan. Yatagan ko lang sila higayon na magmatmon.
0: Kumusta si Fiona? Kalit ka na po tulang atong panagsulti kaganina. Diyang gustong ilogo ni Candice ang manubila sa sakyanan nga akong gimaniho karon. O sa akong kalagot, nahinay ka na ko siya sa pagwakli, nalagpot sa sulod sa sakyanan o wala na makatingog.
1: Mauba, Ethan. Buhi pa ka siya.
0: I don't care kung buhi pa siya. Kung mamatay siya. Kaya mahinungdanon nga akong makuha mao si Andre Martin aron magamit na ako sa buot kong mahitabo kanamo ni Fiona.
1: Bisan pagwa si Andre Martin, Ethan, wa na'y makailog kang Fiona gikanimo.
0: Nasayo.

0: kanimo.
1: Nasayod ako. Apan mo'y gusto ko mahitabo. Nga kabubuto ni Fiona, nga iya kong mahalon o higugmaon. Sama sa iyang pagmahal o paghigugma kang Andre.
0: Makuba.
1: Mga 20 minutes from now, maabot kami diyan si Candice.
0: Unsay damit niya ng babayana diri?
1: Gusto kong may makauban si Fiona sa kwarto. Kaya akong gibilangguan kaniya.
0: Ikaw mahibaw, Ethan. Ayaw na, paalingan niya si Andre. Nga nungwak mo man siya mata.
1: Mauya akong nahibawaan. Nga nagtago-tago na karon siya. Kaysama kanila ni Charles o BJ. Pinangita na usab sa balaod kay naisyuhan na ugwara Tovares. Tungod sa akong nahimong kadaot sa sidad. Kay iya akong invention. Siya may adunay full responsibility kung unsa man ang akong nahimo.
0: Gusto. Maayaw nga mabilanggo siya. Aron wala na'y makapanghilabot kaninyo ni Fiona.
1: Bisan paggawas nun siya, dili na niya makuha ka na ako pagbalik si Fiona. Kay ako lang siya. Ako lang siya. Puto na ako ang ato panagsulti. Kay may mga pulis na usab nga migukod ka na mo karon.
0: Okay, Ethan. Magpaabot na lang ko sa imong pagbalik diri sa pasilidad. Bye.
1: Sige, bravo. Nangita kay problema kining mga pulisa. Buot yun nilang mahurot silang kamatay.

0: Para po sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, yawa ka mga bangko ubang financial institutions nga kinahanglan regular ang ilang pag-assess kung unsa sila kaandam batok sa mga cyber attacks, ubo sa bag-o mga lagda nga gi-issue sa Bangko Sentral ng Pilipinas kun BSP. Sa circular nga gilagdaan ni BSP Governor Eli Remuluna Jr., giaprobahan na sa Monetary Board ang mga kausaban ngadto sa kasamtangang mga lagda bahin sa Information Technology Risk Management aron ma-improve ang pag-monitor sa Central Bank sa mga risgo sa cybersecurity alang sa banking ong financial sector. Katong mga balita gihatod kanato sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap makasama mao labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk na ilang natural ingredient aron sa papahamis sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione nga na ilang papaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong hapanit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap aduna natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busa unsa pa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy dinhi sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ang Bayad Center. E license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
3: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at Pagcor.ph.
4: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Ang unique toothpaste dunay maximum fluoride protection contra sa cavities.

Mga kasama, atangi ang sunod na sumpay ning atur sa ginanom. Si Andre O. C. Ethan. Writer, Glenn Pino. Director, Inday Bambina. Musical scoring, Engineer Ariel Mancao. Recording editor, John Lloyd Cabiana. Sound man, Ricky Bangis Gari. Dalit ka na sa RMNR.

0: mahal na ka, Helena. Ug andam ko pagkamatay ka ni Gugma.
1: Wes! Mamatay ka na ba, Hana? Tungod niya ang imong Gugma, Gugma Lando!
0: Sin! Ayaw!
1: Lando!
2: Lando! Lando, di ka mamatay!
0: Kundi man ato ang kalibutan ka. Makita na lang ta sa langit, Helena.
3: Nahisulat sa hangin.

0: May mga hunghong sa kasing-kasing nga dili mahimong ipabati sa uban. Apan, mahimong isulat sa hangin alang sa binuhat nga gipahinungdan. Nahisulat sa hangin. Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Gidalit alang sa inyong kalingawan sa RMN Production Center. We'll go on. Nahisulat sa hangin.
1: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
2: unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
2: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
1: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
2: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
1: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o PTX 500, makatamang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. May kayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagginom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom o PTX 500. Halos tanan ako silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, usa ka bulan pagpapalit. Check up na ako, nag 100 na lang.
4: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
6: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue.

0: gasto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality. ACS.
6: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
7: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Visit responsiblegaming at PagCor.ph.
8: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: Si Dina Masuhay ni Agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
10: Unsay alip yung imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
11: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Daganam-anam na to akong pamanhod og ka normal.
9: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
12: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
13: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Ang galing for everyday.
12: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
13: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
12: Heavy duty linis bawat pahit.
14: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
15: ACS. Maulan man? No worries na amoy kulob ang damit.
16: Charm Fab Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng charm.
17: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Bangong kumakabloom sa Charm.
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

0: O karon mga higala, niya ang sumpay ni na kinapustang sugilanon na hisulat sa hangin.
1: Ano ka lang kung nagsasol sa kwarto ha? Nagkasol yun si Ma'am Julia.
2: Gika po yun ako sa pagtako. Gika na ng bayhana lang to.
1: Helena.
3: Hoy! Naring! Pahawa din eh kay ani ko matog din eh!
2: Niya si Ma'am Julia?
1: Tago lang na, Helena. Init pa kayo ko si Ma'am Julia.
3: Pahuli sa inyo na rin. Patay ng imong anak. Busa, ayaw na siya't pangitaa pa.
2: Oh, si Mama na rin yung geto ba?
3: O sa ba may dilugayan ni mo din eh, ha? Nagpuno-puno ka lang sa gastuhan din eh, na rin.
4: Relax, Julia.
3: Ma'am Julia! Ako ang asawa ni Alejandro. Busa, mag-mom ka na ako. Kay dili ta kakalevel.
4: May ipanguta na lang ko ni mo, Ma'am Julia.
3: Onsa man na? Sige, dali ah. Panguta na dahin og layas na.
4: Ganun na kasiguro man ka nga patay na ang akong anak.
3: Wa na siya mabalik. Gisugo na ako siya sa pagpamalit, pero gikidnap siya.
4: Ganun gikidnap man siya?
3: O nga nung ako may imong pangutanon, ana, ha?
4: Tungod kay nakasiguro ka nga patay na siya.
3: Hoy, bugo! Pila na kaadlaw sukad siya gikidnap. O hangtod karon way balita bahin niya. Kaysa pa may magtuo? Nga buhay pa siya, ha?
4: Kaysa'y malipay kung mamatay na ang akong anak.
3: Oh,
4: usa ka sa malipay nga mamatay na ang akong anak. Aron wa nila ing suod sa dughan sa imong banat, dili ba?
3: Kondatahan ka tong imong anak! Angay lang siyang mawa!
4: Ikaw ang utok sa pagkawa ni Helena, unsa?
3: Hoy! Ayaw ko pasangin ni ano sa hangawa na kumabuhat, ha, naring?
4: Dili, ikaw ang mibuhat. Pero ikaw ang nanugo.
3: Ayaw pagpatakag pamasangin, ha? Wa ko'y kalibutan sa nahitabo ni Helena!
4: May kalabutan ka! Ikaw ang utok.
3: Animal man sa di ay kaliwat sa imong anak.
4: Ikaw ang utok sa maong krimen kay nasuko ka ni Helena. Nagselos ka na masuod siya sa imong bana kaysa kaugalingon ni imong anak.
3: Ayaw pangilabot sa akong pamilya. Wa kay katungod na rin.
4: May katungod ko kay si Helena ang nawa.
3: Ha! Danghag lang siya. Nga nung misalig siya glalaki.
4: Nganong siya masabang imong isugo ha sa pagpamalit?
3: Kunuha ka mahibaw ang tanang taong nagtrabaho ining baya. Mulihok sa mga buluhaton nga wa sila'y labot.
4: Nganong katumang yung adlawan ni mo siya isugo? Nganong dili man sa sunod adlaw?
3: Gusto ka gyud no? Nga iduot ko sa pagkawa ni Helena unsa?
4: Oh! Tungod kay ikaw ang nagpakidnap niya.
3: Ayaw kong pasangin li sa sangawa na ko mabuhat na rin. Pahawa in ang kwarto ha. Kailan hi ko matog.
4: Kung musud ka sa kwarto, adtoon ako si Sir Alejandro og sultihan ako nga ikaw ang utok sa pagpatay sa akong anak.
3: Ha? O gonsay ebidensya ni mo nga ako ang nagpapatay sa imong anak?
4: May ebidensya ko.
3: Animal! Klaruhan na imong hulga na ko, ha? Ang salpahis. Bagagnaong. Muatugyot siya ni Alejandro.
5: Oy, ma'am na rin. Mukao na ka, ma'am.
4: Dili pa manang. May pakisultihan lang ko ni Sir Alejandro.
5: Ay, mao ba? Importante ba kayo na, ma'am?
4: Oh, importante kayo.
5: Aw, nahala, sige. Dali, ubananta ka.
6: Asa mo, manam?
5: Ay, makisulti ni ani Sir Alejandro si ma'am na rin, kang papa ni mo.
6: May mo ba'y dili lang una ninyo tugawin ang akong amahan?

0: Downy Rock the Rub Bango Bango. New Downy, even better na versus previous formulation.
1: Said Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
2: Kitos ayaw akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagin po nabi. Dahil pagpag-abli, mautos siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat o Pagadian.
1: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
3: Naglisod ka sa pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Doon ay diretsyong pagdurot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
4: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
5: Lo? Saan pa nang imong giwara-wara, lo?
6: Oh, dawatan na dyan eh. Araw baka pa huwag nas lulo. Ayaw pa nung mudgaw!
7: Gani, kawatan eh. Anong magkapahuwain ako?
5: Unsa man hindi pa kumkong ni mo na ako, lo?
8: Unsa'y mo ngaan?
5: Gani.
8: Unsa'y trabaho?
5: Sa adlaw, panday, labandero, o sepulturero. Sa gabi, dancer!
9: Ring Dato. Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidad sa direksyon ni Uji Kumpok Rakaza. Inyong mabati sa dili madugay diri lang sa RMN Production Center. Pobring Dato. At tangi.

0: Holly Coffin, Samantha, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Tribe Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahal ang palala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga
6: Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
7: Ahoy! Kidney care time!
8: Ako si Tere Robles, 59.
9: Sa una, lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
10: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
11: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.

0: bath soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sa akin protektado. I-shield mo. Pamilyan protektado. I-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
2: ACS.
3: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
4: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
5: This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. This time check is brought to you by Downy. Rock the rub, bango bango.
6: Nagluya ang akong amahan. Dagay siya problema. Unya, magsigi pa mong panulsol niya.
7: Dili sulsol kining akong pakisultihan si mong amahan, ma'am.
6: Ay nalang ta. Inahan ka ni Helena. Naibaw ka kitingali kung unsa kasuod ang akong amahan ug ang imong igat na anak.
7: Ayaw hugawi ang pagkatao sa akong anak.
6: Hugaw siya! Hugaw!
7: Excuse me.
6: Dili lagi ka mahimong musod!
8: Pasudla siya sa kong kwarto, Shin.
9: Oh. Alando, toa si mamas na kumbay. Gisundan ni Ma'am Julia.
8: Gusto ka? Nako sila sundan?
9: Oh, kung magkagubot, dipensa higit si Papa, ha?
8: Ako ang mahibaw sa mong amahan.
9: Mauna niya. Magkagubot na gitinimbaya.

0: soldering.
1: Salamat, sir. Musoys ako.
0: Gawasin!
1: Papa!
0: Gawas na!
1: Mga pisit mong tanan!
0: Ila ka ng pultahan na ring. Aron mo'y makalisturbo sa atong palagsulti. Karun, isulti ang gusto mong isulti na ako.
2: Gawas niya na ring! Huwag kayo katungon na magpahamaan sa kumbaya! Gawas!
0: Ayaw siyang tagda.
3: Sir Alejandro, konfirmado na kung si Kinsang may kidnap ni Helena.
0: Kinsa, may ebidensya ka ba? Ha? Nga sila?
3: Ano na, sir?
0: Kinsa sila?
3: Ang lalaki nga gingalak Franco o ang imong asawa.
0: Oh, husto yun ang akong pagduda.
2: Gawas niya na rin!
3: Bangis ang imong asawa, sir. Dili siya tawa.
0: Diba ako? Huwag kinahanglan nga masilutan siya.
3: Wa kay swerte nga nakaasawa ka ko sa alpahis.
0: Wa may swerte si Celis nga nakaila na mo si Julia.
3: Si Celis.
0: Naring, mahimo magsultihan ko nimo sa kahimtang ni Celis sa suod sa prisuhan.
2: Naring, gawas ni Hanman! Ah?
4: Pultahan, Alejandro! Ayaw magtuo sa panultian ng inahan ni Elena! Liwat na siyang anak! Mangingilad!
5: Madam, oh. Isa may mangingilad.
4: Hoy! Tiguang pahawa niya!
5: Ah, giubanan talang kagani din he. Kay madapugan unya ka ng pulis nga naasasod. Misika man lagi ng imong mata. Nalimot ka na pulis ng inahan ni Helena.
4: Buset!
6: Ka! Sila rin na sila ka magsulti, madam. Di lagi kaablihan na nila. Kaya wala kilabot in bayan.
4: Hilom, Lando!
1: Hoy, Lando! Ang akong inahan paghihapon ang legal nga asawa sa akong amahan. Busa! Dili siya mahimo sa yun sa yunon na lang sa pagpalayas din, he?
6: Kaya naman na yung kwarta nga nadaan mo, ma'am.
4: Oh! Lando! Tako man na imong ba-ba, ha?
6: Naibawan mo, Miss Tinood. Di mo binuhatan, ma'am. Pahuway na lang sa layong dapit, ma'am.
4: Oy! Oh, unsa?
5: Oy, di man na siya makapahuway, dong. Kay doon na pa man na siya tubangon nga kaso.
4: Oy, manang! Ah. Iyo pataka ko kaba na imong ba-ba, ha?
5: Lola, Tinood, bitaw. Kumpirmado na yun kung unsa ka kasalbahis.
4: Wa mo'y labot sa tanan ng kong buhaton! Wa!
6: Apektado na may ma'am. Kay kami man ang saksi.
4: Ha! Maba!
7: Ano yung naghihapag kumutago ay niluyos Cortina sa bubong kusina?
4: Alang sa inyong kasayuran, why makapapahawa na ako ay bayan!
5: Di na, Tinood!
6: Abi ko mula yan sa kamam.
4: Nga ano, hilas naman kay kamanulte karon ha, Lando?
5: Ay, isog na meron, ma'am, kay dool naman ka maimpas.
4: Hello!
5: Ayaw itong luha ng ako inahan, mananga ka, ha?
4: Manang, ambi ang yawi ni kwarto ni Alejandro. Ambi!
5: Saingan?
4: Ambi! Ihatag na ako ang yawi!
5: Shalan!
3: Buutan kayo sa sud sa prisuhan si Celis, sir. Matagi kayo nga mo duty ko. Ako ang iyang pangutanon sa mga panghitabo sa gawas. Sa mga palita. Gipalitan na ako siya o gradyo ng kamay. Aron doon na siya'y mahibaw ang bagong kalihukan sa gawas sa prisuhan.
0: Uwa ba siya maghisgot sa kungan?
3: Uwa, sir. Tuod. Sir Alejandro. May ikumpisal ko ni mo, sir.
0: Unsa? Unsa ka na naring?
4: Naring! Gawas na ni! Gawas!

0: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa ugmani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa atong kape?
2: Kasahinan sa wa pa to magamit kape kay unya nalagi magsakit sa mong lawas. Nya sa dia nga nagmintin ko ato. Uy, nalaw, naman kay mo. Niya makasaka ko, makalagsang, ang bukid doon eh. Gani ay, nag...
1: Ha, bukid sa kulian?
2: O kato ganing, ama nga mo rin na.
1: Bukid sa...
2: Ganing.
1: Suglan?
2: Oo. Niya, o sa uwa pa ko nagamit, o magsaka gani ko, maglisyo.
1: Saka ka sa bukid, ikigod ka saka?
2: Hmm. Sa tiya nga nagmintin ko, ano, ay, pati nga iya.
1: Pwede na, makakat-kat tayo ka sa bukid.
2: Makakat-kat ba?
1: Tanong mo yung
2: sa mga mali. Magrapag yung ko atang mga gulay yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguwang naman kay ka. Ay, salamat.
1: Pili pa ka na ni Mulay?
2: Siyon.
1: Pilido?
2: Alberto.
1: Pilay mo idan?
2: Ay, anak ko, nabinta na ko.
0: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo ug suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule ug Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
4: Paragis Bila Bila.
3: Paragis Bila Bila.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Mula sa number one, smart dishwashing paste.
7: Ang galing-galing mo. Smart, smart dishwashing paste ko.
8: Smart.
7: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
6: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to,
7: tanggaling galing mo.
9: Smart dishwashing paste.
6: Heavy duty linis, bawat pahit.
10: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
12: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
13: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangong kumakablog sa Charm!
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
14: Lo? Saan pa naging mong giwara-wara, Lo?
15: Oh, dawatan na dyan eh. Araw baka pa huwag na si Lulo.
14: Ayaw panugmod, gaw!
16: Gani, gawatan eh. Araw baka pa huwag na ko.
14: Unsa man hindi pa kumkum ni mo na ako, Lo?
17: Unsa'y mo ngaan?
14: Johnny.
17: Unsa'y trabaho?
14: Sa adlaw, panday, labandero o sepulturero. Sa gabi, dancer!
18: Pobreng dato! Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidad sa direksyon ni Uji Kumpok Rakaza. Inyong mabati sa dili madugay diri lang sa RMN Production Center. Pobreng dato! At tangi!
19: Ahoy! Kidney care time!
20: Ako si Tiri Robles.
4: 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
8: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
19: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care. This newscast is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue.
21: Ang kinis na niya.
22: In fairness, nag-glow up.
23: My budget. So

0: Kining portion hatod ka nato sa The Original Koi Herbal Dieter Supplement. Dagang mga panghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dieter Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dieter Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bag-ong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa pa ingiwat mga kasama? Palit na. The Original Koi Herbal Capsule.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilan.
3: Karon, pabuton gyapon ko nimo.
4: 10, 20, 30 years. Magpaabot pag gyapon ko.
5: Imi, maluwi ka. Nagpaabot mi si Inday nimo. Balik na namo.
3: Nakita na nako ang kalipay nga dugay na nako ang gipakita. Ang contentment. Ang satisfaction. Ang tanang butang nga gusto na kong makuptan ani anas ako mga kamot. So, now, ayaw na ko ninyo paabota. Gibiyaan ta na ka. Giabandonar. Gisalikway. Gikalimtan. Pero ganun ni aga gihapon din eh. Naghuwat, nagpaabot, na akong balikot.
4: Giswayan ako ng kalimtan ka. Gipaning kamutan.
5: Pero ikaw o gag-atong kagahapon, sama sa usag ka ninong nga dili mo biya karako. Maunia,
4: gipaabot paghihapon ka.
5: Ubalik ka na ba?
6: I'm still waiting at the door.
2: Anino sa kagahapon? Mutuo ka ba sa palutihon? If you love someone, set them free. If they come back, they're yours. If they don't, they never were. Anino sa kagahapon? Tagsulat Martis Parba Albores, Direktor John Caracapuhanis, Spader Joel Bense, Recording Editor Randy Tayan, Soundman Aldwin Nakurda. Anino sa kagahapon?

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiliw sa panauhin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
5: The original Koi Herbal Capsule.
6: Ako di ay si Malutundag, taga Barangay Lorega. So ang tig-inuman yun anig Koi, kay ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila Koi. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Di po siya makafeel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yung iyahang kanang pamati sa Koi, mas lagsik yun siya. So di mas ingon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
7: Wala sila na namukuro kasi may mga pamati na nila.
6: The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwango na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og Koi na product. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
5: The Original Koi Herbal Capsule.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washy!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS. Said Celebrity Beauty Soap.
14: Said Celebrity Beauty Soap.
15: Para sa masanagon, hinsog na panit, gamita ang sabon na may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
16: Nagaangkon sa gahom sa glutathione. Nga na pamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
17: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
18: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
19: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
18: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
19: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
18: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
19: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin.
18: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
19: ACS.
20: High blood, usa sa pinaka-problema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
21: Ako si Ellie Paustos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila-Bila Coffee, mauliyan ka. Basta kainom ko, dahil nagyabaglayan ng kabuhi.
20: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
22: Bago!

0: Swakto pa! Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
6: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: Broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: AC.

0: Για πάμε λογικά. Ο Κατζιώτη.
1: Να.
0: Λίγο να καϊκά.
1: Αψέντκο.
0: Α. Αλλούν, για αψέντ μακά.
1: Και να νον δίλη, μαν. Κον μου λακάω κο. Και σε μακάτι μανι μαντινή. Nga wasad si nanay kay tuwa sa Picas Barrio. Wa makabalibad kay daan na kunuto nga kompromiso. Siya nalasay ni hatod si imong anak kay unsaon hubog ka mang kaayo. Wa ka mang gani kalibutan kagabi eh. Nagihatod ka din ni Luberto. Nagsusapinday na ng agi ni mo. Wa mang gani ka mahinumdum si imong gipangbuhat.
0: Ha? Oh, unsa may akong gibuhat?
1: Wa na gani ka makahinumdum.
0: Kay! Ang sa gani?
1: Ambot ni mo.
0: Nakasapa ko ni mo gabi eh. Ang sa akong gihimo.
1: Makalakot kit ka no?
0: Jen. Ang sa akong gibuhat. May dootan pa kong gibuhat ni mo? Pasailo alam ko kung magkana. Dilito na ko tuyo ka buhaton. Wa ko sa kong kaugalingon samtang nagbuhat ko adto.
1: Mauna di ha. Wakas imong kaugalingon. Pero kung makahaw ka na ako, wakas.
0: Ha? Gihag kanta ka?
1: Oo.
0: Ha? Nakasaan nasab ko ni Amy?
1: Unsa? Si Amy.
0: Jen, sorry. Wag ko sa kong kagalingon. Pasailo ako.
1: Diya ka na. Bahala na ka diya.
0: Asa ka? Ubiya ka?
1: Uy, ikaw.
0: Ubiya ka?
1: Ayoko gagsadya.
0: Sorry ka ni.
1: Uy, ikaw.
0: Wala ko tayo ah. Dili na mausap. Dili na maghubog. Sorry, Jen. Dili ko gusto mawa ang ato palaghigala ay. Pasailo ako.
1: Higala?
0: Ano may katawa mo ka?
1: Joke!
0: Ha?
1: It's a prank!
0: Unsa?
1: Gitanaw na ako ang mamahimo ni mong reaksyon. Og dili tinuod ngayon mo kong gihagan. Ikaw pa, ka-gentleman ni mo.
0: Unsa? Imo ra kong gikabuangan?
1: Gotcha! Nainit na ko og balik ang sabaw. Higop lang diha para mahawasan ka. Kaon, ewa ka mukhaan kay gabi eh. Inom-inom ka. Ganahan, tingali ka sakitan sa tiyan, no? At ay basa, hukaran talang ka aron sigurado kong mukhaon ka, ha? Kadiyot sa... Hawas sa tiyan, eh. Napagakus ka na ako. Garat na kay ka. Hawa na. Sige na, lingkod na diha. Kadiyot kay, magsukat ko, ha? May lais ang sunan diya sa lamisa nga gitakuban. Kanon og sabaw ning akong giluto. O karanta ka. Ang saman gusto sa ka-coffee?
0: Ako na lang.
1: Sige. Oh, hindi ako. Kaon na.

0: Sige na, gamot yung tape ako.
1: Ingon ka, kamu-absent ka.
0: It's a prank, gani, di ba? Sige, mulakaon ako.
1: Pero, nag-uran ka lang, Jen.
0: Mulakaon na gani ko pa ingon sa banyo. Diyan ka na. Mo-overtime na ko, anya. Pamamoy, isa kong late. Kaon na. Saman. Kupot-kupot ang sigas akong kamot. Ano naman, sap?
1: Ay, kasuko. Kaya mo siya matagagwapa.
0: Atik. Diyan ka na.
2: Kuhaon taga niya. Saka kung nasa mo out?
0: Ambot.
2: Atuon taga.
0: Ayaw na. Muli na kong ako.
2: Jin, pabuta ko ha.
0: Bahala ka. Huwag yun ikaw lunasin mo kasing-kasing, Dave. Karoon, nakasiguro na ako. Ikala lang yun ang imong pagtanaw na ako. Kay si Emmy, paghihapon ang imong kihunahuna.

damn it. Ah, kaya naging buluhat na ko, karon din sa opisina. Gusto ko mula ka ugat toon si Jenny karon. Pero di ko ba yung biyaan kining mga napinding na kong mga buluhaton. Shit. Why am I missing her? Ah. Ay. Tawagan ako siya.

0: pag mahog naman ang simod ni mo, eh? Ganyan na pag kapag-abot ni mo nga wakas mood. Ano ka, eh? Kuman ka kuha o nindot ka yung autog hapon. Sapot-sapot ka? Ay, kinsa to, eh? Kinabay ako, ha? Babo! Babo kay... Nga ikal girl. Marag, ducks. Ducks kay ito, poor mama.
1: Uy, mapagini mo, eh?
0: Tinod dito! Saman ko na yung nanguyap kay mo. Wow! Big time!
2: Uy, ka mga gwapo, bag... Luckiest mong kinabuhi, Yads.
0: Uy, nabay best friend mo. Nga, lami kayong kanon. Ligil ba hurot kong kausahuan?
1: Bastos lagi ka, girl. Bastos kay ka.
0: Ay, huwag mag-deny. Tinaw lang akong isulti. Lami kayong paimusta na yung best friend. Ipangunta na ko, big, kung di ba siya ganahan o bayot? Hatagan man ako siya kalakaw once kasi mana. Ay! Hoy! May pamotor pa.
1: No? Mag-jeep man gani ka niya, manghatag ag motoros laki?
0: Oo. Oh. Oy, ano man yun na? Unahon ang laki kaysa self.
1: Na.
0: Pero kung papiliyon ka, kung silang duha ang manguyab ni mo, kinsa man yung imapiliyon, ha?
1: Imposible. Dili na mahita po.
0: Oh, uy, uy. Parang meatball lang. Sorry ka, uy.
1: Ah, kanina ta.
0: Kinsa sa duha ang nanawag, ha?
3: Kidney care time.
4: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay koy problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi i, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang, nakadungog mangugo na nang ni kidney care nga mo akong gisulayan sir. Action mo sig minor gi sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
8: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
9: Ang kinis na niya.
10: In fairness, nag-glow up.
11: May budget.

0: bath soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: My budget.

0: May tuyo ka?
1: Ikaw na ka.
0: Dili runting kaong orasa.
1: Nagkailan ko ni mo Jenny Samson. Dili ka matultulog kaon sa oras. Lapas ng oras sa paniudto pero nagkasiguro ko. Gawa ka pa mukhaon. Kaya gisapot ka lang gihapon ang tuwid karon.
0: Ano kayo ba makagisapot ko?
1: Kaya nakita man di ka.
0: Wow. Makita na di ang naong ron sa tawag? O saan video call?
1: Nakita na ka.
0: Diin man ko, no? Sa imong huna-huna nga imposibleng mahitabo. Kay way laing na as imong huna-huna, kundi li...
1: Ingi sa imong wa.
0: Ano? Oh. Oh. Dave.
2: So, excuse me, girl. Lagi ko, matumba na niya imong buhok.
3: Oh. Ay, hindi ano hindi yung kanipapati.
0: Ano ni Aka? Nagunsa ka din eh. Duty pa man ko.
4: May bago ko. Naghatulog ko ini.
0: Eh. Sama na?
4: Pagkaon.
0: Eh. Anong gidadaan man ko ni mo?
4: Di ba din ako mahimong dadaan og pagkaon ng akong suod ng higala?
3: Ay! Fuck!
4: Oh. Sa kang orasa mo, auto niya. Araw ba nga mabalabana na ako ng akong pag-anhi din eh?
0: Ay na lang. Sabay labi ni Ponzi mo pa uli.
3: Ay, alahay ang tagpainan mo eh.
0: Sige na, salamat ini. Maadto pa ko sa room sa pasyente.
4: Ano yung takaw niya?
0: Bahala ka, uy.
4: Alis ako, bay.
3: Agay, uy. Okay na ta, to. Silang gibay man hinawag ko. Kabad, uy, kabad. You know, na friendzone mo ka, girl.
0: Hilog niya, uy.
3: Pero at least, may care siya. Gihatlan ka. Ah!

0: kay ganiya pa ko nagsigig kontak niya. Pero kung dili busy, di sabsi mo tubag. Is she that busy? Or naglikay siya na ko? No. Dili mahimong likayan ko niya. I will cut the distance between us, Jenny. Ah, tawagin ko si Kwalik. I hope mutubag na siya this time. Oh.
1: Kaloy sa pasyente nga pag-ulang iya, Toyd.
2: Hmm? Ito di-disgust ya? Lo, uy, marag-lisa rin ito, girl. Uy, I see you, di ba? Ay, sorry. Kanina dito, nang nag-see you, ring yung cellphone. Ay, nalimot kong sotinin mo.
1: Oh, numero ra. Kinsa gani?
2: Eh, dito ba, girl? May bang ka? Pasi nagbalita ang nga nakadaog kagluto.
1: Hello?
3: Finally, mitubang ka nagyan.
1: Kinsa ni Balihog?
3: Ouch, I'm hurt. Huwag ka magkaila siya kong tingog. Can't fair. Ako, huwag ka magkatog. Sige ko na huna sa imong naong og tingog.
1: Joshua?
3: Yes, baby. It's me.
1: Nanawag ka?
3: Magkanagdan.
1: Sorry, ikaw din nanawag. Huwag ko maka-attend sa akong cellphone kay may emergency din ni karon sa ospital. May disgrasya. May disgrasya sa Dan o may 50-50 ang kahimtang.
3: Oh, sorry about that.
1: Okay ra.
3: I miss you.
0: When you're not with me, I miss you. I miss you every single second and minute and hour of the day.
4: Grabe naman ang attitude mo, uy.
0: Dili ka mo tuunay ko?
4: Lizard.
0: I have an offer to make.
4: Nansa na?
0: Trabaho. Ubos sa akong kumpanya. Nagkinanglan may company nurse. I want to hire you.
4: Josh, layo ka ng syudad kay kadini sa akong kipuyan.
0: No worries. Libre na ang imong kapuyan din sa syudad. Pag may sakyanan ka pa. Kung pila man ang imong sweldo, doble or triplihon pa na ko. Just accept my offer, Jenny.
5: Ako si Cherry.
6: Usa ka full-time nga virtual assistant.
5: Halos 24/7 ko sa trabaho.
6: Mao nga walay tulog og stress
5: kada adlaw bisan sa balay.
6: Hibaw-an nako nga tungod sa stress.
5: Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas.
6: Mao nga
5: stress tabs akong giinom.
6: Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo,
5: nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan kung ang usa ka VA mabug-a. Busa, sulay usab ang stress tabs.
7: Consult your doctor.
8: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

Manghigala dapiton ko na mo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na ito sugilanon. Anino sa kagahapon. Sugilanon ng sinuwat ni Martis Parva Alvarez. Ubos sa direksyon ni Jun Caracapuanes. Spenar Jewel Betse. Recording editor Randy Tayad Soundman Alduin Nakurta. Dalit sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahop sa adlaw. Kauban ko si Kara kumaglantaw ni. Pero imo nang giputol.
2: Pasaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kunay kabalik mo na ako si Kara.
3: Ayisa! Kinahala mo palayo ka sa akong maguwang!
2: Dili, Sir Ken! Kinahala bayan ko nga kung saan niya!
3: Huwag ay saan ni Kuya Hans!
2: Gipatay ko yung pagkasuunon! Busa! Angoy kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
4: I love you, Mahal.
5: I love you, Mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kung ikaw!
1: Dili ka mahimo mo pala yun ako, Ayisa!
2: Ay! It's your hands!
3: At ang dinis yung kagawasan si Ayisa, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kung atong pagkaman ang suon!
1: Ayaw ko kadyo kakit! Tungod kay bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Ayisa!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musaop ang adlaw aron mosidla kini pagbalik sa laing kabuntagon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko og food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan gyud ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen ginama sa Sed Marketing.
7: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abtik na panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abtik na panguna-una og suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang Medifacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Centrum Silver Advance, may nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine detergent.
10: Hello Washi.
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS!
15: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
12: unique toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ngipin ay Max Alaga. Max
14: protektado pa.
16: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
14: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max protektado pa, unique.
16: Max Alaga, Max protektado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
14: ACS.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Mga kasenyor, bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
5: same nutrition, half the price,
4: versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko,
6: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
5: Same nutrition, half the price,
4: versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advance power with a balanced diet and healthy lifestyle.
7: Ahoy! Kidney care time!
8: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa na nang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
9: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
10: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
12: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
11: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag Kidney Care.
0: This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
13: Ang kinis na niya.
14: In fairness, nag-glow up.
15: My budget.

0: Bloom's Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS.
6: Pirmi ka pangihi,
7: hanap ka pananaw,
6: ug pagpaminod sa mga tiin.
7: Basin aduna kay diabetes.
6: Mag-DTX 500.
7: Epektibo sa pagpamubo
6: sa blood sugar levels.
7: Di kaya ang diabetes.
6: Mag-DTX 500.
7: Karun dayon.
8: Mabalik sa pinakadulog ng butikis sa yung
6: ka. DTX 500. DTX 500.
9: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
10: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
9: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag,
10: tulo pod ka kapsos sa gabi.
9: Simana lang nawala jud ang sakit.
10: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
9: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
6: DTX 500.
8: Mabali sa mga butika.
11: Madali na ba mag-cash-in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCorp? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
12: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No when to stop. Visit responsiblegaming at PagCorp.ph.
13: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
14: Bye.

0: Og garon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Dili may tabong makasabot ka na ako, Aisa. Tungkol ka dili ka si Kara.
2: Nahibaw ko nga dili ko si Kara. O dili may tabong o mahimo kong si Kara kaysan bahis ka.
3: Kung sila tabo din, ha?
1: Ayaw pang hilabot na mo, Ken.
3: Dili may tabong dili ko mong hilabot, kuya. Nahibaw ko nga igo ka nang sabihan ni Aisa aron may himuot ka niya. Pero ba't mo ka kasing-kasing? Dali na, Aisa.
2: Aray! Kent!
3: Kinahanglan mo uban ka na ako karun dayon. Palayuan ang akong maguwang na nabuo ang natungod ka, Kara!
2: Husto ni Sir Hans! Imos yung iksuon! Ayos yung pasakit eh! Nagyabag naman ka!
1: Kent! Kung kagusto masakit na lang ako iksuon, pagtarong sa mga kinabuhi!
3: Mumpatay na ka iksuon tungod ni Kara? Ha?
1: Gusto kag patay, ha?
2: Ayaw! Maluhay ka, Sir Hans! Ayaw nito ang pasakit na imong manghuhod! Ayaw!
1: Buhi ikaw!
2: Dili!
1: Ay, ikaw, hikar pa!
2: Dili, di ka buhian! Dili ko masunod kayo mong pasakitan si Kent!
1: Tawa!
3: Ayusa!
1: Mga samukan!
3: Ayusa! Ayasa! Uy! Nagdugo ang imuo, Ayasa! Ayasa! Ayasa, alsahon ka, ha? Dato ni kastoktor! Nagdugo maayong imuo agdang!

0: Inausa man ko. Tabuang naman tingali ko. Kara! Inausa naman ko.
1: Hans, ay nalangod o kasuko. Kung naglagot ka kini uban ko ni Ken sa dagat, sorry na. Ima masapito na isuon. Hans, sorry na pa. Hans, ayun, nagkasuko.
0: Mas maayo pag ako na lang ang namatay.

0: sorry. Ningulungul mo lang sa mata kong agtang.
1: Pagko pa mo na. Pero maayin na lang kay Duhari tayo. Kaya, matabo na sa mong bangs.
0: Nalamihan dumana ni Kuya Hans ni mo.
1: Magkatawa lang kihapon ka. Bisa kung may bukol ka na sa mga agtang, ha? Yan sa amad pa yun. Buro na kagdunay, usak sungay, anak.
0: Dili pag di sungay, uy. Kiusaro man.
1: Ayos, ha? Pahing mo ba? Ayaw na lang pa ako paan ng Kuya Hans. Dali na kinasya sa putong ko na makakita ni mo.
0: Dili, mangkot. Sa putong lang siya kung masayop ko sa kumbuhaton. Hansaon nga. Perfect man yung kara.
1: Wala mo kong kasabot ko na. Unsaon na nakos Kuya Hans.
0: Ay, muli, ano na siya, uy. Mingod bitaw ko lolo sa una. Ngabisan on sa pakalagot ang tao. Iniglabay sa oras o panahon. Mauli ang rikinti.
1: Ayesa, wapagin ka maglagot, Kuya Hans. Masuko ka ni Kuya Hans, Ayesa!
2: This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na! This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto.

0: With Easy Patak Cup, 45 pesos lang.
1: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
2: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
1: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
2: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
1: Heavy duty linis bawat pahit.
3: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Maulan man, no worries, na amoy kulob ang damit.
5: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangong kumakabloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS.
7: Kidney Care time!
8: Perhesyon ning magpadialisis. Kaso kaayo, maayo na lang niya ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
9: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
10: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
11: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
13: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
14: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
16: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
15: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
16: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
11: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
18: Si Bianca de Verani, matag lugar nga akong sudlan, mutan-aw yun sila. Tungod na kay akong skin na muingon, nga ni ako. Kay I use Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. With regular use, kit-an kaayo ang kutis Silka in as early as 7 days. With Silka Green Papaya Soap, kit-an kaayo ang kutis Silka that whitens skin in as early as 7 days with regular use. SRP 22-25 lang per piece. Palit na sa inyong suking tindahan.
19: Good.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
3: One time kasi, nakoy allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
2: Ang Zed Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
4: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kung gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako.
6: Wow.
5: Tong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
4: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag-ag gwanta pa.
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
8: unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
7: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
8: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
7: Max Alaga. Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
6: Tung ina, masuko ka ni Kuya Hans Ayisa.
7: Katiyo, nasuko ka?
6: Sakit pa ako na ako.
7: Mawaan na. Ako lang ang hampulan og dahon sa agbati. Na may agbati sa luyo sa bay. Ay, husto di ay. Magluto na lang ta karon og agbati. Akong gisahon. Pati lawang tika kon. Unsa ko kalami nga maluto og agbati.
6: Ingon ana, gid ka, Ayesa.
7: Nga na di ko.
6: Sa'yo naman imong am-ama na yung kagalingan?
7: Ay, di mo sa'yo ganahan nga magsikit kasuko, good. Mga diligid ko makapundo ang kasuko sa akong kasing-kasing. Kay ako naman iyan po mga makasana ko. O ka na si Kuya Hans ni mo. Ako naman na siya gitugyan sa Ginoo. Aray. Sakit na akong bunog. Uy, kung makatawa ko.
6: Kung parehas lang ni mo ang tanang tao, wagay gubot ang kalibutan.
7: Dagan na kayo problema sa kalibutan. Kaya, uy, dali na lang natupunan pa. Basta, pati lawang tikos akong gisadong agbati.
6: Okay, salamat daan.
7: Uy, ikaw sa daw, hayo pagdumot si mong maguwang. Ato na naguna siya sabton.
6: Magkapungot ang manggudusahay ang iyang kaisog.
7: Da, ato na lang huna-hunaon nga bag-using may gawa sa mental hospital.
6: Unsa? Aray.
7: Parehas na. Sakit akong bunog kung makatawa.
6: Kuya, huwag din yung gulong na para ni Kuya, no?
7: Money technique, anong dili ka mag-uol o maglagot sa tao. Huna-huna na lang ang imong kontra nga. Bagong gawa sa mental hospital. May katawa na sa'yo ka. Hawasi. Effective ako paagi, no? Pero, ayaw ni pagawa sa ba-ba kay madupling imong punong ka.
6: Aray.
7: So, nahuna lang tamo bawas ni Kuya Hans ni mo. Okay ba?
6: Aray. Okay.
7: At siya mong ginahuna ka ron?
6: Ang imong ginahuna?
7: Patik? Mindset ba? Mindset.

0: Oi, oi, oi, oi, da old settlement run. Oi, Dung Hans, gisapot ka? Hala, gisapot kita ay. Hala, wala ako tagda.
1: Lagi mang, nang.
0: Oi, oi, oi, hala, hala. Na, Dung Hans. Sabad, bukaong ka. Hala, magluto para ba ko?
1: Ganun mo na may bino diris, minibar?
0: Gihurot naman ni mong inom, Dong.
1: Lakaw nang, politiko.
0: Dung Hans, dili man mawala ang imong kasuko kung mo inom ka.
1: Ah, basta, politiko.
0: Ah, nahala. Aday, kwarta, be.

0: kahumutan na yung gilutod, uy.
1: Mauna niyo kung giingon ni mo nga specialty na ako. Gisadong agbati. Bila natin mong kuya ini, ha?
0: Ayaw.
1: Uy, Robison. Ay, pagtinaw si mong kuya Hans, uy.
0: Ako mong kay gratuan mo, anak. Hindi para ako, rana. Ayaw patinawa akong kuya kay gikan sa mental.
1: Uy. Ikaw, kid. Sa una-una talaga na. Ayaw ipagawas si mong papa.
0: Kita ramang duha. Ako yun yung ipagawas.
1: Oh. Pero, anara na lang, ha. Sa una-una lang kutub ang bayan sa mental hospital, uy.
0: Okay. Okay, fine. Pero, ako lang ang agbati ni mo.
1: Sige. Pero kung dili ni mo mahurot, ibilan na natin ko yung hands ni mo.
0: Ako lang hot dun.
1: Wala. Purag bata.

0: Gracias. Wow. Super kalami gede ang imong gabate.
1: Mingon bitaw ni mong lami. Imong kumpihon.
0: Ay, gracias.
1: Ako na lutuan si Kuya Hans ninyo.
0: Ayaw.
1: Ken.
0: Ayaw nang atiman na tawhan ha. Pasag din na siya sa kinabuhi.

0: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. AC-

0: Downy Rock the Rub, bango-bango. New Downy, even better na versus previous formulation.
1: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
1: Wow, alang sa naay katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tinaw.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.

0: Ah, nalabas nga free radical sa gipagabi sa polusyon, yoverism, abisyo, samas pag-inom sa alkohol o ang pagpanabako. Sa itong balita, gipaskan og kaso sa kalapasan sa Section 5 of 11 Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act 2002, hinduag ka baga drugista kalakpan sa gibog ang drug prison sa mga sakop sa drug enforcement unit sa Karkar City Police Station dito sa barangay poblasyon sa Maoga, Siyudad. Ang ginakpan mo sila si alias J o alias Roy, kinsa nanakpakinis sa gibog Bible Suppression sa mga sakop sa Drug Enforcement Unit human kinipinansod sa pilaka sibana ang ilaga pagbumalik legal ga drugas na ini. Nakuha sa duha ang 12 ka mga pakitang nadahang shabu nga mutimbang kining 103 gramos nga mubalor kapin sa 700 pesos. Atulong news, mga karabunatong gato sa data sa 500 and data sa 500 kampiyon ng produksyon na 1.3 million arak units sa antioxidants. Epektibo kini mapuntura sa mga free radical sa oxidation. Sa data sa 500, ang itong panit pabataon, internal organ ayohon. Ang data sa 500, dinit ba sa betas sa fatty liver disease, glucoba, katarak, cardiovascular disease, fatty liver disease, kidney disease, gas formation, RPCDT, insomnia, acute pancreatitis GERD. Ang data 500, ang sekreto! Sumag guapo.
1: RMN Newsbreak.
2: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
3: same nutrition, half the price,
2: versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko,
4: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
3: Same nutrition, half the price,
2: versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advance power with a balanced diet and healthy lifestyle.
5: Sa gunso ng OT, ay buhi.
6: Kaya pa na ako.
5: Nagsigi og biyahe. Padayon lang.
7: Kaya pa na ako.
5: Patong-patong ang projects? Sige lang.
7: Kaya pa na ako.
5: Ang kahayagani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng, ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para na mo, kung nakakaani, wala kay pildi.
8: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.
9: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud, pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napag-inom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
10: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
11: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
12: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
14: This time check is brought to you by iBerry. That portion was brought to you by Downy. Rock the rub, bango-bango. That portion was brought to you by Tenduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tenduay.
15: Ang kinis na niya.
16: In fairness, nag-glow up.
17: My budget, so

0: JMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon ako si Radyo Man Josephus JQ Quijano sa Tugad Newsbreak. Karo ka po na hatod sa Data X 500. Pwede mo matanon ang naanay edad mag Data X 500 ka. Ang Data X 500 nga ba superior at X dance nga maoy graputik na sa Masiliula at pinamaskan sa Olus Batok

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 750 ra ang SRP kada baso. Birch 3 Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
2: Oras tatak! 11 minutos pasado na alas 5 sa Kapolo!

Hello, hello, hello, hello, please stand up for non to me, to you, to the boss. Welcome, welcome, welcome, welcome. Satu ke tulubaron, ninyong tulubaron, akong tulubaron. Saksak si Dagol, the Master J. Sinigapon sa overall number one nga si Bianan sa Kabisan og Mindanao. DYHP RMN Sero. Today Saturday, May 2, 2026. Saturday, Sabado, Garubay Gala. Kumbati Sabado, Saturday, Fever, you know. Ato mga kamusta, ito mga tigpaminoans, kabinsan og Mindanao, sigmit ka mga probinsya, mga kasalingan mga probinsya. Dari sa Visayas, sama sa Leyte, Masbate, Bohol, Negros Group of Islands. Leyte, ba, unsa pa lugar? At tanan na lang nga maabot atong Sibya, atong broadcast sa Visayas og Mindanao. Lanog-lanog, daro ba ikala, bisag asang sok, palibot din sa Visayas og Mindanao. Binaaga, Southern Luzon, by gala, og, you know, abot sa bisag asang lugar nga mga nasod sa tibuok kalibutan. Tungod kay live daron sa Facebook, sa mong page, batita og madungog og makita tong kagwapo. Atong kagwapo makita sa tibuok kalibutan, pinagis tong Facebook live magigala. Atong mga OFW nga mga follower. Ito mga nagtanaw ka rin itong live, abuta sa Saudi Arabia, ito sa Middle East, nga pala ng tensyon. O gubang mga lugar sa Amerika, Hong Kong, China, Taiwan, Cambodia, at ano na lang mga nasod. Okay, kung nag-kwan sila sa itong live karon sa Pinsa ni YC, makita nga itong kagwapo, di ba? Manginawag din sa DYHP, RMN Cebu, namus kapiskay sa panglawas, kabastog sa panglawas, kahimsog sa panglawas, o kadasig sa mga tubang sa mga problema, mga pagsuway, mga kalistanan. Panmaw ng dita, madiskaris, padayon talaho tayo ta. Kita na itong kasulbaran, solusyon na itong mga problema, inubanan sa pag-ampo. Yeah, 1, 2, 3, 4, yeah, come on, woo!

0: 11 minutos, nos vamos a la marca de los 5, saca por donde se toca para goma, se toca el balón. Samas que aprovechando, está pegando, haga drama porción, sella porción, canta porción, no guay porción. Hanya shut out, rota out, guy. Ako bagura ko kapauay. Baga alas alauna talito, alas dos, o ganto ng alas tres. Kay, dako kong experience na ko ganina, ha? Hindi na. Murag din na ako isulti ng talis kangina. Kay, pero ato i-public service, ha? Ato i-public service, may gala, ha? Kaysa to yung nakakita, huwag malamog kasing-kasing in town, diya sa may Colon Street, o diya sa may Pilais, ha? Ang akong yawi na taga. Yawi sa akong motor. Kaya nagmotor naman ko may gala pa doon ako duty. Pero nabot ko diya mga alas 11.40 na diya. Malas 11.30 nga to sa alas 12. O parking ko sa Pilais. O niya pagparking ako sa Pilais, ni-open ko sa akong U-box. Kagiso na akong, charger. Pagpadoong na ako sa Colonnade Mall, nakita mo akong luwag ka mga barkada, nagchika-chika ko. Story-story dito sa Colonnade Mall. Ay pagkaunsa, dangtag ko mga kapin oras na alito. Uy, nawag taman. Ano, nangyawin na ako ni Pitay? Balik na ako sa motor, bakit padoon na ako doon, mga alas dos na talito pasado. Oh, padoon na ako sa akong giparking ang motor, pag tanaw na ako doon sa akong butanganan sa akong yawihan, doon sa may kay clip man to. No? Mautong pagtanaw, huwa man doon akong yawi. Dadali ko, pero padoon ako sa motor. Hala. Huwa man ganito. Huwa man sa mag-ungot. Gibayag na ko akong giagian. Dari sa may Pilais, kaya dari sa may metro, no? Super metro matay na, kung saan ako ng atbang sa civil living niya. Padoon nga to sa Colonnade Mall, na agi ko kulon. Yan, ni agi ko kilid sa may fast food chain niya, no? At rin nga lang, Jollibee. Di kilid, ni sold ko sa Colonnade Mall, o dito dapit sa may, dito nakita mi sa akong amigo, sa story amin dito, niya, dito ko, tobrag ko, no? Wala ko din sa akong pagkita mo na akong kuhaan ka ng sapatos nga kuhaan ba or slacks ba. Pagbalik na ako, wala yun. No? Wala sa dito matagas sa akong lingkuran, sa akong gibaruga nga nagchika-chika. O niya, pagbalik na ako sa Pilay, sa akong gimarking sa motor, wala sa dito sa U-box, ang akong kamot, sakit na gini. No, ang akong kamot to, pero ting, nang hubag ni kaya akong gikot ang U-box, so wala nabili itong yawi. Di na ba ito yawi sa motor ako nili? Apo nga akong yawi sa multicam! mabito nga nagkuhaan ko, yung kanang nagsunglass ko, kay wala naman kayo naman sa amin na ito. Di matamahimo gyud maksing ata nag duha ka oras kape gud tuyok-tuyok kala pag pagita dito nya nangantos parking gyud parking gyud basta sa kita wa nito no nito no over niya yang Paris na magparking nang magkuan kuan ba parkingan bayad gani ta na simpa man usa na kuan na simpa usa na coordinator kuan private na man sila ron mo man sila imo kuan mga parking fee ya ang iyang relibo ang kuno gitunol siya ha nya sad sa kuno sa kita nya akong kon, kung natagag, di sa ito matagag, kay clip man to, hugot mga ito, iksod ito na ako sa akong baksanan, rin baksanan sa Karsones, at di man ako i-clip. Mato mag nga, kung natagag, maklaro man kay, tulungan to kay awe. Butingog, matagag. Kanya, dito, pag-abot ako sa tugyan to, sa nagchika-chika sa kong mabarkada, naglingkod naman sa ko, o nagbarog-barog. Kanya, una ko ilang i-atuan. So, posible natagag to dari sa may Pilais, Habig, o dari sa may Colon. Or, sa Colonnade Mall, wa man, nangutahan ako sa mga gwardiya dito, wa man ko na yung nakita dito, turnover sila, wa sa turnover sila, hangayawi, kanya, dari sa may Pilais, o dari sa may Colon, posible na tagak, pero, kung matagak sa, tingog mo nata to, kay, bugat-bugat ba ito gamay, atong yawin ako sa multicab, kanya, ay, naunsi, wa man yun, kuot akong U-box, kay, suod akong kamot, kay, madara, kuot akong U-box, wala, puanagin akong kamot, wa man yun, alas tres na pasado. O niya, wala ko kay time entry. Atong, nanawa ko sa dealer running motor ng akong motor. Dito, my God, kaya ito'y duplicate dito. So akong giadton, Maxim ko in town, si Kuan Husilim, gusto ni Pilidas Maxim, kumagi ko sa padagan. No, nakabot yung guitarist programa. Pero mauna, no, huwag yun. Ah, bekin sa kato nakita malubog kasing-kasing di abe. Ang akong yawe, yawe sa akong motor ng multicam, natagak niya sa may pilay, so kulang din sa may nakita, me. Wali yung ito, ito no, pero yung uli na kuha. Oh, ah, nagang din naman na sunglass ko, kaya base mo to ako mga luha. Oh, mauna niya, asawa mo na to. Ah, ito, ah, mga doktor, as kapito nagpangita ng tuktoyog dito, eh, kaya base doon na pa yung mukuan ba. Nga may kita na ako nagtuktungok, tuktungok-tungok ko dito ba? Masi may tao ba ito punta kalakaw? Nakita ba dito si Yahweh nga? Nakabantay na ako nga si Kugan-Ana. O masi nidola ko! Basi kung dito natagar sa daan tayo ali posible, unya, ang nakita ato, na, kung na saan, tingnan, ama, kung na saan ba nga, kisa, di na ako interlover, di na ako ni kisa tagiani. Sumaw na, no? Basi, tigpa mo naman itong DYSP in town. Ah, basi tigba mi lang itong DYSP ang nakapunit ato. Ako to ha. Ahay, buhay ito nagsidang kipagalaw ay. Ang sao man ako. No, we, paliog lang ha. Basi kung natagag ito, pero duda ko, nag-ungot to sa Yawihan Digitalis Motor. Basi, duda ko dun ay nagkuha ang bata ba or dili ka mamudrive ba. Kahit kung gamaw ito mudrive, kawat na akong motor. Di ba? Anya, basi, doon na ba yung dito nakakuha sa motor? Pero dagang motor nagparking dito. Anya, wala mong yun. No. Ang dispatcher dito, ako si amigo man ang dispatcher dito, si Dansin, wala masad, wala mag-turn over siya. Anya, wala sa dahigayun ako pag-parking na ako. No? Anya, ang parking aid, wala sa sila kabantay. No? Wala sa sila nakakuha, doon na turn over. Anya, kung ako itong nasugis sa akong baksanan na ako sa akong personis, i-clip raman ito na ako, niya ang clip na ako, di man guba, hugot man ka ito. Niya nga nung matagak man kung maglakaw ko, kung maglakaw mo, kuwan man na, mo, kuwan man, diba? Di ba? Tingog man na, or dito sa akong gilingkuran, umasad. Niya, kuwan man dito sa lingkuran ako ngayon na, huwag yung matagak dito niya, lingkulingkuran sa man, sa matagak man, ang akong gikong yaw, wala man. Posible nag-ungot to sa motor, no, sa yawihan, niya, ano tali, basi dili ka maumukuha, nakita sa siyawin na ako, dili ka maumukuha, yun ang tanong niya, wala ang tanong niya kuha. Kasi matuwag itong maluha, ang sipon mo niya. Mana na, palihog lang! Doon na kayo malumog kasing-kasing ang akong yawi. Huli, ha? Ang yawi na ako sa multicam mo, ano ba dito? Alam kong naman itong duplik ito sa balayron. Kung wala siya dito. Tamang, tubig, tubig, tubig. Ahay. Atong ling kumidya-kumidya lang tayo may galan niya. Ako na ba kayo ng kuhan? Imong yawis motor, wa. O niyang yawis sa motikab na dapag yun dito. Saan magpadagan ng ato mga service na? Ugma, tubig, kumustila, ugma. Pero magani kay ako pangitawa dito sa akong kuan, locker dito sa balay, basa na ang duplicate sa multigab. Unya, ang sa motor, nakuha na akong duplicate na. Unya, ako ni pa-duplicate dito aron. Ako ni Oli ang 200, kaya naaman ni Baya 200. Paksit akong 200, lain pa maksimo. Na may Baya 200, bilin. Unya, aron ma-duplicate din ako ang original nga kuan. At may ganyan na ay duplicate dito sa dealer sa motor. Akong gi-kuan sa akong motor. Mauna, may. Sulbad! Ang sulbad, ang problema na lang, kung naapa ba akong duplicate sa multicab dito sa akong locker. Mauna na akong problema na akong na. Kumbate, sulbad. Walang dili ito, wala dito. Nakilap din ka. Huwag ako mo. Tumahagin ko ninyo. Tumahagin ko ninyo. Huwag kang akong yawi. Gusto lang ko. Oh, di ba? Baka punta ako maroon. Sanglas na. Sanglas ako ninyo. Niya. Medyo magto ako mga luha tungkol kay experience na ko kanina. Yawi na akong motor. Niya. Contact mo ko sa akong BFF na ako si Bus Bins sa Istologa. Dugay pa kayo na reply. Asa karon. Abisa, base di bus bills ito, base na ay ko ana, murag to auto dumagiti gahapon. Chat siya na ako, reply na siya na ako, nga, kanon sa lang itabo, ako kaya nga karoon lang, mga alas 12, 13, libos. Ayan si Boss Vince, kaya nagkang kailan ang mga, kuwan diya, dispatcher diya, mga standby diya, skulo ng despilize, no? Boss Vince! Ah, naminaw ka rin, Boss Vince!
1: Tabangin ko, Boss Vince, man.
0: Sabi ito, si Dansin, atong amigo sa nga dispatcher, tigbantay mga motor diha, ako matugipaybawa sa base doon ay motor na over ba? Base, kabuang na to kong motor base doon ay mubalik to, base, ang nagkuha sa, doon na, ako good, 90% posible na ungot ang akong yawihan sa, akong yawi sa yawihan sa motor. Nga doon na tali nagkuha ato, ilang tali gihipos, unya, base na si Gilakaw, no? Or doon na ba'y gipalit? Base, ang ilang kuha ba nga, si, na makakwantog lang gunahuna, lang daw tagunahuna ba niya, kawato na akong motor, ang yawi na managungot, iya tali gida, unya, iya rato ibalik posible kay kuan ako natong ingnan si kuan dan sindi nga basin ay muton over dia dawata lang no basin na imo kon sa kuan iya tali gikuha diri sa kay kung kuan god ako nga 90% nagungod gid akong yawi sa yawihan. Okay, paabot na ako, charge man akong cellphone no sa motor, gikuha na akong charger ang wire, unya giopen ako, so ang yawi dihara sa yawihan nagungod, giopen ako pak open, gisod na ako ang charger. Ya, ang yawihan dili man tumusod sa U-box. Kinaungot man. So, kato, pag butan ako sa charger, sa wire, gilak na ako ang U-box, pag lak ako diritso. Si, mauna akong una-huna. Kahit kung nag, ako ba ito nadaan, nag-kondre sa akong baksanan, hugot man ito, di man ito matagak. So, posible, nag-ungot akong yawi na doon ay nakakita at yali nga, nag-kuan ba nga, ako din ko ang yawi, or base doon ay laing dautan, base kung hunan siya ba nga, base na laing dautan nga tama kita nga nangyayaw, nagungot na ako, nakawaton ako motor. Di ba? O sa sana? O. Posible. Kung natagak, di ba siya ito? Kung tagak, makatungog ba na ako? Kaya yawi ko ito, dagang ito, mukuha itong, ting, ano, or mukuhaan ba sa itong tuhon, maigo. Niya, di ba siya ito makuhaan? No? Hugot mo sa itong akong kuhaan sa yawihan, no? Clip na ako. O niya, dito sa amga ito, naglingkulingkul naman, nabarag-barag lang mo rito. O niya, huwag mo sa ito natagak. No, wasi nakita dito, ingon tong ka dito sa murag siap nga kuara ba kuno na may dagan sa dito na bus nga kuan ito no over sa mga customer na mo dire. Nya wa may na to over kuno dito yon. Nya gibal na ko sa gay sa daan. Pilais, kolon ra kay sa may gay sa metro, adili gay sa metro, metro ba nga kuan. Diha agi ko dira kilo nya padong sa Colon Mall. Tabok ko kolon padong sa Jollibee o ilawom sa ground floor sa Colon Mall. Orienti sa una, orienti one, orienti two, orienti two. Matakalitikan eh. O, mauna! Embes, matawa ta ni. Gilang na tag-popcorn na ni. May kuha na itong sunglass, bebe. Bebe, di ba? Beautiful eyes ba ta? Gwapo, may tawa na di. Abe, let I... Ay, bus bins na yun. Ay, check bus bins. Kasi, nalitulog ba tali. Kasi, busy kyo pa. Wash out sa the unique plate number. Kasi man eh. Pakuha na. Kasi, bus idol. Naminaw ni Karon. Caught in the act, bus. Sa programa ni mo, Karon. Okay. Ika ni Bus Binsel Istologa. No, Bus Bins! Pa-shout out sa the unique plate number NAO3683. Biyay ani Bus Carmen Cebu. Minibus ni Boss Idol, na minaw ni Karon, caught in the act, Boss, sa programa ni Magaron. Wow, ha? Lamad kayo, ha? Kung ano, demonic plate number, November Alpha, kung ano eh, anong sining o? Anong sining ko na ni O, narimod ko. Basta NAO, no, NAO 3683. Carmen, ang biyahe ani, namina ko rin, US Peron. Oh, mayong hapon ni mo na, boss, driver, ha? Thank you, ang pagpamina ni mo ko sa DOHP, ha? Gika ni Boss Binsel, Istologa, Boss Bins. Namina ko ni Karan Coat and Duck, no? Iyak ko na saksiyan, gika no, on Coat and Duck. Murag pulis mo ni si Boss Bins, in flagrante delikto ko, no? Coat and Duck. Iyak ko na nakiinadunggan nga namina ko DOHP, ha? Biya, driver! Gwapo nga driver na, basta ka na, buta ng gwapo nga driver sa biyahe, Padong Carmen. Ang iyang plate number, NAO3683. Watch out! Watch out! Shop out di ay! Mautong experience na ako ganyan, may galat. Tanawa akong kano, akong kamot ay. Wala, di man, asin, naputol mo niya, naglayo mo niya, nalimot ako sa labo. Akong kamot o, ng laghab. Laghab akong kamot. Oh. Kaya ang U-box, akong ikot, kuot na akong U-box, anak, ah, kay basin habilin ba, pero akong paghuman akong kuot sa U-box, so magyod, nakunon ako nga, di sa to pwede masug U-box, kay ang yawi god, maungot na, o, opening mo sa U-box, ang yawi, magungot na, di na makuha ni mo. O niya, yubutang na ako ang wireless charger, gilak na ako, nahabilin ang yawi sa yawihan. Manang kinsa to'y nagkuha sa yawi na ako, man ako'y amiga dito, akong kuan si Ma'am Joy, no, Bulaw, amiga manin ako, sa una pagay, dugay na, tigpaminoon nin ako, tigtanaw na sa akong live, no, sa ka-video ko yung sa may pilais, tigtanaw nin sa akong live, hindi nga matulis ang igabok ko nun ni kuan, ni Mr. Chinese Man. Ah, asin winner ng Ma'am Joy. Ay akong tanaw ng CCTV camera, no? Ako balik ko na niya ito akong motor, kay ito adito nahabilin sa pilais. Boss Benz, nahabilin sa pilais akong motor ito. Kung namabot ka niya, kung delegiata ito, tanaw, namas dansin no, may problema. At minamigos dansin. Ako at ito si Ma'am Joy. Kay ang ilang CCTV camera, mabot ko na nag-operate na ito, gabi pa. Ako tanaw dito, sa CCTV, makita ka na nag-ungot dito, na makita ang tao na nagkuha ito, masakma na ka to, di mga tumat, matarak, no? Kay kini akong baksanan sa akong kuhan, personis, i-clip ato na ako, no? Namatoy clip. Di gito matagak, no? Di gito matagak, no? At least kung masiway, di gito masiway, kay makuha to, malakmang ito. Ano man to, clip man to, imo man to, iano na ako niya, iano, kung na yun. Sa daya din ko mo biya sa motor, ako ba to, ikaw na gina yun. Ya, matong, akong gano'n ganina, makuha na ako, matong, pag-parking na ako, alas 11:40, to alas 12 man na, butang na akong motor parking ko, gidool ko sa parking aid, hatag kong 20, bayad. O yung ikuha na ako ang charger, wire, kaya nag-charge ko sa akong cellphone, ikuha na akong cellphone, o niya, gisod sa akong bag. Ang wire, ako gisod sa U-box. O niya, igisod ko sa U-box, magamit mo kag-yawi ane, ang yawi ane, di ganyan yung makuha kung magkuha kag-U-box, kaya mag-umot man na. Iko na rin mo sa open, no? Open mo, iko ng yawi. Ito mo rin mo sa open. Ito, open. Back, okay. Butang na ko ang wire. So, ang yawi, nag-ungot, no? Sa yawihan. So, pag, kuha na ko, lakaw na ko, gilak na ko, nabili ng yawi sa yawihan. Di ba? Ikaw, tar, di ba, tar? Ah, di ba posible, no? Ah, na, gina. Okay, kung dari sa akong baksanan, no? Kita ang baksanan, no? I-clip na ko, dere. Hindi ka na matangtang. Mahukusod, hindi ka na matangtang. Bisa maglandagan. Ako nag-iswag ko sa nag-jogging-jogging ko. Naglandagan ko, di mo matangtang ginang akong yawi, akong yawihan nga sa multikab ng yawi o sa motor. Matong, ganina, pangita ko, di sa tiyari tumatagag ko. Dito sa akong gibarogal o gilingkuran, ingat sa itong nagbantay dito nga, nagayon ko nga dagag sa dito, pero ito, na-over ko nila. Pero ambot, bas kung matagag sa dito, di man sila matagag ko, lagi ba sa mga naanas ako kuhan? No? Posible nag-ungot to. O niya, ang parking aid, posible wa di kayo na, kaya daghan nila motor bang tayo. Dito man, nanangin mo sa nakong parking aid nga, ato sa kusa, kuan bus. Sir, ato sa kusa, unahan sir, di ha? Kuan sir, anay mo, kuan sir, ibutang yung ticket. Anang kuan ba, sa kuan bayad kag parking fee. Na, matong, di, so na ko ang wire sa U-box, ang yawi mag-ungot, gina, open ako. Tag, okab. Nya ang wire sa charge gibilin gibutang na ko sa U-box. Unya ang yawi di sa tumabot sa U-box, di ba? Kay nagumot man sa yawihan. Sumatop pag-ana lock. Paglock. Lakaw.
2: Correct ka diyan.
0: Aw, correct ka diyan ko na. Nay, bakka po na si kan emotion no?
2: Correct ka diyan.
0: De! Ha hay. Buhay. Tunok sa nang ipagkalaway. Ah! Eh, ulit na akong yawi! Wala akong yawi! Magdaan sa likog kuan na nang, kuan ba ka nang, iuli ang yawi, iuli ang yawi, iuli. Oh, silba naman gamay. Ano yata sa, Oh, isa to, dagang kang kapitan. Doon sa akin sa isang mga mabiha. Dagang ng kapitan ay. Ilang, humans sa akong problema, humans ka doon sa pasubo sa noong pahibao niya tataod sa kamatayan sa akong iyaan dito sa tuburan. Mubalik ko! Humalamang sa mga buluanong pahinudo. Please, stand by.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ato na kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 at lawadlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX 500.
5: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
6: Pagkadungog nako sa radio, ang DTX 500 ako dayon gibanatan og inom duha sa bunta, duha sa gabi.
7: 2 weeks pa lang,
6: may alibyo na.
7: Pag 1 month kape
6: na ayo na ako.
4: DTX 500. Pumali sa mga butika.
8: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
9: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at PagCor.ph.
10: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
11: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
12: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay may ubos akong blood pressure.
13: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay may kunhod na ang akong blood sugar.
14: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
15: Biotrops Herbal Capsules.
16: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
15: Mapalit ang Biotrops Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
17: Biotrops Herbal Capsules, the wonderful supplement.
11: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
12: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay may ubos akong blood pressure.
13: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay may kunhod na ang akong blood sugar.
14: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
15: Biotrops Herbal Capsules.
16: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
15: Mapalit ang Biotrops Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
17: Biotrops Herbal Capsules, the wonderful supplement.
18: Ako si Cherry.
19: Usa ka full-time nga virtual assistant.
18: Halos 24/7 ko sa trabaho.
19: Mao nga walay tulog og stress
18: kada adlaw bisan sa balay.
19: Kay bawaan ako nga tungod sa stress.
18: Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas.
19: Mao nga
18: stress tabs akong giinom.
19: Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo,
18: nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan kung ang usa ka VA mabug-a. Busa, sulay usab ang stress tabs.
20: Vitamins plus iron is a generic name of stress tabs. It's simple. Just consult your doctor.
21: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
22: Bye.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
4: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol ni ini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alivio para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
6: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
7: Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Prito ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
6: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste.
6: Heavy duty linis, bawat pahit.
8: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
9: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
10: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub. Sa bango ng Charm.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Bangong kumaka bloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
9: ACS.
12: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwas ang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, sa tulong din ng MX3 Capsule, verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 Capsule, dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Be extraordinary with MX3.
15: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3, tunay, natural, at original.
16: Tas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500, ato na kini anti-diabetic property. Samo sa Charantine, gagapa mo buo sa glucose. Visine, controls blood sugar. O polypeptide, gaparehong epekto sa insulin. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto.
17: Sa pinakabulong yung butikin sa yung lugar.
16: DTX 500!
18: Kulay si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Ang tumor ko DTX 500, kaya nga akong ugang nga. Kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Fiktive, wujud kayo yung DTX 500.
16: DTX 500!
17: Pumali sa mga butika.
19: Oras na tag, 18 minutos, ipapagalasay sa sayo kagabihan.
20: Ngit-ngit man, asa mga tao, di ba maklaro akong layo? Oh, ay isang glass mo dahil ko. Lihimot man ko. Habi na kong gising ng guwapo ni Adrio. Guwapo, ay, dumakras ko. Ay, doy!
21: Correct ka dyan.
20: Kwartong sanglas kay ganina na, no? Ako lang ipasubo, no? Pahibaw ang kamatayon sa kong iyaan. Diya sa Tuburan, no? Sa Bagasawi, Tuburan, Cebu. Namatay tumiaging adlaw unya iyang lubong karong Mayo 6, Miyerkules. Simulib na sa tali ko, ano, no? Kay kuminingkuan, igsoon sa kong amahan, no? Si Rustica Quijano Bacolod. Dubli pa rin din ako, no? Ang iyang nabana, Bacolod, niya iyang pagkadaga, Quijano, kay igsoon man sa kong papa, no? Quijano. Unyang yang daba na bakulod niya. Akong mama, middle name, bakulod. Agag na itong katawa-katawa. Pero pasubo niya. Ano lang ba? No? Mauna! Dubli pa rin din ako ang namatay. No? Si Tia Tika. Tia Rustika Kihano Bakulod. No? Dubli pa rin din ako kay ako, Kihano, niya akong middle name, bakulod. No? Ang kaning namatay, igsoon ni sa akong amahan, Kihano, pagkadaga. Yang iyan na ba na bakulod? Oh, di ba? Dubli pa rin tigit. Pero kini yang ba na, dili sa ni kuha sa akong inahan. Posible, parintira ni parirag pelido ba? No? You know, kini mga bakulod, Bantayan Island magiging sagad, daghaman itong Bantayan Island. So, karong mayo size, no, ang lubong ni Tia Tika, Rustika Kihano Bakulod, siyang kamatayon, ilubong diya sa may Putat Cemetery, no, public cemetery ni Mahigala, diya sa, kuan, bagasawi mo nila, bagasawi, tuburan sa mino, madadari na kong skadlaw, muli ba talaga kong skadlaw, no? Manangit kong ay, sa Moradjo na Aida. Kay ako ning iaanggin sa proseso na akong iaanggin niya, kay gisoon sa akong papa, no? So, pasubo, no? Sa akong maigagaw niya, condolence, sa akong maigagaw, maiyaan, maiyuan niya sa bagasawi, tuburan Cebu, sa kamatayon ni Tia Tika, no? Ni Rustika Kihano Bakulod. Karong Merkulis ang lubong sa Putat Public Cemetery. Ato yung shoutout, no? Sa nagtanaw sa itong live garon, kay naganag ang mga ubay ni nagtanaw na rin sa akong kagwabo. Ano, gina lang, may ngutag kabatitag naong, I love, atong, mahalo na itong gagaling, may ngutag, sa kakita mo sa kong kabatig naong. Kakita mo sa kong kagwapo? Atong gagaling, hindi mo sa wayon? No! Hindi ko makatagutan. Dile! Marlon Tevez, ay! Marlon Tevez, ang muning Blue Guard Zona sa Bandaradyo Bacusan dito sa Jikichua Building sa MG Kengko Avenue. Niya, o saan ni Ron ka, criminology graduate man eh. Basta na police na niya, o pwede liko niya siya. Kunin siya dito sa PNP sa asa to gani Chief Marlon siya kunin siya baka nang mukha ng mga trainer dito ba trainer sa taekwondo karate sa pagkuan no salamat kayo Marlon Tevez no laing shout out na to ma'am Chacha Boyles Ochia great ni nay Eri Boyles no diya sa kuan Bohol Ubay Bohol Ansa Pakera may hapon Sir GQ ato ni na because sa mga kalit lang kuha ni. Ito. Ato na on. Again, ini. Anas Pakira, mayo nga po si JQ. Watching and listening your program. Please, kung shout out ni Rolando Pakira. Gikan ni Anas Pakira nga always nagpaminaw sa DSP from San Carlos City, Negros Occidental. Okay. Fish Gerald, thank you so much for watching. Ma'am Chacha Bursochia, Globalin Abelia, shout out ka po. Salamat kayo, Ma'am Globalin Abelia, Kino Kisiboko. Nos ama ng FA Lapu-Lapu, kay wala anak ko ka inom og kulapo. Kisa may Kirino Sibuko. Okay, wala na ko kainom og kulapo eh. Kirino Sibuko. Kirino. Okay, Kupal Kandorong. May nga po, Sir JQ watching and listening from Cebu nga. Don Skipper Aventas Hermoso! Don Skipper, kumusta? Shoutout ko, boss. Mayog hapon, napipista, karong Mayo 5. Alta Vista, Camotes, sa diha nila ni Tatay Casio og Nanay Lidia Soto Garciano from Lindon Hermoso. Lamay kayo, Don Skipper, ha? Okay. Ay, natunguban. Okay, ito lang yun. Ano na, kay Usay mo. Guan. Okay. Ito yun. Ding, ding, ding, ding, ding. Robin Abelia. Fres Gerald. Judge E. Marlon Tevez. Ayun na, ito. Don Skimera Fintis. Hermoso. Jefferson Digamos, hello sir. Fiona, higali, kumusta ka ng mga partner sa Cebu City? Pasa out ni Pearl Ann Digamos, mga taga-barangay Pahak, Lapu-Lapu City. Okay. John Santa Cruz, Jigoy, kumusta Jigoy? May abo sa JQ, gikan sa Kupal Candoro. Ito ni inayin ko sa'yo din ito ma-shout out ni Uban. Whoa. Yung Yung, Francisco Lavda Jr., thank you Yung. Boss Benson, Estoloca! Boss Benz! Boss na ako gi Mrs. Nimo. Massage. Sa imo massage, Boss Benz. Okay. Naan, ako ito na ako ganyan, Boss Benz, ha? Shout out na ako ganina na. Itong driver sa para padong Carmen, ito imo gi kuan ako, no?
0: Marivic Rojol, ano tama nga po sa GQ. God bless. Okay, hininay na to. Punsika Irene. Hello, sir. Hello, ma'am. Ginis, kuan, masipyat ng iniguara sa kamot, malabay yun ng Mike. Ha-ha. Gika ni Ginny Uto. Lamay kay ma'am Ginny. Juvit Arisgado. Good afternoon, sir. Josephus Bagulat Giano. Thank you. Srila Simbahon, pasataw Tidal GQ dire sa Lawaan 3 Talisay City sa Aninyon family na kanunay nagsunod sa tanang programa sa DOSB. Thank you, Ma'am Srila Simbahon. Biha og energy lagi ha. Gikan ni Ma'am Ginny Uto. Marina, ngano nag-eyeglass ka GQ kay Gisor Eyes ka? Wala mo na to. Nag-eyeglass ko kay kahilakon ko. Wala akong yawi.
20: Ala, oks muna ko ha. Kisa na kita yung tao. Si awin ako. Dira sa Colon area kong Pilahis. Basta taga ko na taga ka. Yung nakitaan pala yung uliin tao na ako.
21: Correct ka dyan.
20: Ay, hilak na ito ni Sadili, tago na itong hilak. Di na ito hilak, tago atong hilak, ha? Ang ba naman, hilak, tago. Di na ako itago kong hilak. Josephine Albarazin, good afternoon, J.K. Palayong, good shoutout. Happy Festival, makan, simuga, simuga, salamat sa pagbasa, God bless. Okay, paano? Marina, okay, paano? Hinihina lang nga, okay. Proceed ko sa Pennsylvania, Spaya, kaya ako sa ito siya tao at nagtanaw dito sa kagwapo. Napilain, Joy Dumoran, reporter mangka sa una station sa Bante Radio, boss. Oh. Bitaw, oh. Eh, ayun na. Huwag namang bandarag diyo na magtingog. Ano na, DSP na lang yun, ha? Ayun na, pangitag lahat, DSP na. Kung listeners ka na ako sa bandarag diyo, ayun na, reporter magkasawa na station sa bandarag diyo. Oh, Joy, oh, why problema, Joy? Diri na ta, DSP na ta, Joy. Kay number one pa, lanog-lanog pa ta sa Visayas ug Mindanao, probinsya Subo, ug segment mga probinsya, Bisagasa, kay overall number one kami. Huwag nila yun. Di ba? Mau di muna ako. Ito, salamat kayo, Joy Dumoran. Okay, tinood na, mag-isulti, no? Pray Guevara, pasyatat boss from Lila Bohol. Pray Guevara, Lila Bohol, Celine Giangan, hinaya sa akong signal diri, Sir Idoloy. Guapo, hehehe, Ma'am Celine Giangan! Kinesis Ma'am Celine Giangan, ako gining follower, dayon na kong post o video, post kong video o gunso pa na dayon, dayon ni siya comment sa, na, comment section na, kasi misa si dayon, believe na ako ni Ma'am Celine Giangan, oy. Danamin yung ma'am, no? Mga Giangan family, o si Janus, Giangan man ito, Giangan man niya, thank you sa atat boss, kika ni Donske, mero fantas hermoso! Donske! Unsa man, uwe sa plano ni Moron. Bosbes! Okay. Idol GQ, sa tawad ko, diya sa Barangay Malbago, Saraw Boys, Maylin Dance. Dances, that's mara. Saraw, mga Saraw Boys, Malbago, sa Amon. Malbago, madidiyos si mo. Okay, Maylin, no way problema. Okay. Ano? Daliers panahon eh. Marinel, oras na panahon naman. Marinel Mahilom. Sir, pasyataw sa akong nanay nga Permedyon Maminaw, DUSP, sukad sa Kadlaon, hangtod na dyan gabi kay maghahot daw iyang dugan og di siya kapaminaw og radyo akong palanggang nanay. Ito, nawagtang ito, ito. Palanggang nanay. Ay, ito, nawagtang man. O palanggang nanay, Vicinta Alfanta Incabo sa Sitio Uwagan 2, Barangay Himana, Himamaa, Tuburan Siro! Yeah!
21: Correct ka dyan.
0: 8 minutos, mga di pabagalasay. Sala, shout out. Unay line, ha? Ha-ha. Guwapa man, gyapon ka, sir. Idol, guwapo, bisag mo. Hila ka. Ani si Ma'am Celine Giangan, ako rin dramahon. Ha? Kung may taas at oras, gamit tag-oras ko rin ako mahimus ng drama. Basta may ngayon sa guwapo. May ngong ganing guwapo, mukhang ako madramahan na yun, ha? Wata ka drama! Wata ka sayaw! Wata ka kanta! No? Tungod sa akong taas-taas nga, kung ganyan, sa natabo na ako ganyan, nawagtang akong yawi. No? Yun, makadrama, tapos ka, mayroon, pero, Ma'am Celine Giangan, kaya ngong sa guwapo, wala, wala, kanyo ta? Ako sa ni i-close, no, sorry kayo, i-close ni nako akong live sa akong Facebook account, sa akong personal account. Mubusin ko sa page sa DWSP, ha? Kay hapit ng oras eh, din ako masyatao dito ang nagtanaw na sa mga kagwapo dito, ha? Pwede mo balin mo sa page sa DWSP, ato mo dito, shoutout dito, dito, message mo dito sa comment section, ha? Okay na?
20: Ako ni Paguna, salamat kay laman nyo. Salamat sa inyong pagsunod. Napay ni Apas Diesel, Barbosa Reid, why it's hard to find at least 6-7 kay. Wow! Hala! Si Ma'am Liesel man eh! Nga nung dinimasan ni Mrs. Sakungko, sa komisyon sa akong live, sa akong personal account, Ma'am Liesel, Barbosa Reid, Ma'am Liesel, nangitawag 6-7 kay nga hai, Gerald! Ay, sinistar! Tumpak ka ni! Ilang basi na si mag-away ni sila. Nandunod ako mag-away ni sila. Awan na, Minor. Ano si Nestor? Taas-taas na eh. Sakto yun yung 6-7 mo. Pagkita, ma'am. Nanong din naman ka ni Mrs. akong kumisis sa akong personal account, ma'am. Ayaw, anak, abasin nag-missis na dito sa page. Kanisa mag-missis na sa page nga, mangita siya. Naiyang ka na, Mrs. Oh. Ano to? Why it's hard to find at least 6-7 guy, you know? Posible ka ni si Ma'am Liesel nag-message sa dito sa page sa USP, you know, ha? Yeah, Ma'am Liesel, eh? Why it's hard to find? No! It's very easy! Not difficult, Ma'am Liesel, no? I'm... hey, look at me! Look at me! Lab! Joke sa kato laba! Basta minaw dito akong koron, kada akong binogaran ko mo, ikulit akong malab! Jok. Imong gipangita Ma'am Liesel, Liesel Barbosa Reid. Reid, basi ko na siya. Ko na siya may pagka afam ka may baor. Ko ba ni siya half Filipina, half American kay kuan man, no Reid man yang pilido. Why? Ngano why it's hard to find at least 6-7 guy? Si Remart 5-9 ramen ni. 6-7 guy. Ah si Gerald. Ah, ako ma'am. Taas ko. Taas ko pagkatao, taas ang akong akoan. O, kana! Oh. Okay, Louis Torrevel! O, kana! Si Boss Louis Torrevel, kana, bago nagtanaw sa akong live, o. Oh. Boss Louis Torrevel, pasatao tayo doon, GQ, upang gabi, diha, o. Oh. Kana, 6-7 kayo ni ma'am, o. Oh. Tanaw ang Mrs. Boss Louis, ha? Kadugong, Louis Torrevel. Ako ni amigo kaya po, no? O, Ma'am Liesel, Barbosa Reid, kana si Louis Torrevel, o. Oh. O, 6-8 man ni siya, lapas Japon, 6-7 man yung ipangita. Blood Vincent. okay. Alala eh, kaya na. Aka na lang kay 5 minutes lang ha. Di na ako masyado itong sa Pinsa DSW. Thank you! Ang babae niyo, thank you! Onya, balin mo sa Pinsa DSW. Kaya shoutout mo dito, balik kung dua mo dito. Gabo na, kaya say, loading na itong Pinsa DSW. Mabasa na ako, di na ako mabasa tanan, no? Ang mga message dito. Thank you, mabait ninyo. Salamat sa pagtanaw, pagsunod sa akong live. Dari sa akong personal account. Balin mo sa page ni WSP. Thank you. Ang babae niyo, thank you. Doon na pinabawas, Rinaldo, Canada. Good evening, Sir Piolo. Hala, kalindu talamiya. Ibasahan doon ni Piolo. Okay, thank you, ha. Thank you. Bye-bye. See you on Saturday. Or Monday, or just your next week, you know. Bitaw. Yung Pinsa DSB kay Apit ng Oras, dali aray, din ato yung shoutout sa Pinsa DSB kay daggan rin din mag-shoutout rin niya. Ang uban, makuha na lang nga din ako ma-shoutout ko, no? Si GQ, yung kami rin nagkuha ng salbid rin, huwag din may shoutout. Pero mga ayaw ko, dispensa ka din ato ma-kwanta na kay say kuan, loading kaya itong kuan. Ano na ito? Loading na yun, oh. Pagani ikaw, loading na yun. Ay naman to. Okay, nara. Okay, uy, mamchachaboy sa Cheda yung nakita. Arnaldo Cunado. Okay, Arnaldo, bago rin ito nag-message sa itong live sa akong personal account. Nana siya. Good afternoon, Sir Piolo Ascal, watching live here in Leyte! Kuyawal. Rose Amparado, Malinao, shoutout sa GQ from Marigondo, Lapu-Lapu. From Sally, shoutout ni Elmer nga naglimpyo sa motor. Oh na, Marigondo man amo, ma'am. Oh, si Dika Homes 1. Sako po sa Marigondo ng Dika Homes 1. Na amo ada, ma'am. Balay, ma'am. Oh, Ma'am Rose, Amparado, Malinaw. Lamad kayo, ma'am, ha? Yeah, kita-kita sa naman. Importa talaga, Marigondo. Okay. Chacha Boyles, Ochea Pres, Ugrit, Nanay Iri Boyles, Uvanisa Peralta Buslon, Ogemeri Van, Nicolette Boyles, Ogola Boyles, Og Minik Boyles, from Obay Bohol. Sir, salamat. Mayong hapon, sir. Mayong hapon, ma'am Chacha. Oh, na, maura ni. O, patro kubok, lima rakubok, kung tumabasa kay... Sige. May tag-oras na. Ayan na to. Ayan na to sa kwanwe. Ayan na to. Inawag taong sali. Ano rin? Loading kayo eh. Ayan to. Mr. GQ. Ano rin? Tapos, gamay lang kayo nagkuhan ng 40 ng kape. O, ma'am kayo, ma'am, siya kaya po. O, rin ang sumbi, alam, ma'am kaya po. Uy, alay, manamilit ng talaga. Ah, sige. Eh, ato drama si Ma'am Silingyangan kay ah, Ma'am Silingyangan, basta mino ron. Atong gay ni kay drama lang ato bigo, nasa ka drama lang. Aning kari. Silingyangan, yangan Silinman. Ah, be, drama on, play oras. Dili ako kasi tao address ko kay i-loading kayo, ho. Ang loading kayo sa man ako, may kudispensa ha. Sorry kay kainin niyo ha. Ato na drama si Ma'am Silin kay ingon to sa gwapo ko na kayo bisag kung sa ko maghilak ko, gwapo gyapo. Hala sige.
1: Ang saksak sinagol program sa glaing sugilan nga puno sa pagtulunan.

Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.

0: kaibutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni mo.
1: Isa man yung hatag na kumigo.
0: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
1: Tus-tus?
2: O dito nagkasuhon o nag-amigo ang tangaw sa rimata o ang buutang bata. O kunya pa yun? O, uy, kinsa man itong nangablit sa akong likod?
0: Mumbo!
2: Ah, anta!

0: buto ng mga bata.
1: Ang butang ng bata ni tatay mo tuman.
0: Ang mga asoy ni Kuya Kulyat. Galit ka ninyo sa

0: Pahina. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun ato malikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, desmidurias kababayanan, katul-katul. Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema. Said Liniment Oil Rai, kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon ka ninyo, sa kapait o kapit o sa panahon karon, bawal magkasakit!

0: Kung ikaw nagakape sa Sed Panyawan Coffee Mix, parisikini ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sunodini sa imong kape nga Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Secret 2 sa maayong panglawas. Secret 2 sa maayong panglawas. Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule mapalita karon sa mga butika.
1: This newscast is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue. This time check is brought to you by Downy. Rock the rub, bango bango.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay nga ang kalipay maura ang mga apo og mga tanom. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon sa akong pangidaron. Maong adlaw-adlaw, permi ko gainom og Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon o pag-exercise. Nabalaan ako nga ang Centrum Silver Advance kompleto o vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Mao nga bisan di nako pareha ka-abtik sama kaniadto, sinati gihapon nako ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka na ko, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom og Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon og exercise.
4: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kinis na niya?
6: In fairness, nag-glow up.
5: May budget? So

0: adlaw karong sa badu mga bata, pero kita pusang sumpay sa kung aso ninyo ning sumunog ng guluan. Prinsesa Lerina. Sa Mayo 3 adto sa Lila Bohol sila si Kunsyal J. Berayo. Sumabot to nung Kunsyal sa samtang may pinitik pa ang ato kasing-kasing adto ni Pasudayag sa Lila ha. Sila si Kunsyal J. Badayos sa ato ang drama. Diyan sa Pizza 2 sa datas buwagsong ha. Magkita ta sa drama nga naguluhan sa tanang bakak ikaw ang tinodo. Nya karong Domingo, Domingo Lunes ana ta sa Pizza 3 ana ta sa Maribuhok Bohol. Depend mo yung atong sponsor ni. Oh, Maribuhok Bohol, Pizza 3 Mayo, Pizza 4, at tutas Panglao Bohol. Ha, magkita ta ninyo diha, mga bata, mga kasama. Nahala! Aniya ang katapusong sumpay sa kung aso'y kaninyo.
1: O baka siya hilap din din. Samtang wa pa siya panimood. O baka... Prinsesa Lerena! Prinsesa Lerena! Naulian ka na! Naayaw ka na! Pero, diin ka pinaikikan!
2: Una sa tanayin, malipayon kong ibalita ni mo nga maayaw na ko, Gayla. Magkalangoy na kong tarong. Maabot ako sa ibabaw nga bahin sa kadagatan.
1: Unsa? Naabot ka sa ibabaw nga bahin sa kadagatan?
2: Oh, Gayla. Og doon ako'y naluwas ka tao.
1: Unsa to? Maragwa kay ko makaklaro da. Unsa to imong giingon, Prinsesa Lerena?
2: Na ako'y naluwas ka tao. Nalunod siya og ako siya giluwas. Ako siyang gida sa ibabaw og gibutang sa dakong bato.
1: Unsa?
2: Wagi hapon ka makadungog, Kayla.
1: Ay, nakadungog na, Prinsesa Lerena, pero dakong sayo pang imong kibuhat, Prinsesa Lerena.
2: Sayop ba ang muluwas og tao?
1: Dili sayop ang muluwas. Apan sayop kay tao ang imong kiluwas ug nagpakita kaniya. Angay kang masayod nga hugtanon nga gidili sa imong inahangray na ang pag-adto sa ibabaw nga pahin sa kadagatan ug likayan ang mga tao. Kinigumikan sa iyang kayugot sa mga tao, mahal nga prinsesa, kay silang hinungdan sa kamatayon sa imong amahan.
2: Unsa? Unsa'y kamatayon sa akong amahan?
1: Patay ng imong amahang hari. Patay na si Haring Heros.
2: Dili na tinuod, Kayla.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Ito na po yung hiniram kong pera. Tulad ng petsang na pagkasunduan.
4: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
5: Ganyan ang Pinoy!
6: Ang Pilipino may isang salita.
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: MX3, dito ako believe.

0: anian na gyud ang katalpusang sumpay sa kung aso ninyo, Prinsesa Lirina.
1: Espesyal ka na ang perlas. Kay ako juga nang gikuha gikan sa kinailaw man sa kadagatan. O gikuha ko ka na sa pinakadako nga takubo.
2: Hala. Wow. Kanindot ini, Lirina. Dako kinagpresyo kung ibaligya ko ni. Mahimo ko ba ning ibaligya? Aron nga makatukod kong negosyo?
1: Kun mauna, tagaan pati ka og laing perlas sama ana.
2: Tinuod.
1: Oh. Kuhaan ti ka ilawom sa dagat.
2: Salamat, Lirina. Hulog kagit sa langit. Salamat kay kaayo. Akining tuod ay, Lirina. Kining balik niya din ni Uma sa gabi, ha? Magkita ta din ni. Kay dakang kay bituon, Uma. Huwag na asay bulalakaw, Uma, sa gabi.
1: Bulalakaw?
2: Kung makakita ka na nga mahugi ka sa langit, gitawag na og falling star. Dayon, mawish ka.
1: Wish?
2: Oh, wish. Kanapang, kung ba? Tempa, unsa obli na ako sa pagpasabot ni mo, ha? Ay, kanapang, nakay panganduyon ba? Nakay pangayoon nga hindi ka kita ni mo sa bulalakaw, matuman ko na.
1: Tinuod? Sige, muani ko ugma sa gabi.

0: lahi ka gyud og ole rina. Di ba? Nga hugot kong nagdili kanimo, kaninyong tanan sa pagpaibabaw sa kadagatan. Ang tanan din sa gingharian sa Orion nagtuman sa akong balaod, apan ikaw misupak ni ini.
1: Huwag man ko'y kibuhat ka daotan, ina. Nagkikita raman ko sa akong higala.
0: Tao siya, Lirina. Tigalig nalimot ka nga sila ang hinungdan nga namatay ang imong amahan. Pongi kasilagan ko ang mga tao. Bantayin ninyo ang iyong prinsesa. Dili siya pwedeng mubiya dinhi sa iyang lawak. Nakasabot ba kamo?
2: Patuman, Margarita.
1: Apan, ina.
0: Igo na, Lirina. Bantayin ninyo siya.
1: Gaila. Gaila. Gaila tabangi ko.
3: Mahal niya, prinsesa. Pasaylo ako.
1: Sige na, Gaila, karon lang. Nisaad ko ni Ronel nga magkita mi karong gabi, kay iya kong patanawon sa dagang bituon karong gabi una. O pakiton ko niya sa Bulalakaw. Sige na, maluoy ka na ko, Gaila. Ayon ang pagsaba ni ina. Mubalik na lagi dayon ko.
3: Mahal na prinsesa, Lirina.

0: May ganyan kinisagot si Kayla. Nagaling kawaskin ko. Hanihan ako sa ibabaw. Inaanas si Ronel. Kayo ba? Anong nasa mga kaumpay? Nasa mga kuyok? Siyara mang ginunta ng usa kung magkita ni pero karoon nga nung...
1: Siya na to. Misawang siya ubalik. Ayay. Nagkabantay masiguro. Dalian ninyo. Kamong mga nagbangka, nga nas palibot sa dagat. Ilabayagin niyo dinamita. Samtang wapas sa makapalayo. Pagdali.
2: Oh. Sige.
1: Wala.
2: Ang palayo, Lina. Paspas yung paglangoy. Arong dili ka malaot. Ah!

Magkagustok sa buto. Kadagahan! Paspasan ko pa ang paglangoy.

0: bayad ka tao. Ikaw ang ipatay sa akong anak. Magbayad ka mong tanan. Kabong mga lalaki, mahiagom ka mo sa akong panimaos. Magbayad mo!
1: Lu, sumpayin at tungin mong istorya na ako, be. Please. Mandami tukol sa akong assignments.
2: Ay, kinig yung apo ko. Di yun mahimutang. Ah, sige. Mauna to.
1: Isa lo. Malingkod sa ko.
2: Malingkod ito kao. Ay, kinig yung apo ko. Di yun mahimutang. Nahala, sige. Mauto sa kasuko sa inahang Reyna sa pagkamatay ni Prinsesa Lirina, kutob sa lalaki nga managat, dili na mahibalik ug dili na gyud igkita pa. Sama sa kong higala nga si Ronel. Apan, doon ako'y bag-ong nahimong higala, gingalan og Gayla. Ug siya ang misugilon nako sa tanang nang hitabo sa gingharian sa Orion.
3: This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
4: Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao kanang ato ang pinga ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-set panyawan. Set panyawan garlic capsule. Ang kunang ahos, banaba o panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension buntugon. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
5: Si Bianca de Vera ni, matag lugar nga akong sudlan, mutan-aw yun sila. Tungod na kay akong skin na muingon, nga ni ako. Kay I use Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitan kaayo ang kutis Silka in as early as 7 days. With Silka Green Papaya Soap, kitan kaayo ang kutis Silka that whitens skin in as early as 7 days with regular use. SRP 22.25 lang per piece. Palit na sa inyong suking tindahan!
6: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: bato ninugwa ang dako na bato.
1: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
3: Drink responsibly.
2: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
3: Drink responsibly.
4: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
5: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Prito ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
7: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
8: Charm Fabcon. Pangong kumakabloom. Tanggal amoy kulong. Sa bango ng Charm.
9: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangong kumakabloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
8: ACS.
10: Sa gunso ng OT, ay buhi.
11: Kaya pa na ako.
10: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
12: Kaya pa na ako.
10: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.
13: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.
14: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
15: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
8: ACS.
15: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
16: Balita! Ipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
17: Kanindog sa ACT man no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business. O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
18: Si Kuya Rick, si Bitaw ni Mo, ni-graduate sa ACT. Dako na ka-extendyo sa Singapore. Basta tata Asian College of Technology. Respetado sa Asia o abroad.
19: Gusto po nako si Junior mag-criminology sa ACT.
17: Sige ma, pa, di na may magdugay. Mo ato na mini Junior sa ACT.
18: Oh, ang inyong bete. Ay kalimpi.
20: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay na ang kalipay maura ang mga apo o mga tanom. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon. Sa akong pangidaron, maong adlaw-adlaw, permi ko gainom o Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon o pag-exercise. Nabalaan ako nga ang Centrum Silver Advance kumpleto o vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Maong nga bisan di na ko pareha ka-abtik sama kaniadto. Sinati gihapon ako ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka na ako, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom o Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon o exercise.
21: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
23: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: MX3, tunay, natural at orihinal.

Okay ni mga bata, natapos akong aso ninyo ning si Brown na nga nagunuan. Prinsisa Lirina din nilang sa mga aso ni Koy Gulyat, kinitanaan si Duwat ni Miss I. Bertudaso, si Ma'am Ingrid Bertudaso. Ang atong direktari sa ating Martins Parval Boris, ang atong spinner, Kuya Joel Binciam ni Jersa Bien Aqua Refilling Station. Saurman, ang tingiya sa Bangisinao, dishwashing liquid, si Kuya Ricky Bangis Garing. Ngayon atong soundman karong atong audio editor si Kuya Ariel Macau, ang tag-iya sa King Binding and Roof Installation. Kinitalan, dali si Kratos sa RMA!

0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong gabi kiniyo Radyo Man Marisa Abadies. Ato ang malitatog ka nato sa SED Marketing. Ang tiga mautiga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, nalugway ang pagkunhod sa infrastructure spending sa Marcos Administration nga to sa unang duha kabuwan sa tuig taliwa sa kalangay sa billing claims. Base sa datos sa Budget Department, gipakita ni ini nga ang infrastructure expenditure sure, gubang capital outlay sa naso ni ubos og balik 40.1% ngadto sa 88.7 bilyon pesos. Gikan nito Enero ngadto sa Pebrero itandi sa 148.3 bilyon pesos nga natala usamang period nito miaging tuig. Katong mao malita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
2: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter ug tuberculosis. Daghan usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo ug natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule nga makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatoid autism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol ug high blood pressure, brain cancer ug panakit sa ulo gikan sa kuwang ug tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo ug circulation sa dugo. Samtang ayo gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil, ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo ng 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy dinhi sa Sugbo ug sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: Mga yutag dispensa sa ito mga suking tigpaminaw, dili una na ito mabati ang sumpay sa ito.
4: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nagahuman ka na og eskwela anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
5: Nabagi ko ni Rima! Pahit ko kayo pagdiri!
4: Kasalangan nga kasinatian.
5: Lalo dili kong lab.
6: Sure ka?
4: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod.
7: Sa atin ng Overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
4: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
8: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
4: RMN Drama Presents.
9: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
4: Bagong bayani ng sandata. Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagihimo anog drama sa radyo.
10: Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Taya. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa RMN Drama.
11: Kahit na konti.
0: This time check is brought to you by Downy. Rock the rub, bango-bango.
12: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
13: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
12: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
13: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
12: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality. AC.

0: Seriously? Pamabdulsan ko katiguwang nanako ni Oyon kas gusto sa kumbana?
1: Oh, ma'am. Niya ko para mo trabaho.
0: Pero dili ni mo trabaho ang pamabdulsan ko.
1: Pero doon na naman sa inahitabo na to before pa ni-offer si Sir Tom nako, di ba? At least kani naibayad.
0: Ha! Mura pa kagiloon na ko human atong nainahitabo na to. Unya karon abi kay naa na may bayad, busugot na ka? Naong kagkwarta!
1: Tawag ako bisagun sa ma'am. Basta kaigor ako nga mutuman sa gipatrabaho ni Sir Tom nako.

Di ba ako nga dekong sayop kini kong gibuhat karon. Nagpaabot na lang ko kuno si resulta sa pagpihitay ni Rosa. Humana mo gibuhat ang... Oh. Dako kaningsa akong gibuhat sa among relasyon ni Liza. Pero karon na ni, kinahalan kong umurisgo para sa kong gisaan nga kasal niya. Ug misaad ko nga pamabdusan ako siya human sa mong kasal.

0: Mabdos na ko.
1: Sige. Agong ino si Sir Tom.
0: Kadiyot sa Bruno. Na ako'y pangutana ni mo.
1: Unsa man ha?
0: Gibuhat ba lang ni mo tungod sa kwarta? O nag-enjoy sad ka sa itong gibuhat?
1: Gusto gyud kang mahibawas tinuod, ma'am?
0: Sultihi ko.
1: Giluod ko nimo. Giluod ko sa akong kongkringon. Pero matud pa nimo, naong kukwarta, mga tunlo ni nang kong tanan.

0: Oh, thank you, Bruno. Here.
1: Thank you, Sir Tom. By the way, it's my turn to ask for a favor.
0: Oh, what is it?
1: I want to go home to the Philippines. I don't want to work here anymore, if that's okay with you.
0: Oh, of course. You can go home now.
1: Thank you, sir.
2: The original Koi Herbal Capsule.
3: Ko di si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koy Herbal Capsule, agong pamati, gumarag aluya, kapoy. Karoon nga nakainom na ko sa Koy Original Capsule, ang pamati, lagsiksad niya, blood pressure ni boss, ni normal na. Itong last na ko pag-sikap sa mata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-sikap na ko, nahimo lang 500. Daghang salamat sa Koy Original Herbal Capsule.
2: The Original Koy Herbal Capsule.
4: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
5: Kas ayaw akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagid po nabi. Dahil pagpag-abli, mauto siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kay siya Ami Duyag Pakarat o Pagadian.
4: Maayo gani kay ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
6: Si Bianca de Verani, matag lugar nga akong sudlan, mutan-aw yun sila. Tungod na kay akong skin na muingon, nga ni ako. Kay I use Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitaan kaayo ang kutis Silka in as early as 7 days. With Silka Green Papaya Soap, kitaan kaayo ang kutis Silka that whitens skin in as early as 7 days with regular use. SRP 22.25 lang per piece. Palit na sa inyong suking tindahan!
7: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
8: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong debate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong ninduta.
7: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

Marigugug na kabuhi sa tangkal. Humanitando si Sir Tom Pesela nga muuli na ko sa Pilipinas. Excited na kayo kong makauli kay matuma na ang akong gipangandoy para kanamo na Eliza.

0: Oh, og di na kumular kagbalik. Tumano na kung akong isaan ni mo.
1: Sige. Mas mayo nga maulit na ka para magastorihan ta.
0: Eliza, okay ra ka? May problema ba?

0: magbuwag ta.
1: Unsa? Ilay sanga naman eh. Ayaw pagbinuan.
0: Seryoso ko, Bruno.
1: Magpakasal magani tao niya.
0: Gusto ka magpakasal na ako, bisag mabdos na ko?
1: Mabdos? Say...
0: Dugay ka, ayaw ka? Oh! Huwag ka magkawang sa'yo suporta na ako. Pero dugay ko na paabot ni mo. Gikapoy na kong paabot. Huwag na ako'y nakailang andam nga mabarog na ako.
1: Kanusa lang?
0: Dili pa, dugay. Dugay ko na kamatas kamatuuran. Nga, kwarta regyo na una ni mo.
1: Kwarta? Ikaw ang rason nga nung nangwarta ko bayo.
0: Ako ang rason? Pero wani mo mauna-una nga mawa na uni ako sa pagsigi ni mo guna-una og kwarta?
1: Eliza.
0: Ayaw na kong samuka, Bruno. Buwag na ta.

0: buhat mo na akong tanan. Nagkamot ko. Nahi mga butang ang bisagsakit sa akong buhat, akong kibuhat para lang makahatag kong nindot ng kasal. Ugma yung kaugmaon para nila isa. Pero huwa man siya magpapabot. Nagpamabdos man ho sa slain.
1: Gusto kang muinom?
0: Upa.
2: Ay, lugura sa dani po eh.
1: Wa man di lami ang imnononak. Pero nahibaw ka nga nung magsige kong inom. Anong malimot ko sa kamatuoran? Nagibiyaan na ta sa imong igsuon. Nawa na siya nato. Sakit ang mabiyaan og anak.
0: Pa.
1: Pero bisan pa man sa tanang panghitabo. Gipili na mo ni mama ni mo na magpakalig-on para ni mo. Bisag lain-lain mi og paagi aron makalimot, nawa na niya mong iksoon.
0: Pa.
1: Og unta ikaw sad. Nawa man tuod si Liza. Pero dili ka na mo'y katapusan sa tanan. Og kani mo'y huna-huna. Kundili para ka mo ni Liza. Sato pa, na ay laing babaeng nga gitagana ang Ginoo para nimo.

0: Unsa? Ako?
1: Oh. Kay ikaw man mo ay pirming na para na ako. Basindayog, kita gid para sa sagusa.
0: Nayabag na. Dili ta pwede, uy.
1: Ha? Nga naman. Nga dili magkaminyo.
0: Dili bitaw. Pero na ako'y uyab, uy. Og Bruno, ayaw pagsigi ko na unaan ang pagpakigrelasyon. Pag-focus sa imong kaugalingon. Daghan og paagi nga malipay ka. Kasabot?
1: Sama sa unsa man.

0: Mobil ka o mga charity work?
1: Opa, gusto kong mutabang sa mga tao.
0: Sigurado ka?
1: Opa, gamito na ko ang kwarta sa mga tao nga deserve nga tabangan. Huwag na hibaw kung nga mo na'y magkapalipay na ako sa pagkakaroon.
0: Oh, sige, sige. Suportahan ka na mo, anak. Gusto sa kong muapil ka na. Basin og maundang na ko sa akong pagsigi og inom tungod ana.
2: Huwag mo sanay gusto sa mong igsuundong.
1: Ma.
2: Karon naka-realize ko. Wa pa gyud ay mawai mong igsuon. Naasya diha imo. Wa siya mo biya nato.
1: Ma.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Sa gunso ng OT, ay buhi.
3: Kaya pa na ako.
2: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
4: Kaya pa na ako.
2: Patong-patong ang projects, sige lang.
4: Kaya pa na ako.
2: Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa Tabang's Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.
5: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.
6: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
7: Tunay Natural at Original.
6: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
10: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
11: Ang kinis na niya.
12: In fairness, nag-glow up.
13: May budget. So,

0: Sa'yo pantood na paagi nga magkuha na mo ang angkwarta. Pero gusto kong mabawi. Ug maunay gigaston ako para sa pagtabang sa laing tao. Karon malipayo na kay ko. Kay balik na ang batasan ni mama ug papa. Ug maayo na ang among kahintang. Wa na gud taon mi makalisod. Daghan man tud og pagsuway nga ni agis akong kinabuhi. Pero pasalamat gihapon ko nga wa ako pasagdi sa atong Ginoo. Dinhi na lang ko to, daghang salamat. Inyong magtatampo, Bruno. Mga kasama, mao kato ang katapusang sumpay sa suwat tampo ni Bruno dinining atong tulumanon Pag-ong Bayani.
1: Kung doon ay kamuhi sa bilanon sa OFW, suwarta kini ipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kiling sa ginanong kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ugubon sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nakorda. Kini si Priscilla Reganas, muingon.
0: Hangdol sa sunod kayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: asam ta ani oi. Murag nagsigin man tag balik-balik sa itong gagian. Alas 9 gabi man hapit.
1: Darwin, pagtarong niya oi. Ay kong inang giminok ta.
2: Hulo oi, ngano na di ay ta. Nausan mo na itong lakaw di ay oi, Darwin, Chris siya.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Chris siya.
1: Kuan? Naatatungod sa... Tierra del Sol?
3: Ongolok-uka!
4: Diyos lang ang akong tuhuan!
3: Arilok-uka!
4: Sa buong Hesukristo lang ang akong buktong manunubos!
3: Rakutin dasan kapmane!
4: Nagatuo ako sa usalamang ka-Diyos na may tulo ka persona. Ang Diyos na Amahan, Diyos na Anak, o Diyos Espiritu Santo!
3: Sinvergüenza!
4: Ayan! O amin! Ni anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuudi ng dapita. Nilampos ko. Apan, wa na sila.
5: Jo Marie?
4: Oo. Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenna?
6: Tierra del Sol.

0: Sinuot ni Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Datominiusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
2: ACS. Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. May kayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
3: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom o PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
2: TTX 500!
4: Mapali ang mga butika.
5: That Time Check was brought to you by Bingo Blast! Bingo sa saya, Blast sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: This Time Check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.

0: sakit kayo nga kung dugan. Sakit kit kayo nga nahunaon nga wala ang tao nga pirmi mo pabati sa iyang amahanong pagtagan. Sino'y po niyong...
1: Brenna?
0: Sakit kit kayo nga nahunaon ilabi na kay... Nawapag yun ang patay niyang lawas. Listen, sabto na sahay ang mga panghita mo. Ugo isa makasakit. Kung kita mauna ang hingtungdan.
1: Niaragit mi si Mami, ha? Brenna? Andam nga mapaluyo sa imong mga plano.
0: Sa sunod si Mana, same break na ba na mo? Gusto ko mo dalikit sa pagpauli dito sa karaan bahay. Sa Lachera.
1: Oh, sige. Kung mauna imong plano, mananggita ni Mami Rolaida. Kaya nagplano masap ko nga ubanan sa nako dito sa Jomari.
0: Tinuod ka, Miss Grisha.
1: Kuliki. O kung uyunan to ni Mami, magdungan ta sa pagpangato niya sa Lethiera. Brenna.

0: Ashing? Hello, Ashing. Asa ka ba, bayi? Uy.
1: Hello, sorry. Igit ko ayo. Busy ka akong journey, Beshi. From Manila to Cebu, tungod kay... Unsa ako na ni kasi kay Pudlaki Town.
0: Unsa ito, yoy? Nanong nanawag ka?
1: Miss Risha, nagabalita ko sa nahitabo ni Nui Punyong. Luoy ka, luoy niya, no?
0: O, Laki. Ugol kayo si Prena. Kay ingon pa niya, sama na sa ama ng pag-ilan niya ni Ini.
1: Unya, unsa man yung plano?
0: Nagplano mi karon si Brenna nga manglarga pa ingon sa La Tierra sa sunod semana kay Sunbreak na Manila.
1: Ha? Ayaw ko eh!
0: Ha? Naunsa nasab ka, Ashi?
1: Miss Grisha, may umaabot ka trahedya sa maong dapit. May umaabot ka dakong tilupiyo.
0: Ikaw rin. Mura na sa si Baldo ni anay imong prediction, ha?
1: Lagi! Nakita na ako sa kong talanaon, sa kong vision ba?
0: Ashing?
1: Nakita na ako nga nang liki ang yuta, ug ang bukid, di ka naog!
0: Oh. Hey, may ka naog yun? As in, literal nga milakaw kay nanaog?
1: Miss Risha ba, ikaw yun? Di dahili pa! As in, takong landslide ang nahitabo, sigun sa kong nakita. Oh, so scary as in!
0: Ashing?
1: Basta kay resulti lang yun ko ni mo bahin sa kong vision.
0: Ay, ginoon ko ni mong bayhana ka, oy. Kalara ba ni magdila?

0: Ala, mo na gisuti ni Ashing?
1: Yes, Brenna. Og naibaw ba yagit ta, unsa kalag bakba ng bayana?
0: Bitaw no, naa siya super active mental telepathy. Usa ka talag sa umatang sa abilidad, nga dili lang makabasa og una-una sa tao, kundi lakip na sa mga lakaw sa panahon.
2: But there's no scientific evidence that humans can use active mental telepathy without technological assistance.
0: Yes, I know, right? While the term is popular in fiction, scientific investigations into extrasensory perception, or ESP, have not yielded repeatable, verifiable results that would confirm its existence.
2: Mm-hmm. Sa mga karaan ba yan, no? Nag-base lang sila sa fiction kaysa science. Pero, tukma sad ba yan?
0: Tungod kay na ay mga tao nga heavenly gifted. Og dili ka na dawaton nga theory sa science.
2: Husto ka, Prena?
0: Dagang mysteries ang wapag yun matugkad sa science hangtod karon. Only theories. Wapag yun direct conclusive evidence.
2: Oh yes, tinuod ka na.
0: Og sa case ni Ashing, I think magkasumpaki ang telepathy in speculative fiction versus scientific and historical research.
2: Exactly. Ayaw isaba ni Mami ning bahina, ha?
0: Kaya nga naman.
2: Mabalakaw niya siya. Dili na niya hinon tatuktan nga mularga nga to sa tiara. Kay tanan ba yung isulti ni Ashing? Matinuod cute.
0: Miss Gracia.
2: Anya? Di ka ba mahadlok kung mahitabo ang kingo ni Ashing? Nga to aon niya ta dito, ha? Brenna?

0: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito simudlan na kasi natin o kidney problems. Nisandig sa Sed Kogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
1: Kidney nyo ayo akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko, one week, kaloy sa Diyos, nawala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman ko yung batin. Nakahantog karo ng minute na ko. Antog karo na ayaw na ko. Bunikan sa kogon o panyawan. Pablito simudlan. Amon isa isinta na kapin. Sabay na bis ka.
2: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol ni ini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alivio para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate tampon is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
6: This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.
7: Dili ko mahadlok.
8: Brenna,
7: ang importante nga masiguro lang pod nako nga luwas ang akong tiyatar sila.
8: Pinanggag yun kayo ni mong imong tiyatar sila, no?
7: Siya naman lang ang katupusan kong kadugo nga nahibilin.
8: Ay, super believe na kikay ko sa imong kabuutan, Brenna.
7: Bisan og na ako'y kahiubos niya. Pero, nag-isip lang gihapon kong usa kada kong utang kabubuton sa pag-atiman. Og pagpadako niya nako, Miss Gracia.
8: What if naapadaki mga kaliwat nga wa pa lang ni mo mailhi, ha, Brenna?
7: Ha?
8: Bitaw ay, forget about it. That's nonsense. May kalitur kong santop sa kong huna-huna.
7: Tumbagon lang sa dako ang giingulay mong nonsense nga pangutana, ha?
8: Oh, sige pa.
7: Good pananglit na, aman. Mohangop gid ko sa kalipay. Nangandoy gid ko nga naalang unta, Miss Gracia.

0: sa kakaroon, Jo Marie?
1: Niyakaroon sa ospital, Kresha. Gikan ko nagsusi sa kahimtang ni Maki.
0: Okay.
1: Nakay Toyo na ko?
0: Kuhain. Magpahibara ko nga. Muan na mi si Brenna di asal at yarasan at si Mana.
1: Oh. Oo niya ang klase ni Brenna.
0: Sembray naman nilaw ko eh.
1: Ah. Oh, sige, okay na. Oo niya, nagpahibawa na mukhang Tita Rolaida.
0: Wapa, pero sure ko nga, dili siya mo balipad.
1: Unsay reaksyon ni Brenna human masayod sa nahitabo kang nuipon niyo?
0: Ay, naluoy ni si Mami kang Brenna. Kay mura bag, anak siya nga nawad ag amahan.
1: Mm-hmm. Mau ba, Krisha?
0: Mudalikat siya diha. Kay mamasin nga makita na ang pating lawas ni nuipon niyo nga nawa. Kay gusto ko nun yang makita sa katapusan ni kayon.
1: Padayon pang kapulisan sa pagpangita kung kinsagyod ang nagkuha sa pating lawas ni aning nuipon niyo.
0: Maayon tang may progress na unya, Jo Marie.
1: Hinaot banta. Atong iyang po ka ng bahina, Krisha.

0: Mau ba?
1: Oh, Paminard. May sulti ni Krisha.
0: Ah, mas labing maayo. Aron si Tar sila na dyan mismo. May musulti kang Brina sa kamaturan.
1: May puntusap ka, Paminard.
0: Atore, kumusta naman di ay tuod ang kahimtang karoon ni Waki, ha?
1: Unconscious pagyapon pa. Nabalakak ko nga, mabugtuan gid unya siya.
0: Iho Jomari.
1: Pa, palihog ipadayon ang pagpangita sa nahanaw nga patayin lawas ni Aninoy Punyong.
0: Huwag ko magurong. Kanunay ko nagpaluap ning kasuha sa hingtungdan nga ahinsya sa gobyerno.
1: Ang kaso ba ni Aning by Darwin? Na-close ra og sama niya. Kalawa sa dayon.
0: Oh, dili ko kinilungan ang tud nga may mahipos na kasayuran ang mga otoridad.
1: Muprang ka lang ko ni mo, pa.
0: Ha?
1: Nagduda ba ako? Nga ang kulto mo'y responsable niya itong kalit nga pagkahanaw sa patayng lawas ni Aning Baydarwin.
0: Oh. Iho, Jomari.
1: Kung pananglit nga ang kulto man yun. O saan ay rason? Aron inyo katong buhaton.
0: Namasangil ka ba, Jomari?
1: Wa pa. Pero, nagduda lang. Maung nangutan ako ni mo karon.
0: Ah, amot! Bagang sa ilong! Huwag kailami ikasulti, Jomari. Oh. Buena bidis!
1: Pa, kalma lang. Alagasok ko.
0: Nagpataka ka na nag-ukab ang baba mo.
1: Ayaw pa ilang nga guilty ka. Supreme Master Senior Maynard Benavides.
2: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
3: Ako si Teresita Mondejar, 75 years old. Sa pila ka tuig, dugay kong nagatrabaho. Karon sa akong edad, permi na ko sa balay nga ang kalipay maura ang mga apo og mga tanom. Importante ang pag-atiman sa kaugalingon sa akong pangidaron. Maong adlaw-adlaw, permi ko gainom og Centrum Silver Advance. Ubanan ang saktong pagkaon og pag-exercise. Nabalaan na ako nga ang Centrum Silver Advance kompleto og vitamins from A to Zinc nga gi-adjust para sa mga edad 50 pataas. Maong nga bisan di na ko pareha ka-abtik sama kaniadto. Sinati gihapon nako ang kalagsik o kahimsog para makadula pa sa akong mga apo o pag-atiman sa akong mga tanom. Alang ka nako, dakong tabang ang adlaw-adlaw nga pag-inom o Centrum Silver Advance. Kauban permi ang saktong pagkaon o exercise.
4: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.

Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: RNN Production Center, mudalit kaninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Iman ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago nilang dughan ng maliputo. Palami style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
2: Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko.
1: Kasilag style!
2: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanahin nilang ta! Dili na ko gusto magkita laki pag imo kanino! Listo nang papalik ko ng baha! Paigon sa bukid!
1: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalainlaing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon na bisan ang mga dagkong balut dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style?
3: This time check is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue.
4: Mga kasama at tangi ang bag-o nga drama nga nag-uluhan Budbud ug Bibingka matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
5: Sa edad nga 50 pataas, posible ang maayong kalidad sa kinabuhi kung tama ang level of nutrients sa lawas. Pili ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kompleto nga formula ni Ini adunay lapas sa 25 ka-nutrients na makatabang sa resistensya, healthy heart ug abti ka panguna-una. Sumala sa clinical research, ang pag-inom og Centrum Silver Advance kada adlaw kauban ang saktong kaon og exercise, makatabang sa memory bisan nga kaedad, makatabang sa abti ka panguna-una ug suporta para makatarong og focus. Para sa edad 50 pataas, posible masuportahan ang maayong kalidad sa kinabuhi kung magtumar kada adlaw og Centrum Silver Advance kauban ang saktong kaon og exercise. Pagtumar og Centrum Silver Advance kada adlaw, kini ang Medifacts for Centrum. Multivitamins plus minerals is a generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Centrum Silver Advance, may nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine detergent.
8: Hello Washi.
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: Ingon ang among teacher, doon nami amutan 10 pesos. Unya, wana po't ko'y paper o pencil pa pa, hasta po't crayons.
1: Sige, sige na. Okay, magpalit ta. Oh, sige, laos na itos kusina ka. Kao na rin to. Naibaw ko nga, gigutom ka nagikan sa school.
0: Oh, papa, kaon sa ko ah.
1: Sige. Ay, ang e-bike driver nga, tighatod ukuha ni Jaya sa eskwilahan. Tingbayad na sad, karong tapos buwan, sa iyang suhulan. Alam ni si Elsa eh. Huwag magiging magpada sa among konsumo. Akong tawagun, di isang makuntak. Huwag sad siya mag-online sa iyang Facebook account.

0: Pa.
1: Mauna, George. Dako, yun ang akong pagtuo. Nga may laing ang gikalibin ron ng imong asawa sa gawas. Maong gituyo niya nga mag-ilis og number. Og mag-ilis po og Facebook account.
0: Nasim bako taon pa, uy. Love kay ko sa kong asawa. Og ngayang pag-ato sa gawas, para lang nga, mahawas miskalisod.
1: Oo, tinuod na. Sa sinugdanan, pamilya ang iyang gihuna-huna. Apan sa dihang, nakikita siya og sakar dito. Sakar, ha? Sakar. Nga magkatambal sa pagtukar sa iyang gana sa sex. Adya, nang laay. Wala. Ah, wala. Nalimta na. Nalimta na yod ang tanan niyang gipanumpaan.
0: Kung gusto man ka sa imong gipanulti pa, ako'y mahimo. Dawaton ko na lang ang tanan. Ug manrebaho na lang pud ko tungod alang sa bukto na mong anak.
1: Bueno. Attorney Buen Algono, idol ko na. Bueno. Abdua ang inahan sa imong asawa. Basin, doon na siya mahibawaan ron sa mga sikrito nga kalihukan sa iyang anak. Gatua sa gawas. Atua. Atua, yod. Og adto pangutana. Pangutana sa iyang inahan sa gusto mong mahibawaan.

Ah, doon na lang ko sa bahay nila ni Mama Adila. Basin doon na si kasayuran kung nga nung di din ako makuntak ang iyong anak. Pero, hindi ko makatuong na manglaki siya dito sa gawas. Dilig yun.

0: gusto mo? Doon na sila yung laki nga kapuyod dos gawas.
1: Oh, George. Upaselo ataon ko nga wati kasultihi bahid ini. Kaya wak ko masayod kung unsaon ko sa pagsugod og istorya ang iyang pagpakasa dito. Panmatod niya nga, wagid ko noon ta siya itong mga magbundi ni mo. Dadalang siya sa kauban niya sa trabaho nga lalaki. Og ning higayon na, nahigugman na siya sa maong lalaki nga sa marasad nato nga Pinoy sad.
0: Paito eh. May contact number ka niya, ma. Tawagan siya, B. Gusto ko nga. Personal may magsulti. Nga, magbuwag mangani, mi.
1: Tawagan ko siya. Kadali, ha. Daramang bago niyang numero.
2: Hello, ma. Nanawag man ka, ma.
1: Anak. Nasayod ng imong bana nga may lain ka nang gikalivid as gawas.
2: Mao pa. Unya ma, unsa may ang sulti? Ug nganong imo masadyang gisultihan sa tinuod?
1: Nagduda na siya nga nagbinuang ka diha. Mao nga gisultihan ko na lang siya sa tanan. Ug di siya sa akong tapadron. Kamoy pag-istorya o. George, dawatang cellphone. Kamunay pag-istorya sa imong asawa, oh.
0: Di ba? Day, anong imong maningibuhat, dayo, eh?
2: Doon pa sa ilo, akit ko.
0: Ay?
2: Sige, magutugtukar ang akong gana sa sex, dire. Kunya, kini akong kauban sa trabaho nga lalaki. Sige, magpanintal. Mautong nga natintal, akit ko. Kadaadlaw naman ko na yung ki-Gerger, dire. Mautong nag-live-in na lang, me. Hangtod nga, naigo nang akong kasing-kasing niya. Kaya sige mong kung kaigo sa iya, ha. Pasailo ako doong, pasailo ako nga kining tawanan ay akong higog, ma. Kaya kadaadlaw magkukuni ang birahan, dire. Pasailo ako.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Ayo, good guy, regimen ni sir, no? Ma-recommended na ako ni sir nga sabon. It's because gawa sa affordable na kayo siya, makita po good ni mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Basta kay takuha kay mga few days lang siya, may nakita na na ako ang iyang effect nga. Maka, ano good siya, makatabang good siya sa inyo. Dili maingon nga makapagwapa, pero makatabang sa inyo ang skin nga. Musmooth siya, tapos basta mag-glow good ang inyong skin kung mo gamit ka ni. Barato rin dito kayo ni siya.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Balita! Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
8: Kanindo di SAACT man no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business. O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
9: Si Kuya Rick, si Bikami mo, ni-graduate sa ACT. Dako, nakaistudyo sa Singapore. Basta tata Asian College of Technology. Respetado sa Asia o abroad.
10: Gusto po nako si Junior mag-criminology sa ACT.
8: Sige ma, pa, di na may magdugay. Mo ato na mini Junior sa ACT.
11: Oh, ang inyong pwede. Ay kalimpis.

0: off na niya ang cellphone mo. Di na siya magisulti na ako.
1: Ay.
0: Buwag na gabi.
1: Pangita na lang og laing babae din sa Pilipinas, dong. Saon tambat ka may lain naman ang akong anak. Ako na lang siyang ingnon nga magpadaog kwarta para sa inyong anak. Og dawata ang tanan, ha? Nga dili gyud ka mo ang mag-uban hangtod sa inyong kamatayon.

0: Mau ni surti ni Lilian bayi ni lu?
1: Lagi bayi, mau yo gayo, lebih dah. Kuno ngiyap kuno kani ya. Surti an ya. Kun menguyap kani ya. Hai. Oh lagi. Kun menguyap kani ya sungtu dek kani ya. Udah ini.
0: Hah?
1: Uyap dek.
0: Ibu gay kena kus Lilian bayi.
1: Ibu.
0: Ini antu pagi.
1: Ibu.
0: Nga in love siya naku. Pero, si Ilsa nga kong gi panguyaban kay, ay ako nagustuhan.
1: Pangyabi bay, lumiar mo Lilian. Tanaw na virgin mo na. Virgin kay.
0: Ano ba mo ka?
1: Ay, nguya, pangkawa na sa ako nagbastid ko. Ikaw yung gusto lagi. Sao na lang.
0: Kinahanlan o ginahanan akong anak bay. Busa, panguyaban ko si Lilian. Kung sugot siya nga manginahan sa kong anak o makilibin ko niya.
1: Beda na. Wala. Siguro yung sugot siya, bay, takot ito gusto ni mo. Hayari mo, besa. Tukuar ba ng imoy? Liman ka. Itong nagluto, tagbidig nito, at tayo kurkuran ka na mo yung gipon mo kurkuran. Florida. Pero ay, sige lang, sige lang. Perat-perat, mata na din yan. Inigigwa na yung buha, bay. Ambot lang!

0: Pamisita ka na ang ginyo ni Mong Lilian.
1: Opa, og ayos sa pag-uli sa inyo pa ha. Itanutan-aw lang ko sa bata.
0: Oh, sige. Pabuton di kang mauli. Og kun magkasinabot mo ng Lilian, hala, turja ka na yun. Ipuyo na yun na din sa inyo. Aron sa ingon, ha, hingpit na ni Mong Malinta ng ibong asawa.
1: Oh, kung mo ibang si Lilian pa, dadong ko rin siya din sa amo. Pamabdusan ko rin siya. Aron, doon ang sabi nga kaguling ng anak.

0: kahumot na yung emo. Ang virgin pa kayo. Ibilat na yung duha ni mo ka pa.
1: George, hihinayan lang ha. Sakit na ba ko na na? Labi na utak ko.
0: Uday, hinayan na lang ako. Ug ako ning laway-lawayan rung dumudangong. Karun. Kini.
1: Agay. Sakit ano ako eh. Ang sakit, Agay. Agay. George.

0: Sa gunso ng OT, ay buhi.
1: Kaya pa na ako.
0: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
2: Kaya pa na ako.
0: Patong-patong ang projects, sige lang.
3: Kaya pa na ako.
0: Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.
4: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.
5: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
9: ACS. Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
10: Put na big Marty, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi d'yo ko nga. Paragis bila-bila.
9: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa paragis bila-bila herbal coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
11: Kapi, kaya niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmuntin ko ato.

0: Ganoon naman kayo mo. Niya makasaka ko. Makalagsak. Kito roon eh. Gani ay. Sa siya nga nagmintin ko. Ano ay. Pwede na
1: lahat.
0: Maglapag yun ko atang mga gulo yun.
2: Sa Paragis, Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis, Bila-Bila.
2: Paragis, Bila-Bila.
3: Paragis, Bila-Bila.

0: Utli yod nga nakuha na ko si Lillian at tong unang adlaw, nga gida ko siya sa akong bahay. Pipila ka buwan ang milabay, nagsabak na siya sa among anak. Unya, kalit nga mibutho akong asawa nga naabot gikan sa gawas. Buwag na kuno sila sa iyang gikapuyo o gusto kini nga makigbalik nako. Apan wa na ko siya dawata. Kay may lain ng babae nga gihulit ko sa iyang dapit.
1: Magtumang kasama ang kaagi ni George dinining tulmanon. What's the style? May lain ng babae nga gihulip i-style. Kini mo ang sugilanon gisuwat ni Jay Padayos, dalit sa RMN Drama.

0: sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag DGX 500. Karoon na yun.
1: Babalik sa pinakadulong ng butiki sa inyong
0: lugar. DGX 500. DGX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po niya pusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag o tulog pagkakapsos sa gabi. Sima na lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
0: DGX 500.
1: Pabali sa mga butika.
3: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Dayan dat, ngano masulubon man kanang naong nimo?
5: Naluhoy manggug ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak ko gayoma, mitaas pagyad ang yung blood sugar.
4: Lakaw dayon nga do sa butika, pagpalit dayon og Biotroph herbal capsules, sigurado kung dako ginigi katabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga naglain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugay panahon.
5: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph herbal capsules, the wonder food supplement.
6: Biotroph herbal capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
7: Ito ang DYHP 612. Sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
8: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
9: High blood, usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
10: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo niya, maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Maulian ka. Ang hinoon na may basta kainom ko, dahil naging maglayan akong kabuhi.
9: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka, mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila Pila Herbal Oil.
11: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila Pila Herbal Oil?
12: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag-mild stroke god niyan. Sa paggamit na ko ana, wala na itong panugnaw na ko, pero nagpanayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod o kanormal, pero nagpanayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
9: Sa Paragis Pila Pila, dili na ka mag-agwanta pa. Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
13: Lyndon Rosauro, taga-barangay Danao, Mati City, Labao Oriental.
14: Ano sige magpalit og Paragis Bila Bila Herbal Capsule?
13: Sige kong palit og Paragis Bila Bila kay sa sagin na kong mintin aning Paragis Bila Bila aning bitahagin akong ibati sa kong UTI. Sa una karagabi magsige kong pangihi niya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Pila Pila, dako yung kayo bitaha gyud ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton, grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
14: Sa may gibati mo sakit imong hawak ana?
13: Sakit akong hawak, ko kabarog dayon pag manglaba ko parte sakita sa akong hawak tuhod magsakit ang akong lawas karon epektibo gyud sa akong lawas gyud ni
14: sa pa murag magpangita na ka
13: magpangita gyud akong lawas aning Paragis Pila Pila kay pertigyong ninduta 100% gyud sa akong gibati gyud wala gyud siya.
14: So karon gimintin na lang nimo?
13: Gimintin lang nako ang akong pag-inom aning Paragis karon mao na nga mangita gyud kog Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una problema kayo karon nako gyud kayo diferensya gyud. Salamat.
9: Busa sa unsa mang banatian adunay Paragis Pila Pila Herbal Cap- capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
15: Malarap, my love. Mangutana ko nimo. Mahal ko nimo o dili?
5: Dili.
15: Puslan ng way nagmahal. May pamatay.
16: RMN Production Center. Budalit ka rin yun ng nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinika.
15: Nanong mauman kini ang akong kapalara. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko din eh. Aron magtibway ni tanan.
17: Pwede ko. No. Banda.
15: Bati asan ni Bugnaong huilag. May oy, masaktang sa tagino.
17: Isamot ka bati, Bugnaong. Gamihilag ka, Bajigaw.
15: Gikan karon, dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na! Oh!
17: Dugo! Dugo!
15: Silan ko.
5: Di mo na kucheko. Pero, pakasliyon ako. Gato nagwit ka.
15: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Sige na lang.
5: Bunso?
15: Duna na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way lain kundili si Takla.
18: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
15: O Takla, mauna'y tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhiun tungod nimo. I can't live without you.
18: Jacob.

0: Bot o Bibingka. Magkatawang nga maghilak. Ma-in love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiana. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bot o Bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
4: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa pambayon. Tapos may ato, nag-tick ako ng hirapal. Kaya nitawag si ating gani na maawa itong bilabila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet. Tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna ito, pag-tick na ako ng doha kapad. Mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bilabila Herbal Capsule, nilugwa ang dako na bato.
5: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
4: Oo.
5: Uh-huh.
4: Nigawas buk siya, gabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
5: Ah,
6: asin.
5: Okay.
4: Uh-huh.
5: Yeah, sa karon, o saan na igibati ni mo?
4: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
5: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
6: Oo. Uh-huh.
5: Aha.
4: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
5: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apelido o taga-asa?
4: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
3: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwaypod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi, hello, hello, hello, hello. Mga igala, kumusta? Mayo nga daw ka natuntunan. Mayang buntag, mayang uto, mayang hapon, mayang gabi. Mayo ba na siyang kadlaw? Niyan na sa inyo igalas kanginan, Ray Arellano. Uban sa akong partner, while ang gwapo sa DYHP, si Lloyd Gabiana, ang among audio editor. Karong gabi na. Ngunit man, mausad lang itong promoter.
1: Sa Paragis Vila Vila Plus Herbal Capsule.
0: Okay, unya, prisan sa dayon na uga, paluapan sa dayon sa atong Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Gawas ka pamparagsik na, pampagana pa. Okay. Bueno, mga ikala, great shout-out time. Greetings usab sa mama ni Ginilin Icamil, si Jocelyn El Camil, o sa mangho niyang sila si Marlon Jason, o si Michael El Camil, si Anas Makira, Julian Julie Arlian Balili, si Iki Bakikir Kasa, si Arlen Ebroli Torsias, Kumpok Bognao Mil, si Robert Makiling, Yarb Eva Rabaya, mga si Ria Rosan E. Muratas. So, kay gikan sa among Bisay Founder Bangag, sa ilong wailan ko ng among writer-director, Oji Kumpok Rakasa. Okay, unya lang, shoutout usab, nga to ni Lucia Buloy, Lita Gripo, Bilin Alisna, Dilarusa, Diasa Dilarusa, Kalatraba, Negros Occidental, gikan ni Ricky Pangis Garing. Okay, bueno mga igala, sa dito maglangan na ito na hinumduman ng nangagi. Nga both ni Haring BBT, nga dadong dayon sa ospital sa mga duwindis aron matambalan. Naabot dayon kining balitaan nila ni Raina Tara. Nalipay og nagsadya ang tanan, pero wa malipay og magsadya si Raina Tara kay alang kaniya lahi ang mga puting duwindis kaysa itong nga duwindis. Buot tinuon ini magampo og ang kabubuton sa bathala ang mupatig babaw. Uya sila may nosab, naungot sila si Bugart og lalat sa pitsidong agianan sa langob kay musangit man ang ilang gilang at dagan kay mga bulawan o mga brilyantis. Ngitkit usap ang palibot kay nakabiya naman ang daghan kayong aninipot. Pinabalik sila yung mutangan sa hari dito sa ospital sa mga duwindis, ingon nini ang naitabo niya dahil sumpaning atong sugilanon, budbodog bibingka.

0: katapusan.
1: Maaaring baby tea.
0: Pwede, pwede, pwede. Dibate kong nagkaloya na.
1: Ay, ang pagsubigin na niyan na mahal na aring baby tea.
0: Pwede, pwede, pwede. Ayaw pagilak. Maumang yun kita. Doon ay katapusan. O doon ay kamatayon. Wete, wete, wete. Ngano, mahal niya asawang ko ka.
1: Buot ba hinihingi pa sa buot? Na ako nang mamahimong, mahimong maghari nining ginharian?
0: Dili, oy!
1: Kinsa man di ay!
0: Wete, wete, wete. Si Reyna Tara ang nakalatid sa balaod. Mahal niya asawang ko ka. Ayaw pag binogo. Siya na. Ang maghari ning gangarian kung matigok na ko.
1: Unsay nga?
0: Wete, wete, wete. Usa, mag-uulta og dako. Ah!

0: Ah, nanginam-hinam na kong makapaulita sa atong kalibutan, Maria Pica at Mighty Laila.
1: Ako Sad Arturo, May Samson.
0: Ing grandeng kasalyod ang mahitabo.
1: Pero muhangyo ko.
0: Ah, utsa ka na, Maria Pica.
1: Gusto kong dungan tang magpakasal nila ni Diego og Takla.
0: Oh, Maria Pica at May Delilah.
2: Unsay sunod nga mahitabo.
3: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
4: Pot na migmati ka niyo. Pa-check up ko dito. Pas duha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panakpantukan. Sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Lami na, wala na ko iginom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal.
5: Titik.
4: Oh, wala. Kana na lang yun. Sa kapi na lang yun niya. Nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumuha ganina nung nga, magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga, nagparagis na ko, kita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko ilang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag-anag mga panalangin ko sa mga tambal, gikan sa aning na produkto. Simpli ato din ang giampo no nga, Lord, tagailan gyud ko o ka ng maayo nga tambal. Kay kapoy ba si kikinom o mga kapsul nga dagko no? Kapoy na ba? Maayman to kay, pagkapinin mo, buntag sa'yo, kape. Niyang ito, inom na po ko. 3 times ini, kape dyan ko na. Paradis nila nila. Lisa, Hiram Prausos. Kuan ako, 5'7".
3: Busa, sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og Paragis Bilabila Herbal Capsule, timsog na pod. Atong paminawon ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
6: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsa lang diyan naghangay kong bati. Taas akong uric, taas pud akong krea, ug ako ang takoy gipang bati tanan, daghan jud akong ulo magsigo kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo na pag inom niya bisag unsa pag paragis na ka. Sisay yon, gisuwaya na ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugo na og inom sa Paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
3: Busa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Ann-Ann Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
7: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan Paragis Bilabila Capsule o Coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dinggi. So daghan na kaayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagyud siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning ko, mutisting anay ko kuan, ning kapsul o coffee, nga paragis bila-bila. So, ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
5: So, ingon na. Paragis bila-bila.
7: O, paragis bila-bila, kapsul, o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay, dili pwede man di ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
5: Bila edad din mo ron, ma'am?
7: Ako, 55 na.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Sumpay sa itong sugilanon.
1: Dili ba mas mabulukon kung double wedding yun ang mahita po?
0: Oh, gusto ka. Pero ang ako ba? Tingali ugdi na sa badayo ng itong kasal. Ugbawaha ka na sab nako.
1: Dili ka na mahita po, Arturo May Samson.
0: Maria Picat, May Delilah.
1: Dili na kumawa ni mo. Dili kumusugot. Og labaw ng dili kumusugot nga dili madayon ang atong kasal. Tungod kay way pagkahubas ang akong gugma ni mo.
0: Og way pagkahubas usab ang tinubdan sa akong gugma ni mo.
1: Arturo, May Samson.
0: Maria Picat, May Delilah.

0: Wait. Gibati na gyud nako ang tumang kaloya.
1: Pasukot ka ba lang diay? Nalay na ang magpahimo sa imong nagbaha nga bahandi.
0: Onsa?
1: Makatukot ka ba diay? Na kami na lang sa mga foreigner na doing this ang magparty-party?
0: Wait. Onsa nga? Ipatawag ang tanang banggitang doktor ning gingarian. Patambali ko, name their price kung kinsa may makaayo nako. Hatagan ko og magkabungog nga bahandi.

0: mas palibot, buta.
1: Ay. Ikaw man, Koy.
0: Nga naman kulat.
1: Daman kay kang pulawan. Maingon-ingon kang ipilin ang ubang mga pulawan. Unya, magdalang o gamay kay balikon na nato.
0: Paubitaw.
1: Pero ikaw, nagdaman lang ikaw ang daghan.
0: Abi mo nagkukbakayara.
1: Saan man ni nato, Roy?
0: Ah, bahala na. Mugilaw ang bitaw ng pulawan. May kahayag ang gamay. O, bahala lang ni.
1: Ambag lang ni mo, Bogart. Unyag na ipitin ron na ato mahiram, patay ta!
0: Nana!
1: Patay!
2: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Nay, tanda ka sa St. Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa atong kape?
4: Katuhinan sa wa pa to magamit kape kay unya nalagi magsakit sa mong lawas. Nya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello, naman kay mo. Niya makasaka ko, makalagsang, ang bukid doon eh. Gani ay, nag...
3: Ha, sa kulian?
4: O kato ganing, ano nga mo rin na...
3: Bukid sa...
4: Ganing. Oh. Niya, o sa uwap ako nagamit, o magsaka gani ko, maglisod
3: ko. Taka ka sa bukid, ikigod ka saka?
4: Sa tiya nga nagmintin ko, ano, ay, pati nga iha.
3: Pwede na, makakat-kat tayo ka sa bukid.
4: Makakat-kat ba? Tanong mo yung sa mga mga. Uy, magrapagid ko atong mga guloy yun. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang, tiguwang naman kayo ka. Ay, po, salamat.
3: Hindi pa ka nalim mo na
4: yun? Siyon.
3: Pilido?
4: Alberto.
3: Pilido idan.
4: Ah, anak ko, nabinta na ko.
2: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit kinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Silita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Og karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
4: Kung pag-atake na ko, magikabuhi ko, na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magusilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong hindi pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyon ako nga makabangon ako ba? Uh-huh. Kung mabangon man ko ato, sa pag-atake na ko sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan.
5: Uh-huh.
4: Muto nga pagpainom niya na ako, isa ka lang kakapsol, na ulian da yung kuha ng pagkagabigay, pagkapuntag, nakatindog na ko.
5: Wow.
4: Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipangbati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pag mudungo ko, manilig ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. Maay na, himsog na akong paglawas, niya okay na kaayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
3: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwaypod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog na mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
7: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap. 45 pesos lang. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap. 45 pesos lang. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS. That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
6: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
10: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. bisitain na ang Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. Clinica di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsada Freeman, o kilid sa Gaisano Main, o ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas, o ania ang inyong Alternative Medicine Doctor.
5: Kasayuran sa maayong panglawas.
11: Ang constipation ay kakulangan ng fiber sa ating diet. Hindi ito normal kung palaging problema mo ang pagbabawas. Maaari na magresulta ito sa pananakit ng tiyan. Kaya ano pang hinihintay natin? Uminom ng ECL araw-araw. Nakakatulong maging regular ang pagdumi. Nakakatulong ito para lumiit ang iyong tiyan. At nakakatulong para palakasin ang ating immune system. Kaya ano pang hinihintay mo? Ibalik ang sigla ng tiyan at ating katawan. Uminom ng ECL araw-araw. Manibili sa mga suking butika.
12: TJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TJX 500.
13: Ko si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o TTX 500. Duha lang kakapsula na adlaw. Sulod sa tulo kasimana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud o epektibo ang TTX 500.
12: TTX 500.
14: Pumali sa mga butika.
15: Mga ka-DTX o kamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.
16: Ug ako na sab si Dr. Ramil Uy. Nagpahinom-num kaninyo sa pag-inom sa TTX 500 o may TC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
15: Kung naamanggani organ sa lawas nga daghan kaayong functions, mauna ang atong atay. Kini adunay kapin sa 500 vital functions. Apil na ang paghimo aning bile or abdo, pagkuha sa mga toxins o waste o ang pag-breakdown sa mga fats sa small intestine during digestion. Kini pud ang muproduce sa proteins para sa blood plasma.
16: Kung daghan ang function o trabaho sa usa ka organ, Sir GP, usa ra ang pasabot ana.
15: Uh-huh.
16: Mudaghan pud ang mga free radicals.
15: Ay!
16: Ang ato ang atay usa sa mga kasagarang maigo sa balatian or sakit.
15: Maudyo.
16: Ilabi na jud kadtong mga tawo nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon.
15: Usa sa pinaka-common nga problema sa atay, Dr. Ramil, or atong tawag nga balatian sa atay mao ang fatty liver o kini gitawag man nga hepatic steatosis.
16: Pasabot ana, Sir GP, gipalibutan nagtambok ang imong atay. Normal ra nang ginagmay nga mga tambok nga mutubo sa atay, pero kung mudaghan na ni mo nay usa sa mga problema sa atong panglawas.
15: Ang kapin o sobra nga fat sa atay hinungdan sa liver inflammation o paghubag sa atay nga makaguba sa mga tissue niini nga maupoy hinungdan sa scarring.
16: Sayon ra banjo na ang solution, Sir GP.
15: Oh.
16: Inom siya DTX 500.
15: Oh, lagi?
16: 2 to 3 times a day. Kay kini ang mudetox sa imo atay. Kuwaon niya ni ang mga toxin, apil na itong mga sobra nga mga tambok nga gitabangan po niini nga mametabolize o magamit as source of energy sa atong lawas. Mm-hmm. Kung naa kay fatty liver, lagwit, mubag jud ang imong atay. Mo na nga kung tan-aon sa laboratory, taas imong SGPT o LT, inom jud ka og DTX og MyTC. Kay mao ni nindot nga powerful combination nga makatabang sa imong atay.
12: TJX 500.
17: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
18: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500.
17: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
18: duha sa gabi.
17: 2 weeks pa lang
18: may alivyo na.
17: Pag 1 month ka pa,
18: naayo na ako.
12: TJX 500.
14: Pumali sa mga butika.
15: Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kinipot ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
16: Ang ALT usa na ka liver enzymes or GP nga makita sa atong atay.
15: Atong atay.
16: Makita pud ni sa ato ang mga kidneys ug uban pang mga organs in smaller amounts. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong ikaon aron mahimong energy. Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diferensya gini, ang ALT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Mo na nga, importante yun, Sir GP, nga limpyo ang imong atay.
15: Ay,
16: no, gamit yun ka og DTX 500 og MyTC. Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check yun nimo ang imong SGPT. Mopod kung naakay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus.
15: Correct, Jud. Ang pag-inom sa alcohol, samot na sa mga palahubog, matag-adlaw ga-inom. Maokini ang makapahubag si mong atay.
16: Muna, Sir GP, nga kung pala-inom ka, kinahanglan, Jud, kang mag-DTX 500 o MyTC. Dili kay sige na lang kag pagguba sa atay sa imong mga gipalit. Wala, Jud, panglimpyo. pang-detox o pang-pahimsog sa atay, mas maayo inom jud og DTX 500 og Mighty C. Gisayangan kag palit food supplement, pero wala kag gisayangan sige og palit anang ilimnon nga makapadaot sa imong atay. Ang mga dagkong buyon pasabot nga daghang fatty deposit sa imong tiyan. Tungod sa sobrang nga kaon sa carbohydrates og mga tamis, lagmit kung dako imong buyon, dako tsansa nga may fatty liver ka. Likayi ang mga refined carbohydrates kay kini ga-promote og fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og Mighty C. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy atay ang gapataas sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og Mighty C adlaw-adlaw.
14: DTX 500.
19: Si Annabel, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
14: DTX 500.
20: Mapalit sa mga butika.
14: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako si Ronda. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. O na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag ino 3 times a day. Dili na jud ko basta-basta mo ubo. Si Poon o gilanat. Best kaayo ang Mighty C.
14: Mighty C.
20: Mapalit sa mga butika.
14: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
22: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud nga puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pud ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
14: DTX 500.
20: Mabali sa mga butika.
23: Ako si Jean Paul Hinaroso.
16: Hinaot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500, ang superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siya imnon Sir GP kanang wala pagisulod ang imong tiyan.
23: Atong isgutan ang usa sa mga common nga balatian sa mga Pinoy, ang gallstones or gallbladder stones. Pero unsa ba ang kalahian sa gall or sa bile, Dr. Ramil?
16: Ang gall, Sir GP, mao nay karaan nga tawag sa bile o apdo. Kaya nadto ang apdo gitawag nga gall, pero karon bile na ang tawag ni ini. Samtang ang apdo or ang bile, Sir GP, ang usa ka likido o liquid nga gihimo sa atay o gitipigan kini sa imong gallbladder.
23: Correct.
16: Usa sa mga sekreto sa healthy nga gallbladder, Sir GP, mao ang pagpadaghan sa mga antioxidant sa imong lawas. Ngano man daghang mga pagtuon nga nag-ingon nga ang oxidative stress gikan sa pag-abusar sa pagkaon mamahimong mo-promote sa inflammation sa imong mucosa sa gallbladder ug mao kini ang rason kung nganong lapuyot kayo ang concentration sa bile ug eventually mupurma kini og gallstones. Kung palainom ka og DTX 500 og Mighty C, ang mga super antioxidants combination aron malikayan ang pagpurma sa mga gallstones.
14: Limpyo nga atay mag DTX 500 kanunay.
23: Common kaayo ang gallstones. Usa sa unom ka mga lalaki ang naay gallstones ug usa sa tatlo ka mga babayi ang gaanto sa gallstones sa pipila ka mga punto sa ilang kabuhi.
16: Dapat Sir GP, kinahanglan jud nato hinumduman sa mga edara na. Pag abot ni mog 60 anyos, 1/3 sa mga babayi ang makadevelop o gallstones. Kapin na jud tong mga babayi nga nalabian as kabugat ug may mga anak.
23: Ay.
16: Pero kini lamang ni aging duha ka mga henerasyon mas nagkabata na gyud ang nagka gallstones.
23: Mulagi.
14: DTX 500.
17: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
18: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
17: 2 weeks pa lang
18: may alibyo na.
17: Pag 1 month ka pin,
18: naayo na ako.
14: DTX 500.
20: Mabali sa mga butika.
23: Unsa man ang rason, Doc Ramil, anong pag-usab sa ilahang prevalence sa gallstones gikan sa katong mga idaran padulong sa mga batan-on karon?
16: Wala joy lain pang rason, Sir GP, kundi ang pagbag-o sa diet sa tao. Gikan sa 1950s ang pag-uso sa mga fast food chains, fried chicken sa Dublin o kanang chicken dice, mga processed foods, mao kinang pipila ka mga bag-ong dieta sa mga tao nga mo resulta sa pagporma sa gallstones. O kung sabay kinahanglan natong baton, siyempre inom yung kag DTX 500 og Mighty C. Kinahanglan nga kung sige kag kaon nining mga healthy foods, inom yung kag food supplement kanon ay taas nga antioxidant o wala na yung makapildi, Sir GP, sa DTX 500 og Mighty C.
23: Correct. Dili ba yalalim ang sakit nga imong mabati kung naa kay gallstones? Magasugod porma ang gallstones as tiny crystals og kini maginahinay kadako hangtod mo daghan kini. Apan usahay, kinipod mo purma og usara kadako kayong bato.
16: Dili lamang sakit, Sir GP. Naay mga kaso nga magjundis pa ang mga pasyente. Magyelo ang kolor sa panit, mata, kukuog ang ilang mga palad.
23: Mahadlok biya ng mga tao nimo, muduol nimo.
16: Oo.
23: Maguna-una sila nga nakay viral hepatitis. kung wala ka mo inom og DTX 500 og Mighty C, unya, palakaon pa jud kag tamis, susceptible jud kayo ka sa gallstones formation.
16: Ang gallstones formation, labi na ang gikan sa sobrang cholesterol, Sir JP, mahimong mapunggan.
23: Mapunggan.
16: Mag-DTX 500 og mag-Mighty C jud ka. Aron dili ma-oxidize ang mga cholesterol og mamahimong kristal ni. Kung daghan kag antioxidant sa lawas, kung palainom ka DTX 500 og Mighty C, walay bato sa abdo nga mapurma, Sir JP. Naaman siguro kay savings ng 150,000 to 200,000 sa bangko. Ayaw na, ginom DTX 500 by TC. Papira na lang, Sir GP. Igaston na lang sa pagpapira kung magkagalston ka. Nya, may inom ba ka kag DTX 500 by TC aron dili mo tubo ang gallstones? O dili ka mo inom? O nya, magkaproblema ka sa gallstones at ay kidney high blood pressure, naa na sa imo ang desisyon.
23: Inom dyan kag DTX 500 o may TC. Aron wala kay problema sa maayong panlawas.
0: DTX 500!
1: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay o gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal pang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500!
20: Mapalis sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Kevin, isa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong, ugusahay. Muhanap ang akong panglantaw. Misulay ko o tumar, Mighty C. Tulok kapsula sa usa ka adlaw. Karon maayo ng akong pamati, ug nawala ng kalipong. Udinaw na usab ang akong panandaw.
0: Mighty C!
20: Sa mga butika.
0: Kasayuran sa ayong panglawas.
23: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok. Samot na kong sington.
16: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Pag human nila gligo, Sir GP, ila yung trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
23: Kinisad makapaputi sa ilok, no, og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
16: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
23: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa dyan aning Clinica Diofresh, Doc, kay wa ni say aluminum. Sa tupa, non-toxic.
16: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira dyan ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo, ugbutangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilog. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
23: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise.
16: Naay duha ka pamagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement o pahaplas ka og Santon Plus Herbal Oil.
23: Perfect.
16: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
23: Correct. Wa dyan ay side effects, Doc. Naipakapinoon, frontal effect.
16: Hala? Tay, pwede ka na.
23: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc. Ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog dyan ug armas ni Mister. Makaingod yung gag, gusto ko pa, bisag dili na siya.
16: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
23: Ganahan dyan ko, Ana, Doc. Mag-extend na dyan ko. Bahala na si Mrs.
16: Ang himoon niya, Sir JP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Gamitan niya og Santon Plus Herbal Oil.
23: Kalami.
16: Unya, inom pagkakuhan ng extend. Sigurado, lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir JP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
23: Gusto.
16: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
23: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
16: DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
20: Kasayuran sa maayong panglawas.
0: D3 Bio Health News.
20: D3
3: Dietary Bio.
4: Oh, si Richard.
7: Siging galabad akong ulo.
4: Taas na dahil kong blood pressure.
7: Painom ko sa akong asawa, Dietary Bio.
4: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
7: Ganun mo lang akong blood pressure.
3: Dietary Bio. Ang Dietary ng may visio.
20: Ang visio
3: ng may Dietary.
20: Kapalit sa mga butika.
3: Dietary Bio.
23: Mga ka-Dietary Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
16: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong Dietary Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain Dietary. Adto ta Sir GP sa pinaka-kampiyon nga suplementos kalibutan.
23: Sige.
16: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
23: Wow.
16: Mao ni ang ilahang gigamit atong wala pa ang vaccine.
23: Correct.
16: Og kini nasulayan og napamatud ana jud sa grupo sa mga listeners nato.
23: Mm.
16: Ilang giinom ang BCO pero ang BCO nga naas Dietary Bio gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3 kay gipakapinan na sa Dietary Bio nga naay BCO Sir GP unya asa man ka mopalit pa ka og D3 or kanang gipakapin ang D3 Sir GP.
23: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa Dietary Bio. Ako jud ning gipili karong adlawa Dok Ramil ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita gakamatay.
16: Mm.
23: So, ana asyay bana-bana mga 27,000 active cases.
16: Inya, kung naakay ingon ana nga sakit Sir GP, makaulaw no? Ipangtabi jud ka? Si Dok Ramil, tibihon. Si GP, Sir GP, tibihon. Murag palayo na jud ang tao nimo Sir GP.
23: Madlock na sila Dok, paduol nimo.
16: Apektado jud ang imong social life.
23: Bisa pagan imong pamilya Dok, madlock nimo kay basta naakay TB.
16: Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan. Imong plato, kutsara, tinidor, baso, pero wala jud sila kay balo sa sekreto Sir GP. Muinom ra day unta tuog di Tribayo.
23: Gusto.
3: Dietary Bio.
8: Ako si Nilita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang Dietary Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
3: Dietary Bio. Ang Dietary nga may visio.
20: Ang visio
3: nga may Dietary.
20: Mapalit sa mga butika.
3: Dietary Bio.
16: Unsaon man pagtabang ni Dietary Bio sa naay TB kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom.
23: Ang gitawag nga Dietary Bio adunay extra virgin coconut oil.
16: Ang superstar sa Dietary Bio dili ang vitamin D3 kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa Dietary Bio.
23: Giboost ra jud ang Dietary Bio sa vitamin D3 pero ang main ingredient jud ani nga maoy magtambal jud ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani kauban ra niya. Ang nakamaayo jud ani Dok kay nikuyog man si Dietary Bio sa virgin coconut oil. Gipalig-on, gipamaayo pa jud ang epekto niini.
16: Grabe jud ay ang TB Sir GP.
23: Correct.
16: Kay sa Ehipto pa may TB na. So,
23: kani ang atong kontra nga TB sukad pa sa una nakaapekto na jud sa mga tawo.
16: Nakita ba nimo Sir GP nga naay mga TB dot center?
23: Yes, of course.
16: Kay man hangtod karon naa pa jud ning sakita. Sa niaging tuig ang pinadaghang kaso sa TB sa tibuok Asia. Kinsa man ang gapalyoan ning TB? Ug unsaon man sa Dietary Bio pagsukol ani nga kaway?
23: So kini siya nga bakterya sa TB ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani Dok mura ni siyag cylinder type. Unsa man ang cylinder type? Mura ni siyag hotdog.
16: Gabangag-bangag na siya sa imong baga Sir GP.
23: Dili ni siya dayon makita kay bansay kayo ni siya, mutago sa imong lawas. Naa ni siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya. Mao ni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og unom ka bulan ang therapy usa mamatay.
16: Grabe sa unom ka bulan nga suklanay nimo aron malipong ug mamatay basin ang uban malipong ra niya after 6 months TB ra gyapon.
23: Husto ang Dietary Bio kayang-kaya panubon ang viral load ug ang bacterial load. Kaning TB dili ni siya virus usa ni siya kabakterya. Kaya ra jud kaayo ni Dietary Bio.
16: Kaya gid kaayo Sir GP sa Dietary Bio. Kung kaya ni Dietary Bio patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
23: Correct.
16: Ang kagaw sa TB. Kaya kaayo. So good news ni sa naay mga TB katong may nga naay TB, sulayin ninyo og inom ang Dietary Bio. Ang BCO nga naa sa Dietary Bio nga gipakapinan og vitamin D3. Kaya jud mo patay sa kagaw sa TB.
23: Mapatay jud.
3: Dietary Bio.
24: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa Dietary Bio. Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
3: Dietary Bio. Ang Dietary nga may visio.
20: Ang visio
3: nga may Dietary.
20: Mapalit sa mga butika.
3: Dietary Bio.
25: Kasayuran sa maayong panglawas.
26: Ang constipation ay kakulangan ng fiber sa ating diet. Hindi ito normal kung palaging problema wa ang pagbabawas. Maari na magresulta ito ito sa pananakit ng tiyan. Kaya ano pa ang hinihintay natin? Uminom ng ECL araw-araw. Nakakatulong maging regular ang pagdumi. Nakakatulong ito para lumiit ang iyong tiyan. At nakakatulong para palakasin ang ating immune system. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Ibalik ang sigla ng tiyan at ating katawan. Uminom ng ECL araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
16: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
5: Mm.
16: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
15: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
16: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh.
15: Kayang-kaya,
16: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
15: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
16: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
15: Ubi taw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
16: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
15: True.
16: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
15: Exercise sa kama ba, Doc?
16: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits.
15: Oh,
16: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
15: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na kusog nga pinuti ni papa.
16: Naadyo pa naman, Sir GP, nga lami jud di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
15: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
16: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon

0: o sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang, kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seed.
1: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya'y disugared sugarcane extract. Gamoy, usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mao na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
1: pa. Of course.
0: DTX Coffee Mix, naa'y chia seeds. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
2: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
1: Mayong adlaw mga ka D3 Bio ko si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na usab si Doc Ramil Oy hinaut unta nga nainom niyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may ubang matabang sa D3 Bio nga naay BC og vitamin D3 kumparar sa plain D3?
1: Ang D3 Bio makapaproduce ni siya og vitamin B sa tuwang tiyan.
0: Grabe sa, muinom kag D3 Bio nya gipakapinan ka og D3, pakapinan pa jud kag B complete. Syempre, pag abot sa imuhang gut sa imong tiyan, mo produce na ni sa unsa man.
1: Kinisad ang nagaproduce og probiotics do.
0: Mas mudaghan pa jud ang imong probiotics. Lantawa pagod ang kalainan kung ga-plain vitamin D3 ka lang kumparar sa D3 Bio.
1: Daghan.
0: Daghan ang iyang mahimo. Daghan iyang mabuhat. Pag inom pa lang nimo, kung imo ning paakon, mapatay ng kagaw sa baba, Sir GP.
1: Correct.
0: Unya, pag tulon nimo, pag abot sa diyan, patay po na ang H. pylori bacteria. Katong na yung mga ulcer, na yung mga acid.
1: Pag abot sa intestine, maayo na ang imuhang gut bacteria.
0: Kaya mamatay po ang mga bad bacteria.
1: Correct.
0: Lipay jud, ambak-ambak ang imuhang mga good bacteria.
1: Oh.
0: Kani kay pagkaon namo ni pagkahuman si probiotics, muhimo dayon siya og B vitamins. Unya, sa D3 na na?
1: Wala.
0: Wala. Kung ako pa sa inyo, hinahinay na taog inom D3 Bio.
1: Sunod, ang D3 Bio mo improve po si imuhang absorption sa fat soluble vitamins anang vitamin A, D, E, o K kanang adik ba?
0: Ang rason nga no, tungod kay naay BCO ang D3 Bio, naay kauban nga good fats ang D3 Bio. So D3 Bio, check.
1: Upat na ka-check, Doc. Upat na ka-advantages sa D3 Bio over ordinary plain D3. Upat na pod ka-ikis ang plain vitamin D3.
0: Naara siya'y vitamin D, Sir GP.
1: Gusto.
2: D3 Bio!
4: Ako si Inara. Tadyod kayo ng akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balis sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
0: Ang D3 Bio, Sir JP, ginaprotektahan niya atong skin, atong buhok, atong tango. Siyempre, kaya ato maning gimumog, pampatay sa atong mga bakterya.
1: Sa
0: may mga bugas-bugas, pwede po nato ni-apply, external. Pwede po na sa ato ang D3 Bio ug wala na sa ordinary nga plain D3.
2: D3 Bio!
0: Kini, magadugang sa mucus production pag yun, Sir JP.
1: Oy, wow.
0: Sa imong mucus lining. Unsa may gipasabot ani. Gikan sa baba, naanay mucus lining.
1: Correct.
0: Trabaho sa mucus lining ang pag-produce sa mucus aron matrap niya ang tanan niya mga kagaw.
1: Tanang klaseng kagaw, Doc, itrap anang mucus lining.
2: D3 Bio.
0: Gipadaghan niya ang mucus lining aron matrap ang mga pathogens or kagaw.
1: Dugang pa, Doc. Ang purpose atong mucus is atong tiyan, proteksyonan niya, di ba? Ang atong mga selula batok sa gastric juices nga pwede makatunaw.
0: Hydrochloric acid. Kay kung wala ni mga mucus sa imong mucus lining, sunog ang imong tiyan.
1: Sunog.
0: Mabangag, Sir GP, o mahimong
1: ulcer.
0: Sa D3 Bio nga na ay BCO plus vitamin D3, check na siya. Pero kung plain D3, wala, Sir GP.
1: Ikis na po. Ikis na po.
0: Ang D3 Bio, aduna may ketones. Pero ang plain D3, wala.
1: Wala.
0: Bintaha dyan ang naka D3 Bio. Compare ni mo sa ordinaryo lang ang plain D3.
1: Correct.
0: So kung ako ninyo, mas maayo dyan kung mag D3 Bio mo. Nakita mo naman to kung unsa ka importante. Daghan man to atong checklist gapon. Number one, antiviral. Antiviral ang D3 Bio tungod sa monolaurin, Sir GP. Pangutana. Nabay mo nulaw rin ang imong plain vitamin D3.
1: Ay, wala.
0: Pero ang D3 Bio, naapa siya'y monocaprin.
1: Oo, oh, monolaw rin pa na ha.
0: Naapay
1: caprylic pa o capric acids.
2: D3 Bio.
0: So, sa mo mga eksonda, maayo jud ang D3 Bio compare sa plain lang na vitamin D3.
1: Oh, ganing dili na jud magpadugay pa. Upgrade na good mo sa D3 Bio over

0: Vitamin D3. Wala na tayo oras, Doc.
1: D3 Pio.
0: So time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na punong pagsibya, ako si Jean Paul Generoso.
2: Og ako na sab si Doc Ramiloy, mayong panglawas ipadayon,
0: ayaw abusohon.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo. Ani ana ang sulbad sa imong problema higala. Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angay kaunon o sa mga pagkaon nga angay likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anaamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsa de Freeman o kilid sa Gaisano Main.
1: Kasayuran sa maayong panglawa.
4: Ang constipation ay kakulangan ng fiber sa ating diet. Hindi ito normal kung palaging problema mo ang pagbabawas. Maaari na magresulta ito sa pananakit ng tiyan. Kaya ano pa ang hinihintay natin? Uminom ng ECL araw-araw. Nakakatulong maging regular ang pagdumi. Nakakatulong ito para lumiit ang iyong tiyan. At nakakatulong para palakasin ang ating immune system. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Ibalik ang sigla ng tiyan at ating katawan. Uminom ng ECL araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
1: D3 Bio.
5: Ako si Linita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawa.
4: Ang constipation ay kakulangan ng fiber sa ating diet. Hindi ito normal kung palaging problema mo ang pagbabawas. Maaari na magresulta ito sa pananakit ng tiyan. Kaya ano pa ang hinihintay natin? Uminom ng ECL araw-araw. Nakakatulong maging regular ang pagdumi. Nakakatulong ito para lumiit ang iyong tiyan. At nakakatulong para palakasin ang ating immune system. Kaya ano pang hinihintay mo? Ibalik ang sigla ng tiyan at ating katawan. Uminom ng ECL araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
1: Kasayuran sa maayong panglawa. Programa Gapuno Kumple.

0: Magabi Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Kumusta kamong tanan? Ako gihapon si Radyo Man Buin Alguno, makikuban kaninyo hangtod ta alas 2:00 tuang gabi sa tuang tulumanon, ang Straight to the Point Evening Edition. Programa nga maghatag og pagtagad sa mga hiskutanan, may labot alungsod og ang nasod. Walaing dakong hiskutanan mga kasama sa tibuok Pilipinas. Mauning impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Karong Mayo 4. Ang atngnan karong adlang Lunes. Uman nakakita mga kasama ang kamara og probable cause sa kasong impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Natural na bahin gihapon ang katawhang Pilipino sa itong mga diehard supporters ni Vice President Sara Duterte. Huwag na pikas bahin kantong mga pro-BBM group o ang mga neutral-minded persons na wani tanaw makasama kinsay political figure ang ilahang gitanaw o unsa may gipresent nga mga ebidensya. Ito rin hatagan o pagtagad makasama karong taon-taon. Ingman mga dagkong mga balita makasama din sa Sugbo, mga krimen nga nagapanghitabo, adlaw-adlaw, doon nagi mga duguon nga mga panghitabo, mga vehicular accidents, ingon man kini mga kaso medico-legal na nag-involve makasama o pagpangpatay og uban pang krimen. Og sunog usap ni grabing kainit ros panahon tungod kay padung nata sa Super El Nino. Baton pa sa pag-asa karong buwan sa Hunyo, posible nga mohunat ani og Mayo ang mograbi pa gyud ang kainit sa panahon tungod sa Super El Nino. Sige, pahimutang na mo diha tanan tungod kay magsugo na ta. Unya ato ang unahon una pag kuha ang mga detalye sa report ni kasamang Radyoman Josipos JQ Quijano. Aron doon na tayo ideya daan unsa may mga report ron sa gawas. Uy, sanatan mga kasama sa Shubi. Sa may mo report din ha, kay daghamang nag-atang din ha, si kasamang Rimart Pugoy Bagha, no? O kalabot aning showbiz makasama nga balita. Nindot pa sa aming paminaon ang balita nato sa showbiz, gumikan kay Sumapa, nakasood na sa top 10 o top 15 si April Smith sa Cebu City sa gipahigayon nga Coronation Night sa Miss Universe Philippines 2026. Karon lang gabi. Uy, pagkanindota na. Top 15 di ay. Si April Smith sa Cebu City. Kunya, basin o ganahan mo din ha sa showbiz. At ako nung paminahon sa si kasamang Rimart. Pwede na ba ka mo report gamay kasama Rimart? Ha? Sige, at ako paminahon. I-assist lang ko kasama ni store. Kadi ko kibaw pa diris mga equipment na to na. Oh, diris lang. Live lang yun si kasama Rimart sa itong studio. Kasama Rimart, may gabi eh. Okay, asa naman eh, ha? Okay.
1: Okay, mayong gabi kasama Attorney Buen o sa itong mga kasama o mga idol nga naminaw karon. Attorney Buen, karon lang yun.
0: Oh.
1: Atong gitutukan ang update no sa gipahigayon nga Coronation Night sa Miss Universe Philippines 2026. Oga, top 15. Mm-mm, top 15 na ang mga pambato sa Sugbo sa Cebu City si April Smith oga sa Cebu Province si Nicole Borromeo. Pasensya, Attorney Buen kay. Thrilling kayo.
0: Oh, thrilling kayo. Bakuro nagsinigitagin mo ganun.
1: Oo, kaming Jane, kasamang Jane Galliardo og si kasamang Gerald Albios, no? Gitutukan na to kasamang Attorney Buen. Karon nag-break pa man ang
0: coronation. Si Miss Borromeo, ikapila man.
1: Part na sila, Attorney Buen, sa top 15 ang duha.
0: Part mm-hmm. sa top 15. So duha dai nakasud sa Toron sa top 15.
1: Mm-hmm. Kay do naman tay duha ka mga representatives sa Sugbo, sa Cebu Province si Nicole Borromeo, sa Cebu City si April Smith.
0: Usay background ani mga mao nga mga mm-hmm. atong kandidata.
1: Kaya sila Attorney Buen, mga beauty queen yun ni. Niapil nag mga laing beauty contest. Kani si April Smith, way back 2020, niapil po ni Miss Universe Philippines, pero wala siya nadala sa finalist kasamang Attorney Buen. O wala nadala sa top 5. Unya, kanipod si Nicole Borromeo, niapil po ni laing po mga beauty pageant sa niapil ni Binibining Pilipinas. Unya ni represent sa Philippines ni daog siya third runner up Attorney Buen, pero karon nagkakuan sila ni balik sila no sa pag-join sa beauty contest, beauty pageant unya nagyud sa Miss Universe.
0: Kini si April Smith no kanang black ang iyang skin.
1: Mm-mm, kanang kuan Attorney Buen morena.
0: Mistisa ba ni siya?
1: Mistisa ni si Nicole Borromeo, kini si April Smith kay morena. Oo.
0: So, dili ni siya mistisa, pero Smith mga di ang apelido.
1: Iyang
0: apelido basin o kami ya pagkang amahan foreigner, no?
1: Mauna mga half gud ni sila Attorney Buen. So gitutukan gud nato kay grabe ang update Attorney Buen, inagpasog yun sa duha nato ka mga pambato, mga representatives. Grabe ang SM Mall of arena sa dito sa kauluhan dito sa Manila kasama Attorney Buen.
0: Okay, salamat kayo kasama Remart mo. Tagaya make update gamay karon ta taon sad ha.
1: Okay, yes Attorney Buen. So after sa top 15 mo announce ang Miss Universe organization sa top 7. So mo ni atong atangan kay ma-part pa bagyapon sa top 7 sila si Nicole ug si April. So
0: ug daog ni sila sa Miss Universe Philippines, dako na kaning ilang chance po nga mahimo natong mga kandidata baka sa mas higher pa nga
1: like kanang global na gyud.
0: Sa global competition
1: na gyud Attorney Buen.
0: Miss Universe na gyud.
1: Miss Universe na gyud sila mo represent sa Philippines. Gawas sa Miss Universe na kaning magkuha po og uban pang mga international pageants or international title sa maong coronation. So di lang kay Miss Universe ra ang koronahan karon, ang uban pa na Miss Cosmo, Miss Supranational. Pero ang main gyud Attorney Buen ang kung kinsa ang makoronahan isip Miss Universe
0: mga
1: Philippines.
0: Mga sudyante, pabani sila.
1: Kani si anak ko'y gamay background ni Nicole Borromeo kasi mga Attorney Buen. If ako masayop nag-eskwela ni sa University of San Carlos. Oo. If wala ko na kung ano, kaya murag nakakuan ko, nakadungo ko aning nagika ni siya University of San Carlos. Niya. Mga bitilana yun, kining mga ato ang mga pambato kasi mga Attorney Buen, manang mga unsay term na kasamang at kasamang Jane, mga dark horse no. Oo kani ato mga pambato. So mo na among amo yung giatangan Attorney Buen kay gikuyawan mi kay top 15 niya, dili na sila sa katapusan. In no particular order man pag announce sa top 15, pero luckily nasud ato ang duha ka mga representatives.
0: Okay. Salamat kayo kasama Remart.
1: Okay Attorney Buen, ni ato aning tutukan kung sa umaabot top 7 na pabagyapon si April og si Nicole. So good luck sa mga nato mga subuan.
0: Pila na sila mga kandidata tanan?
1: 40 ni sila.
0: Ubay-ubay gid ay ha.
1: Ubay-ubay ni actually Attorney Buen nagtinaktakay ngana na yung mga screenings ana.
0: Wa pa ang question and answer.
1: Wala pa, top 7 pa sunod Attorney Buen. Niya after
0: sa may ilahang kategori nga kana sa ranking ba sa pagkakaron. Usay mga pamaagi ngano nakaabot sila aning mga ranking.
1: Selection committee ka sa mga Attorney Buen, pero napo ni sila gipaygay nga online votings. So nay advantage tong mga dakog vote online, pero naagyud poy part nga ang nay selection committee, nay mga judges man pod Attorney Buen.
0: Okay.
1: So fair gyud ang kining pag kuano sa mga judges no. O sa organization. Doon ay votings online. Unya, doon na po eh from the decision of the judges or selection committee, Attorney Buen.
0: Okay, salamat kasama Remart.
1: Okay, salamat po. Kasama Attorney Buen. Unya, ito ning tutukan ang Coronation Night sa Miss Universe Philippines 2026. Kini si Rajaman Remart Pugoy.
0: Thank you kayo. Kasama ang Remart Pugoy, mga kasama. Matag ninyo og update karon taon sa natan sa showbiz kalabot aning Miss Universe Philippines 2026. Nag-una kita sa showbiz, katalag sa aura, masabuning hisuktanan ang Para nato bang ato ang programa political affair, political and public affairs program. Kada na ang ma-focus man gutas politika. Ma-focus tas mga nagkadaiya nga mga public issues. Okay, congrats na ano sa ato ang mga kandidata diri sa Sugbo. Oras alas 9:26 mga kasama na ana ba si kasamang GQ, karong tataod si kasamang Josipus GQ Kihano ha. Buhatan na to og update mga kasama sa mga dagkong balita karong adlawng Sabado. Unya gibalik-balik ni sa pag-asa magtan nga di ta angay nga magkumpiyansa sa ato paglakaw-lakaw mga kasama sa gawas tungod aning grabing kainit sa ato ang panahon kay sa gikaingon na padung na kita mga kasama ani sa Super El Nino. Salamat guys kahitasan sa ato alaba makagagahom kay nakalabang nato sa buwan sa Abril og ni ana punta sa buwan sa Mayo. Daghan tas ato ang mga kabataan ron nga mo tapos na sa pag-eskwela sa college ang uban nga mga bata sa elementary o high school na human naman no ni tapos na ang klase ni closing na sa mga colleges and universities ang uban padayon pa nagtungha unya ang uban karong buwan sa Hunyo mo graduate na gyud so congrats ninyo tanan ha og para pod sa ato ang mga ginikanan nga maoy ni ugmad ugmayo og gasto para sila ang mga anak para makahuman lang gyud og eskwela. Okay, karon tataod atong hisgotan ang nagkadaiyang mga isyu nga malabot alungsod og ang nasod tungod kay adlaw sa Badoron, taas-taas gyud ta mga kasama nga taas-taas ba ta og hisgotan karong adlaw sa Sabado, unya dunay sunog dito sa Hagubiaw sa Mandawi. Unsigid ka mga balay ang naigo sa sunog nga niulbo dito sa Purok Rubi sa Sitio Santa Cruz, Barangay Hagubiaw. Huwebes tuwas buntag, Abril 30, o gibanabana, niabot o 3.6 milyones pesos ang danyos sa maunga sunog. So, ang pinggid mo, ha, kay diligid lagi kagkumpiyansahan ron ang kayo kanang mga butang humo kayong dukutan sa kayo ipalayo na sa inyo hagyong mga kabtangan kabahing kinis ato ang pagpangandam sa sunog tungod kay init man kayong panahon natural ang kayo sa perting paspasa kun mulamoy na sa ato ang mga kabtangan importante mag-amping kita kanunay. Ariyo na ta sa hiskutanan sa Cebu City tungod kay dunay mga nisaway ngadto kang Cebu City Mayor Nestor Archibald sa limitado nga pag-abli og balik sa Prime Integrated Waste Solutions. Pasilidad kini dito sa Barangay Binalio sa Dakbayan sa Sugbo og niingon nga makatabang kini sa syudad taliwa sa nagpadayong rehabilitation o mga kondisyon sa regulasyon. Mga magguning landfill nga nahunlak unya daghang mga tao ang namatay. Gipadayag ni Archibald nga way dinaliang kabalaka sa partial nga pagtangtang sa Cease and Desist Order, CDO, nga giisyo sa Department of Environment and Natural Resources, DENR7. Namatikda ni Archibald nga ang bisan unsang kalihukan sa pasilidad, makita nga limitado, o tingali alang lamang sa gitawag og testing. Okay. Atol sa executive session sa City Council ni atong Abril 28, nakalitan ang mga konsehal sa mga report nga ang PWS, nagsugod na sa limitadong operation bisan pa sa mga pangutana nga naglibot sa dapit og way klarong coordination ngadto sa konseho. Ang panaghisgot naglakip sa pamahayag gikan sa manager sa PWS nga si Ninyo Abiliana Jr. Kinsa ni pasabot nga ang mga operation nagsugod niadtong Abril 25 gitugutan ubos sa usa ka partial lifting nga naay kalabutan sa usa ka interim cell nga nasakop sa environmental clearance requirements. giklaro ni DENR7 Waste Management Chief John Roy Kiamco nga ang authorization alang lang sa mao nga interim cell og dili sa tibuok pasilidad. Gipasabot ni Archibald nga ang pag-abli og usab lagmit magamit lang sa usa ka landfill cell nga doon na nagikinahanglan ng mga permit, lakip ang Environmental Compliance Certificate, ECC, o bulag kini sa bahin nga naigo sa makamatay nga pagdahili sa yuta. Gikonpirmar ni Archibald nga nakadawat ang syudad og suwat gikan sa DENR mahitungod sa mao nga partial lifting sa miaging simana sawa pa ang operasyon. O giilang ang mga operasyon mahimong magpadayon. Basta masunod ang mga regulation. Dugang niya nga ang landfill operators lakip ang PWS moagi ragihapon sa public bidding kun ablihan na sa syudad ang mga kontrata sa paglabay og basura ngadto sa mga pasilidad nga kwalipikado og nahisubay sa balaod. Sa laing bahin ni gawas ang mga kabalaka sud sa city government human gibutyag sa Cebu City Environment and Natural Resources Office kun si Sindro nga wa sila maapil sa investigasyon og monitoring sa landfill human sa makamatay nga insidente. Matod pa sa pango sa si Sindro nga si Editha Piros, ang ilang buhatan nga mandato sa pagpahigayon og mga environmental inspection wa giimbitar nga mahimong kabahin sa composite team nga giumol sa DENR og sa uban pang ahensya. Well, kinani padong manggini mahimong fully operational siguroon gyud sa atuang DENR og sa Cebu City Government nga kining mao nga kompanya makatuma na sa sakto nga mga lagda sa mga balaod para sa environment, sa mga balaod para sa safety sa mga tao. Kaya namatya na ba yan eh? Maawit tao nga ang uban nga mga taga-barangay Binalyo. Nasuko kung anong ipablihan man ay ugbalik ang mga nga landfill. Bago pa ganing namatyan, bago pa ganing ni collapse, pablihan na yun. Maunay ang ang tanawon. Ug unsa magi nagpaluyo kaha niini? Ha? Ug unsa man kagamhanan kining maong nga kompanya nga taliwa makasama sa di pakay dugay nga panghitabo diin ubay-ubay nga mga kinabuhi ang na datugan og basura na ana may gitawag og partial operation. Buti pasabot partial dili pa gyud kuno fully operational. Ug maton ni Archibald testing pa lang. Testing ka ha? O padung nag-unique ka ha? Okay, di na ito mabasol ang ato amang kaigsunan na binadihas barangay Binalyo. Ngawagin na himuot ani. Tungod kay nakalas ang daghang mga kinabuhi, gumika ni ining maong kumpanya, unya pablihan na pagbalik. Ha? Uy. Oras, alas 9:34. Hoy, naka-live streaming taron sa ato ang official nga Facebook page sa DYHP. Kumusta man kamong tanan din ha? Ha? Kumusta ato mga kaigsunan nga matag adlaw Sabado, makalugar og paminaw sa ato ang broadcast og gikas Lunes hangtod sa Domingo ang uban. Dukot yung paminaw sa DYHP. Salamat kanyo tanan ha kay wa gid mo lurang og paminaw sa tanan nga mga programs sa DYHP. Labi na sa programa gyud ang number one radio program ni Attorney Rupil Fernandez Banyok ang Straight to the Point gikas alas 6 sa buntag hangtod alas 10 sa buntag. Okay. Oy, shout out ta daan, no? I-shout out ta ni daan kini mga nag-una gyud nga nagpa-attendance karong taw-tawd, ha? Oh, shout out ta daan be. Iya yeah, ato isunod dayon ang report ni kasamang JQ. Oy, shout out ni Tilima Origor, Nicolas Aventura, si Aaron Kid Harina, Tristan Yat Gulay, Veremia Montenegro, Josephine Albarracin, si Jos More F. Marino. Jackie Amamangpang, Carmila Veloso o Jane Roble. Okay, sige. Atong kaminaon sa ang report ron, gikan sa patrol o sa mga report mga kasama sa gawas. Kaming mga report ang gisundan ni kasamang Josie Post GQ Quijano.
2: Ronda Presinto!
0: Atong kaminaon na yun, kasamang GQ!
2: TYHP, Tatak, RMN, Report!
3: Yes, salamat kasama ng Radyo Marathon. Hindi ni Marasa ron sa naglaog na gagabi ron. Ngayon, nag-umalarma ron. Gagito mo na itong kabulisan din sa Dagbay, Subug Metro, Cebu Area. Sa report na itong nakuha, wala higi nakutag foul play ang kabulisan sa Ronda Police Station sa kamatayan sa Saka Super City Anyos na Gingong Lulo na nakita ang patay ka sa kasagputan ka pahay dito sa Iparanday Kasayuhan sa lungsod sa Ronda Masiti Kakna sa kabuntalon niya itong may agiga adlaw si Kamilipo Sais Anyos sa Barangay Sekretary ang di-report sa kabulisan. Huwag nakita ang patay ng biktima ka si Gregorio Payahay Campanero City Anyos at Perigon na nagkursusan sa sultan ng lugar. Dalik preso de kabulisan sa Ronda o gilang na sultan na nakita lagi nagbuyan ng mahog na pating lawas o nasultan ngayong sila kusin ang bisikson ng way powerfully at tawatayon sa mahog na tiguang inoon nga matukang ngayong doon na sakit nga gihambin at mahog na biktima ng City Anyos. Olgon sa patrol ako nyo Radyo Man, Joseph Osgano, DYXB, Tapag ng RMN.
0: Oras mga kasama, alas 9.37 na. Mabalik mga kasama, karong tataon, si kasamang Josie Post GQ Quijano. Doon ang reklamo, nagipaabot ngadto sa Roman Catholic Diocese sa Masbate, ni Antong Abril 26. Kaya doon naman ko'y idarang lalaki, ngawa misahi. Oo. Oh. Nihangi unta ang pamilya, nga misahan, ang namatay nga nag-edad na og 78 anyos. Ila kining uyuan nga namatay ni adtong Abril 18. Apan nagdumili gyud ang simbahan nga kini misahan usa makahinungdan. Oh. Ang mao nga patay mga kasama, sagi kaingon na, wa maka-avail sa serbisyo sa simbahan para mapanalanginan ba ang patayang lawas sa di pa ilubong. Nga naman nga wa ni misa ang simbahan. Sa mao nga suwat, sumapa sa agrabyado ani, tungod kay ang iyaha di ayang uyuan dili mimbro sa gagmayng Kristohanong Katilingban o kining gitawag og GKK o Basic Ecclesial Community. Ang ato agong simbahan nga Katoliko dunay mga gipasiugdahan nga mga grupo aron ma-educate ang mga tao ug unsay pagtulun-an sa ato ang simbahan. Oh. Now, kano man ay uwa na mimbro sa gagmayng Kristohanong Katilingban? Makadisqualify na sa usa ka Katoliko para mabasbasan ang patayng lawas sa ato ang pari sa di pa ilubong? Mauro ni ang gipa-imbestigaran sa mga tagtungo na unsa mo di na. Ha? Ah, okay. So, ang ay paning susihon sab kay ang parukya ni Ingon nga kabahin lang sa ilahang pangayoon ang basic good nga ang kikinahanglan aron umisa ang pari nga tus namatay nga kini mamatud-an nga membro sa simbahang Katoliko. Oh. Then og wala kuno GKK certificate, no transaction. mauban ni kanabang ugdi ka membro aning gagmay ng Kristohanong katilingban. Uy, transaksyon. Uy, mauba. Karuhon din ni eh, sa ato ang kadaguan sa simbahang katoliko kay ang ato abang Santo Papa niadto si Pope Francis. Karon si Pope Leo. Ni balik-balik yun yung pahimangno. Di lang nato ha, nga mga ordinaryo nga mga magtutuo, apan-apil na sa ato ang kaparian. Nga mapaduol sila ngadto sa flock, sa ilahang panun. Mao ba gid ini ang palisi sa ato ang simbahan? Mao ni angay imbestigaron karon sa diocese dito sa Masbate. Kay posible do na say uban nga mga naka-experience og ingon ani. Kanta ng mga nadonggan ko, nga ang pari, dili mo misa kay mauna, no? Well, di siya nato ma-blame ang pari, nga dili nila hatagag bendisyon ang patayang lawas, ka nagtuo sila, nga dili makiingayon, nga mahatag silang bendisyon sa dili katoliko. Pero og katoliko, the fact lang nga wa na membro, aning gitawag og gagmaing Kristohanong katilingban ang aning initalye og sakto sa tuang kadakuan sa simbahan og mawabagina ang palisi. Bisan gani ako, di ba kumimbro aning gagmaing Kristohanong katilingban? Ha? Kamu, mimbro mo ani? Oh. Nakadungog ko ani? Nga dunay gagmaing Kristohanong katilingban. Apan requirement na yun. Para mahatagan kag blessing bisan buhi pa ta. May mga higayon man nga manginahanglan tag blessings ato mga pari. Kinahanglan di ay gina nga membro gyud ta aning gagmay Kristohanong katilingban. Ha? Mapalayo na hinuon ang gagmay katilingban sa ato ang mga pari ug iguna ana sila ka istrikto. No? So angay pong susihon sa ato ang mga pari ang ilahang mga lagda, ilaha mga palisiya o nahisubay pa ba kini sa misyon sa tuang simbahan aron mapaduol ang katawhan ngadto sa Dios. Alas 9:43 na mga kasama. Okay, karon taon hisgot niya tag may kalamigitan sa politika ha kay wagi laining pinakadako nga hisgotanan karon sa politika, ang impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Nangisog naman to si Senador Laila Dilio, si kinini ang party list congresswoman, no? Si Kongresista Laila Dilima nga paablihan yun unsay naa sa box. Niya maminaw ta sa mga argumento sa tua mga kongresista na kininigod sila, klaro man kayo nga naana sila nakapusta sa administrasyon kay kining paghisgot aning impeachment ba? Politika man eh. Ha? Politika kanang impeachment. Ang impeachment is a political and doon ako itumoy legal process. Matod pa sa mga political analyst, ang impeachment usa ka politikanhon nga kalihukan og legal nga proseso aron mataral ang impeachable official nga nagatubang og impeachable offense. Duha ra ituyo ani? Political og legal. Political process and legal process aron hatagan og higayon ang impeachable official pag panalipod siyang kagulingon sa kasong impeachment. But in reality ay political guna. Ambot na by legal ana. Gulbul rabas kasamang Jusipus GQ Kihano sa proceeding diha sa kamara. Di ba kasamang GQ? No? Now, political and legal process kining gitawag og impeachment. Sama pa sa mga kongresista na akonoy probable cause. Dunay mga gitawag og probability. Duna bay posibilidad sa ato pang pinulungan. Dunay posibilidad. Dili pag yun, conclusion. O sagoy, probable cause. Probability. Dunay posibilidad. Nga nakahimo og mga kanapasan si Vice President Sara Duterte og kining mga kalapasan impeachable offense. Og kabahin sa ilahang basihanan aron i-impeach ang Vice President. Kay nang hulga sumapa nga ipapatay si Presidente Bongbong Marcos Jr. Apil na ang iyahang asawa nga si Lisa uguban pang mga anaa sa pamilya ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Anisamot ka ligon ang argumento sa mga kongresista kay ang National Bureau of Investigation ni Pahibaw nga kadto kunong pamahayag ni Vice President Sara Duterte nga ipapatay si BBM apilas Lisa makonsider kuno to mayong natag kuno kay ila man ha dili pa man conclusion lagi makonsider kuno nga inciting to sedition. Okay, unsa magkahay mahitabo ani kay niingon ang ato ang mga kongresista karong adlang Lunes Mayo 4 may chance ila nang i-transmit ang articles of impeachment ngadto sa Senado. Alain na po ni init nga isyu sa ato ang politika. Kay excited na kayo ang ato ang mga senador nga magsulob og itom nga tuga. Ilahang angga nga senator mapun-an pag yun. Senator Judge. Ilan ang paminaon ang mga ebidensya sa prosecution. Ang prosecution ani ang ato amang lower house, ang House of Representatives. O niya ang mga judges, ang ato ang mga senador. Ato po ni Kaminaon, og unsa ni, pero og kininiagod, og doon na gitawag og pre-judgment. Mura na malana og formalidad ng pag-present og mga ebidensya. O hukman na niladaan silang unahuna nga ikonbikto ba na o dili? Ang kana mga i-present din ha nga mga arguments. Ang uban ana, pang-grandstanding na lang. Or appealing to the emotions sa publiko or pag-influence sa public opinion. Panahon ba ni kanhi Presidente Joseph Ejercito Estrada magdali na amaldali na kong example o maghisgot ng impeachment? Gano? Kay panahon ni kanhi Presidente Joseph Ejercito Estrada kisa man to'y kabahin sa mga abogadong irap si kanhi Chief Justice Narvasa nagtugtog las Narvasa oy. Kunya si Estilito Mendoza kay relax ra kayo. Una-una nila, ganun, mangugat matagmayo din, eh. Ha? magkiniklaro magining politikahay. Ang ato lang ani pag-influence nga to sa public opinion, tinuod man. Ni Salir, oy. Wa patiwasa ang impeachment trial. Nag people power ang mga tao. Wa katiwas. Kay ang public opinion, ilan ang gikonbikto si Irap. Wa paganito na tiwas ang trial. Naglalis pa ang mga abogadong Irap. O ang mga anaa sa prosecution panel. Angay ba o dili ng ablihan ang white envelope nga naa kuno ang Jose Bilardi account? Pastilan. Baog ito'y ginalisag mayo, ablihan ba ito o dili? Ang white envelope kay maukuno to ang makapauting kay satanan sa mga ill-gotten wealth ni kanhe Presidente Joseph Ejercito Estrada. Tawag ito na ablihi. Ha? Ang white envelope. Nirisahan na si Irap. Kaya ang mga tao nag-rally na mas daan. Oo. Kini alahi po ni. Kaya diri sa lower house, naglalis po. Angay ba o dili? Nga ablihan, katong sa kabox. Ha? Si Laila Dilima nang nangungatog mayo nga paablihan tong box kay. Tuwa rin tong tinaguan ni Vice President Sara Duterte. Astila, no? Ha? O niya, din sa social media, grabing hiskutanan. Oy. Sa impeachment. Sa mutaniron karong adlang Lunes, Mayo 4, o unsay mahitabo, ani? Ila na bang i-transmit ang articles of impeachment from lower house ngadto sa Senate? Sa panahon nga ilahan lang i-transmit sa lower house ang articles of impeachment, ilahan na bang i-submit ba ang articles of impeachment ngadto sa Senado? Impeach na ang ato ang Vice President. Ang kuwang na lang nga mo decide ang mga senator judges i-convicto ba nila o dili si Vice President Sara Duterte. Oh. So gikan sa lower house, sa ato ang mga kongresista, ang articles of impeachment ipasa na ngadto sa upper house, sa Senado. Ug mao na nang panahon na nga ma-impeach na si Vice President Sara Duterte. Apan dili pa kumbikto. Kay mo convene pa man ang Senado as impeachment court. Mo decide sila diha. Enough ba ang ebidensya sa prosecution aron ikonbikto sa impeachment ang atoang Vice President? O nanginahanglan og two-third votes, ha, ang ikinahanglan. Taas-taas, gamay raman po sa Senado. Sa 24 kabuok, kinahanglan 16 yun ka mga senador ang muuyon para ikonbikto si Vice President Sara Duterte. Abaon ninyo inyuhang atngan niya. Ha? Og unsay lintungan ay ani, ako tanaw, ha naman. Og kining lower house, may katungod pa aron ikonbikto ang ato ang Vice President. Konbikto na. Ha? Pero ila pa maning i-endorse ngadto sa Senado. Og unsa ilaha mga ebidensya, mao na po nila inatong at nganan ani ang bugtong makabalda ra gyud aning impeachment karon ni Vice President Sara Duterte ang Supreme Court. Sama atong unang impeachment ba sa naging tuig nagibaraw sa Supreme Court ang ato ang mga kongresista kay sobra sa usa ka kasong impeachment ang gi-file. Oh, na technical ang ato ang lower house adto. Karon ang lower house nag-amping na ugmayo nga dili ma-technical. Oras alas 9:55 mga kasama. Oy, shout out ngadto kang Jubiti Arisgado. Dispiras kunos pinangbungahan si Buugma. O sa dispiras. Dispiras na. Pista ba? Shout out sa sikan ba siya, Tony? Jisber Capuno Medio. Okay. Shout out ni Maria Estapia. Good evening. Ay, salamat kayo. Si Johnny Roble. Kinipahin na ito ka na ito mga kasama sa DTX 500. Taas ba ang presyon sa imuhang dugo? Pasindo na kay diabetic hypertension wa kay bawa na. Ang diabetic hypertension mo resulta sa pagkabuta, pagkadaot sa kidney, o uban pang komplikasyon sa masa stroke, heart disease, o uban pa, no? Kali pagka-impotent para sa mga lalaki. Ayaw huwata nga mo grabe pang kondisyon, DTX 500 na matagadaw. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Kunya ang Bulkan Mayon. Doon na po'y gibuga nga mga abuh, no? O ang mga abu ani ni ipikto og mayo dito sa mga kalungsuran sa Albay. Okay, sige. Kumusta mo di aron adlang sa Bado karon? Ayon taro, o kinini ang rollback na to sa presyo sa gasolina o krudo, magpadayon pa gini kay sa pagkakaroon taas manggihapon kayo. Nagnubinta kapin pa manggihapon ang ato ang mapalit nga gasolina o krudo, matag litro. Taas pa kayo. Yayay pa ta. Doon na dahil 170 ka mga OFW gikas Kuwait ang repatriate or gipapauli nganhi sa Pilipinas. Okay. Oras alas 9:57 mga kasama. Ato ko nuning paminaon mga kasama ang uban pang mga analysis kalabot aning pagpa-impeach ni Vice President Sara Duterte, no? Kay ang House Justice Committee karoning adlaw sa Sabado. Ni pahibaw nga dako ang ilang confidence, ang ilahabang pagsalig, ang ilang kumpiyansa na ilahang makuha ang ikinahanglan nga buto aron i-impeach si Vice President Sara Duterte. Matod pa ni Bicol Saro Partelest, Congressman Tiri Ridon, nga ang House Justice Panel nakakuha nag 53 ka mga buto para sa pagpuno sa probable cause pagpa-impeach ni Vice President Sara Duterte. Unya sa kinatibuk-an ng mga kongresista ang kinahanglan lang di ay sintosize lang ang mubutar para i-impeach si Vice President Sara Duterte. O kininiya, sobra-sobra na. Ha? One-third votes raman. Ang ikinahanglan din sa lower house under the 1987 Constitution para ma-submit or ma-transmit ang Articles of Impeachment kung dunay probable cause sa kasong impeachment batok sa Vice President. Synthesize lang ang ikinahanglan kaysa pagkakaroon ang kinatibuk-an nga komposisyon sa tuang mga kongresista, apil na yung mga kongresista nato sa party list. 318. So sa 318, synthesize, enough na. Unya sa pagkakaroon, doon na labing minus 215 ka mga buto, 215 ka mga kongresista ang mubutar para i-impeach si Vice President Sara Duterte. Og matod pang ridon, akin ni sobra-sobra na gyud kaayo. Ha? Sinto size ra gyud kinahanglan unya karon sa numero sa mga kongresista 215. So ang kumbati na ni ini karon adto na usab sa Senado. Pero mao lagi na tan-awon ning ato ang mga senador kay daghang may ta mga senador nga mga balimbing. Ha? Mag tan-aw po sila kinsa kay kusog ron ang DDS or ang mga pro-BBM. Ang DDS ba kuno or ang mga pro-bangag? Ilahan ni tan-awon og mayoy. Kay mahadlok silang paninglan o niya sa 2000

mahadlok silang paninglan unya sa 2028 nga eleksyon. Oh. Pero ang influence sa administration, dako man kayo ning factor. Dinha baya sa administration, pwedeng gamiton ang tanan nga mga resources, maligal man o ma-illegal. Uy! Ha? So, kininiya, og ma-impeach man yun ang ato ang vice president, pananglitan lang, di pa nato unhan ang Senado sa lower house, okay naman ka na diha. Wala man, naminamos mga hearings, wala na. Og may gahong palagi para konbiktuhon si Vice President Sara Duterte, konbikto na. Oh. Apan ang makahukom sad an ba o dili, ang impeachable official under the 1987 Constitution, maoman ang mga senador, so ang mahimo sa mga kongresista, ila kining i-present ang ilang mga ebidensya ngadto na sa Senado. Og mo-argue sa mga impeachable offense nga ilahang gipasangil batok sa vice president. Oh. Now, mao ni ang kabahin sa mga basihanan nganong dunay probable cause nga nakita ang House Justice Panel pagpa-impeach ni Vice President Sara Duterte, no? Akin ni adili na ni bag-o para sa inyong pandungog, nag-discuss naman ni ugmayo ni Attorney Rupil Banyok. Kining ato a mag salin lang ginis dukot kining ato. Suma pa sa House Justice Panel nga kabahin sa mga hinungdan nganong mayoriya nila nakakita og probable cause aron impeach si Vice President Sara Duterte. Maone, kabahin kuno sa pamahayag ni Ramil Madriaga nga dunay 125 milyones nga confidential funds ni Vice President Sara Duterte para sa cash deliveries dito sa Laguna, Quezon City o sa Office of the Ombudsman nga within 24 hours doon na kunoy confidential funds 125 million kanabang pag-disburse sa 125 million nga confidential funds. Ama ni ilahang kabahin sa basihanan. Ang pamahayag sa Commission on Audit nga nagpahibaw nga dunay notice of disallowance nga 73 million sa confidential funds sa Vice President niadtong 2022. Oh. Unya, ug uban pa, no? Ubay-ubay. Ang sal-in ni Vice President Sara Duterte from 2019 to 2024 nga sumapa sa Anti-Money Laundering Council, ilahang nahibawan nga dunay 6.7 billion pesos nga bank transactions si Vice President Sara Duterte ug ang iyang bana nga si Manises Carpio. Og giconsider ni nga covered og suspicious transactions from 2006 ngadto sa 2025. Bayo-bay naman eh, ha? Nakafocus mga kasama sa confidential funds. Og ang hulga ni Vice President Sara Duterte matod pas NBI

0: hulga nga patyon ang ato ang presidente o ang iyahang mga membro sa pamilya. Nga gihulagway sa NBI nga inciting to sedition. Akana, kibaho naman mo ana. Ha? Kanyang ato, pag-refresh na lang sa isyo ba? O unsay mga basihanan yun, amao na ilahang basis di ay. Nga nung dunay probable cause sa mga impeachable offenses nga gipasaka batok ni Vice President Sara Duterte. So, unsay sunod mahitabo? Ang House panel ni ingon nga ilang i-consolidate ilabang tipunon ang duha ka mga verified complaints sa usa ka articles of impeachment. Oh. Unya ang hearing sa House panel magpadayon karong Mayo 4 alas 10 sa buntag sa People Center. Oh, kana lagi mao inyo ang atnganan og Mayo. Kay unsa may mahitabo kaana? Basin ka ng adlawa, mauna na. Gailahan ng i-endorse o i-transmit ngadto sa Senado ang Articles of Impeachment. Well, naay mga legal question. Sa panahon ba nga ma-impeach na ang ato ang Vice President? Matangtang na ba siya? Pagka Vice President, dili pa we. Ha? Na may trial sa Senado, dili pa matangtang. Nanginahanglan og conviction pinagi sa buto nga 2/3 sa mga senator judges para ikonbikto ang Vice President. Og dili kaabot og 2/3 votes diha sa Senado, di acquitted. Pero ang makaabot og 2/3 votes sa gikaingon nako 16 ra ka mga senador ang mabutar na ilang ikonbikto ang Vice President. Mao na unsa effect? Di man ta ihas ani. Kay humang irap kasuway pud tag tan-aw sa kasong impeachment panahon ni kanhi Chief Justice Renato Corona. Unsa effect? Kung nakonbikto, matangtang ang ato ang Vice President. Ha? Matangtang siya pagka Vice President og makonbikto. Unsa pa epekto? Perpetual disqualification to hold public office. Unsa man ni? Sa tibok niyang kinabuhi, di na siya makakupot og posisyon sa gobyerno. Bisan pa og ang iyang daganan, barangay konsihal, di pwede. Kay perpetual disqualification man to hold public office. Di po pwede nga i-appoint siya sa bisan unsa nga posisyon sa gobyerno. Bisan pa og sekretary sa barangay or bisan pa og membro sa lupong tagapamayapa. Di pa lain, forfeiture sa iyahang mga benepisyo. Kay kining ato ang mga elected public officials, doon naman ni sila yung mga benepisyo. Ma-forfeit ang mga financial benefits ni Vice President Sara Duterte. Unsa pag yun? Sa mas nahitabo ni Irap, mahimong pasakaan siya og kasong criminal. Unsa yung posibilidad nga kasong i-file? Plunder. Ha? In kaso lang og makonbikto ang ato ang Vice President. Og dili makonbikto, aw, natural acquitted. Padayon siya sa iyahang pangatungdanan as Vice President of the Republic of the Philippines. Now, kanus-a man ni matapos ang impeachment, di patakahibaw anak. Ang ato ang 1987 Constitution, walay time frame. kanus at tapuson sa Senado ang impeachment. Oh, mahimong ilang laygayon? Mapidisad, lagi-laygayon nila. Kaya mahadlok sila nga panimaslan sa mga DDS. Oh, kaya nga to mga senador, nagpitok-pitok ang mga mata ron. Pura silang bibingka. Kayos ibabaw, kayos ilawm. Ilang una-una. Ug akong vote, yes, para i-convicto si Vice President Sara Duterte na ang mga DDS. Sigurado gining dili ni sila mabutar nako sa 2028. Ug acquitted pod ang ilahang buto, kaya ang votation diha sa Senado, ang ilahang bang hukom ba? Yes or no raman? Oh, di manasama diha ordinary courts or sa mga regular courts nga mo suwat yun og desisyon ang judge. Ang ilaha diha, yes, no ra? Ha? Yes, no. Amura ra ba og pulso sa katilingban? Unsa man? Unsa may inyohang desisyon? I-convicto o i-acquitted? O i-convicto? Ang butar, yes. O acquitted? Ang vote, no. So, yes, no, ragin ng ilaha. Ha? Now, huna-huna sa mga senador, o ang ilahang vote, yes. Ay, panimasla naman sila sa mga DDS. Ubay-ubay raman sila. Adiligin, ubay-ubay. Daghan yun. Oh. Ha? Og no, anaapon na yung mga pro-BBM. Ha? Naasad ang mga pro-BBM. Og daghan po ni sila. Pulos ni daghan. Una-una nila, ay, apektuhan akong butuan eh. So, aron, magpunsyo Pilato sila, ang chance, ilang lega yun. Kay niya na marunta sa tuig 2026. Oh, tagham ko kayong ebidensya. Ha, pwede na nila linaygaya yung system. Oh. Hangtod matapos ang sesyon sa Senado, hangtod mag-eleksyon na lang sunod, di pa mahumaning impeachment ni Vice President Sara Duterte. Or, nay, or, kung doon nag-i- will ang administration. Buti pasabot. Ilang yung gusto ba? Na, dili nila palansaron si Vice President Sara Duterte. Pwede nga, dili lang ngayon. I-convicto na yun. Ay, sus. Istorya naman lang kuning legal process. Good. Dinis Pilipinas, mutuo pa mo nga kining impeachment legal process ni. This is purely a political process, oy. Ha? Pasaylo alak. Mao nay ako ang mubo lang nga opinion. Og maghisgot ta og politikas Pilipinas, ang kanang impeachment that is a pure political process. Tsuri na lang na nga moingon ta nga political and legal process, oo, sa teori mauna. But, in the actual application, politikahay na. Oo. Padalitan o gusto yun ang administration nga. Piangan tani mga DDS kay wama sila laing pangbato pagka-presidente sa Pilipinas sa 2028. Si Vice President Sara Duterte na. Ang uban nga mga DDSD, pamanin makasugakod. Ug unsay bigon nga kandidato sa administrasyon, ang pinaka-bigon yun nga manok sa mga DDS, si Vice President Sara Duterte. Pwede nilang piangan na yun. Ha? Aron di na makadagan sa tuig 2028. Awangita na po duglaing kandidato ang oposisyon. But dili sama kaligon ni Vice President Sara Duterte. Ato man makitaan sa mga survey. Ha? Sa survey sa Okta Research o sa survey sa SWS, taas man gihapon ang trust rating ni Vice President Sara Duterte. Oh, buti pa sa but, nakapagkihapon mga dumadaping niya. O gusto sa administrasyon nga kinahanglan. Ato gining piangan ng kabayhana aron di ni makadagan. Pwede nga ilahan ang buhaton or og magpunsyo pilato ang mga senador. Aw ilang laygayon, ha? So duha ron ang kapilian sa mga senador. Kadto mga naa sa administrasyon, klaro naman na. Kaysa man ang naa sa administrasyon, aklaro ana, pinglakson. Ang chance, ana, ang iyang boto, yes, yun na. Ha? Risa Hontiveros, akana, klaro na kaya na. Eh. Ha? Oh. Sa posibleng mubutar ugno, Arubin Padilla, kana, klaro na na. Bunggo, kana, klaro na gina. Cheese Escudero, takong tanaw, murag, may chance nga mo balimbing ni. Patakahibaw, no? Unsay na aso na huna ni Escudero. Oh, anatagaan na lang natodaan, mauna. Risa Hontiveros, si Ping Lacson, at klaro na na. Oh. Now, duhay kapilian ron sa mga senador. Una, para dili sila panimaslan sa mga DDS o dili po sila kasukan sa mga pro-BBM, ilang laygayon ang impeachment trial. Oh. Hangtod nga ma, tapos na ang session sa Senado, di pa mahuman. Or, ubo sa dikta sa administrasyon. Ay, istorya naman lang gunagod nga ang administrasyon. Di gin ko na mag-apil-apil aning impeachment kay trabaho na sa Congress. Ay, istoryahe oy. Kala na, istorya na lang gunakutub. Ha? Maminaw tang Presidente Bongbong Marcos Jr. nga, ang administrasyon ay hindi po nakialam sa impeachment process laban kay Vice President Sara Duterte kasi trabaho yan ng Kongreso. Bahala na ang Kongreso sa impeachment laban sa Vice President. Hindi ako nakikialam sa impeachment laban sa Vice Presidente. Istorya ng langgo na. Apan kon ang mga senador nga pro-administration magpadiktar og unsay gustong buhaton og magpadiktar sa administrasyon ang mga senator, senator judges aw dili lang ngayon ila dayon ning i kundikto si Vice President Sara Duterte. Ama o niron, unsa kay mahitabuan eh. Kaya kung tanaw, wala na. Sorbol naman ni Dres Lower House. Sagi, kaingunan na ako ang makapakgang ani, mao na lang ang Supreme Court. Pero mahimo sab nga paspasan ni sa mga senator judges ang trial sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Kaya basin og mabadlungan po sila sa Supreme Court. Oh. O mabadlungan sila sa Supreme Court. Aw. Wala po. O ilahan ng paspasan, unya maawahi ang pag-decide sa Supreme Court sa mga petition nga gi-file sa kampo ni Vice President Sara Duterte, palalitan o dili na lang ngayon ba? i-convicto dayon si Vice President Sara Duterte, unya awahin ang mo gawas ang desisyon sa Supreme Court, nga panalitan lang ha, panalitan lang, nga doon na mga technicalities, aning pag-file sa impeachment. O sa may effect, ana, mahimo ng moot an academic. Kaya nahuman naman. Ha? Pwede po na nga mo'y strategy sa ato ang mga senador or sa gikaingon na lagi nako, pwede sab nga ilahang sundon ang style ni Poncio Pilato. Oh, nga dili lang kutob gani manghunaw sa ilahang kamot sa tubig ang gisuod sa planggana. Oh, para pasiguro gyud ilaha pag ikaligo ang tubig. Pastila, no? Mauni kahimtang sa politika nato ron sa Pilipinas. Kanus apakata, mahuman aning mga isyo, mga kasama nga may kalamigita sa politika. No? Mauni. Tinsyonado kayo ron ang ato ang kongreso, aning impeachment, batok sa ato ang vice presidente. O, kinibahina ha, ito ka na ito mga kasama sa Life Extension Vitamin D3. Hibaba ka mo asakit ka cancer, wa nagipiling edad, gender o ka-status, nagpasabot, bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan o cancer. Ang good news, doon na mahimong paubo sa risgo para mataptan o cancer ang usa ka tawo. Ang tubag, ang adlaw-adlaw ng pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, ang Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, gi-prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas o sa abroad, isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation o gisaligang kinis nagkadaya nga mga eksperto sa nagkadaya mga dapit sa kalibutan. Nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic. Bisitahin lang ninyo dito sa Consolacion Branch, Barangay Kansaga. Sa Cebu City, nahimutang Usminia Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life. Sa mga sasakyan, mahihilig ako. Okay, sige. Padayon ta sa tuang tulumanon. Oy, shout out nga to kang Kinmar Fernandez. Oy, good evening. May gabi from Hiloktog Barili, Juan Dinapo Flores Marinog. Si Saki Yud, kanang BP kaunya sigirag travel, way trabaho. Angay na lang ng muresign, uy. Og dili bagagnaw. Pati pang Saki Yud. Yun. Joey Torino, good evening. Watching and listening. Villalison, Subdivision, Bakayan, Cebu City. Fajardo Gisa, good evening. Tagbilaran Bohol, Catalino Anyover. Roger Mides, my gabi. Watching here, Himamaylan, City, Negros Occidental. Pards, Maribohok, Castillote, Bulaklaon, Nas, BBM, Budol. Good evening, well, from Nayagan City of Naga, si Roberto Tabulong, ang mga senador di na makontrolar ni Luis Troy, lahi sa Justice Committee sa House nga ang magbuot, kinsay iyang patingogon si Luis Troy nga maoy chairman. Sa Senado Rabah, daghan ang senador nga mga abogado nga pro Duterte. Adto sa Senate Impeachment Trial, ang hukom maglantugi pang depensa og ang prosecution matod pang Roberto Tabulong. Dili kuno probable cause, probable cause. Salamat sa lahat sa iyo. Wilson Maratad from Atabay, Hilongos City. NV Henry M. Silmaro, unya muingon na sa dayon ang mga DDS nga gibayaran. Isidro David de Manimog Alconera, good evening. Okay. Good evening. Gregor Sal, Photography, Ilopes, Balaga, Labangon, Cebu City. Uy, matapang Gregor Sal. Jaime Baldig, may gabi. Juviti Arisgado, good evening. Pinamungahan si Cebu. Idi Kaumban, may gabi. Idris sa Talibon, Buhol. Shout out Batista family sa Naga City. Rolling Pizzeria basin na inpiina kay di rabak kuno na sila believer. Romanitas at katuning sa kuan katub tampatay nga wa bisahin no. Juan Dinapo Flores Marino. Listener jud ko nimo perme from Hiloktog. Oy, thank you. Aha, Randy Santisas, good evening. Oy, si Bandix Bandoy Ras Magali. May gabi kasama. Elsa Quintero from Santa Filomena, Dipulog City. Oh, Rinaldo Canada, good evening from watching alas ining Drisa Liti. Oy, kumusta mo dyan? Oy.
1: Sugdan na nato ang atong sports.
0: Elsa Quintero, sige. Good evening, Jean K. Polvera. Kenmar Fernandez, sa tanang, shout out, tanang Fernandez family. Okay, sige. Ato kami naon kung nagbalik si kasamang GQ on sa mga dugang report, ha? Okay, gi-monitor po sa ato ang newsroom ron. Kini ang kasi tawag ani. Doon tayo mga kandidata diri sa Cebu City. Kalabot aning Miss Universe Philippines 2026. Okay, sige. Atong i-check ang dugang pang report ni kasamang Josipus GQ Kihano. Uba pa na mga eskutanan niya, ha? Taas kayo ang itong hit index rong adlawa, matutpas pag-asa. Bantura ganihang buntag. Labad ko itong basta magpainita, no?
2: Ang pulis, mga balina, sa kadagatan nagapatul.
0: Okay, alas 10:29 na, ha? Alas 10:29, salamat Lord. Mayo 2 taron, ha? Mayo 2. Ninatas buwan sa Mayo.

Ato kami na si kasamang GQ og balik, ha? Sa report ro ni kasamang Juicy Post GQ Kihano, oy, Lucia Daog-Daog, attorney, ako tibok kamilya, Solid Duterte, watching from Hong Kong. Okay. Simblante lani from Qatar. Aha. Namina ko deron sa Porok Tambis, Kandulawan, Talisay City, si Janine Bunit. Okay, thank you kayo, ha? Janine Bunit. Uy, si Gugmang Laagan Padidit. Shout out ko sa mga kargador sa Tangil Wharf. Uyaw, aning Gugmang Laagan Padidit, oy. Oras, alas 10:30, mga kasama. Kumusta ba ang inyo harong budget sa gasolina o krudo, ha? Wa pagit ta hingpit mga kasama nagka kuan nagka recover kalabot aning sobrang kataas sa presyo sa gasolina o krudo. Oh, kay sa mga gasolinahan tagdubinta kapin pa magihapon ang presyo. Sus. Saon na lang ri, ha? Saon lang na to ani? Pwerte maghihapong taasa sa gasolina o krudo. So, ato ang namatikdan ron. Ang uban ni palit na gyud og mga e-bike. Oh. Ang uban, gipanggain ng motorsiklo. Ang uban nga mga dunay four wheels. Giparking sa. Kay di na gyud maagwanta ng kataas sa presyos gasolina o krudo. Mata itong mabalik na ang presyos gasolina o krudo, bisa makaabot lang og tag 50 na lang ang matag litro, no? Ubintaha na lang. Pero karon, 40 mga taasa yun sa kwan? Presyos sa gasolina o krudo, ubintaha og sunod simana, mo barato na unta, no? Mo may taglain na pong rollback. Oh. Pero, tanawon nun pa rin, no? Kahibaw ka sa strategy sa ato ang mga negosyante o glana. May kayo mudag lipat-lipat ba? Rollback gamay, increase dako. Pastilan sa rollback gamay, increase dako. May tato rollback dako, increase gamay. Ang strategy kay rollback gamay, increase dako man. Unsaon na lang yung karato ani kasama nistor. Roll back gamay, increase dako. Oh, okay. Para gyapon sa mga gusto pang mamina o unsay update. Kalabot aning impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Matod pang Bicol Saro Party List Congressman Tiri Ridon nga posible nga mga next 2 weeks pwede pa sila mag-grandstanding ron diha sa kamara. Posible ko no nga ma-impeach na si Vice President Sara Duterte mga next 2 weeks. So, naanan na is mga ikat pirmiro manggirong simana sa buwan sa Mayo. So naas mga sunod simana or sa, umaabot lang yung simana, no? Kini gitawag og next 2 weeks. Mao ni ilang target nga ma-endorse na ngadto sa Senado ang Articles of Impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Milugmo lang sang update kay ibaw ko kamo din ha. Padayon nga nagmonitor sa unsay mga kanana ang
kalihukan ba unsay mga panghitabo ron may kalamigitan na aning pagpa-impeach sa ikaduhang pinakataas nga opisyal sa ato ang nasod. Unya doon ay gitawag og People's Court. O something People's Court? Ha? Na ba'y People's Court? O sa man ang gitawag og People's Court? Walay People's Court ay. Kuwarang ko na siya ka nang gitawag ba og sa tawag na to ana kanang metaphor. Oh. Ang public opinion ba magmonitor sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Oh. O sa dinikas civil society group gitawag og People's Court ah. Grupo gid ani. Ha? People's Court, o saka coalition ba sa nagkadaiya mga grupo. Ang pormahon, aron ilahang i-monitor ang impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Sagad nila kini mga aktivista nga mga grupo. Oh. Ah, okay po kayo. Samtang padayon ang impeachment trial, mahinumdum ta panahon ni kanhi Presidente Joseph Ejercito Estrada. Padayon ang impeachment trial sa gawasab siging rally, ira resign. Panahong irap, estudyante ko sa college, uban nga mga maestro, mingon dayon nga class, wasa tay klase ron ha. O sige, pwede mo mo appeal sa rally kay atong paresignos irap. Kini ni ara baron nga rally, dili lang ni rally sa mga anti-Sara. Naapoy mga pro-Sara. Oh. Posible nga mag-rally po ni ang mga DDS. Unya ang mga anti-Sara mag-rally po na Sara resign. Oh. Sara resign. Ada dito sa Manila, oh, na magani. Mga rally dito sa Alliance of Concerned Teachers. Akining Alliance of Concerned Teachers, aktivista po ning organization sa ato ang mga maestra o mga maestro. Ang ilahang panawagan, impeach Sara Duterte. Ang ilahang placard ng gida, bold letters, puwa, nga bold letters, impeach Sara Duterte. Unya na apay naong buaya. Impeach Sara Duterte. O sa kilid. Dunay naong buaya. Posible ani sa sunod semana kato mga Duterte supporters doon na sila kagulingon po nilang rally ang ilang rally pagsuporta ni Vice President Sara Duterte o ang pagjunk sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Akabahin-bahin lang itang maayo ani yun. Ha? May pro-Sara, may anti-Sara po. O na magini ang politikanhon nga sitwasyon sa ato ang nasod, nagkabahin-bahin magitag maayo nga katawhang Pilipino. Depende na kung kinsang politiko ang ato ang gisuportahan. Oras alas 10:38 mga kasarap.

0: A las 10:40, mga kasama. Ato ang heat index, oh. 5 ka mga area. Ugmang adlawa, maka-experience og 43 degrees Celsius nga heat index, sus pagkataas. Okay. Kuha man taog ma, Domingo. Matupas pag-asa. Sa Metro Manila, 40 degrees Celsius. Ma-forecast ni sa Quezon, ang i-forecast sa Quezon City, samtang 42 degrees Celsius sa Pasay City. Unya, 43 degrees Celsius dito sa Lawag, Dagupan, sa La Union, Apare, Cagayan, og Tugigaraw. Manila, ugmang adlawa, 42 degrees Celsius, 42. Sa Naiya, Pasay City, og sa Metro Manila. So, ayagin mo, kumpiyansa, og lakaw-lakaw ugma kay peligro sa heat stroke, ha? Oras, mga kasama, alas 10:40 na. Kumusta man ninyo, ha, karong panginabuhi? Ha? Kumusta naman mo niya, oy? Ato ang mga OFW, ako ba, nanguli na kay? Di pa mangin gihapon kumpiyansahan ang tension dito sa Middle East. Lucy de Tulaita Elevera from Argao. Okay, kusog ko nung uandri. Ako ba, nag-uwa niya? Oy, shout out sa Michael Castin Domingo. Misaka na po ang fuel kasama, oy. Ako ba? Saka na po di ay. Bernadette Brian Yusores from Jeddah, Saudi Arabia. Mary Jane Robledo, good evening. Desiderio Matidos. Okay. Jefferson Digamos. Okay. Mingito Isidro Duterte pa rin hanggang kasunod na henerasyon. Ning Hussein Mahumot Saldua, maayong gabi. Minaw, tanaron imo live from Mahayag, San Miguel, Bohol. Shout out ko sa kong amiga, si Rowena Cecilio sa Southern Liti. Minaron, salamat kayo. Aha. Unya si Clatia Tahali Alasco. Ang gabi ito rin, taga Bohol. Mahalag yun, jamu ang mga kilos bugas, oy. Karon mga gatas o sugar o mga dilata. Oh, maam. Ibuong patana, porti mahalag yun, oy. Saka na po kuno ang fuel, Mayo 5. So, pastilan. Saka na po tani. Happy weekend, mga kasama. Roberto Tabulong, wa pa mataw, makapildi sa mga Duterte. Sige, salamat kayo, ha? Saka na po tani, ay? Ay, naku, saan nila na ito, ani? Maitatuog, tuloy-tuloy na ang kuan kana na ang rollback no sa precious gasolina o krudo. Ang problema kay karong Mayo 5. Salamat kay ipa-induman kita sa tuang listener na posible karong adlaw Martes mo pasaka na sab sa precious sa lana kini mga negosyante. Uglana, mga kasama, no? Mayo 5. Ang local diesel, mga kasama, no? Ug ang gasolina sa habig sa diesel, posible mo pasaka og piso nga tus dos matag litro. Babintaha na lang, di kay taas. Sa gasolina, mo pataas og 2 ngadtos 3 pesos. Mao ba? Wa ka di hinahinayi og kusi sa mga negosyanteng lana. Na. Karabang sagol lipat-lipat ba? Sagol lipat-lipat. Kanang rollback gamay increase dako. Or rollback lang makadiyot, increase makadaghan. Mining mga monitor og tarong oy sa ato ang Department of Energy kinaana man kuno sila gitawag og price cut nga dili makapatuyang og pasaka na sa presyo sa gasolina og krudo ang nagkadaiya nga mga negosyante. Ha? Oh, monitor niyo palihog taga Department of Energy asa naman tong inyong giingon nga price cut. Oh. Di naman kuno basta-basta nga makapa lupad sa ilahang presyo ni mga negosyante ug lana kun why approval or kun mulapas na ba sa price cut or sa ceiling price nga gi-fix sa Department of Energy. Kay mulabang palagi ni arong makalabang na punig usa ka gatos ang presyo sa gasolina ug krudo, pangut ko tapo tagbalik sa tungo. Kita god tungod kay ang mga sakinan mahinungdanon kay sa tuang panginabuhi. Panalitan, motor. Importante man ato ron ang mobility. Labi na og layo ang ato ang destinasyon. Panalitan, ang ato arong balay, tuata nagpuyo, statulido. Unya ang ato ang gitrabahuan, lapu-lapu. Kinahalang gitagpaspas nga mobility. Aron dita maliit sa ato ang trabaho. Nagikan po sa to ang trabaho, kinahanglan nato ang makaulit sa to ang pamilya. Oh, di na madag jogging, oy. Gawa siguro og mutuyo yung kag-jogging. Pero og ang imuhang destinasyon para sa trabaho, o saan, mag-jogging kag-kadlaon, gikas tulido, paingos lapu-lapu. Pwede siguro, bisiklita, no? Oh. Resiguras ang bisiklita. Labi na o mapaduol sa mga dagkong sakyanan, kaya peligro bitang suyupon sa makina. Oh, more na ka-peligro sa bisiklita, sab. Abisan unsa nga sakyanan, resigo man yun. Ang kinahanglan lang, mag-amping ta, no? Kay, why kumog yun sa pag-amping na to? Amping lang yun mo sa inyohang pagmaniho. Unsa may mga sakyanan ng inyohang gi-maniho ron, ma-motor man, or ma-four wheels man na, amping lang kita pirmi. Kaya karon doon ay mga sakinang gari nga mga nadisgrasya, no? Unya, doon ay mga jeepy pasiheruan, nagsabong, ay, pastilan. Hinahinay lang lagi, dili kay palabi o kompetensya di hasdan. Actually, ang kining ato ang mga public utility vehicles, dili gyud maayo nga magkompetensya sila di hasdan. Ako ba gusto makauna kay ma-make up og pasahero? Oh, ay lang pala bi. Ang main concern nato ang ato ang gihapon nga kinabuhi. Kay mao ni ang kabahin sa dakong hinungdas disgrasya nga aduna tay mga driver magkompetensya hayas dan pag pick up og mga pasahero. Oh. Now, gawas ana makamugna og away. Ang risgo kayo, maamong pa ni ubang mga pasahero kay dunay mga kaskasiro kayo nga mga driver. So, kuan lang, kananaang, kanang igo-igo lang yun ba, no? So, sa habig mga kasama sa tuang Cebu City, ang Cebu City government, dunay bagong limit. 1,013 lang ka mga jeepney ang itugtan nga mo biyahe sa 40 ka mga ruta. Oh. Ang City Council ni paluyo sa plano nga limitahan ang mga traditional jeepneys. Gamay na lang ni mga traditional jeepney karon, no? Sagad bugod sa mga traditional jeepney ba man tuma karaan na kaya nga mga jeep nga nilapas nag napu katuig ang edad. Oh. Unya ang ato asab nga Cebu Bus Rapid Transit at least operational na. Magamit na ba? Mabintahan sa Binoo, no? Kabahin kini sa kalambuan diri sa Cebu City. Pero sa ako nang gikaingon, kini mga public utility vehicle sama ni mga jeep, mga public utility jeepneys, POJ, or kini mga modern jeeps. Di ginamayo nga magkumpitensyahay mo din ha sa dan kay dako kayo ng kadaot o sa ginas dakong hinungdan nga nung namugna ang daghan nga mga disgrasya. Oh. Okay. Sa pikas bahin, ato ang hisgutan mga kasama kining nadiskubrihan sa ato ang mga scientist. No? Kay dunay meteor shower kining gitawag og Eta Aquarid meteor shower. Mas saksihan ni mga kasama no kanang gikan kun ni sa debris sa halis kumit. Unya dunay hayag nga buwan nga ato a masaksihan karong tuiga. Matod pa sa mga tigpanuki-duki. Nanagay mga kuano kanana ang mga makita na to ba sa kalangitan ba nga sa nangaging nga mga katuigan wa kita kakita ana. No? Unya ang shower suma pa makita ni Merkulis sa buntag. Gikan sa Southern Hemisphere mga 50 meters per hour. Amot lang ka, kakita kataana diri sa Cebu, no? Or sa uban nga mga lugar sa Pilipinas. Kay kuan man ko ni kanana ang posible ato aning ma saksihan Martes sa gabi ngadto sa Miyerkules sa buntag. Ato lang ning aninaon ato ang kalangitan kakita bata og meteor shower, no? Okay. Ang atong oras, alas 10:51. Unya, usa na may update sa kwan, Miss Universe Philippines 2026. Ato kang pareporton o balik. Ato ang newsroom kay kwan. Kada na ang gimonitor ni Mayron, nila ni kasamang Jane Gallardo o ni kasamang Remart Pogoy. Kasama Remart. Usa na may update diha. Nagsinigitay man magmaayo na sab. Ha? Kay nagharap ba kayong mahiligon sa showbiz. Man lang na makahatag putang lingaw nila. Kasama Jeep, Remart, mayong gabi pagbalik.
1: Yes, kasama Attorney Buen, mayong gabi ipag-usab og sa ato mga suking tigpaminaw. Di lang ko magpakita sa camera kasama Attorney Buen kay murag nang gubot na gin mi dito sa update gid sa Miss Universe.
0: Sige magumog sinigitay.
1: Yes, ka Attorney Buen kay as sugbuanon pod og good news kasama Attorney Buen kay nadala sa top 7 ang duha ka mga kandidata, duha ka mga representatives sa Sugbo nga sila si Cebu Province Representative sa MUPH 2026 Nicole Borromeo, ingon man ang representative sa Cebu City nga si April Smith kasamang Attorney Buen. So unya kasamang Attorney Buen bag-o pa lang gyud nag commercial break tungod kay gi nahuman na po sila ang answer sa kining last question, final question. So, nahuman na ang Q&A, Attorney Buen, unya. So far, grabe po, graba ang mga tubag sa ato ang mga top 7. No? Ilabi na yun sa atong duha ka mga representative, Attorney Buen. Ang pangutahan na kasama Attorney Buen nga, despite ko nung naay mga unsa to kasama din mga kagubot sa Philippines kasamang din ato diri aglista to ni kasamang din Attorney Buen ang question pero nganong worth it pa kunog yun i-represent ang kining Philippines sa international or global stage kasamang Attorney Buen. So mauna ang mga pangutana murag despite sa atong mga naay mga kagubot sa ato ang nasod naay mga kakulian og mga ingnon nato kasama Attorney Buen nga mga dili maayong kasinatian pero nganong worth it gyapon i-represent ang ato ang nasod sa mga sa global stage. So mao na mura ang ato ang summary sa ato ang question kasama Attorney Buen.
0: Sa may lang tubag.
1: Unya oo so mao na amo apon amo agid pod gikuan kasama Attorney Buen no ang kining tubag yun quote by quote kasama Attorney Ben. Amo pa pugi finalized kay ato pong ipakita na sa ato mga suking tigpaminaw gyud ang ilahang mga tubag. Basta kung ato ang lakbitan matod pa ni Nicole Borromeo nga sa part lang sa tipik lang nga Philippines has so much to offer. Oo, mao na kang Nicole unya agkang April ni lakbit pud siyang usa siya ka OFW pero nindot gyapon nga ay i-represent ang ato ang nasod ka sa mga Attorney Buen. So muhatag mig update ka sa mga Attorney Buen kung ma kuan na gyud nato no amo pa pong gisubay kining ilahag yung answer nga word for word kasama Attorney Buen atong ato pong mapadungog sa tumakasama. Kada iya
0: ba nga mga social media platforms ni describe nga to ni April. Ba ni sakto man pagka-pronounce
1: April Smith.
0: April Smith.
1: Yes, Attorney Buen.
0: Di ang pag-describe dili Morena, black skin.
1: Oh, black skin. Black skin. Oh.
0: Nila ang pag-describe, no? Well, parang talagsaura, no? Nga inani ang ato ang kandidata.
1: Oh, yes, kasama Attorney Buen. Oh, pero ang kuan gid ni kung black skin si April, mistis naman po on the other side si Nicole. So murag grabe gid ang mga pambato sa sugbo kasama Attorney Bueno.
0: Oh, okay. Black skin si April, niya si Nicole.
1: Oh, mistisa. White. Puti on gid siya.
0: Siya.
1: So, kaganina Attorney Bueno, salmot po ni sila sa evening gown competition, mas nilutaw ang pagka pagka black skin or kaning morena si April or tungod sa iyang white gown. So na emphasize iyang pagka black skin which is nindot pwed maopoy usa sa mga standard yun kay dili naman nga puti ka dili ka brown
0: dili siya ingon nga atong i-discriminate no kani mga black skin mga maanya gini sila
1: yes Attorney Buen
0: sa inato pa lang ba ang feature ni April Smith nigra no
1: yes Attorney Buen mao gini iyang skin color. Niya ganina po ang gown po ni Nicole Borromeo violet purple mas ni-emphasize po iyang pagka mistisa sa evening gown niya pero mo na Attorney Buen sud sa duha ang duha ka mga representative sa Subo na sud sa top 7 niya bago lang yun ni Salmot sa Q&A sa Miss Universe Philippines 2026 coronation night sa ilahang final answer sa final question.
0: Okay.
1: Karon igbalik Attorney Buen, i-announce na announcement of winners na sa ato ang mga musunod nga mga Miss Universe Queens karong tuiga.
0: Sinya si Dayen ko palihuga?
1: Okay, yes. Kasama Attorney Buen kay nitoto kasama Jane Gallardo, si kasama Gerald Albios, samtang nagpatigayan
0: si kasama Chico nagilom-hilom lang to pero nag-atang to oi. Hilom-hilom lang.
1: Usapon si nag-atang si kasama JQ.
0: Ang iya harap ang iyong pangbatok si April Smith.
1: Pero so far sa ato ang namang yuta nakadungog mang yud miss question Attorney Buen confident miss sa mga questions good sa atong mga pambatok. Kuan kining ma-justify yun nga nada sa top 7 ang kining ato ang mga kaning finalist sa top 7 kay ni nailed yun sila sa Q&A Attorney Buen pero depende na sa selection committee kung kinsa gyoy mas nilabaw so mo ni atong atangan
0: okay at sige salamat kayo kasamang remark ha
1: okay yes kasama Attorney Buen back to you
0: okay thank you mabalik ros kasamang remark pugoy mga kasama sa update aning Miss Universe Philippines 2026 ang update nadana sa top 7 ang ato ang pangbato diri sa Sugbo. Sila si April Smith sa Cebu City o sa province si Nicole Borromeo. Okay. Labing maayo, no? Thank you so much sa inyohang kanana ang participation Nicole April Smith o Nicole Borromeo, no? Well, tanan nga mga kandidata, mga maayo magin sila, pero ang pinakamaayo magin na ipiliyon sa mga judges. Oras mga kasama, alas 10:59. Sige, padayon tas ato ang tulumanon hangtod ta alas 12 pa sa tungang gabi. Bitaw, no? Padayon man ta nagpingit mga kasama aning taas kaing presyo sa tanan nga mga palitonon. at malakpitan tong report ni kasamang Remart Pugoy, kabahin na siya pangutana ng atos mga kandidata, no? Ilan lang na hinunduman ba nga? Unsa may ikapasigarbo sa Pilipinas, taliwa ni mga krisis nga ato ang nahiaguman. Doon na pabatay, ika kinini ang kapasigarbo din sa ato. Naapoy. Oh. Usa makay kapasigarbo na ito, Dari. Ha? Kamu, usa may ato pang ikapasigarbo din eh. Ato ipasigarbo ba itong mga minalita nga kwarta? Ato kang ikapasigarbo nga kita sa Pilipinas, niya din ang pinakadaghang mga buaya. Pero joke na to eh. Ha? Pinakadaghan nga mga buaya. Nagpadayon kini mga ayuda bitaw sa nagkadaya mga sektor. Ako lang balikon. Narte na dunggan nga mga istorya nga gipangkapnan kini ubang mga ayuda. Sa nagkadaya mga sektor labi na sa hanay sa mga driver nga direktang naapektuhan. Duna ni claim wa ang ilangan. Giyon sa kanis sa LTFRB ang pagpanglista. Ha? Kadaghan sa nga mga driver ni linya nga tos LTFRB wala ilangan. Wa sila kadawat og ayuda. Oh, nahurot ng ayuda. Ha? Wa di kapnis mga buaya. Og duna po tayo nadunggan nga maunay amount sa ayuda unya gikapnan. Pastilan oy. Iyan na lang yung kapni mga ayuda oy. Maluoy in taon mo sa mga benepisaryo ana. Gitarget sila sa gobyerno nga makadawat og ayuda kay aron matabangan sila og ang ilang pamilya. Og inyo pa ng kapnan, sobra na gid kay mo kabuaya. Mahinumdum kita panahos COVID-19. Nga diri sa Pilipinas, taghang mga buaya. Kadto mga ayuda, ipangkapnan gyud. Sus, daghan ang buaya ato. Karon, daghamang mga sektor, tagaan og ayuda, kabahin na niya, mga sektor sa mga e-bike driver, mga taxi driver, mga jeepney driver. Oh, ayaw ninyo kapning ayuda, ha? Kinahanglan, ug unsa may kantidad sa ayuda nga para ngadto sa mga benepisaryo, maugid na

0: mga benepisaryo, mao gyud na ang full amount nga ilahang madawat. Ayaw na ninyo na kapni kay
1: di umaluoy aning ato ang mga kaigsunan nga nagpingit sa grabing kalisot nya nyo hapaghipon na pangapnan. Unta mahimag makakat-on na ning ato ang mga politiko. Kay wa magpasabot na ang abi kay maunay naandan nga practice mauna na. Si Senador Amy Marcos gusto siya nga i postpone na usab ang eleksyon sa barangay ug iski nga nakatakda na karong may karong adlaw sa mga minatay. Giset na raba sa kumilik ang pizza sa eleksyon sa barangay ug iski Nobyembre 2, 2026 adlaw sa mga minatay. Niya gusto ni Senador Amy Marcos nga i-postpone tungod kay atubang tang nagkadaiya nga mga krisis. Ha? Sama aning krisis ron sa presyo sa gasolina o krudo o uban pang mga kalisod nga atong naiaguman ron. Sige na lang. Ha? Nagsige na lang niya eh. Kadaghan naman ni na postpone ang ato ang karana ang eleksyon sa barangay. Oh. Gusto sa ato ang senador nga gikan sa Nobyembre 2 karong tuiga adto na ni sa October 2027 ipahigayon ang eleksyon sa iski og sa ato ang mga barangay officials. Natura malipay gyuskap ani og si kagawad. Oh. Di pa sila ana kay makaminus-minus las gastos kampanya. But ang mga botante nga naghinam-hinam na nga mobutar og lain asab labi na tong naglungot-lungot na kay ganahan na kanilang i-kick out sa ilang barangay hall ang ilang kapitan. Ha? Naunsan ko ni postpone na sab. Ang katarungan ni Senador Amy Marcos nga gastuso, wa pa muna na din ng gasto. Oh. Unya, ato mga Pinoy, naglisod ron, hagbartan naglisod. Unya, ang gasto ko no sa barangay og iski elections mga 16 billion dakuha dai no sa magasto ani 16 billion ang magasto sa election sa iski og sa barangay. Maabot na ako mismo no gikapoy na gikuha nang mag-election ta kada tulok tuig. Mas mayo usbo na lang ato ang provision sa 1987 Constitution na ang tanan na to ng mga local officials ng atong pagapiliyon. Dungan itong pili ba? O sa naka-election? Every 6 years lang. Oh. Every 6 years, election. Dili kay mag-ulhos og eleksyon o niya na kumang na kay gasto. 19 billion di ay, 16 billion ang mag-estimate nga gastuhon karong adlaw sa mga minatay para eleksyon sa iski og sa barangay. Pwede na tong himuon lang unta ba nga every 6 years mag-eleksyon gikas presidente ngadto sa barangay kagawad. Ngatos iski. Oh. Aron usa

0: Vargas to? Ah, gituyo masabunin sa itong mga politiko. Nga ilang iulos-ulhos ba? Kaya kini nga ito ang mga local officials nga ipangpili. Ilang man po nang panggamiton para sa kampanya. Maguray, klaro ang pagkasulti. Ha? Kini mga local officials na ito, ilang sang gamiton sa kampanya ba? Kabahin kini sa ilahang gitawag og political machinery ang ito ang mga local officials. Pero ba, lagi, kita man ko, nag-lison man gunta. Lison, nag-lison man kata. Nga naman, sige man, tag-eleksyon ka na tulog-tuig. Usbo nila nang naas ato ang 1987 Constitution o sa ato ang Local Government Code of 1991. Himuon na lang unom katuig ang usa ka term sa mayor, gobernador, kunsihal, o ana. Aron kana na ang magasto na to. Para sa eleksyon, gamito na og daghan nga mga projects. O, maura maghihapon. Sige, tag-eleksyon ka na tulok-tuig. Sige, hapon na magulbol. Sige, tag-ilis-ilis. O, baga, local officials. O niya, okay raon ta to. O, makita ginato ang klarong kalambuan. Ha? Istorya raman po yung nag-ayo. Malimtan man ayaw mga saan panahos kampanya. Unya, after 3 years, mag-eleksyon ta, ang mga kampanya na po. Oh. Sunod tuig, karong gani, hinahina na ganing sikad ato ang mga local officials kay mga, kay magkapili man. Oh. Para nako, usa ginis dakong problema sa ato ang electoral system. Apektado ang ato ang political system aning sige tag eleksyon. Oh, kay dako mga naik ay gasto ni. Dako kay gasto. May ta to oh, makapili pag itagtarong nga mga kandidato. Ari lang tas barangay oh. Sa barangay ha. Okay, kunta kayo o makapili tag maayog yun nga kapitan nga kamaong mo serbisyo dihas barangay, competent, credible, kugihan, accessible. Oh, dili kay kapitan nga sa usak simana kada Domingo ra mo duties barangay unya di pagyud tibok adlaw makit-an sa barangay hall kay antos buangan. Og dunay mga Hosayunos barangay isalig las mga konsehal o mga membros lupon. Mao na daghang kay mga naglungot-lungot at kining among kapitan amo na kining parimaslan. Ha? Bantay kakap kay karong adlaw sa mga minatay. Ilubong yun ka namo sa among dili ilubong sementeryo. Oh. Ilubong kunog tagaliog makasama sa ilahang buto. Unya kini ron? Nga ipapostpone man ni Senador Aimee. Oh. Ako ba ani mahimuot apanaghan sab ang magmagutbot. Oras mga kasama, alas 11:11.
1: TYHP, una sa lahat, weather update.
0: Ato kami naon mga kasama ang kahimtang ron sa panahon sa musunod nga 24 oras. Gikas pag-asa magtan. Pag-asa, maayong gabi. Mayang gabi, Pag-asa.
2: Ah, mayang gabi, sir. Mayang gabi sa itong tanang tigpaminaw. Kanyang pinaka-latest na weather update para karong oras. Ang easterly, ang init na hangin na nagigikan sa dagat Pasipiko ang paday na kapekto sa Timbuk Bahin sa Naso. Doon may tungod na nakasinati ang Timbuk Kabisayaan sa madagumo na kalangitan inibanan sa mga katag-katag na pagawan sa nubugog kilat o posibleng hapon ng mga kalit na pagtaas sa tubig baha o pagdahili sa yuta ilabihan na sa mga higayon na kusog ang masinati natong mga pagwan o mas mayong magpabiling pang mahimantayon sa mga update gikan dinhi sa DOST Pag-asa Visayas. Para sa kahimtang sa itong hangin o kadagatan, ang Tibuk Visayas makasinati sa hinay nga ito sa kasarangan na paghurot sa hangin na nagagikan sa Sidlakan at sa amihanang Sidlakan. Hinang kadagatan, ado na po'y hinay nga ito sa kasarangan ang mga pagbalod. Wala kita'y nakataas na gale warning signal sa bisan asang bahin sa mga baybayon. So, para sa itong temperatura, ang Tibuk tuwing sa Sugbo, posibleng makasinati sa 26 hangtod 32 degrees Celsius o ang maximum heat index forecast anaa sa 37 degrees Celsius. Kanaana, gihapon sa extreme caution category, mong posible ang mga heat exhaustion, heat cramps, o heat stroke. Labi na kung maglugay sa ilalong sa init sa adlaw. Mong mas payo, atong likayan ang mga oras sa alas 6 hangtod alas 4 sa hapon kung bis paas ang temperatura na masinati o magsuot kitag presko na sanina o mag-inom og tubig from time to time para maibsan o malikayan nato ang mga masinating kainit. O para sa atong kahintang sa dagat karong mga musunod na oras, ang atong dagat mo taob karong alas 12:10 sa buntag o muhunas po siya o niyang alas 5:03 sa kadlawon. Philippine Standard Time, manakita sa alas 11:12 sa gabi o ang atong haring adlaw musaka o niyang alas 5:26 sa buntag o musaw po balik alas 5:56 pugma sa hapon. O kana ang latest, ikan din niya sa DOST Pag-asa Visayas in the emergent tenyo na pabilin na sa bago-bagong panahon at yun ay pag-asa sa saktong informasyon. Ang salamat o mayong gabi.
0: Salamat kayo, sir. Ha? Okay, thank you.
1: HP, una sa lahat. Weather update.
0: Oras mga kasama, alas 11:14. Okay. Nagbagulbol kining uban nga mga gitawag og e-trike driver. Kini bang mga nag-drive og e-bike. Kay pang dakpon sila dihasdan. Ang nahitabo, ang Move as One Coalition nanawagan ngadto sa LTO nga klarohon unsa bagyoy policy sa atuang gobyerno kalabot ani mga e-trike. Di ba na sila padagano na dinhasdan? Ha? Labi na nga karong panahon na ang uban instead nga magmotor or instead nga mag auto e-bike na lang ang gigamit nga service kay Corinti Ramaoy ilahang padagan sa ilahang service nga sakyanan, no? Kini mga e-bike. Karong iklaro sa LTO, nga mao dayon ang kuno ng ilahang lagda, no? Kini mga e-bike o mga e-trike. Oh. Naako na matikdan, dagha mga e-bike o mga e-trike nga dakpan. Os may giingon sa LTO. Ha? Matod pang LTO Chief Marcos Lacanilaw nga ang restriction sa mga e-bikes o mga e-trikes nag-cover sa mga national roads. Dito sa Metro Manila, sama dito sa IDSA, sa C5 Brujas Boulevard o uban nga mga major thoroughfares. So, bawal kuno ang mga e-bike o ang mga e-trike sa national roads. Oh. Si Lacanilaw niingon nga ang speed differences nini mga e-trikes o mga regular vehicles risgo. Dako ning risgo sa mga sumasakay. Kung ang mga e-trikes o ang mga e-bikes tugtan nga mobiyahe sa mga national roads. So, kini kunong ilaha para sa safety sab sa kinabuhi sa mga tao. Oh. So, outside Metro Manila, ipaybaw sa LTO nga nihimo usab sila og awareness ngadto sa katawhan, kalabot ani mga e-bike o mga e-trike nga bawal nga padaganon gyud sa mga national roads. O, kun mauna, mag-antos dahi gihapon ta sa gasolina ani nga mahal kayo. Bisan pa man og kanang imuhang e-bike, imo nang butangan din ha og for family use only. Peligro gihapon ang signiton sa taga LTO. Kay bawal man di ay nga mo dagan di has national road kay risgo man kuno na og madumbulan sa mga sakyanan. Ha? Kana mga e-bike. Oh. Pero kinahanglan ang ato ang local government unit maoy mo back up sab og mga ordinansa kalabot ana kay kini ato ang mga e-bike good. Dunay mga limit lang kun asa sila kuto mo biyahe, no? However, ang uban nga mga kinini ang ni gamit na ron og mga e-bike tungod kay mahal kayo ang gasolina. Doon agay mga for private use lang. Para service lagi nila ba? Wa gamita og pampasaheruan. Oh. Pero maogi hapon, wa man gidistinguish good. Wa bagi klaro sa ato ang LTO kung kini mga e-bike o mga e-trike nga for family use or for private use or para service lang, dili gamiton nga pampasaheruan. Tugtan lagi hapon ning mo biyahe sa mga national roads. Bagi klaro na sa LTO. Kinahalan ma specify unta sa LTO ba? Nga, o sige. Kadto mga pampasaheruan nga mga e-bike o mga e-trike bawal sa national road. Kadtong for private use or for family use bawal gihapon. Oh. Aron dili ma-confuse ang mga tao. Ha? Siguro ang pagpasabot yun sa ato ang taga-LTO maugi kinahanglan ron. Kaibisan ako kasamang Nestor og dili pa lang lagyo kaya kong biyahe uban. Ganahan ko mag-e-bike lang. Oy, hey. Kanindot anang e-bike. Oh. Pero ang ato ang masagong mobility lahi magyud ang kadto mga magmotor ta or magsakyanan ta kay paspas ba ang biyahe na to. Ang e-trike tinuod sab ug ang kini mga e-bike risgo ning masingkian dihas dan. Mao na dunay mga local government units nga ilahag yung gi-regulate ang biyahe ani mga e-bike ug ang mga e-trike kadihar gyud sila kutob. Di na sila pwedeng mo labang og biyahe ngadto sa mga national roads. Kaya ang concern sa LTO ang safety man sa mga tao. Oh. Pero mawala gina, labi na ni mga ato ang mga kaigsunan ng mga e-bike driver nga nanguyawat po rin taon, way buga sa ila. Ha? Di habit ako na ilhan nga e-bike driver, nakig-away gin siya sa traffic enforcer, oy. Ha? Kay nasakpan man siya nga ibiyahe sa national road. Oh, tiyabaw yung tao ng e-bike driver. Ha? Sir, sir, wa bang kami kadawat ng ayuda? Ari, lokataya ng imuhang e-bike dito ha. Ah, grabe ha. Imbis nga ang gobyerno may muhatan na mong ayuda, kami na mahinoong e-bike driver ang pahatagon ng ayuda sa gobyerno. Ah, siglangas niya. Lokata na imong e-bike lang ito. Aral makuha rin mo. Ah, grabe ha, oy. Ha? Singgitan na yun. Awi man na mo o dituras, kongreso o sa Malacanang ang mga buhaya. Hasa din rin sa tuwa, naghamna yung buhaya. Ay ba, o kas mga marites po. Binakap lagi ng e-bike driver. Umitaw. Buhaya yun. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha May nga man po ang mga traffic enforcer. Igo lang naman kung ito man ang amo ang trabaho, ay masigi o bagulbol diha. Nagtumara may siya mong trabaho. Lokata niya niya, lokata. Ah, grabihan po ayaha, oy. So mag-amping din mo ang pag-drive ninyo ron o mga e-bike o e-trike, bisan o for family use na. Or for private use, kay. Huwag yun ihatag o exemption ang LTO sa mga e-bike o e-trike na dili gamiton pampasaheruan. Ang chance, ana, bisan pag duna na yung marka for private use or for family use, the coupon kaya po na, no? Pero ato na hibawaan, pwede mo na iparehistro nga to sa LTO, kanang inyo ha mga e-bike, no? No? Dako na hibawaan na na, pwede rin nyo iparehistro sa LTO, kanang inyo mga e-bike. Ato man lang tas lagda, kaya wagi ko mo tumang tas lagda, eh. Kaya sa ato ang kinabuhi, doon naging mga limitasyon. Di matakabuot ang ato ang yung gusto mo ay matuman. Oras, alas 11:28, mga kasama. Okay? Nagwanuan ko nos gawas. Dito sa Argao, matunpas ato ang listener. Nag-uwan dito. Kini na yung veterano nga broadcaster, no? Kasi si Jason sa. May usas gitudlo nga nagpasiugda o mga fake news kalabot sa dili maayong panglawas ni Presidente BBM. Pastilan sa. Dakop ni National Bureau of Investigation si Jason sa. Kita ni si Jason sa karaan man nga broadcaster sa TV o radio dito sa Manila. Gidakop ni adtong Huwebes sa gabi. Kay sumapa nagpakatap og fake news sa panglawas ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Unya mawalagi na bisan ang mga nagkadaiyang mga abogado na bahin pong huna-huna kay ang kaso cyber libel. Unya ang recommendation sa korte, why bail, why piansa? Ang Presidential Communications Office na kadaig sa gihimo sa NBI sa pag-file og mga kaso og sa dinalian nga pagdakop ngadto kang Jason sa tungod kay sumapas Malacañang aron mapanalipdan gyud ang kamatuoran og aron ilikay ang publiko sa sayop nga information matod ni Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez na di gipasigdahan ng atong gobyerno nga upland kontra fake news. Warning ko nun eh sa mga magpasiugda o mga piki nga mga information din ha, labi na sa social media nga hunungan na ninyo kay dunagin mo'y kaso nga ato bangon. Ano ka tinuuno nga non-billable maning kasuka? Bisan pa og ma-relate ba sa Cybercrime Prevention Act of 2012 kay ang misinformation giagi sa social media, ganong nahimo man nga non-billable? Na ako'y mga nabasahan diha sa social media, mga abogado, ako ba, mga fiskal. Niingon nga, anong non-billable naman eh? Usap na ini ang kaso ni Jason sa nga cyber libel. bisan pag i-relate ni sa Cybercrime Prevention Act of 2012, bilabol man yung kasuha. How come nga ang recommendation sa korte non-bilabol? Ay lahapot to mga opinion. Ato lang ang respetuhan ang nagkadaya sa mga opinion no, sa mga abogado kay. Although, maura ng balaura apan may panahon nga managconflict ang interpretation sa mga abogado sa balaod. Oh. Ang NBI Cyber Surveillance Operations ni Adtong Enero. Nagbutyag nga si Sunsa maonay apil sa nagpakatap o mga misleading medical information sa panglawas sa atoang presidente. Oh. Kabahin ko no, sa fake news nga gipakatap ni Sunsa mao ang CT scan report nga sumapa nagka-deteriorate or nagka-us-us og mayo ang kahimtang sa panglawas sa atoang presidente. Sa nato pa kanabang wala yun na lusno nagmayong lawas sa atoang pangulo. Si Sunsa gipasakaan og kaso unlawful use of means of publication and unlawful utterances under Article 154 sa Revised Penal Code as amended by Republic Act 10591 in relation to Section 6 sa Republic Act 10175 or Cybercrime Prevention Act of 2012. Natural, yung abogado, ni question yun, ano nahimo naman yung non-billable? Billable ni kasuha. Kay, ang cyber libel, dili man na heinous crime. Sumapa sa pinakabagong desisyon sa Supreme Court, ang penalty sa kasong cyber libel o makonbikto ang akusado naas mga unom katuig, di mo minus unom katuig ang pagkapriso. Unya, bisan pa og i-relate kini sa Cybercrime Prevention Act, di pagihapon musod nga heinous crime ning kasuha. Di lang nato hilabtan og unsay mga posibleng merito aning maong kaso kay pending pa manis korte. Ato lang pasagdan ang abogado ni Atty. Sunsa nga mo plastadas iya mga argumento pagdipinsa sa iyang kliyente. Oh. Bita no? Ngano nahimukhang non-billable? Kanos ba mahimong non-billable ang kaso? Kung ang penalty nagtangag og imprisonment nga reclusion perpetua or life imprisonment. Kung sa man eh. Karabang, ang reclusion perpetua, ang iyahang range sa penalty ana, 20 years and one day to 40 years ang pagkapriso. Sa ato ang balaod, di ko nakaabot og 40 katuig, pinakataas ang maximum penalty sa priso, 30 katuig. Oh. Kung makonsider na nga mga heinous crimes nga nagtangag og penalty of imprisonment nga life or reclusion perpetua, heinous crime na. O sabay kabahin sa mga heinous crime. Murder. Kanang pagpatay nga wa na mahatagi og oportunidad ang victim pagpanalipon siyang kagulingon. O sa mga panalitan. Nagtalikod ang victim. Wa kay bao, gidisod nagpusil. Murder ang kaso, anak. Heinous crime. Ang maximum nga pagkapriso kung nakonbikto ang akusado, 30 katuig. Unsa pa, rape. Pagpaglugos, heinous crime na. unsa pa gyud? Parricide. Ang bana ni patay sa asawa. Parricide ang kaso. Karon pa sa tinuod ko ka dungog nga ang cyber libel ug i-relate sa Cyber Crime Prevention Act mahimo nang non-billable. Bitaw no. Bisan mga law students nga nagtuon sa balaod. Nahibo nga nausan nila ang kanang kaso nga cyber libel. Mahimo na din na siyang kwan. Natural ka ng cyber libel, marilit kina siya sa kwan, kana na ang Cyber Crime Prevention Act of 2012. Oh. Kaya ang ordinaryo nga penalty sa libel, naaramas mga 4 years ang priso. Tungod kay na publish na, pinagi sa cyberspace ang kaso cyber libel. Oh. Kanong nahimo naman ng non-billable? Kanana, at basin og wabak ka na yung mga clerical error lang, no? Tanaunan pa po na, i-reviews korte, o unsa to yung order sa warrant, ganun nahimo lang nagkalit nga non-billable ang kaso, nga cyber libel, kana, o cyber libel man, no? Pero kanini ang kasuha, kung arman niya siya, lahi man po ng cyber libel, dili man po tanan nga mga mapublish nga to sa social media, mo fall dayon og cyber libel. Ang kaso, unlawful use of means of publication and unlawful utterances under Article 154 sa Revised Penal Code. Dili ni siya cyber libel nga kaso. Ang ugat aning maong kaso, kanabang nagpakatap ka og mga false information. Oh. Mauna ang kalambigitan o niya i-relate siya sa Cyber Crime Prevention Act of 2012. Gitinuod o gideros mula kaniyang. So, amping lang mo niya, ha? Ayagin mo pagpakatap og mga piki nga balita. Na, kaya na. Tanawa o gi. Dakop naman yung veterano nga broadcaster. Kunya, mga tunpas Malacanang, di panimao. Kantong uban nga nagpakatapsab og piki nga mga balita. Panglutuson gihapon to. Dakpon gihapon. Oras mga kasama, alas 11:35. Okay, sige. Hangtod pa ta, alas 12:02 ang gabi, ha? Ox. Ay, happy weekend. Good PM, unya attorney, ugmaot ang mapili, dugay pang mapulihan, 6 years pa, ug pinaabot ang iyang term. Ayo pag duma ay, sakto na lang 3 years o 6 years higher position kutog tino apit Felcans Cantos giunsa pod.

Dino Heredera Villabinda, halos maskin, asa puro buaya. Agapits Maclean Abalde, oh. Na ay kalingawan sa Mualbual Summer Madness Beach Party sa Basdako. Clifford Kulihad, ah, huwag nang tag-video sa Facebook, ay, klaro pa. Clifford Kulihad, inya ingong Trump, humana man daw ang gira nila sa Iran. Why peace ding attorney? Makalagi, ingos Trump nga, wa kuno siya nakontento. Sa proposal sa Iran nga, i-end ang war. Bernadette Brian Yosores from Jeddah, Saudi Arabia. Okay, Desiderio Matidios. Okay, thank you so much.

0: Okay, alas 11:37 mga kasama.
1: Kung imo na tanan patambo kung kukalimahan. Kung imo na tanan.
0: Alas 11:37 na padayon ta sa tuang tulumanon.
1: Tanan ini mohon akong uksukan.
0: Mahalag mahal ang palaliton.
1: Ay, imo na.
0: Kung ba't ilang yaw.
1: Kanabukit na naas imong atubangan. Day, imo na tanan. Banay kabilin si mong ginikanan.
2: O, lagi!
1: Day!
0: Adlang Domingo, ogma! Ting simba na to.
1: Murat.
0: At least sa usak simana makasimba kita, no?
1: Kung imo na tanan.
0: Labi na sa mga magtotoo nga ang ting simba adlang Domingo.
2: Iba! Ow!
1: Day! Imo na tanan.
2: Amon sa?
1: Mahimo bang ako'y daro o akong tamnan?
2: Okay, ha?
1: Day! Imo na tanan.
2: O sa lagi!
1: Bukun og alima.
2: Siyempre!
0: Unya ako malikon ha. Kilit gihapon kayo kahimtang sa itong panahon. Kaganiha ang pag-asa magtan. Ni report mga kasama nga ang ato ang heat index taas kayo. Kaban nga mga lugar ni abot na god og 43 degrees Celsius ang heat index. Ang problema ani, ang giingos pag-asa nga super El Nino. Kay base sa forecast sa pag-asa, ang Super El Nino magsugod karong buwan sa Hunyo, sunod buwan. Mahal naman daan ron ang ato ang mga bugas. Musamot pag ini kamahal. Kaya ang ato akong mais karon, tag 75 pesos matag kilo, mapalit na nimo diha sa carbon public market. Igabot na nga ito sa mga sari-sari store, mo presyo na og tag 78 ang matag kilo sa bugas mais. Ang bugas humay, arang-arang nga bugas, tag 50 ang kilo. Now, musamot kalisod ang ato ang pangwarta anis pagkaon. Kaya nga ato ang kwarta, gamay na lang mapalit nga pagkaon kay mahal naman. Nabalaka nga ito ang mga mag-uuma nga musamot ang ilahang kalisod sa produksyon. Kay natural, ang mga humay, di man na mabuhi o way igong tubig. Ang mais, mula hutay tinuna siya o uga ngayuta, apan, maglisod sab og pamuso kun way tubig. Now, sumapas pag-asa, posible nga ang Super El Nino. Kuyawa naman ani nga term. Karo po kadungog nga na di ay Super El Nino. Ako, tao-tao naman ko nga reporter. Karo po kadungog og na di ay Super El Nino. Ang naanda ni adto kasama ni store, El Nino naman. Og panahon gani nga sa gunson ang pag-uwan, La Nina. Karon super na, Super El Nino. Ah. Sa nga lang daan, mubati na matang kabalaka. So mangandam na ita ani, ha? Karon. Karos ang mata mangandam karon. Pero ay alasan mo pag panic buying, oy kain na. Wala man mo tuluis gobyerno nga mag panic buying mo. Pero unsa mas i-panic buying na to. Kung atong kwarta gamay ra, igor ta mag panic, way buying. Wala nag-istorya sa mag tiayon. Oy, oy, oy. Wala ta, mamalitag dahang bukas. Mamalitag dahang sudan. Mamalitag dahang sarinas. Dahang noodles. Corn beef. Beef loaf. Kuto ba istorya? Ay, istorya na nag-ayon ni mo. Asa man tag-kwarta ipalit? Balisot man kitag palit o sa kakilong bugas kay mahal na kayo. Ha? Now, mawala gini. Pangutkot kita sa itong ulo, ani. Kay, sa nangagi nga tuig, gisungog tagmayo o kung ano, kanang mga sagunson nga mga pag-uwan. Oh, bayagin tuig to. Katong bagyong tino. Diha toy mga linog sab karon na manghiapoy mga linog pero ginagmay na lang ang ato ang mga experience ron nga mga linog. Di na ba kusog kayo? Ang kainit na sabron sa panahon may ato ang gipangandaman. Sa habig sa mga mag-uuma, kana, kasilaman mao ay nananom og pagkaon. Unsa may support nga ikahatag sa atong gobyerno nga to nila. Okay man po na mga ayuda. Pero gawas ba na mga ayuda, mas mayo ang ato ang Philippine government. Mohimo og mga long-term nga mga solution para sa mga farmers. Panalitan, dahil kita mga mag-uuma, oy, hangtod karon. Kabaw ra gid gihapon mao igisaligan. Ha? Pwede nga kanang kabaw. Di lalo na patrabaho uno og bayo, ha? Ilisa na nag mga traktor. Ang kanang patubig para sa mga mag-uuma nga panahon sa tinghuaw, naghapoy tubig para sa ilang tanom. Importante yun kay restanan. Oh. Nga naabatay igo nga kapunduhan sa tubig. Asa naman na yung mga irrigation system na to? Nga naman nga nga to ang mga irrigation projects, dili man makalahutay sa pag-produce og tubig panahon sa ating huwaw. Kana mo'y angay pangitaag solusyon sa ito ang gobyerno. Kaya ang problema ba sa ato ang agriculture? O san is dakong hinungdan nga nung naglisod ta? Okay, magsige na lang tag pang-import og bugas. Unya, kini mga nasod nga ato ang giangkatan og bugas o di na sila paangkat kaya maniguro lang po silang ila. Di ba takap-obligar aning mga nasod nga atong kuhaan og imported nga bugas? Ang local production sa ato ang pagkaon, mao gini angay sab nga paligunon sa ato ang panggobyerno. Ubinta ha gala tadiri, kay duharman ka season ato ah. Hot og wet. Oh. Hot season, panahos ting init. Wet season, panahos ting uwan. Wa man ta din hi winter. Oh, lahis uban nga mga nasod nga naa silay winter season nga mag-uwan og ice. Ya, porting bugnawa. Pero sa ato, hot ra og wet, or kanang gitawag og rainy season, og hot season. Pabor ba kayos ato ang mga pananom? Gitagaan ang tatas ginuo og maayo kayo nga yuta, maayo nga temperatura diri sa Pilipinas, maayo nga climate, para makapamuhunan tagmayo sa tuang agriculture. Ang problema kay wa man kayo hatagi ron og focus sa tuang panggobyerno ang project para sa tuang mga mag-uma. Ang ilang siguro ang flood control project, ha? Well, okay naman ito unta tong flood control project ba o wa pagikawas mga buaya ang budget. Ang problema kay gikawat man pos mga buhaya ang budget. Mao na naron, ha? Gikawat mas mga buhaya ang budget. Di kasi sila ganahan nga mohimo og project nga dili maka-commission. Oh. Og naa sa project para sa mga mag-uuma, kawatan po daan. Naabi tayo mga farm to market road projects. Oh. Sa ato ang Department of Agriculture, giimbestigar man po ni. O pila sab ka billion or trillion ka ang nakawat sa mga farm-to-market road projects. O sa mga farm-to-market road projects. Mga kasada ba? Nagikan sa mga umahan sa mga mag-uma, na sila'y karsada nga maagian padungad tus merkado. Mao na ang simplification sa farm to market road projects. Ang problema kay gikawatanan pod. Oh. Asa man ato ang mga irrigation system karon? Kay karon ni anatas ting huaw. Ano di sila ka-sustain ang ato mga irrigation projects? Pag-produce og tubig para sa mga mag-uuma, aron ang ilaha mga tanom maka-sustain sa pagtubo bisan panahon sa tinghuaw. Ha? Ang anang i-check po sa ato ang Philippine government. O sa Manila, ay na po nga inquiry. Lain na sab nga inquiry ni. Pasti lang. So kita ani mangandam ta. No? Mangandam lang kita. Usa ato kita nga taga syudad ron kasamang Nestor, usa ma atong pangandaman. Mangandam tag budget. A problema na ba tay kwarta? Para i-budget. Ha? Para sa mga taga-bukid, mangandam kaya pag-budget. O mangandam o mga pagkaon para panahon nga doon natay super il ninyo. Bubintaha man ito sa bukid, hinoon kasama ang Nestor. Kaya naamay mga pagkaon dito nga mula hutay or ato ang hapong makuha atong mapahimuslan bisan panahon sa tinghuaw o sa mga panalitan, saging. Ang labi na ng saging gardaba kasama ni Nestor. Panahos ting huwa, bahalag ba diyon? Naginuton kit-kito noy. Unsa pa, kana mula hutay ba panahos ting init? Mga balanghoy, kamuti, gabi. Oh. Ako ba ng taong gani ng mga taga-bukid, wala nagilain pang malungag? Kana bang unod sa buli? Oh. Kada bang halinunon kayo panahon sa adlaw minatay? Kaya niya ang Simana Santa? Para larang? Larang para landang? Oh, putuhon ka na. Para doon ay tayo masood ang tiyan sa pamilya. Mao na pangandaman sa ito mga kaiksiunas bukid. Nga naaba mo yung mga lagot mo din ha, nga inyo hadayong makuha. Human ay pahibaw ang pag-asa nga karong buwan sa Hunyo. Posible maka-experience ta og super El Nino. Unya hangtod kanus-a man ni kutob. Ang banabana sa pag-asa ang super El Nino magsugod Hunyo, ngatus Hulyo, ngatus Agosto. So mga tulok buwan din eh. Taas-taas butang hunat ani no. Unya gawas rabas mga kuan, gawas sa mga tanom. Ang hayop sab nato ani. Labi na ito sa bukid. Asa tag tubig ipainom. Labi na ni ato ang mga dagko nga mga hayop, mga kabaw, mga baka. Oh. Mao man sila dagkog inom, ang kanding ginagmara man nag-inim nan ang kanding. Ang manok, aw samot ginagmara ininim nang manok oi. Tapos akong amigo, tagay-tagay taani kasama mo inom ganing manok, kita pa. Oh, labi na karon kay adlaw sa bado, no? Hinahinay lagi mo. O, ay palabi sa dog. Tagay, ha? Ganang kinahanglan nga. Di mo yayungan nga, paingong atos niyo hang balay. Alas 11:51, mga kasama. Okay.

0: Michael Jr. Ginilo, good evening, attorney. Wagyo kasabot sa Miss Universe Philippines 2026. Dapat ang Cebu City maoy mudaog. Grabe kanindot ang iyang answer. Mao ba?
1: Sa pagbusog ni
0: Ninian. Sa mga remark, ha? Alam mo'y update din ha sa...

0: Universe. DJ Johnson Alcansado, may gabi, apilon unta o ayuda ang mga OFW. Oh, tinoon sab. Kita ng kadaghan, may kaya naglisod rung panahon na. Apil na niyang ato ang mga OFW. Sabi na niyang mga OFW gikas mga nasod nga ang ilahabang trabaho dito. Dili po niyo nga sobrahan yung kadako ang sildo. Kaya ito mga OFW ba? Og, dapat untay klarong trabaho dito sa Pilipinas. Kung niya, og naamga trabaho, maayo ang sildo. Di na ni kinahanglan pang mo abroad unta. Kung mo abroad man gani, suri-suri na lang unta ang atong himuon kasama nito. Pero kita mga Pilipino, tungod ka naglisod lang kita, sagar yun na ito, mo abroad man gani, manabaho ta, no? Ang mga foreigner mo aris atua kasama ni store kay adto resort ang gusto nila magpahayahay okay po na pero kita gani mga Pilipino maka-abroad man tinuod ta ang depende po na sa atua mga privilege una kay natigom pwede ka mo laglaag adto o gwa gani. Ang uban ng mga kumpanya, nihatang o privilege sa mga trabahante para makalaag sa abroad. Pwede po. Oh. Pero mas daghang yun na ito, nakalaag tinos abroad. Pero ang atong tuyo, dili laag, trabaho. Aron doon natay income para sa ito ang pamilya. Oh. Mao na ang tinuod na kamatuuran, ang reality sa ito ang kinabuhi. Labi na sa ito ang mga OFW. Okay, ito kumilang si kasamang Remart Pugoy o si update kasamang Remart.
1: Yes, kasamang Attorney Buen, maayong gabi igapon. Ingon man sa ito mga kasama o mga idol nga naminaw na ito karon. Attorney Buen, hingpit nang gikoronahan ang bagong reyna, no? Ito ang Miss Universe Philippines 2026. Unya, Attorney Rofil, gikoronahan isip bagong Miss Universe Philippines 2026 o karong tuiga ang pambato o representative sa La Union nga si Bia Milan Windorsky. O karong gabi kasamang Attorney Buen. So sa top 7 kaganina Attorney Buen, human sila ni Salamut sa Q&A niya ni balik pagkuan did so announce Attorney Buen sa kung kinsay sunod nga Miss Universe unya. Did so ragyud nga gi-announce nga ang mananaog mo si Bia Milian Windorsky gikan sa La Union. So but pasabot kasama Attorney Buen nga kutob ra sa or top 7 finalists ra ang ato ang mga pambato nga si April Smith sa Cebu City o si Nicole Borromeo sa Cebu Province kasama Attorney Buen. Kung gan ato ang i-play ang mga tubag nila sa ato ang mga pambato kasama Attorney Buen na araputay na post bod ato arapong na kining nakuha no ang ilang mga final answer kasama Attorney Buen. Attorney Buen naa na daytay lista diri sa unsay specific yung nga question kaganina. Mao ni ang question kasama Attorney Buen. Many Filipinos are getting frustrated with the country. For you, why is it still worth it to represent the Philippines on the national stage?
0: Isa man yung pangutana.
1: Mao ni ang pangutana sa nilang pito niya. Ikuan mo, Attorney Buen. Same question. Niya, ang ubang mga candidates nga dili pa mo answer, nag-wear sila noise cancelling headphone. O, para dili madungog sa ubang mga candidates at Attorney Buen ang answer po sa ubang contestant. So, every contestant na ay lahi-lahing answer and then mauto ang napili sa mga judges si La Union. Oo. Si Bea. Oo.
0: Mao ba?
1: So, mao na ang update ka sa mga Attorney Buen. Unya.
0: Pero, yes, congratulations kaya po.
1: Yes.
0: Sa Sugbo, at least nakasunta sa top 7.
1: Yes, April and Nicole. Oo. So, ang kinatibok ang probinsya o ang dakbayan sa Sugbo, proud sa ito ang mga representatives. Nga sila si April Smith sa Cebu City o si Nicole Borromeo sa Cebu Province. Attorney Buen. Unya, congratulations po sa ito ang bagong Miss Universe kasama ang Attorney Buen. Nga mao'y mo represent sa ito ang nasod sa umaabot nga Miss Universe na giyod Attorney Buen. At ito ipahigayon sa ito kasamang Jane, ipahigayon ang